0: gamit lang ang iya pangalan ka lang picture do ka subok na nga sa Corwin is very ano na gin mo accessible na lang
1: oo ang Facebook
0: na maka grab na photos maka ano ka na ba makagamit ka na sa pangalan sa sinangatawo isang hindi man ikaw ina di ba no kaya mo na subok ang mabudlay ka na Corwin hindi man nadalidalitaan subok sa kapulisa madakpan kay tool ko pa yung sigaran mo na hindi ba ni ma-identify gani mismo sa raho eh.
1: Oo.
0: Kita naka-experience siya. Kita sa nga muna kabagay nga nag-gati. Basi kung na-trace mo yung nga persona.
1: Oo.
0: Kung gano'n tika sa power window, good lagging na ko no, para man sa investigation, no?
1: Basi mga Picoy na account man bala?
0: Sir Parwin?
1: Basi Picoy man nga account bala ka, Sir
0: Parwin? Kaya po na ginapunto sa kapulisan.
1: Oo.
0: Pero kata pa rin, ginibistigarahin ganyan nila.
1: Oo.
0: Ay gusto nyo nila nga magkuhaan informasyon.
1: Oo.
0: O kung duga pagin yung mga panay sayon, si Gia.
1: Oo, kaya dapat.
0: Kaya sa mga pinaka-importante, masiling na itong lalaki sa sining investigation.
1: Mm.
0: Na makasaisa gito, kay Singpaya, gito gaan sa caption niya to sa social media post siya is tablet na ginablos siya mo.
1: Oo. Oo.
0: Nga dito na solog sa ila panay sa panuwas ng tubuso.
1: Oo.
0: Kay bangon hapon pa ang klase sini dito sa Escalante City, Escalante City National High School. So, pero ganito kita for win after ito, duwain na ito na balaan, ako nang ginalaan sa kapulisan para may investigaran, matumod, kung si Gian eh, is existing person o kung ano naman ang resulta sa imahinasyon sa ibang nga gusto mag-cause ng ginalaan sa chaos ba or
1: Jamo
0: sa komunidad o kung nila binigini sa sosyedad sa Marwin.
1: Oo. Mainitud, sa pamilya, kung nag-exister, kunara ning pamilya, mas bayo nga ipatubang ni sa pulis, hindi man sa pagdakpon, hindi man sa pag-finance sa kaso, i-confirm lang ang post ngini. So that makahimo sa insaktong responding atong mga otoridad katropang France.
0: Oo, correct na katropang Irwin.
1: Mm-hmm.
0: So, aray bala pamatian kasi, Lieutenant Colonel Florendo Fardo, ang chief of police ng Escalante City PLP.
2: Actually, puli na sir, dala na siya yung parents, sir, since sinadmit naman yung ano nila, sir, yung cellphone, sir, for forensic examination.
3: Okay. Pero sir, ang inang si Jacob, sir, estudyante man sa sinang eskwilahan, no?
2: Hindi, sir, ibang school.
1: Wala yung sa school, sa eskwilahan.
2: Yes, other barangay, sir.
1: Okay.
3: Sige, sir. Pero, mm-hmm. Sir Fardo, ang ginahimo sa karoon ng investigation, ano ni sir, ang ginatutukan niyo sa karoon, sir?
2: Actually, sir, ito talaga sana si, ano, sir, yung nag-post, yung si Alice Julia. Unfortunately, yesterday lang, kina-check yung account niya. Di na-activate niya ni sir, eh. Siya talaga yung dapat na,
1: ano, na-activate.
2: Yun lang ang pinipoint-point out. Sana may makuha kami na kuhan, sir. So, yun nga. Diya na sa expertise sa station, sir. But we're hoping para matrace niya na. Kasi nakakaya talaga ng ano, sir, ng uneasiness doon sa school.
3: Okay.
2: And, yun nga, sir, thankful tayo, sir, na with the help din sa AJ Escalante, yung sa BGD, another partner agency, sir, talagang pinutukan ito, sir, na sana yung mauli.
3: Okay, sir. But si Gianni, sir, identified ni?
2: Actually, sir, ano, sir, yun pa ang full identity niya talaga, sir.
3: Yes. Posible nga doon fake account pa siya? Or...
2: Posible, sir, kasi yung sinicheck, sir, initially, sa kagawa lang ng account last March.
3: Ah, I see.
2: Yes, sir. Ang posible.
3: Okay. So, posible nga doon fake account ni, tapos, anong inyo sir nga pag-assess ni sir do nag ano ini mag-cause nang idya sang concern sa community and sa school do labukay
2: sir I myself sir parent din andun din yung dalawang anak ko nag-study sir eh.
3: Okay sir so amo na but sir sa bahay ninyo kung ma-identify ni si Alias Gia nga ning nag-post sang screenshot posible nga magapangatubang ni siya sir sang kaso.
2: Yes, sir. Yes, sir. We cannot presume as of this time, sir. No?
3: Yes, sir.
2: Since yung full identity kasi na kung ano, sir. Kasi hindi pa natin alam kung bukos ang pag-sayon. Okay. Sir. Kasi Tinitingnan natin lahat, sir. Depende sa resulta, guro, sir, sa exploit doon sa kwan, sir.
3: Like, ano nga kaso, sir, ang possible nga pangatubangan ni Gia, sir, kung
2: ma-identify? Sir, it's too premature kasi, sir, kung mag-ano tayo, sir, na wala pa tayong pinahawakan na
3: okay, sir. Yes. Thank you, sir. But, sir, ang cellphone na do under examination na?
2: Subject for examination pa lang, sir. Nag-data pa kami, sir.
3: Okay, sir.
2: Kasi in kuwan pa lang, sir, may timeline at we cannot speak in behalf din sa RACO, sir.
3: Oo. Ganyan, yes. Ano? So,
2: hindi kung...
3: Yes, sir. Okay.
2: Capability niya, sir.
3: I see. Sige, sir.
2: Kaya ba siya?
3: Yes, yes sir. Oo. Pero, si sa part ni Jacob, ni sir, alias Jacob, ano yan, sir? Do may pag ako sa iya na siya ginman nag-message?
2: So, initially, yung pinakita yung dalawang account, sir, natin niya. Ngayon, yung hinihimay-himay na, sir, tanong part ng dun sa team, sabi niya, hindi daw sa kanya at yung cellphone niya is nasira, bago lang nasira.
3: Okay.
2: Sabi namin, sir, the recommendation doon sa outcome doon sa closed door investigation. Para ma-settled out lahat,
3: okay.
2: Sir, okay lang, lalo na yung sa parents, sir, kasi mayroong ano, sir, cellphone, parang common cellphone.
3: Okay.
2: Okay, sir, sign away, sir. Amo na, sir, na ipa-check, sir. Okay,
3: sir. Okay. So, mag-amo ni sa Sir Fardo, posible nga, do di pa sigurado?
2: Oh, as I said, sir, I cannot preempt, sir. Hindi pa natin alam, walang laman, sir.
3: Okay. Sige, sir. Ang mess, ano tong siling, sir? Iyas ang utod yung cellphone ni Jacob, ano man?
2: Ang ano, sir?
3: Ang cellphone naging gamit ni Jacob, iyas ang parents, ya?
1: No.
2: May cellphone siya, sir, pero buba.
3: Ako
2: siya pong ipadala. Amo na yung alibay.
3: Amo na yung alibay. Okay, sige, sir.
2: Yes,
1: sir. Oho. Kuna mo rin sa question ka ito pang Franz?
2: Oo.
1: Nag-overreact lang publikos ni sa fake niya post?
4: Pero nag-overreact sa panic eh.
1: Oo.
4: Ato, sa malipag sa polo ka sa parents, hindi pa man yun ako, hindi lang mapakudlod, tripping lang.
1: Oo.
4: Ay, may threat mo.
1: Pero no? Threat eh.
4: Tapos may, ano ka sa parents, may pattern ba lang. May balaglani ang nagpadala sa mensahe.
1: No.
4: Kaging kumpara riyan sa Tacloban, no? Nandua to ganit ka mga suspect. Natin Jason, no? But ang isa to yan,
1: so
4: ginaglumad tayo ako for win nga to, bangon niya kiting 60 anyos. Kaya nagit siya managulan, rastas one yung 60 anyos, eh?
1: Oh.
4: So, kahit it's 3 counts of murder ito, or 3 counts of frustrated murder ito.
1: That's why.
4: And multiple serious physical injuries pa to. Ang mga kasong ginfile batok din sa 15 anyos. Yung 14 anyos, kaya mo ginamang siling natin niyang itulong yung ligaya para siya, eh?
1: Oh.
4: Hindi siya mapreso mo.
1: Oh, katulad, intervention lang eh.
4: Yung himata, so, intervention lang eh. No? Oh. So, ay, doon ko lang kung magaling posible na matabo siya sa panasan ng mga mga Pinoy kung makagawa niya siya, no? Or kung ano talaga ng Parwin.
1: Oh.
4: At palikitan din sa siyudad si Miskalante, kaya butong-but silingon niya.
1: Oh.
4: No? Na, kasi siguro ay sa kabalong at sa mga naguro ng edad, because si Jacob nito, nagay doon sa 14 anyos, posibleng nga si YCS ang pangatubangon niya kaso.
1: Uh-huh.
4: E kaso, buhato niya yung hindi niya pagpapatay dirati, no?
1: Uh-huh.
4: Pero, Pato Parwin, hindi man siguro matabo eh.
1: Oo.
4: Uh-huh. No? Ay, sa pag-adop naman sa kapulisan ka, Pato Parwin, ang picture ito nga, insensa sa messenger nga, naragway sa isang karmasupang. Hindi man tuwid, no? Alin na lang ito sa internet. Ang muna mga investigation sa kapulisan.
1: Oo. So, tanahin ka ito pang Franz para sa kaklaruhan lang sa pinakamakutunan ta. Ang post ngini, ang armas, ang ining daw logo, naging post to sa, ang naging chat to, nakita to sa messenger, tanan to, grab photos sa isa ka website or isa ka posting, abi ka ito pang Franz. Wala to,
4: Wala to. Ang... para mas
1: gutang,
4: no?
1: Oo.
4: Hindi sila matuntuod nga ginaposesto ni Jacob.
1: Oo.
4: Ang isang itong armas.
1: Kagsubong si Gia, ginapangita pa. Kung nag-exister,
4: di mo si Gia. Search ni siya, kung sino ni siya.
1: Oo. Ang pamangkot lang katropang Franz, paano naka-access to sa cellphone niya? Kaya kung hindi inikilala, paano niya naka-access sa chat chat niya? Kung hindi sila kilala, kaya kinanglan mo pa i-accept niya katropang Franz, mo mag-chat ka, kung mag-message ka. Kung hindi mo kilala, kung bago niya account, i-accept mo siya eh.
4: Actually, ang ining screenshot ni Arwin, alin mismo sa tapos ang hinablos ni Gia. Kaya ang tapos ang hinablos ni Gia ni, why pala na lang?
1: Oo.
4: Allegedly, payag ni Gia, though nagagawang sa attention niya, nga doon katapog, kinubalas ang message, bala nga na-receive sa niya hinablos.
1: Ay, okay.
4: Oo. Kaya doon ka, grabe, guro, buti ang messenger dahil mag-notify, galing nagating na mo.
1: Oo.
4: Tama na. Oo, doon sunod yung blang din nagating, Dr. Arwin.
1: So, gin-accept. Ginchat.
4: Kung ano ya, gin nagtaw siya.
1: Oh.
4: Si alleged gin li ang top kay nakabukas.
1: Oh.
4: Dito yan nakita. Ang sa biting ng account sa mensahe.
1: Oho.
4: From Jacob.
1: Nan. Oho.
4: Dito sa hindi na padala ni Jacob, siya na blos ni ring alias Gia.
1: Oho. Grabe man ba nagkomplikar pag ina sitwasyon ba? Sa pero importante may ara ng investigation kay whether it's serious or not nga threat, it's still threat nga dapat i-confirm, i-check yun sa mga kapulisan naton kung tuod, kung hindi, kay safety ni sa mga estudyante sa Escalante National High School na kasalalay katropang Franz mo.
4: Para ka, di kung tuod na rin kung hindi, mas may nagiging ka Arwin nga pag-aas ng attention, kay hindi talaga pakot, hindi talaga sigurado sa nakasapisar sa ibang.
1: Oo.
4: Kaya ba, di po wala, no? Nga gano'n lang na sila, nga bumabido lang unang-unang. Pero galing ka Arwin niya, kaya ka gitagali ang pinutuyo, no?
1: Ah, sige. Pero importante may ara sa investigasyon kag ibalon ta kun sino si Gianni.
4: Yeah.
1: Kun ba si imaginary friend lang ni kun ano si sitwasyon.
4: Pero I believe na parang existing ni si Gia.
1: Ako man.
4: Ano siya ng Facebook user gini siya, no?
1: Gapati man ko.
4: Oo, kay tiket pa win. So she ano ba ni, no? Pakitindi ka rin, di babae ni siya.
1: Oo.
4: She's aware man. And maybe siguro ang post nga din post ni Gia is to no? To spread awareness man ba lang?
1: Oo.
4: May concerned citizen na din siya mo.
1: Correct. Oo. Kaga...
4: So at least bala, katapagawin ko natabo ka noon wala.
1: Oo.
4: At least na heads up bala.
1: Oo.
4: Na napabalo sa kitrano nga. Oo, may muligaling na plan. Oo.
1: Oo.
4: Mas mayo nga... Tapos ini na tapna ini kaya si talang bala kung matutuod din lang ang matabo ni
1: gani man para at least may ara naman ta sang may ara ta sa mga protocol na kadaan antes pa lang tabo amo ni tutuod kay tropang Franz kay nga preparasyon kag makaimo kita sa mga protocol
4: ma-prevent bala ng mga preventive measures bala. Protect mo man mabala ng mga authorities sa karon. They are aware na ginti ka pa Arwin sa sinig ng mga bagay and seryoso. Kitan nga di wala sang basang tibing ebidensya. Mga pasilipin na ito nga baka pamatuod sa pa Arwin na matabuin na at least ang ato nga mga authorities na ano sila no? Kaditikar man sila.
1: Oho.
4: Sa ilang trabaho.
1: Oo.
4: Si pampag-service ko para sa publiko matapos nga kaya mo nga mga nagagawa ng mga istorya ng mga kataparawin para naman ikawan ba lang no, ang natabuman sa takloban. Actually, yung takloban ng Parawin nako ko sa mga eleksyon sa kanan, no?
1: Correct.
4: Nako ko sa eleksyon pero masubuman din yung bal ng eleksyon to.
1: Mm-hmm.
4: Pero galing si sa inis sa mga kapatid
1: sa may nadula ka kabuhi?
4: No. Eh, may napatay ito mo, no?
1: Mm-hmm.
4: Pero galing tingin sa Parwin, amo na ang bulb lang nila. Hindi ko na matadlong ang sistema kung wala siya may madulan sa kabuhay mo.
1: Oo. Kung di ito malokpan, di pa ito makamagmad.
4: Correct niya. Kaya mo na pala subong, patigayo na sila sa istriktong harikisa sa mga estudyante.
1: Oo.
4: Kung ano pag ito Parwin, yung mga... protocols yung ginapatuman sa sources bilan at binig magsunod ng mga estudyante.
1: Mm-hmm.
4: No? So, hoping na magkapatay yun, hindi ka magkatayo yun. Kaya may mga pila ka mga high schools na kita nga nakita man na nag-alinya sa estudyante.
1: Uh-huh.
4: Nagwa sa gate before sila mag sulod sa school premises dala.
1: Oho.
4: So, para safety tanan, no?
1: Oho. Actually, katropang France, na dapat nahimo tanin sa una pa eh. Galing, medyo complacent naman lang tayo, hindi na matabo, may waya mo na yung sister until it happened dito sa
4: Tacloban. Ako kita, no?
1: Oh, okay naman niya.
4: Wala ka sa minagantisipar.
1: Oo, ako yung okay ko yung katropang France. Ay mas nagbaskog pag ginangaton nga security protocol sa eskulahan.
4: Oo, correct na ka to pa rin. Kung ti amuni sa bala ang pinaka-importante again.
1: Oo.
4: Matagaan bala sang ikalupangod ang aton nga kakulangan.
1: Mm-hmm.
4: O mga kagad sa importansya ang punong sa aton din, no? Mawalaan pa lang.
1: Oo.
4: Pero galing sa farming, mabot ang diyon nga haragin ng cut leads, no?
1: Mm-hmm.
4: So, paano ito na nipong kay tinakod nga huwag kita nakapreparar.
1: Oo.
4: So, kaya mo nisubungan isa sa aton yung mga balantayan.
1: Oo.
4: Kay tinayban yung mga national high schools na dirin sa aton sa Bacolod. Nga doon nakita, taman nga nag-anumana, no?
1: Mm-hmm.
4: Nag-patigahin man sa sining nga mga istrikto ko mga pag-revisa, Arparwin, sa tagsa ka mga estudyante.
1: Oo. Katropang France, pero balik na klase isang Escalante National High School?
4: No, wala. Paso far, Arparwin. Wala pa natin na pamangkot din. Pero previous days, I think, yesterday, isang Martes, so suspended din. No? Kaya after ito, isang Monday, ito, doon nag-umpisa, ito nga dugin, ito ang suspension. After isang sining online threat to Arwin.
1: Aha. Kabay pa nga maplastar na tanan kag makabalik na sa eskwela ang mga bata. Alo iman?
4: Oo, oh, gani man. Ika ginalaot mo lang daan ka to Arwin ng academic days mo, no? Sa sulod sa academic year, tipila lang ang daan yan pagtulad sa mga kabataan.
1: Oo.
4: Tapos lautol gini ka to Arwin ang inadlaw. Ito subong daan niya, ano lang sila mo, no? Three-term, ano lang sa daan niya?
1: Oo, trimester?
4: Oo, three-term lang sila yan.
1: Oo.
4: Oo. Gin po ani sa ka-quarter daan, so si three term lang din sila. Siyempre, subukan na parwi ng isa pag sa mga challenge, kahit concerned dahil sa mga teachers, is nagdugang ang ilang loads ng trabaho mo.
1: Oo.
4: Yung mga nga nag-bullied man sila sa, nag-participate man sila when comes sa pag-rekisa, bala? And also, para parwi sa pang-usisa, bala sa mga dalas ng estudyante, ginapangbuksan nilang ilang mga bags before sila magsulot sila ng mga classrooms.
1: Oo.
4: Kaya hindi ka department ko pangalo lang ang kadamaan ng publiko.
1: Oo.
4: Bangon sa kakulang sa personnel.
1: Correct, correct na.
4: Security personnel.
1: Oo, tama na.
4: Ang mga teachers na ito, doon nag-initiate na lang, no?
1: Yung
4: mag-bulit, pang-rekisa.
1: Oo.
4: Sa ilaning mga estudyante.
1: Oo. Okay. Sa eskulahan, pag-observe ka, tropang France, ha? Isa ka eskulahan, isa ka security guard.
4: Oo.
1: Ang problema, kasi paano mo ma-execute ang insaktong safety protocol kung siya lang isa, may garoving, saaga to, kay para base may nag-over the backon to, base may mga nag-aklabilin to sa eskulahan, so kailangan lang mag-participate sa mga may strong strata para sa security protocol ang babae. Lain man abi ang approach abi sa pag ano eh pag-inspection sa mga kababaihan eh sa mga kalalakihan sa pagsulod abla sa gate, hindi pwede nga bukaron mo lang gamit nila, hindi mo pwede pang tukleon ang gamit nila kung ano ang mga sitwasyon.
4: Ito pinagin sa mga kababaihan mo lang ito isa mo na tayo mga pangitaro ang daan kita for windy
1: conscious
4: na sila ang kaugalingon mo.
1: Oo.
4: Ito sa daan may mga balon na sila yan.
1: Oh.
4: Nga, harap sa sulit ang pag nila nga.
1: Nah.
4: Okay, just for, ano lang ganyan mo, no? Para lang ganyan sa mga kababayanan, hindi lang nagamit.
1: Mm-hmm.
4: Kamu lang nagaling. Okay, abo pa rin sa karoon isa, pag isang mga angkat man sa pabulutuan sa schools di rin. Kung paano nito ngaon ang mga kababayanan at mga kalalakinan, especially sa istrikuling na pag-regisa.
1: Oo.
4: Kay, sa problema, man ganyan iba ng schools regarding sa number of security personnel.
1: Oo. Oh.
4: Kaya mo na galing rason sa karon na bangot sa natabo dito sa Tacloban, additional na load for the teachers, trabaho nila, na mang-rekisa.
1: Oh, katropang France, na-mention mo na ang personal, makon mo, eskulahan, ta, mga sudyat, ang mga manunudlo, ta, 1:40 mo. Anon mo na?
4: 1:40 Sige na to, nga ganing ang klase ka to Parwin, may may hapon, eh, kiti bangot sa kadamo sa estudyante, bala.
1: Na.
4: Kaya ang 40... na siyon ako na siya tayo susulong sa classroom, damo-damo na nakatama.
1: Yes.
4: Oo. Saka experience siya, matandaan handol, ano bala, section.
1: Oo.
4: 25 nakatol na ulo mo galing kung paano mo
1: planin, no?
4: Ang class ko management pala.
5: Oo.
4: 25 to 30 number of students mo ba? Ikaw
5: oo.
4: Ang isa.
5: Oo.
4: Tapos mundulungan tambal.
5: Na.
4: Eh mano ka na lang, no?
5: Oo.
4: Pahilang sana yung balakon, hindi man bilasan ng mga puro bala, bating bala.
5: Hmm. Kabot buot man.
4: Oo, oo. Tigaling may araga dyan na doon. So, nga sa classroom, hindi ka tropa rin, may araga na yung hindi ka pinasaway.
1: Ah, bisa na, no na. Basta ara ka sa mga public schools, daw mo ka dyan sa lawayon yun naman sa ganti. Eh.
4: Oo, matalikol ka na lang kahit dahan as paginawa mo.
5: Hmm.
4: Oo, balik na mo na lang sila. May off ka na lang, gente. Oo. Ang maliblas na mukhang kabuday, hindi na pangatubang sa ating mga teachers.
5: Oo. Oo,
4: kasi subong after siyang, ano wala, threat sa safety, at sa security, sa sulo sa police sa Tropa Irwin.
5: Oo.
4: So, punisubong ang isa sa mga challenge sa atong Department of Education, no? And also sa mga school personnel.
5: Ila
4: binagin sa mga manunudlo, pangunsan siling natako dito sa Tacloban. Pero, tigalik sa Tropa Irwin, amun yung nagalap-galap ka na kayo nangot-angot na lang din.
5: Oo.
4: May pattern, kumbaga. So, hindi kita mag, ano, hindi kita mag-atag sa kumpiyansa.
5: Oh.
4: Or yung kontra nga pagbantay, hindi pa nalugan.
5: Oh.
4: At hindi kita pang-win, hindi kita kapakot, no?
5: Mm-hmm.
4: Damo-daan na ano na, do, amun na rin, sa like, mga pamahog, ni.
5: Oh.
4: Sana hindi mga balasiyan na may pepid sa Japon.
5: Oh.
4: Sa Spirit Teaching School, kita pang-win.
5: Yes, yes, so.
4: Kita pang-win naman yung ating update sa patrol. Kaliwan din si Katropang Plas ng Duburgos, doon mga bukol-bukol sila, once more tumara sa Santong Plas Road. Para sa nagawag yun yung Pilipinas, Pilipinas, sa Extra Time News.
1: XFM Live Reports. Maraming kini salamat Katropang Franz. Ang ining mga problema bala mga katropa sa mga eskulahan ta daw naghatag sa aton sang kakugmat, naghatag sa aton sa stigma because ang tabo to dito sa Tacloban mga katropa. I'd like to say siguro nga hindi man siya natabo sa mga kadarihiyon. This is an isolated case na blot up because ang reaction posting sa pinakamang kauturan ta. This is also a call para sa mga enforcement agency naton to enhance and to implement fully sang aton nga layi sa paghalin sa pag-file, pagkuha sa mga ebidensya so that matest naton ang aton nga layi katropa. Kahit di may ara sa parawagan subong nga ipasakaon ang criminal liability para sa mga kabataan and ara nag-angkon sang nagkalain-lain nga debate, lain-lain nga opinion, may pro, may anti, kag sa likod sini mga katropa ang issue sang kabakod sang aton layi sa pag proteksyon upod ng disiplina para sa atong mga kabataan, no? Kaya layi, hindi lang para sa protection, kundi may ara man siya sang dapat objective, bala, iya tinutuyo para itadlongon, ibutang sa safe nga lugar, luwas nga lugar, ang aton komunidad kontra sa mga krimen nga ni katropa. So that's why, kung makita ito na, we also wanted to hear ang sentimiento mo sang aton nga mga kapulisan, no, enforcing the law, no, nga naga ang bilog nga kaundan sang Juvenile Justice Welfare Act kun din hasta so ta aton nga mga mamalidha mga katropa makahimo man pamaagi whether may ara sang amendments, may ara sang dugang nga mga interventions para sa mga bata at mga katropa because nga 15 years old gambal to sila exempted sa mga criminal liabilities eh. But there is a program, they are criminally liable sa juvenile justice law naton mga katropa. The thing is that they have to be separated, may ara sang confinement ang ini mga katropa, no, nga iutdon niya ang parental obligation, parental custody kay ibutang to siya sa shelter para ma-perform naman ang mandato sang juvenile justice law nga ginahambal sa aton nga

wala na intindihan sa bata, mga katropa, nga okay na priso ko because may sala ko. Ang natabo to is nangin criminal ang bata. Because na inculcate na sa paminsaron niya na priso ko, wala na ko sa oportunidad, wala na ko sa pag-asa, mangin criminal na gila ko tutong sa katuptuban, no? And may mga pagtuon siya na. May pelikula ganin siya na mga katropa, kabata, do kasubo to ganin, no? And that's why nga ginabutang sa insakto nga perspektibo. Ang prestada sa atun nga maglay mga katropa, akma, para pag duha ka bagay, protection, disiplina sa bata. No? But they are all criminally liable under sa juvenile justice law, mga katropa, on different approach nga ginhatag. Ang istorya di, dapat mareforma ang bata, dapat mapabagong bata, dapat mapatuman ang insakto nga counseling sa bata, dapat pagwa sa bata, insakto na nga paminsaron iya. No? Pero sa likod siya ni mga katropa, sa mga isyo nga ginapakatubang natin subong sa aton nga mga young generations, kada mo sa mga ginahambalta nga mga causes. Pwede bully, environment, mga katropa, pwede sa social media, pwede sa ginikanan mismo, sa pamilya mismo, nga mga factors. But those are yet to be determined, mga katropa, sa aton nga mga eksperto, kundi na sa naghalin, mga katropa. Grabe, komplikado eh. This is not just an easy job para sa aton nga mga lawmakers, para sa aton nga mga kapulisan, para sa enforcement naton, para sa DSWD naton, mga katropa, to determine kung din gidya ang problema. Ah? So, we can probably say nga may mga contributing factors, drama abyan, sa parental guidance nga ginahimo sa aton ginikanan. So, actually, sa game, ako paglantaw ko, mga katropa, di naman lang niya sa tungod available ang gamings, no? Tungod accessible ini ang mga online games bata. But because ang control sa aton nga ginikanan nadula, no? Hindi makontrol ang mga bata, mga katropa, nga pagkatapos to may issue sa mga mental health, anxiety whatsoever, trying to contain, limit sa giho sa bata, will also result sa depression and anxiety. So that's why hindi sa hapos nga solbaron, mga katropa, kag ang Pilipinas nag-abansi sa nangin recipient sa social media. I mean, nangin epektibo di, no? Sa bilog Asya, mga katropa, Pilipinas di one of the most ang pinaka Pilipinas has one of the most users sang Facebook page, sang Facebook, sang Instagram, sang YouTube, sa mga online gaming. That's why napapakita sa mga games di. Even ng ato kultura sa panahor, no? Na-penetrate na, no? Nang ineffective ang panahor di sa Pilipinas. May gaka-addict di sa panahor. Tungod, that's part sa culture nato ni. Amo na yung sugdante, oh, sa mga pananakop sa pila ka mga lahi sa Pilipinas di. No? Na-absorb tanan-tanan? Oo. Ti ang ini ka problema rooted sa aton nga kultura bilang Pilipino. The question is paano naton i-battle ina? Paano awayon ta? Ha? Ti sistema naman baguhon ta. Ha? Because lahi itself hindi makapagbagos tao mo. No, nag-committer sa sang pang-hold up katropa, nakita niya economic niya. Wala na sang chance, wala na opportunity, mga katropa, para makita kwarta, mag-hold up na lang, no? Kay kabalusa nga ang layi kag ang aton nga autoridad po di na malutsan dito eh, no? Himo sa pamagi diwat, no? Pagwaya mag-hold up naman sa liwat, pagwaya gamit naman sa droga, baligyan naman sa droga, because ang isa sa mga factors na ekonomiya man mo. Dari yung mga katropa is sa mga kabataan ta, it's always mental. And ang mga challenges sa relasyon tas pamilya. Sa una, mga katropa, ako sorry at naman lang ni paghambal sa ginikanan nga alas 7 ya, alas 6 sa ara kanas balay, hindi ka magpasubra nga may penalty man mo. No? May sala, may ano ka? Why man tayo ginambal to sa una nga tinginabakol ka? Subong niya, tiilain na mo. No? Pero there's

0: i-kind of approach mga katropa na maintindihan sa mga bata natun nga sala ang ginobra nila by telling them that sala na sa and we have to correct and involve sa bra sa mga religious activities sa mga kadugang mo no nga may ara sa sang hadlok bala mga katropa ang himo sa sala daw mo na bla. Oh. Morning, oras na to na 8:32. Jessica Pahayahay, good morning. Moms members ang moms ha sang moms across the Philippines, Negros to Moms, Barangay 1 chapter. Morning. Salamat gid Ma'am Jessica, thank you. Evira Gilogo, may aga. Mga abiyantas kamakalan sa kay Melanie Martisano, morning to you. Kumusta gapamati kan kami di sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Pag-greet ko lang ang samtang naghihigda kay Gilain Pamatsag ko, sir. Ay, oo, mapahuway tsak to, ma'am, ha? Hindi mag, lipa, cancel anay mga lubrahon. Ha? Pahuway anay. Ay, maka-insak to tulog, insak to pagkaon, para makarecover naman, liwat, ha? Kung gusto mo, ariyo, may Santon Plus Gold, ta, para mayugid pahuwa, mayugid ang relax ng lawas, ta? Kag-dasig mag-ayo, ta? Alright? We have, paring Vincent, good morning, salamat, gid, ha? Sharing permi, kag- mga nagululupod sa rally kagapon sang Iglesia ni Cristo ginpang Aristosla. Oo, pandakop to sila. Kahit iway ko nung permit. Pero later, naka-secure man to sila permit mga katropa. Istoryante na karoon dugay-dugay ha. Ma'am Melanie, mayong aga. Salamat, Ged. Sir Remil Mamilya, sa barangay sa Makakahay. Moises Padilla, thank you, Ged. Salamat sa pagpamati. We have Sir Alberto Norbing from Talisay, Zone 15, Talisay, Negros Occidental. Thank you, Ged. Salamat, Ged, mga katropa. Sa mga taga-Silay, Zone 15, nakatutok man sa XFM. Salamat, thank you. Mga katropa, damo ta sa mga topiko, mga istoryan, subong. Damo mga topiko ka dapat tutukan ta subong, mga katropa. Isa na di ang ginpatigayon nga kilos protesta sa Iglesia ni Cristo. Pagsuporta sa kay Senator Rodanti Marcoleta matapos nga ipayag sang DOJ o kunsang nga ombudsman katropa nga o kun DOJ nga pagapasakaan sa kaso ini no. I'm sorry, ang ombudsman nga pagapasakaan kaso ang pila ka mga public official nagbaton sa kwarta plunder mo ang ipa kaso ti no bail recommended ni dakpon kis ni deon no te ginaaligar di nga ang mga membro sang o kunsang atong gobyerno ginalaot na nila ang mga kontra nila sa gobyerno sa ilang administrasyon. Oh, ti lain-lain opinion sa tao dira mga katropay, no? Dres pungsod Pilipinas politika ang nagpatungwa sa atin. Ang liderato dapat sa politika tribli. 8:35 mga katropa, ma-commercial ta. Balik ta sa pagpangalagad ta pagkatapos sa mga panumdoma. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
2: Yes, to hell.
3: The secrets of hell.
4: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Nucleo.
5: Yes, Sir Josil. Itungod may mga imbalances kita sa sulod.
4: Okay.
5: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
3: The secrets of hell.
4: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Doc Leo nga way sang instant solution.
5: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
4: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dili mo problema in chinian or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
5: budline ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kagisan diin lang, mangin toxic ang environment sini, nga kung padalman tagit, hindi mo manabasol ang isa mismo, nga may amo sini nga kondisyon. Nang hambalblas ang iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
1: Santhon Plus Gold.
5: Ang Santhon Gold Capsule, gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic adaptogenic properties. Magambalga na kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse ta anay, makapulo-paminsar ta anay, makarelax ta.
3: The Secret of Health.
5: Ang moringa nga sangkap sa Sunthorn Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
4: Short-tempered ikaw.
5: Yes. So,
1: Sunthorn Plus Gold.
5: Ang isa pag yun sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Sunthorn Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton siringa nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton siringa nerves, problemado.
3: The Secret of Health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo-balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh.
0: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimoy. Gina-detox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gina magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Apo balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ang Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
13: Sa aking call center agent.
12: Bermigid ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
13: Ibagay niya efekto sa akong sang
12: Sister Pain.
13: Marasigda, sige naman hulang pagsakit sa
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Live Testimony.
15: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
16: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Balanced diet?
18: Check.
17: Regular exercise?
18: Check.
17: Vision X Plus?
18: Check.
17: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
19: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
21: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
20: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
22: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
23: Sister Pain.
24: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
26: XFM 103.9.
27: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
0: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
1: XFM Cebu,
2: XFM Bacolod, sa XFM
0: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi
0: nga nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
6: Balik din mga katropa sa pagpakalaganda. 8:48 na. Dasig lang kayo sa mga oras na, no? Pinsat, ano na? Ano pa lang? Nang... alas 7 pa lang, alas 8 nagliyo, no? Ginugay, alas 10 na matapos naman ta mga katropa. Pero, ano yun, no? Ang sa mga ginikanan to sa Escalante, ginapakabay ta lang sa mga ginikanan ta. At syempre, sa mga social media, post, vloggers or nagagamit sa social media nato mga katropa, no? Let's just be responsible sa aton nga obra, aton nga posting. E pwede na makipekto sa paminsaran sa tao mo, no? Make sure nga ang caption nyo insakto, nakakaption siya. Kaya hindi lang puro init bla. Amo nang tudlo sa aton nga sang Facebook sa aton mo, no? Nga ambal ta. O maano ta, mangaki-ngaki gita. Ano bla? Maprabot na sa sentimiento ta. Okay man na nagpagwatas ang opinion ta. Pero hindi lang puro aki, no? Klaw ay. There's so much hate mga katropa. Sometimes I defy posting. I opted not to engage sa social media because grabe na ka toxic mga katropa mo, no? Grabe na ang post mga diyan, no? Even your privacy somehow. Once mag-post ka na mga katropa, may mga post ka. May mga tao nagabantay sa gihom mo, no? And sometimes tanan nga mga success nimo, tanan nga na achieve nimo sa kabuhi, do not condone sang ilang sang happiness nga na feel mo para sa ibang nga tao. But sometimes ang ibang nga matao, ang achievement mo bugat sa ila ta, sa ila pa bugat sa ilang pagpananawan, no? Ay nakaamuni sa gali ho, ay gilain pa matsyag ya, ay naano to sa dawon abla. Kaya bisan ano pa nga nami nga post mo sa social media mga katropa, may arang ginyas mga tao nga. Grabe magkomento ah, no? So that's why kung kisa nag-plug yun ang tada mga biyan, para why na? Kabudlay mga katropa, may mga nakita na silang ano. So ato naman, responsable kita sa content kung gina-post na ton. Hindi ta mag-post mga katropa, like for example, all this crime content nga natabo sa aton palibot mga katropa, post na siya. No, maybe mahabal ka for awareness. Pero huwag ka kabalo ko ng impact sa mga bata na. Huwag ka kabalo ko ng impact sa mga tao nga sa mga sektor nga apektados na. Dabla? May mga estudyante nga nagtaraw bla ang format formula mga katropa. Halin to sa San Jose National High School. Kada version eh. Kada rehiyon may ara sa kaugalingon nga post niya. Though maybe it's awareness natabo abing napukaw ang aton nga katulugon sa mga nagkakatabo angot sa ini nga mga posibleng nga matabo mga katropa, and we have to do precautionary measures. Ang natabo sa sumag katropa isa lang ni sang mga nagakatabo pa sang una to nga na blot up tungod sang ining natabo sa San Jose. Ha? Nga may nabuno to pero nang taon mo may ara da sa mga grupo-grupo. May mga gang-gang da sa iwagwa sa eskulahan. Madumduman sa una ninyo de nga plaza sa una grabe binot anay. May mga gang to. May mga grupo-grupo. And sometimes kito tawag nila kung lingon nila nga fraternity or brotherhood pero ang ilang grupo katropa rin din sakto, no? Natabo na ni kakatabo ni sa mga katropa. Amo na nga importante sa aton pamilya, mapaintindi nato ng mga bata, nato mga katropa. Hindi ni pwede, hindi ni nami para sa imo. Hindi nami nga may grupo-grupo ka to, no? Resulta lang sa pagkatalawan mo, no? Resulta lang sa pakilala na nga nadukan ka. Ha? Kay tutuod nga isog mga katropa, bisan na nga problema, kaya mo tubangon ka rin isa mo. Maybe may help, may bulig sa ibang mga tao. Pero kung ikaw isa ka tao, nga problema mo, may problema ka sa eskulahan mo, you have to battle it out, no? Kinanglan niya nga tubangon mo ikaw. Hindi iya, tungkol may grupo ka, may kontra ka to, no? Imbes gani nga ipatawag mo sa eskulahan to, manareklamo ka sa eskulahan, which amo man na dapat ang procedure na ton, nagpangita kayo sa grupo ya, o aray bugbugan niyo to, bla? Nag-intra ka grupo, no? Kaya mo na istorya sa bullying mo. May mga bullying to sa may eskulahan, hambal nila, gina-isolate ang bata, ginasakit ang bata. So, ang bata naman, hey, ma-resback. May intra sa mga grupo, no? Para may arat na sa pwersa para mag-resback to, which, nagalala ang problema. Nga dapat maintindihan sa bata na ton, nga active ang eskulahan sa pagpamati sa ila, sa mga concern nila, sa mga problema nila, no? Di natapos ang gang-gang to sa una. Nga ang nagkaka-intra daw. Nga may mga fraternity sa una. Ang mga frat group, mga katropa, nag-exister may aris sa ilang constitution of bylaws mo. Pero sa mga secondary schools, mga katropa, ginambal na nila nga, frat kami, grupo kami. Ah? Nag-exister na nila sa una pa. No? Di nyo makita itong nag-rambol sa una mga bata. Ah? Oh, dala sa dumanan. Dumduman sa una. Dekada 90. Grabe man ang binunanay da. Dari sa Domingo Lacson, no? Grabe man ada. Sa Sumag, naraman. May aras sa mga grupo, may rambol nga kanatabos, gwa. Nga nagkaka-involver mga minors na ito, mga katropa. Ang ini mga sitwasyon, amo ni dapat tubangon ta. Ginpalala pa ni, kay ti, grabe bla ang pag-flood sa mga postings, kag sa mga concerned, mga kauturan ta, nga nag-aangkon sa kadlok, no? So, importante siya po, may arat pa sa pamaagi sa eskulahan man mismo, paano nato ni-address sa mga complaints, no? Kaya kung si Sir man lang, mambal siya nga, may komplento, may amoni, natabo, i-istoryahin lang na. Mas mayong kay patawag bata, istoryahon to, i-reprimand ang mga bata, no? Ipa-inform ang pamilya nila, ginikanan nila kay may ara sang hindi sa eskulahan, hindi man ang eskulahan obligasyon mo. May obligasyon man ang ginikanan da. That's why kung may ara sa mga sigahot, mga katropa, ay sus. Patawag niyong ginikanan. So kung naman ang dumanta sa dumana, no? Makutkot kaya buho mo. Intra-intra ka sa mga grupo. Kutkot kaya buho pagkatapos. Galing bot akong pwede pa na sabong. Kutkot kaya buho. Ah, kay para buha po ako yan sa basura to. Ah, so that's why ginahadlukan tao ang mga kabataan. So yung patawag naman ko, gamay nga istorya, gamay nga complaint, patawag bata ang ginikanan, no? Seryoso na niya subong mga katropa mo ng mga pamaagita dapat himuunta, i-call out naman ang aton nga ang mga ginikanan sa mga estudyante. Patawag sa eskulahan na istorya to muna yun, inform ta ka muna yung tabu, oh. So ano pwede may himuunta, okay, basta maglala ni that's one way para mag-battle, mag-away man sa bullying sa aton nga may eskulahan. Di ba? Anyway, tiyan mo na mga katropa. Pira ka man sitwasyon. I hope tani nag-kulokalma-kalma na ni. Kag-mustoryan ta na. Rather than isigit na himuon content ang ining mga nagkakalatabo sa mga kabataan ta. Better yet, mas maayo nga mag-istorya kita kung paanong solusyon, no, sa problema. kaga malantaw ta mga nag-a-exister nga mga layid rin mga katropa. Like for example, no, ang atong juvenile justice law na balta nga ti exempted halin sa 18 years old pa lalo mo exempted, no. May ara sa mga misconceptions. Ang ato naman da implementasyon, no, nakagaka misinterpret ini mga kaso kay way sang sakto nga filing sa kaso, way sa complainant, way sa may nagareklamo man. So kabudlay nga i-fulfill mo, like for example, may damuno to, nabunan, nakabuno bata. Kantuan lang sa kinikanan, struyahan ta niya. Okay, pasinsagin, kaya mo nang tabo. O, kami nang bahay, balad sa hospital, hindi na mareklamo. Why sang sakto nga filing sa kaso? That's why nagkakaano sa fiscal sa office, mga katropa, no? Di kumusta naman aton programa sa aton nga mga minors ni? Ah, nga may ara kita sa mga shelters. Ang Bacolod sa Rambal nato may mga partners to sila nga pwede isulod yung mga bata o galing mga katropa from 14 years old ginaako na sa mga ginikanan. Sige diyan. Ako na lang bala. Ako lang ni mahatag sa intervention pabalik-balikong ko lang sa DSWD pagkatapos iano ko sa ibuligan ko gid sa pagpulis mo na ito mong Japon. Gwa sulod bata sa eskulahan, kita mo to ang ginikanan halin agas na maghapon gabadyong man. Chaktob lang na. Gwa sulod bata sa eskulahan, bisan nihoy nihay, wala. O to, liwag lang ko to, baka lang to, sudan to ah. Taon lang da ah. Busy pa si nanay, busy pa si tatay. O, ti ano ka klase nga relasyon nga mahatag na sa bata? O, ang screen time naton nga supposedly nakat-off na sa 10 p.m. Ha? Why ma-fulfill? Hindi mahimo kay nga ti mismo paano ka maghimo na kay ti ikaw mismo taga umaagahan man mismo gamit ng cellphone da. O diba? Paano ka mag-sawise na? Ikaw nga ginikanan, gambal ka, hindi ka mag-involve, hindi ka mag-intra sa mga ginamo, ha? Sa eskulahan? No? Kung ikaw man mismo ginikanan, ikaw man, daw ano ka man niya, grabe ka man niya maghimo sang kabulastugan, kintra ka man sa gamo, paano mo mapitchin this bata na mo kay ikaw mismo nag-interest gamo? O, isa ka typical, isa ka example, bata ang balka, hindi ka magbisyo lang ga ha? To ha? Hindi ka magbisyo ha? Pero ikaw mismo ka pa nag-release, tubangan nila. O, ikaw ginikanan, gambal, hindi ka mag-puli ka temprano ha? O, kay buligan mo, dis mama mo. Ikaw man mismo nga amay, tungang gabi ka nagpuli, hubog ka pa. Di, paano mo mapintsintis bata na? Ha? Ang ginahambal mo. Di, why man Japon eh? Why Japon pulos magamo na? So, sa aton lang taon, tama na aton ginahimo para mabag-o ta na mga sistema kaga kultura ta sa aton panimalay. Budlay eh. Habal na ito mga katorpang ng problema sa mga bata na komplikado ni siya. Kinahanglan ni siya nga tunan mayo, no? Kag may mga eksperto kita nga mga lantaos ni. May mga ginapasad na ka mga bill katropa para maglantaos ang juvenile justice law na to mga katropa. First, a need of amendment ang issue sang reduction sang criminal liability sa edad sang bata mga katropa. Depende sa discernment nila. Ginaistoryahan pa rin Japon sa ini mga panahon, no? Following sa natabo dito sa San Jose mga katropa. Ako naman lang di isa sa mga nakita tadi is ang protocol naton la para pag inspection sa mga bata mga katropa, nakasulod ang armas, nakasulod ang mga hinganiban ni sa sulod sa eskulahan, ginagamit to sang di ba. So may opportunity Japon, no, nga maghimo sa mga pamaagi katropa ang mga bata ta para mag-engage sa mga krimen katulad sini. Now anyway, oras na ito, 9.05 na, 9.01 na. Ibalikan ito ni mga katropa ang istorya na mga katropa sa ano sa RSSI ni because nga nagpailalom ng bilog nga probinsya sa state of calamity tungod sa grabe nga igo sang ining peste mga katropa. Now, this is not the first time nga na-experience ta. Nagligad nga matuniig na ka-experience siya tanisang RSSI. Pero anong changes sang atong formada, methodology sa paglaot o kung mitigate abis ka-impact kag-igo sang infestation sang RSSI. There is sa Negros Occidental mga katropa. Now, ti ari naman ta sa state of calamity, duha ka ba? Gay ni, natubangan ta. Subong, ang RSSI plus ang ESF, there is Negros Occidental. Hindi ba na kalain man kung kisa mga katropa, iba noon, nga ang ibang tanga mga katupad ng mga probinsya, nagsirado na sila ganhan na para hindi kasunod to ang kunano man ng mga karnibaboy gikan sa Negros Occidental. No? Kalawa ay mapabinsa ron, pero ti, kinahanglan ta maghimo sa pamagi ni mga katropa. No? Tuparay lang ni ang Oriental kag Negros Occidental mo. So, hindi ta malikaw nga ang Oriental medyo gatihin man si kanumayo, himuunta sa Oriental man. Ganamo ang kaso sa ASF. Dito naghaling sa ila. No? Ang ground zero, mga katropa, sa base sa recent nga record natin sa RSSI, ang Enrique, San Enrique, dito naka-record sa pinakabilog nga mga baboy na kalamatay. Dito na-confirman. Ang ASF dito sa lugar mga katropa. Tanaw to ni, paano ginayatan sa mga leaders natin sa Negros Occidental ang pamaagi to combat the infestation sa RSSI mga katropa? Because medyo technical ang i-approach, no? Kag kinahanglan sa budget, pero tambal to sang ano sang SRS nga nakapagwa na kami sang 200 million para kontra sa RSSI mga katropa, pero wala Japan, no? Nagapatigay naman sa forum ang aton nga mga katapo sang SRA para mga para mahibal-an kung ano ang pwede mo on mga katropa. Pero until when? Ang aton din kita mga katropa by June, April nagwa ni ang mga may infestation ga kalatabo. So basi sa sining mga tinion, mga binulan, diragdamo, no, ang ining insekto. Oh, ti anong ginihimo? Oras na to, alas 9:04, makomersyal tanay. Balik ta pagkatapos ng mga katorpa. Standby.
26: Bullseye XFM 90.3
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas Santon Plus Gold.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansown kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansown plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansown kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansown Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansown Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Sister Pain.
18: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga arthritis, sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansown Gold Coffee Mix.
23: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero lain gid jam

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
0: XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion
2: objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Balik na rin mga katropa, alas 9.12 na. Katuan, pinakamanigtas na update na ito mga katropa sa RSSI, di ba? Ang nag-igos ng Negros Occidental. Ang pinakamanigtas na ito nakuha di, dako na eh, no? Ang igo mga katropa. Dito sa Oriental, may ara na sang epekto ang RSSI sa lapit ka sa 48,000 hectareas. Ngaduta mga katropa, 15,000 sila di. Infected na sa RSSI. There is no Negros Occidental. Naku naman mga katorpa, no? There is a Negros Occidental. May ara sa nagadangat 30 hectareas, no? Sa 90 hectareas nga pananom sang tubuhan. Apektado naman mga katropa sa ining ginakabig natin RSSI. Now, nagkapaminsan na Japon, anong klaseng pwede ito mahimo sa pag-away sining testing ni mga katropa, no? There is Negros Occidental mga katropa, may ara na sa pinaka 200, lapit na 3,000 ka mga farmers ang apektado sa di. No? Karagibulber sa 132 ha? 132 nga mga kabaranggayan sa Negros Occidental ang apektado sa mga katorpa sa nasambit nga ano nga problema sa RSSI mga katorpa diri sa aton nga lugar diri sa Negros Occidental and nga pangita pa sa Japan sa pamaagi no nga aton nga ano ang SRA nagapatigayon na sang forum angot sa mga katropa. Ang isa sa mga nakita tong approach dito sa South Negros, nagsentro dito sa Kadis mga katropa. May mga pamaagi to sila mo. So, maybe makakuha sa mga template sabi mga katropa. Anong epektos ni Negros Occidental in a whole perspective of infestation and damages mga katropa. We have on the line, we have Kadis City Mayor mga katropa, Bating Escalante, Aris Linya na to. Mayor, good morning. Welcome sa programa.
4: Yes, good morning. Good morning kag mag-aaga sa tanan ato taga Palawan.
3: Katorpang Win Salinas ta Mayor. Mayor, ari na kita na padalom na ta karon sa state of calamity. Sa perspective abi sang local nga pangunuhan, LGU sang Cadiz, what to expect, no? Sa Cadiz as far as RSSI nga infestation and bulig nga probably mapatuhoy natin sa mga farmers at mayor?
4: First and foremost, sa kadugay namin natin sa mga farmers na from industry leaders.
3: Oo.
4: At din natin na we are on the second year right now. Locally, we intervened before.
3: Oo.
4: I'm using mga black bugs, red bugs, lady bugs.
3: Uh-huh.
4: And many more intervention.
3: Uh-huh.
4: Ako na small scale, ito siya, pero kung mag-inalagpo sa kami, hindi ko siya kasama.
3: I told so,
4: you. Yeah. We're happy that may arang na intervention na represent sa aton.
3: Uh-huh.
4: Technical and bio.
3: Uh-huh.
4: Biocontrol.
3: No?
4: Mm-hmm. So, I'm looking to na po. Ang iyak sabi na intervention.
3: Yes, sir. Yes, sir.
4: In fact, it's on Thursday. Thursday. Tomorrow. No? This coming Thursday, na-identify na kami ng sector. Patistingan. This is biological. Hindi siya
3: dahil. Oo.
4: Biological siya.
3: Oo.
4: And we will see.
3: Within
4: a week or two, makita natin ang epekto.
3: Oo. may mga medyo komplikadong approach sa amon paglantaw mayor because technically it requires study pagtuon abi kag ang biological control which will you will look for predator nga magkaon sang ining insekto sa aton mga tubo. How expensive ini mayor in part sa mga sang LGU sang Cadiz? Makabuli kayhan mayor ang ining daw season bla mayor pagsulod ja sang tag-ulan halin sa summer transition sa ulan sa tig-ululan daw gagwa ang ininga insekto mayor. Mayor, as far as production sa aton kalamay, Dres Cadiz, may epekto ni siya?
4: Well, grabe naman eh.
3: Oo. Oh.
4: May mga false pagdala sa inyo. Wala. Hindi naman sa mga plug doors.
3: Oo.
4: Usually, ang pag ano, yung investment is ito inoprap. Ubus-ubus kina, kasi terulat kina after 3 months, 4 months, 5 months, kapag-tanaman, no? Kapag-tanaman. Ito wala, kasi kung napindi ko kay current na crop, problema ang gasto na.
3: Amugin.
4: Kasi mas ano, baka nakintado, at nag-ubus.
3: Dari sa pagplasta pagbutang sa aton pagpaidalom sa aton sang state of calamity mayor daw ka alang-alang man nga ang budget ihatag ta assistance sa aton nga mga planters but because nga hindi man nga magasto sila per sa sining budget para sa study sa diin mayor mga ginalantaw tang i-inganyo naton gamiton naton ang budget naton for the for to combat the RSSI mayor.
4: Di una ba siyang para consistent. Kasi ano muna pag sa kami
3: Oh. ang sa mga forum, ang SRA naghambal sila na pagwa na sa daw as much as 200 million sa para sa problema sa RSI. Kaga mga forum diri, and there's that study and probably pag duso sang ginahambal ta nga biological control sang sini, are we just doing this right mayor ang approach naton kay do permine sang gabalik-balik ang problema.
4: Huwag siya kung lang taon mo, sinalagpak din niya, hindi na lugar na abroad, wala ka tabo sa muna, wala ka busy.
3: First time
4: niya. Huwag siya naman, ang lagpak mo, sobrang pastanda mo.
3: Ganyan man, base pa lang niya.
4: Ang importante na may approach kita, recorded, and scientific in nature, to the best of our abilities. Kasi wala ka tabo, is fail sa industriya talaga. And amo na na kung pagtuturo mo kung effective or hindi,
3: hindi
4: gusto. So in ang ito pang din, may ginihi mo ta.
3: Tama.
4: Then we will learn our mistakes. Hindi pala kung anong kapulakan. I-flag na to ng bones. Importante din nakasugod.
3: Oh yeah. May ara na ta sa mga steps ginihimo. Mayor, with us, we hope nga makarecover nga ito nga mga planters, especially mga small planters, kada kung ganyan epektos ni sa ila. Mayor, thank you so much sa oras ni mo. Hindi, basi may mga mensahe ka para sa atong mga kauturan, Dr. Scadis, Mayor?
4: Yes, not just in Scadis, as President ng Education Chief Executive to Magos Occidental, at ang message na inaugyo na naman, ito, the idea will have a next Friday, rather, we'll have a meeting. Other agencies don't see the governor to come up with a plan. Hindi lang yan yung sabi. Hindi lang kay ang nakatabo niya may apat kampo. I-trace mong isa. Ang tuwa. Namin na siya pinakatlong dapat na tayo na that's why when you intervene all simultaneously. Hindi pwede na kanya-kanyang diskarte.
3: Alright. Mayor, with that, Mayor, thank you so much. Salamat gid sa oras ni mo, Mayor. God bless.
4: Yes, thank you much. I hope you will be effective in your approach, right? So, kumuyuan natin para develop the adjustment.
3: All right. Thank you, Mayor. Salamat din.
4: Thank you.
0: Bullseye Talakayan. One-on-one Talakayan. One-on-one.
3: Hindi mo abi mga katropa ma-determine nga effective siya ang imo effort eh. Until nga hindi mo matestingan. Dawa mo maraming ang prinsipyo sa ginahimo sa aton nga probinsya subong, mga katropa. Because komplikado mo yung problema, mga katropa. Sa una, insakto itong ginambal may Mayor Bading nga nag-ego ang RSSI ang ining insekto sa summer. Ga problema mga kauturan ta sinya aryo nagdalapudpod ang mga dahon sang akon tubo. Ano imong untas ni? Ti may ato tong ginimo mga katropa, nagpang spray to sa mga chemicals para mapatay mga katropa. Okay to medyo na mitigate gamay naka ano, pero nagbalik naman siya, no? The next year mga katropa, problema ta RSSI Japan. Ha? May ara man Japan sang insekto infestation tabo, no? Next naman mga katropa, for 2026 may ara naman ta, no? Ang naglain pa kay nag-cross border, cross season siya halin sa summer pakadto naman sa ulan. Nga kung magamit ka sa chemical, mang spray ka, laban-laban ang imo to chemical, anuron lang to sang tubig to. Ah? Kag wala man epekto ang ining tigululan sa infestation, galapad-galapad mga katropa. So libog ulo ta. Ang ginahambal din mga katropa is biocontrol, which ma-breed ka sang predator, ang predator nga gakaon sang RSSI ngani, sang insekto ngani.

0: out of 90 hectares, nagalabot na sa 30 hectares, diri ang igo, mga katropa, sa ining infestation. Dito naman nga sa Oriental, nagaplano man sila nga ipa-idalon sa state of calamity ang Oriental because nga ti out of 48 hectares, mga katropa, 48,000 hectares, may ara na sa 15 hectares nga infected naman and infested naman sa RSSI. Tigalibog ulo sa tao. Sige, paano niya man? Na? Ang problema, amos ni, during the open season, abrigaling, no? Mga planters, taga-problema to. Nga, niya, baratong baklanay sa milgate, sa presyo, sa tubo. Subong niya, hindi na taba problemas na. Kay mismo production naton sa kalamay, manubo ni siya. May pektog ni siya. No? Ti, sa bilog nga, bilog Pilipinas, mga kontrapas, tinta. Porsyento sa Negros Occidental, kita ang nag-provide sang supply sa kalamay sa Negros Occidental, mga katropa. Anong repercussions? No? Problema naman sa SRA, no? Ang supply sang kalamay. No? Ti nagatindo, panindugan, ito pinakamakuturan, taganis nga, i-stop natin ang importation sa mga kalamay sa gwa, sa pungsod, gapatay sa mga farmers natin, no? Nagapatay sa mga mangunguma natin ang ining importation tas kalamay. Laban-laban, why man mahimo naman diwat ng aton nga pangunuhan. Mambal naman is lang recommendation naman sa SRA, may import naman ta klamay ni, kikulang production ta, may shortage klamay, mga katorpa, mo nang epekto. And that's why, diri palang daan sa problema sa infestation, nagapangita na tas pamaaki, kung paano natin makombat ini mga katorpa. Subong nga, tiyan mo doon, tsaktun itong hambal ni Mayor Bading, sige, pinalagpat ng ubrata, may takabalaw ko na nung epektos ni mo. Pero at least we've done step forward para iawayon ang ining pesting rigos tubuhan natin, mga katropa. Makon mo yan. Tingala, gastuhan mo abuno, gastuhan mo tao, mapatanom ka, mapa-arado ka, no? Ipreparar mong imong duta para sa tanom naman, bakal ka naman to sa mga inugtanom mo nga tubo, mga katropa, plus ang imong fertilizer dapat solid man para nami ang production, mga katropa. Kay kung nami production, nami ang imong tubo, ga dako ang iya value, no? Kung baligya mo na siya. So nami ang harvest, pero subong, mga katropa, uy-uy ang mga tubo ta. Negros Occidental tungkol sa pamistin nga na experience natong dere sa Negros Occidental. Di amo ning epekto, mga katropa. Ang mga panahon ni amo ning tiempos muertos dere sa Negros Occidental, ginambal ta nga amo ning tigkiriwi nga mga panahon mo, no? Until August, until September, until abrigling, no? And that's why nagsulod ng Maskara Festival para tabunan ang mga nagamugraot gitsura sa tao tungod sa ining kapigaduhon ng igo sa atong dekada 80 there is Negros Occidental, ang mga centralis nagsirado, nagdubo ang production sang atong tubo, tungod sa grabe nga init. Pagkatapos, waisang trabaho ang atong pinakamang sakada sa hindi na rin makita, there's makulod, pero magkanto ta sa area sang Kawayan, kanto si Palay, kanto ka Binalbagan, ang kalabanan mga katropag o brass campo mo. No? Di kunway ni, kunway waisang basi mag-change crop na lang bila, pinakamang kuturan ta mo ni sa Johnny. No? Oras na ito, alas 9:30, mga katropa, istoryante pa ni Dugay-Dugay. Because kung may problema pa ta, isa, damo-damo problema, tas Negros Occidental, ang African Swine Fever. Nga nag-igo naman sa Negros Occidental. Bakulod ta, nag-issue naman ito sa executive order, mga katropa, para sa complete control sa pagsulod gwa sa mga baboy dari sa atong sulad, mga katropa. Pagkatapos, git lamang sa mga panumdam, standby!
1: XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Cash Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the

0: pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santhon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santhon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santhon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santhon Plus Coffee ka na. Santhon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: good supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid.
4: Ay
5: wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blamay arapin sa mga balita blamay sa arapin sa mga DJs nila.
6: Wala isang konkreto nga sabat.
7: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X.
6: Simply
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga XFM gid how.
8: Timo.
9: XFM 103.9.
10: Balancing nga mga komentaryo.
11: Hindi nga hindi naman namon makaya ang ina
10: nga pwede nga nag-atrust ang public opinion
9: objective.
11: Pangayo ko man ang kapirasan sa atong mga opisyal.
10: Prangka kag diretso sa mga punto.
12: Nga medyo isog pa sila yan.
10: Ini ang bullseye.
13: Sir Remian Mamilya, may aga sa Moises Padilla, sa Overflow, may aga sa inyo. Ransan Tisas, may aga man. Thank you, ah. Salamat din sa pagpamati, mga katropa, sa aton nga, ano, sa aton nga programa. Mga katropa, katuan ta, boss, ha? May ara naman ta sa nga raffle draw sa nga Santon ng XFM, libu-libong pa-premyo. Katropa, ang inyong mga entries na, no? You can send it early as today. Pwede pa, no? Pwede ka ni Lunes, pwede ka ni Martes, no? Webis pa, pwede. Once na, mga katropa, may ara naman ito sa winner, sang 3,000 pesos, kaya mag-ganaog, mag-angkon sang papremyo, no? Sa aton nga, sa aton nga papromo, mga katropa. Ano yung muunta? May ara na sa mga preferred purchase nga pwede ito gamiton bilang entry. Isa na ang premium D3, mga katropa. Isa na ka-blister. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, isa man ka blister. Ang aton Turbo Herbal Supplement for Men, isa man ka blister. Kag syempre, mga katropa, lima ka sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Amo na ginakapin na mo ni katropa Chris Subong. Kay para ma-energize kami para sa adlaw, mga katropa, no? To keep you going. Ay mo sa mga obligasyon ta. Dapat may ara ta. Ako abi na ka ang clapper may kamot ko sa tasa. Kung wala sang tasa, piway sang luyang ubra. So kinang lang ta, mga katropa, amo na niya nang pero nami yang epekto sa lawas ta, no? Wala kun ikaw diabetic, wala ka problema base mag spike lamay mo. Kun ikaw naman na may problema sa heart, wala man sang problema da, wala man sang paminsaron because nga ti wala man hindi magtaas ang palpitation mo. Safe lang para sa ato, mga katropa. Kun ano nakita nyo sa Santon Gold capsule ng mga anong ingredients, no? May arat da sa mangustin, may arat da sa ampalaya, sa may arat da sa mga spirulina, garlic, iban pa. Makita nyo muna sa Santon Gold Coffee Mix, ha? Sagam-saman nyo muna, mga katropa. Pero ang kaping-kaping dyan, I tell you, mga katropa, testing ibla, ang kaping ni makapa makapabuhi sang nakagakatulogon mong tagipusoon. Ang iningkapi, mga katropa, makapakabuktaw sang imuga katulog nga ano nga lawas. Pero nami yung epekto sa lawas ta. Tanawable si katropang Chris, pero may nagapangapi, nagputi sa pagkatapos naghamis pangkutis ya. Makon mo lang. Inatungod sa glutathione kag collagen. nga nahatag mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix. Ah, bulig ina para sa ato mga katropa. Estudyante, gambal ka, hindi ka lang kapakape. Ay sus, ariya kape para si mo. Gambal ka, gusto ko magtuon, gusto ko magpulaw. At ani may kape ko, pero gusto ko magtulog man dayon, no? Hindi ko gusto sang kape nga ano, sakit sulok-sulok ko. Ah, aring kape gini mo sa inyo, no? Matakal ka sa kape sa mga 3-in-1 na pila lang na yung mahal pa ganing iban eh. Ah? Mahal pa gani eh. Tari bra, tulong ni mga katropa para sa inyo tanan. Okay? Ang Santon Gold Coffee Mix. Alright? Pwede nyo makantuan sa mga butika. Like for example, Daras Barangay nyo. Mayara ka muna sa mga butika. Check nyo, makutun nyo. May Santon Gold Coffee Mix ka mo. Oh. Kunwai, mga katropa, dito na kamukad to sa Mercury. Mercury Drug Store. Mayara na siya. Sigurado. Sa South Star Drug, no? Sa Kabankalan, mga katropa, way pa sa South Star Drug. Pero kantuin nyo ang Mercury Drug Store. Arat na nga ito mga produkto. Okay? Sa tanan ng mga TGP, nga butika, sa tanan ng mga generika drug stores nationwide, arat mo na ang ato mga produkto, mga katropa. Diri sa Negros Occidental. Okay? So, muna ang pinakamalatest na ito na. Alright? Pamalo lang kami. May aras ang kape para sa inyo. No? Ngayon di maghatag delikados kabuhi mo ah. Huwag yung nagadugang sang lines po matyag mo. Kung ikaw elder na, di mas mayo makapangapi ka. Ano ba nan, humble sa Dr. Tabis. Ngayon di ka lang makapangapi. Kung high blood ka, iti itaas na graga dasig palpitation mo base yung circulation sa dugo mo. Delikado. Mag-resulta na kung ano nga mga epekto mga katorpa. So that's why, ang Yes to Health Incorporated, nang itagid sa paagi, kaya mo man yung mga problema sa mga elders mo. No? Natunan mayo, bla? Gintunan, tsakto? O, ambal ni Ramel Mamilya, siya mayong agalanda sa isa ka-vlogger man, nga nag-service at share sa atong program, si Bisaya Nibay. Thank you, ha? Bisaya Nibay. Oh, basi may time ka mo mga katropa, like and share naman. Parang Vincent, good morning, kalma ka lang da, sir. May kapi-kapi to the zone na, makapangapita. Kung nakasugat ka, lapit mo lang di. Ari din nga eskulahan, tas kilid o. Heads up lang, pabalo lang. Kailan, taka kapi na yun. Oras na mga katropa, alas 9:46 na sa pagpangalagad ta. Gina-check na ito mga katropa. Okay na lang. Okay, nabilin ko. Pilan lang kaginatlo. Nagpasaka soldo ito ang Metro Manila. 80 pisos mga katropa. Lipay na ito, Ivan. Abal nila, singa ti at least makadugang-dugang. Pero mga katropa, may aras ang ginatalakay subong legislation para i-dosoliwat ang 200 pesos nga across the board nga wage increase para sa minimum wage earner. Mga katropa, bulig-bulig ang istorya mo ni. Kung iba dumduman ta, ang grabing inflation ta, hindi na maligar sa aton mga katropa. Ang mga negosyante ta, naglalain man, why na sobra mo, no? So, kinahanglan ta, magastun lang ta, sang kinahanglan ta sa kabuhi, sa aton nga panimalay. Bugas, sudan, aton nga mga gastuhon sa kuryente, gastuhon sa gastuhon sa kunano pa. So, dira kita nagakwa mga katropa talan, no? Ang suldo mo hindi nakaigo, no? Tungod sa grabing antad, 30% mga katropa ang hambal, ang antad ang gap sang kita versus sang need naton, no? Sa aton paribaran mga katropa. So, kung galibog sa misis, nga ti, paano tinigastuhon man? Galibog sa, hindi kay sobrang budget mo, galibog sa kay kulang budget mo ginatag siya. Eh kung kisa ka reklamo, sige paano ko na paiguon man, may ara pa tapis eskulahan, may ara pa tapis eskulahon. Mambal, tayo, public school na, pero ti adlaw-adlaw gagasto ka na sang kwarta para pliti, para pagkaon, pamahaw sa bata mo, kinahanglan eh, no? Hindi mo na pwede yung pabayaan mo. Next mga katropa, ang aton nga mga utilities, ng saka na. Ang presyo sang kuryente, kag ang presyo sang tubig, no? Nga amat-amat nagakaon sang kita sang tao. Amro gani kung kisa, kung insakto lang perspektibo naton sa pagkontrol mga katropa sa inflation, may ginimo na ito nga pamagi, ang isa sa mga culprit din mga katropa gilang tao, ang presyo sang petrolyo. Nga padayon kasi sa despite sang ginahambal sa presidente ta sa aton nga administrasyon nga may aras pamagi ni mo ang aton nga gobyerno para hindi magtimbuok gulpi ang presyo sang petrolyo mga katropa nga amo ni Japan ang nagiigo sa nag-epekto sa pagtaas ang aton nga mga presyo sa mga baraklon sa adlaw-adlaw naton pagpakabuhi. no? So baka ang tarobla kapila na ka trances, pila na kahugnat nga nagsaka ang aton nga gatong. Amo man ipagsaka sa mga presyo sa mga braklon. Subong kanto ko to sa burger sa nagalupad-lupad ng anghel bla. Ah, may 2 pesos nang saka. Ah, kay para ko no, sige grabe man transportation cost namon, no? Ah, makaon gid so mapasaka kami, hindi na kaya. Ah, ang aton nga 7.2 eh, ang inang ginkabig ta, ang nakita ta nga inflation rate nagligan nagnubo-nubo ta sa into 6 mga katropa after the May or June, no? Nagnubo-nubo siya pero ti sa time nga na nagsaka ang inflation mga katropa may, dala sa pagsaka sa mga baraklon na retain na sa mga katropa nga ang ina-inflation nga pagnubo mga katropa dala na ni sa mga ayuda-ayuda temporaryo bla nga nga solutions problema ta, no? So why man nagnubo yung presyo sa mga baraklon ta? The response mga katropa, mga prime commodities ta. Subong, we are saying sang tag 60 pesos nga presyo sang kilo sang bugas. First time na siya. Kaysa una aga progyo ota 50 piso mo. Subong ang kilo sang imong isda nga baklon, no? Isa ka bilog bangros. Yung mga balkay, isa lang kabilog bangros para sa membro sang pamilya nga 5 kabilog. Ang presyos na 140, 150 na. Isa kabilog bangros. So una, pila na, ang shin mo sobra na, 2 kabilog na eh. Subong mga katuro pa, kilo-kilo naman. No? Ang sibuyas, ang mga panakot, ha, nagtinaas man ang presyo. Kahit halintos babaw to, i-transport nila sa dalom, mga katuro pa, gakaon man sa gasolina. So that's why mga katuro pa, ang gasolina, isa sa mga major factor kung nga nagataas man ang inflation sa pungsod Pilipinas, mga katuro pa, mga biyan. And that's why kinahanglan may ara man sa insakto taning formula ang aton gobyerno to mitigate sang impact sini mga katropa mga abyan. Ang problema diri sa aton naanad lang ta sa ayuda. Naanad lang ta sa assistance. Naanad lang ta sa AX. Naanad lang ta sa TUPAD. Naanad lang ta sa kunano pa nga mga nga mga assistance kay mga sa gobyerno. Nga pagpungko, dason nga mga binulan, why na? Tuis na. Ubos na. Ang ginaparawagan sa mga labor sectors, mga katropa, insakto, nga control sa atong gobyerno, sa industriya, sa energy, mga katropa. Because doon ni kabagay. Halin sa fuel, pakadto sa kuryente. Amo na gakaon, pakadto pagin sa tubig. These are basic services, mga katropa, that should be managed by the government itself. No? Dapat gobyerno nagapangunas na di. Ang kakatabo sa mong suli, ginadiktahan ng gobyerno sa madlagkong ang mga multinational companies kung pila presyo nila. Kagkuraan ng presyo nila, kitaan pag sa gobyerno na ipatungan niya sang VAT, patungan niya sang EVAT, tanahan niya mga excise tax, mga katropa. Ipatong da. Sino ang balda? Kita eh. Tao eh. Ipit ang tao eh. Nagsinaka mo. Gatas nga gatas bata musbong magpa may bata kadu kabilog ginagatas pa ay sus kita mo ubos so ang gakatabo subong sa atong pumuno yung mga katropa nga nagipektoon sa ekonomiya ta kay ti priority na lang no makabato sa sweldo priority na lang bakal bugas bakal sa amon na niyong gastuhan why na sa iban why na mall why na sa mga puro pamahaw tulaan sa kapi-kapi kukurano pang mga sitwasyon. No, kay ti secondary na. Unahon ta na yaton nga sudaan, unahon ta bugas ta, unahon ta bayad sa balay ta, unahon ta ni kuryente ta, unahon ta na tubig ta, unahon ta na ang aton internet kag kun ano pa. Kay amo ni sang aton pagpakabuhi subong mo, no? Nagpurgiot to mga sari-sari store, sige way na gid sa bakal beer ba? Way na gid sa bakal sa grillyo ba? Way na gid sa bakal kun ano pa ba? Na ipit ang kwarta mo. So kung may pag-ipit na especially sa 30% sang 30% sang sector di nga ginahambal nga middle class mga katropa, ang middle class amo ni medyo may ara sang ara-ara nga pwede igasto solo sobra-sobra. Kay dako-dako ang kita da. Ti subong apektado naman, no? Apektado naman. So nagkinot na siya. Once may pagkinot gani mga katropa, balda ang mga negosyante ta, no? There is Pilipinas. kay why na mo hindi na mabakalang yung mga produkto nga hindi essential because nga ti nagainot ang tao gani hindi niya mag-adventurar kung gasto, anong gasto. So, dari mga katorpa makita tang approach mula sa gobyerno ta. No? Oh, may mga rollback. Rollback, ginambal pa. Big time rollback. Ang kung ano pa na sitwasyon. Araw mo, Japan, draman ta storya, Japan, mga katorpa nga, ang rollback, hindi man ma-explore, ma-enjoy naton from the time nga gain announce ang DOE. Ha? Kaya may staggered basis man. Intuon ka lang to sa mga gasoline station. Sige, oh, nag-rollback kami, 2 kapiso. Pero nag-rollback, kinatag, 10 kapiso. Nga, amat-amaton to lang, sir. Kaya mo ba agreement namon sa Department of Energy kagsang aton mga multinational companies, mga oil companies. Pagkatapos to, ang last few days para sa full implementation sa rollback, wadaan na sila sa ilang stock. Mambal sa way, kami stock, sir. Naubo stock namon. Kay ginbakal to, nagbarato kami, abi. Oh, pero kay mo yan, wait, akabalo ko ng stock nila na ano, ginahungod sa mga, ginahungod sa mga oil companies kini, ang stock nila, nga maninit. Ah, kay para makarestocking sila sa bag-o, tingala ka, a day before or a night before sa implementation sa rollback or sa increase mga katropa sa mga fuel companies, nagsaka na sila una. Ah, kaya bali nila, amo na ni ang bag-o namon nga stock for the entire week. Ah, there is aton nga there is sa mga fuel companies mga katropa. So na into naman ta. Dito naman ta na butang sa nakalap. Ha? Ah, kay tao, i-expectar nga may ara sang rollback ng 10 kapiso. Ha? Ah, pero na enjoy yang atutuod nga rollback for the next 3 to 4 days mga katropa, 2 kapiso, 3 pesos. Ha? Ah? Oh. Amorabla. Daw inang halug-halug kayo ang sistema sa aton pungsod mga katropa. And that's why hindi tama basol tao ta. Pumuloy ta. Sa amo nang mga sitwasyon mga katropa, why? Ti insaktong approach, insaktong mga pamaagi para at least pumuligan ta pumuloy ta. Hindi, we cannot rely sa ano, hindi ta ka-rely sa mga assistance lang, sa mga ayuda-ayuda mga katropa. Temporaryo lang na, I tell you, no? Tapos na, why? Sakripisyo naman ta, balik naman ta sa problema ta. Oh. Plus ang korupsyon. Grabe. Ha? Amo nagkakatapos, pungsod ta daw. Matyagan ta. Daw ay nabla katapusan. No? Sige, patahambal nga. I-battle ta ni. Kung baton ta ni, rebuild di. Mga nag-rebuild di sa pungsod ta. Pero ti, muna bla, makita ta. Those accountable sa mga korupsyon, why taman malaot sumong until now? We're asking for accountability. There's no clear cut. Nga mga polisa, kagwala sang mga tao nga nakapanabat sini. Oh. Ati, punta na patido eh. No, 7:56 na mga katropa. Wait oras na yung Q. Salamat gin sa pagpamati. Buwas naman ta. Sa mga members ang ma'ams, sang class. Mga katropa, may aga. Sir Vincent, Jessica Pahayahay. May aga, dara sa Barangay 1, chapter. Sang ma'ams Philippines. Thank you. Ma'am Melanie Martisano, thank you. Salamat gin sa pagpamati. There is programa ta. Thank you ha. Ma'am Elvira Gilogo, dira sa sa Kabankalan, mayong aga sa inyo tanan. Okay? Sa kalan sa aton technical partner mga katropa, katropang Chris Librando, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Remy Lee Tuoy, ako naman sa katropang Winzelina, sa nagpapaalam. Tubtubuas. God bless. Have a nice day.
0: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
8: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
14: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia nga natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa aton nga tulan. Pampagana sang utok. Kag pampaimprove sa aton immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
15: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
16: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione gapa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhol and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhol Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhol Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhol and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
8: XFM 103.9.
9: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
10: edukasyon.
9: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kag paghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
10: Edukasyon,
9: edukasyon
10: para sa ikaayong lawas.
9: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Kay kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
10: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
9: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
10: Edukasyon,
9: edukasyon
10: para sa igayong lawas.
9: Una kita sa turmeric nga may curcumin.
4: Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang evergreen herbal capsule. Aktibo ini iya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
8: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
4: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang evergreen herbal capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig tumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
8: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
4: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
8: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
11: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
9: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
8: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
12: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
13: Luzon,
12: Visayas,
14: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod,
16: sa XFM
12: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
17: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

0: mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
1: Exciting!

0: Lara? Ay, maayo kay ari ka na. Dali, ilis na sa uniforme mo. Kagbuligay ko, anay, ha? Kay kadamo sa ginahimos ko nga lulutuon.
1: Dali lang ba, ma? Kabalo ka na nagihilibiyon to si ta Susan kag si ta Edna? Kiwala ng kapauli kagabi si Jody kag si Cheska?
0: Mm. Ano?
1: Oo, ma. May mga pulis tugani sa ilabalay mo. Wala ka kabati sa patrol car?
0: Wala. O hindi. Tuod ka, Lara? Wala makapaulang ilang mga bata?
1: Oo, ma. Ano abi kay permis sila ng galaga o pun sila nubyo? Basik, nag-ilok mo to sila?
0: Ay, dali ka lang, Lara, ha? Magwa ko to.
2: Ma, bakit to ka to?
0: Oo, madali lang ko, ha? Hindi ka maghalin sa balay, ha? Makadto ko to sa ilan ni Susan kag Edna. Diyos ko, kung matuod inha na wala makapauli ang ilang mga bata, basi kung ano lang natabo sa ila? Ay, kabay pa nga nag-ilop lang sila matuod, pareho sang hambal ni Lara. Tag-indi lang na may malain nga natabo sa ila? Ma? Ang patrol car? Nagapakad to, diri? Wala, Lara. Anay ka, papahigad ko bala? Ay, doon ka damo sa ilaw? Sila nagdulog sa tubang sang balay ni Whistley? Ara, nanaog ang mga pulis? Papalapit ko dira.
3: Diga mo.
0: Jonas? Ikaw?
3: Mano ka? Ha? Maningad-singad ka naman? Dabuang ka karon na. Ngayang mapalapit ka da? Dali di sigado. Hindi ka magpalapit da. Iba, si ko madala ka na karun sa kamera. Wala na kita nga kadamo midya, oh.
0: Oh, ma? May salakyan sa midya matuod? Wala ko nakita. Kaya nakafocus ko sa patrol car.
3: May lang gani, kinaabtan ko pa ikaw. Sobra ka pa ka maniningad sa amiga mo. Abi, dali di sa sulod. Dali ta manilag sa sulod sa kusaranta. Dali na.

0: ato ng patrol car. Naglakad na lang sila. Kaya wala sang tao ang balay ni Wesley.
1: Anay ka bala, Junas? Paano nga wala sang tao? Kaya doon nakita ko man si Wesley kaina nga nag-text-text sa iyang kwarto.
0: Ha? Nakita mo si Wesley?
1: Oo. Nakita ko gid siya nga nagasige pa kadto pa kare samtang nag-text. Tungod bukas ang kristal niya nga bintana. Mga isa ka oras lang kang nag-abot man ang patrol car.
0: Nan, amo na nang ginasilin ko nga may ginatago gid nga hindi amo ang lalaki ngayna.
1: Ay, daw ka misteryoso matuod sa iya bala mo? Daw lain siya sa iba nga pariyo niya? Ay, Junas, makadto ta bala sa ila ni Edna kang ni Susan? Mamangkot ah, kung kamusta ng update sa ilang mga bata?
0: Ah, hindi na ah. Kabalo ka gid yung nagasala-sala pato sila sa pagpangita sa mga bata nila. Dali na, masulod na ta sa balay.

0: please si iyong saran. Ay, malapitan ko siya. Wesley!
1: Ba? Nang? Oh, ari ka man.
0: Ay, maayo ka nakita ko ikaw. Nakahibalo ka bala sa natabo? Ginpangita ka diri kagabi sa mga pulis.
1: Oh, ano? Ginpangita ako sa mga pulis? Ay nga, aman na nga. Anong natabo?
0: Wala kasing ideya?
1: Wala man. Ano nga?
0: Ang duha mo kaabyan ng mga lalaki, bala? Atong nanubyos ang duha man kadalag dingding diri sa ato ng subdivision? Ginapangita sila kay wala na makita ang ilang mga nobya?
1: Ano?
0: Oo. Pila na kuno kaadlaw nga wala makapauli ang duha nga to. Kagsang hindi na makita sa ilang pamilya, gin-report nila sa pulis agud pangitaon. Kag amo na eh, ginapangita ang duha nila kanobyo. Ang imo bala mga abyan? Agud pa mang kuton, parte sa natabo.
1: Ay, amo gali. Ay, wala gid ko bala sang ideya nang masako abi ako sa ako negosyo mo. Ay, sige nang ha. May katuan pagali ako. Malakat ko anay ha.
0: Ah, Wesley. Nakahibalo ka bala? Kundiin ang duha mo ka amigo nga ato?
1: Ay, pasinsya gid nang ha. Hindi gid man kami sa Duklos eh. Sinilang kami yung nakilalahay? Tungkol sa mga circle of friends blanamon. Ah, sige na nga. Malakat na ko.
0: Ay, ato. Naglakat na siya. Ay. Nagalikaw siya nga pamangkuton ko. Parte sa duha niya kaabyan. Matuod bala nga hindi sila close? Pila kaadlaw nga nagtiner ang mga lalaki nga ato sa iya balay. Hindi close? Nagaduha-duha na gid ako sa whistling nga ini mo.

0: nakatapan ko ng isa takakaopod nga pusher sa Himamaylan.
1: Ang matuod, hindi manabi ka balong maghalong mo. Dutang kuloy.
0: Hindi ah. May nakatiktik siguro nga pusher siya. Uy, Jigo, malaylo anay kita ah. Basi kung may nagapanilag naman sa aton.
1: Huwag sinong manilag sa aton? Pino tayo mag-ubra? Uy, ikaw ha, pinapandaman ta ka ha. Hindi kagid magtabi na sa miga mo nga si Gina ha?
0: Wala ah. Si Gina pa ya. Nga ka-inusinte na ya si iya.
1: Basta hindi ka lang magsalig ah. Kinanglan nga hindi kita madakpan. Bisan ano ang matabo.
2: FM 103.9.
3: Supple Plus Gold.
4: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Payne.
15: Si Michelle Legale, isa ka

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

Duda, gigo na bala sa hulag sang amiga ko nga si Honey mo. Kag wala labot sina, may dalago pa nga krimen nga natabo sa among barangay. Halos, hindi na makapahuway ang pamilya sang duha ka kabataan nga gin-report nga wala nakapauli sa ilabalay. Ay, nagatubo ang akon kahadlok nga base kung amuman sining matabo sa akon anak nga nagadinalaga na. Gani ginapaandaman ko gid siya nga magpauli samtang temprano pa. Kay man, mabudlay na eh. Kay kariit na gid subong sang panahon.

0: Anong natabo? Nga nga daw, wala ko na makita ang amiga mo nga nagkakadto diri sa balayhaw.
1: Ina man gani ginakatingalahan ko ga eh. Do pila ka adlaw na nga wala kami nakakita ay. Basi kung masako lang siya ah.
0: Kagano man abing sakuhan niya?
1: Dabu ang kabalaga mo. Kung nagausig ako sang tiyon sa pagpakigatubang ko kay Hani, nagakumod ka man. Anay subo nga nagtawhay na ah. Ginapangita mo man siya?
0: Namagulang ko gani.
1: Basi kung may ginaasikaso lang siya nga importante ah. Makadtugin na siya diri kung wala siya sang ginasakuan ah.

0: Naglakat pala sila ni Chin-Chin.
1: Ah, permigin man na sila naglakat, ah. Nagabakasyon sila sa Masami Subong. Kiti, madamo na sila sang kwarta mo.
0: Hindi, ah.
1: Om.
0: Hindi kuno sila mong bakasyon, ya. Masaylo sila kuno sang lokasyon, anay. Para nga makapahuway.
1: Ay, anika. Ah, anak. Amo malagi hapon. Magbakasyon, magpatawhay. Amo malagi hapon, anak.
0: Hindi, ma, ah.
1: Ah? Ano man gali?
0: Sila ni Chin-Chin. Masaylo kuno gani sila sang lokasyon. Para nga wala sang maistorbo sa ila.
1: Mm. Ano? Amo inang ginhambal niya?
0: Oo. Wala ka naging sabira ni Tita Honey, how?
1: Wala siya nakamuno. Ah, Julie, anak. Pamangkutaabi si Chin-Chin. Kundiin sila Subong. Kag kun anong ginaobra ni Mama kag Papa niya?
0: Ikaw na lang pala pamangkot, ma. Minggahagi lang ka mo ni Tita Honey, bro.
1: Ikaw gani ang ginapapamangkot ko. Kay wala siya nagkakontak sa akon eh. Ay, anak, sige na bala. Pawala ka lang ah. Inang, doon sa wala lang bala? Pamangkot na si Chin-Chin kung anong ginaobras ang amay niya kag Iloy.

Malay? Kaya nga nagapamangkot ka sina. Hindi ba lang nga naghambal na ako sa imo? Nga dire kita anay sa balay nila ni Tita Bo.

0: ninyo, haw? Iliilihon ko pa ka mo?
1: Pamangakit ka, gidaw.
0: Ginasilingan ka gani nga lakato. Ari mo ay.
1: Ay!
2: Hindi ka magpakita sa akin, ha?
1: Ay, oh. Kano niya si mama man? Dutay ko nga ambal. Nagapangaki siya dayon. Isang una, hindi man siya amusina. Dason, kasadya pa sa akin. Subong niya. Dokpermi siya may ginatawgan. Kag dokpermi lang nagapisik. Nagalaan gina nga akong buot sila ni Papa. Pareho lang sila. Mainit ko gani. Palayas na lang ko mo.

kanyap ako nagatawag kay Hani? Apang busy gid ang iyang telepono? Hindi ako makalusot? Karon naman ako manawag ah. Tapuson ko lang anay ang akong helikopter.

0: Tapos na ako sa ako mga alubrahon dili sa sulod sang balay. Anay ka pala. Kay tawagan ko naman si Honey.
1: Ma? Ma?
0: Oh, ba? Jirly? Na ah?
1: Nakachatay kami ni Chin-Chin?
0: Oh. Ha? Chatay?
1: Oo. Inang nag-istorya bala sa messenger?
0: Oh, ote. Ano kuno?
1: Nung gambal siya sa akon, ma. Ano gasunggod siya kuno kay mama niya? Pagusto niya nga maglayas?
0: Ano? Ay, nga ako no?
1: Kay, dula na kuno sang chimpo si tita sa ilan ni Bonbon.
0: Ay, nga aw.
1: Permi lang siya kuno mag-inaistorya sa cellphone. Turason, nagapainit permi.
0: Ano? Uy, matuod wala ina, Jirly?
1: Di, amo mo nang iya-chat sa akon, ma.
0: Uy, amo galiin ang rason na nagatawag ako. Hindi ako makakontak sa iya. Kay permi lang siya may kahambal sa iya cellphone.
1: Ma, naluoy, gig ko bala kay Chin-Chin.
0: Ote.
1: Ginambalan ko siya eh. Nga hindi siya maglayas. Kibasik kung matabo man sa iya, ang atabo sila ni Jaja. Nga wala na makita hasta subong.
0: Ote, anong ginhambal niya?
1: Siling niya. Mayo gani nga madula na lang ko. Para wala na sila sa ngutasan.

0: mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Club, diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: The Secrets of Health. We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamal gani kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magamal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan pa

0: matag tatlo ka adlaw isa ka semana o kun masobra pa. Ang iban Sir Josil waay gid nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa Tonsringa Colon. Ang iban kun nabuton man puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini Sir Josil makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
0: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
0: Ambot lang kung paano nila takso na.
2: Santhon Plus Gold.
0: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The secret of health.
1: So, if constipated, mag-inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
1: Oo.
0: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang ton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The secret of health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The secret of health. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na ito sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapa-aktibo sang function sa ato sining brain.
2: The secret of health. Santhon Gold Live Testimony.
3: Ator balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santhon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management, but the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day, and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Xanthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Xanthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.
10: Sa ako

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Mga katropa,

interview sa mga personalidad ng Arangin Sentro sa balita kontrobersiya. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: X7 Time Alas, Jess, 46 na mga katropa. May aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsening kamahan sa bungabahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan. Ang sentro.
1: XFM News.
0: Mga katropa, adlaw kita subong sang Miyerkules. Kag-una nga adlaw sa bulan sang Hulyo. July 1, mga katropa, no? 2026. Kag-subong nga ang inyo din kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
1: XFM News Centro.
0: Mga katropa, kita din mag-inup na naihumali na last 10 medya sang aga. Toto ba las 12 sang udto. Agad sa pila ka mga importante, mga katropa, nga mga issues nga itong tutukan talakayin kag-diskusyon na. Ayun, siningan laos sang Miyerkules.
1: Centro.
0: Sa mga nag-monitor, dira subong sa aton, mga katropa, ang XFM Bacolod. Babatean ninyo kami sa radyo, sa social media, kag sa streaming app, mga katropa. Pero mga nag-aupo na dira subong sa aton, kung sa din man sila ang inahamtang, tutup sa malabutan sang siningaw ragwagan. Tamya wonta sila blanay sang good morning, dira may aga sa inyo tanana.
2: Di na ka mo?
1: What? Centro.
0: Sa mga nagatutok dira sa aton, mga katropa, sa ilang nga mga radyo, ang XFM Bacolod. Mabatihan ninyo kami, mga katropa, sa radio frequencies na 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bangod, may ara man kita sa norte nga bahin sa probinsya, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Sa sur nga bahin sa probinsya naman, XFM Caban-Calan City, sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa, sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman, mga katropa, nga 101.7. Mayara magkita sa social media, atod nga Facebook fanpage, mga katropa, muna yung XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa YouTube, no? XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, may ang aton nga official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre dira sa inyo nga mga Android phones. Pangitaan nyo lang, mga katropa, sa Google Play Store app, XFM Radio Network. Ma-download ang mga katropa nga libre dira sa inyo nga mga Android phones. Kag ma-access dira ninyo, mga katropang kapinsay senta ka mga on-air stations ang XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kagini magkalipat, mga katropa, may rakita sa kinatawag nga text line sang XFM Bacolod. Aton nga text line na muning 0915-628-7926. Sa liwat, mga katropa, 0915-628-7926. Amo nang countdown sang aton, mga katropa, padulungan ta. Anong aton dapat tutukan talakayon kagdiskusyonan? Sining adlaw sa Miyerkules, diri lang sa sentro.
1: Sentro sa mga balita.
3: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro.
0: Mga katropa, dugay-dugay, pakingangutan natin si Sir Jeffrey Celes, ang Secretary General sang Bangon sang Bayanan. Angot ni mga katropa sang humaling panikahapon sang aga o kung kagahon, hindi ko magsala, Martes, mga katropa. O, sang kagahon? Natabo, mga katropa, ang nasambit ni nga pagtililipon. Una, way ni na-identify kung ano ni nga grupo, kung ano ni nga kausang ilang gusto ipabutsyag. Kung nga, nagpatigay ni isa sa mga pinakadakuman nga pagtililipon dito, mga katropa, sa bahin sang Epifanio de los Santos Avenue o kung EDSA. May pila dito ka mga dalan, mga katropa, nga hindi malabayan bangod sa presensya sa sininga mga individual o kung sa sininga mga grupo. Pagkalipas ng pila ka oras, mga katropa, dito natukiban nga iyagali sang Iglesia ni Cristo. Kay mga katropa, ang tinutuyo sini kay bangod ko ng mga katropa na dumduman nyo nga si Senator Rodante Marcoleta pag-apailan, no? Mga katropa, ha? Pag-infailan siya sa plunder case. Oh.

0: Kagti maka tropa amo ni galing ila nga tinutuyo sa nasambit ni nga kausa kag ila to nga pagtililipon mga katropa dito sa bahin sang ining ginlunsar sang ano no sang grupo o kunang iglesia ni Kristo mga katropa ti do nag nakita ta to nga pila ka gatos ka individual ang ara mga katropa sa EDSA no ti abito gani nila kun ano na tong ginahimo abi nila kun ano naman ang patigayunon pero mga katropa tinanindugan man nga wala niya kuno sang ano no posible nga ti people power si PBBM iti bangod ni mga katropa sa sini nga bagay no nga may ano ne siya nga ginapanawagan sa mga angot sa korupsyon kag kun ano pa and also the issue about the impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte. Kaya mo nisubong mga tropa nga ito na rin ginabantayan kung tob-tob saan o nibla mga tropa ang nasambit ng pagtililipon sa Iglesia ni Cristo dito sa EDSA. Di mga katropa, kwaunta ni karon kung ano itong pahayag no, sangga pila ka mga supporters ni sa Senator Rodante Marcoleta. Angot rin mga katropa sa nasambit ni nga bagay, no? And later on, basi ko makatsyempo man kita, no? Kuwanta man ikomento ang pila ka mga grupo sa mga mamumugon diri sa aton sa Negros Occidental. Angot mga katropa sa sininga, no? Grabe no, tingin makasilika nga sana all. Dito ako ng mga tropa sa NCR na tigayo na nga mapasakaan sang sweldo. 85 pesos per day ko no? Oh, 85 pesos per day. Na-increase sa sweldo sang mga mamumugol mga tropa dito ya sa bahin sa nga NCR. Matapos sini nga ginaprobahan kahapon no si Senator Francis Tolentino to. Oh, anay senador Francis Tolentino. No, gando nagkaiti si ano si Senador Francis Tolentino do siya naman ni sakro ng secretary sang mga katropa sang dole. Tayo mo ni subong. Tayo mo ni aton nga balantayan. Check na karon mga katropa si Mr. Winnie Sancho. Kung ano gini bilang mga katropa ang ilang nga panindugan ilabi na gidriya sa aton sa Negros Island Region, no, sa probinsya nga aspeto. Ibang pagin mga katropa ng mga detalye, ibang pagin ng mga diskusyon na itong karoon dugi-duga itutukan, mga katropa, diri lang sa aton nga palatuntunan ang sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 10:55 mga katropa, before ko blanay mag-proceed sa update sa alkansang panahon, kag bawo si Kanlaon bago naman nag-ingaw ho. Oo. Oh. Kahit tinagligad ng mga inadlaw, doon may mga observation ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, mga katropa, angot naman isa nakita nga banaag sa baabas ng Vulcan Kanlaon. Kahit mga katropa, ang nasambit ko nung banaag, kung sa aton during a term, banaag. In English, mga katropa, ginatawagin na nga crater glow. So, drama mga katropa nakita nga posible nga ang magma, ang levels ng magma nagamat-amat saka. So, which is tido may another, ano naman, mga movement or activity ang bulkan regarding drama katropa sa sulod sang Kanlaon. No? Pero before na mga katropa, ipakilala ko blanay sa inyong ultimate trio sang Yes to Health. Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health, ipakilala ko sa inyo ini ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C mga katropa, kag Premium D3 Soft Gel Capsule, no? So mga katropa, ini mga produkto sang Yes to Health, ang Santon Gold Herbal Capsule, imo naman ini sa Mangosteen. Mangosteen, Marguso, Malunggay, Ahos, kag Spirulina. Gitingo bini mga katropa sa isa ka kapsula. Agun nga makabuling ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man nina o kon malignan. Mataas ang imong sugar level, imong blood pressure, mga katropa, mabuligan makamong maparaganhaga ni Santon Gold Herbal Capsule. No? Kakunano pagin nga mga balatian, mga katropa, ang madula kung mag-tumar kita everyday sang Santon Gold Herbal Capsule. Safe and effective and 100% effective gid mga katropa. Kaya lang kita sa alkaline base ka vitamin C naman ha. Amunin sa itong vitamin C mga katropa, no? Made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas, kamanggaranong gid sa vitamin C. Mga katropa, bangon sa panahon nga ka hindi na ito mapaktan, no? Ito parehas ng ulo sang ex mo. Hindi na mapaktan kay galiwat-liwat, no? Maulan init, mainit maulan. Mga katropa, dapat protektado kita, no? Magtumar everyday sa santong vitamin C para makapaboost sa atong immune system, batok sa mga balatian nga nagauso naman subo. And di kamo magkalipat, meron kita mga katropa sa premium D3 soft gel capsule ha. Ang premium D3 soft gel capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3. Mga katropa, makabuli gini pa healthy sa atong mga cells, makapabakod sa atong mga katulanan kag makalikaw pa sa atong sa mga infections nga kausa bacteria kag viruses. Mga katropa, ang ining mga produkto sa Yes to Health, mabakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center, nga namtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacol. Kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica, and don't forget sa online, sa Shopee. Alas 10:58 na mga katropa, padulungan tanay ang lakat sa panahon sa PDMPD. Kay nag ang LPA nga nagsulod sa aton mga katropa nangin bagyo na kaginingadlan sa kay Henry. No, hindi si Henry the 8 ha. Bagyong Henry. Si Henry the 8 ya hari na sa una sang Pransya.
1: Centro.
0: Henry, no, bagyong Henry. Pero mga katropa si bagyong Henry naman, layo ko nung tsansa nga makahalit sa aton no kung maka landfall. Pero mga katropa, maimpluwensyahan ini sang bagyong Henry ang habagat o kung southwest monsoon nga magadala sa ato mga tropa sang maulanon nga panahon, especially diri sa rehiyon ta sa bahin sang Visayas and also sa area man sang Mindanao. Ulo alikbat kita mga tropa ha, kay ti siling naton sa ibang nga parte sang Pilipinas bago taga-tagiting init kapo dito sa amo nga palang lapaw tubig baha
1: Centro.
0: Kay bangod mga tropa, bangod din na sang presensya sang habagat nga gakaimpluwensyahan sang bagyo sa kanila. Makaupo na ito sa piyak linya from PDMPD with Sir Dave Quahaw.
1: XFM weather update.
0: Sir Dave, good morning. Kaupo mo sa buo, Sir Sikatropang Andrew. Welcome sa XFM, sir.
2: Yes, sir. Kung sige sa kito, Andrew, Taong kahapon, alas 3 niya aba, ang sintro sa tropical depression na si Henry, inabang naman sa iarang sa Kika Pilipinas, West Southwest ang Abdusang Pataan. In some coordinates, 14.4 degrees north and 118.6 degrees. Ang bagyong si Henry, nagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp itong kilometro sa ora. Ito ang nagagiyo sa northwestward sa kadasidyon siyang 25 kilometro sa ora. Pagpain Turkish monsoon, ito ang nagagiyo sa western na bahin ng Visayas at Mindanao. Ang panbales, kilapit lang ang katawan na ka-experyensya sa madaling ng pagmaulan ng kapahon tugas ang bagong season ridge. Pampanga Metro Manila, Calabarzon, Bulacan, Tarlac, ilakit na ng Pampanga, Rimpal Mindoro, at Rimpal Mindoro, subungan sa Marindote, sa bago naman sa magiging mga kalimitan, sa ginipagdaktan sa laktar at ipa sa ngalan, ukurin sa panagoog at pangilat, tuga naman niya sa trap ng bagyo na si Henry. Ang sa Western Visayas, Negros Island Region, subungan sa Central Visayas, sa Buanga Peninsula, ilakit na ang iba't na bayan sa Maropa, Manaw de Limorte, Misamis Oriental, subungan sa Misamis Occidental, makaago na ang sila sa nagantumun at nangitan sa kitapitabyan sa laktang matupang pangalan ay kanag-uot pagpangilan sa Southwest, Punsun o Kon, Ababa. So, Negros Occidental, kitapitabyan sa Bacolod, maka-experyensya ng kitapitabyan sa katarangan tutug na nagantumun ng pangalan ay ginagabokdan man sa laktang matupang pangalan ay gumigit sa katunanin o kontekat niyon tugal ang niya sa Southwest Monsoon o Kon, Kapagas. Kasarangan, tugtog na mga gino pagmulabas ng hulit ng hangin, nagtitan sa nabagat na nakatundan ang sagayin niya ng influensya sa kamulisan sa probinsya. Rekatensang Provincia, mengintas orang yang tutup mabul balai. Jadi, saya akan terpengar dulu, juga bingkak pada orang berikutnya, itu kan ikan, saya ikut mengatun, ya kan, oh, itu terwai pada mereka, saya akan terpengar dulu, ini ke email ini sama ada yang rekod na kena nyatakan dan ujungnya kalau lah tidak ada apa ni. Angat dengan rekod na angat dengan Christmas ini arah kita ke Trenton Tinto kabulkan earthquake sebenarnya. Maka sejajarnya na isu atas tentang agro pun arah kat tuan kan kita ni kan lawan kira pun layu kan tu lah dengan negatif sesuatu yang saya sampaikan ya punya cik bulkan
0: earthquake.
2: So apa nama yang so mga 100 meters men ang kataasun, moderate emission sa
0: top-based
2: okay. Gas or general emission yang katupling o kung lifting siya sa pagpanghandol. So, subong hindi siya matisa o pure siya, hindi siya because may damo, subong dalo, hindi siya hindi na sagrat na siya.
0: Gani man?
2: Hindi siya sa amin, ano, hindi siya matun nga sa tilay ko, mga hindi na yung subong na sa pagpanghandol sa kanlaon, kasi hindi matisa, grabe ang
0: talon. Gani man?
2: So, ang sabi ako, no, wala sabi ako alert na dito kita sa hindi sabi ako na po dito tapos sa 10 kilometer radius permanent
0: vegetation
2: o constitution ito how sabi ako kung mula mga sila basta may ubusin
0: sa Sir Dave, thank you again. Bing ud to da.
2: Yes sir, thank you man
0: sir. Yes sir. Central XFM weather update. Mga katropa, ito na ba't yung from PDMPD, Sir Dave Guahao. Pero siningat yun, padulungan ta ang FIVOS, no, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang kontra yung mga katropa sa panibago naman ng activities ng vulkan. Ito moderate ng mani mga katropa ang iyang pagbugaan man sang aso. Kung iyan naman yung abo, mga katropa, no? Sininga do sa do nagasinunda na ilang ding amon ng mga cellphone sang mansig ingaw lang. Gali ang kanlaon mga katropa bumuga na. Sentro. Check ta mga katropa ang FIVOX para sa dugang mga detalye update sa sininga mga panibago na mga aktibidad sang bulkan kanlaon. Mga katropa. XFM kanlaon update. Sa piyakling niya mga katropa si Sir Darrell Aro. Sir Darrell, good morning.
3: Sir, good morning.
0: Yes, sir. Sir Darrell, may latest naman ng activity sa Bulkan kanlaon. So far, anong inyong pag-assess and how's your observation, sir?
3: Yes, sir. So, as of 10:14 a.m., sir, nung na-record kita ng passing mission event, pag nag-low din, sir, sa 17 minutes, sir, no?
0: 17 minutes.
3: And nagkataso niya, sir, na nagkataso niya yung buga ng aso sa ganang bilis. Ang clue nyo, sir, nagpapagato sa southwest direction.
0: Southwest direction. Okay. Pero, Sir Darrell, ano ay hanang mga possibilities ni sir nga, which is, ano naman yun, may ginbuga naman siya, sini naman nga adlaw, Sir Darrell?
3: Si Tanlaon, sir, active si Tanlaon, sir, so possible, sir, na may mga assumption pang
0: okay.
3: Possible na makakabot.
0: Okay. Sir Darrell, is this because of increasing level of magma, sir?
3: Ang assumption sir, no, possible na muning mga natrap ng pressure sa dalon sa dalon sa kanlao. Kaya, yun, sir, sa tama ka pressure, muning nag-relief ng may dala nga pag may dala nga abo sa mga
0: Pero dumayo man so far Sir Darrell kay do ang ini nga mga activity ni kanlaon which is not too violent man subong Sir Darrell no.
3: Yes sir, so since nga may mga emission sir nung makabulid na sir na release pressure sa atin na vulkan. So
0: okay.
3: Pero hindi sir na
0: gani man. Pero ari Sir Darrell, ang ini nga hitabo sa karon do ano naman nino balantayan ini siya kay basi kon may posibilidad naman Sir Darrell nga masundan naman liwat kag might matabo naman ng dako balang eruption hoping hindi lang. Pero Sir Darrell, ang banaag na talupangda naman sining adlaw o kay nakagahon?
3: kagina sang kagawang sinuwala kita na kita na tanaag visually sa atin na naked eye sa ano pero sa atin nga digital camera kasi ay nakita kita nga daw faint man nga banaag siya.
0: May faint nga banaag?
3: Yes, sir. Yes, sir.
0: I see.
3: Pero makita lang niya, sir, sa atong mga camera, sir.
0: Ah, sa camera lang niya, no? Unlike to yes, ang Monday morning, early morning, sang Lunes, nga which is very ano gid no, very clear gid sir or atag gid sa mata sang panulo sa panulukan ta no sir.
3: Yes sir, yes sir.
0: Ah okay okay sige no. So mo ni subong aton nga ano hibaloon pagid. Sir Darrell ati ano ning aton nga mga observation ang ashfall possibly sir may ano may ma ano ni may ma experience ani nga mga malapit ra nga mga areas sir. Ashfall?
3: Yes sir no kung tama ka kusog na nga ni sir, possible na may ma-experience na ng ashmo sa southwest part ng kanal. So, okay. Sir, wala naman.
0: Hindi gidman siya, ano, no? Hindi gidman tuman ka dako, sir, no?
3: Hindi man, okay. Sir.
0: Gani man. Pero at least, ano lang, ah, ulo aligmat lang yapon. Sige. Sir Darrell, ini nga mga hitabo, though hindi gidman sa siling, sir, nga, almost every day ga ano amuning activity ni kanlaon pero sir Darrell ang when comes sa alert level is dira kita gyapo magabase kun ano ang mga parameters kid sir no to increase the alert level no.
3: Yes sir, sir. Balantayan din nato ng ibang mga parameters.
0: Okay.
3: Sulino ng ground information gagang gas na ginapagdaan.
0: Gani man. Sige, sige. Sir Darrell, thank you guys sa sining update, sir. God bless you. Good morning.
3: Thank you, man, sir. Good morning.
0: Yes, sir.
1: XFM. Kanlaon update. Sentro.
0: Mga katropa, ito yung nabatian si Sir Darrell Aro, ang science analyst sang ano mga katropa sang FIVOX. Dara mismo sa Kanlaon Observatory sa siyudad sa La Carlota. Mga katropa. Ay, ti mo ning pakin confirm sa aton nga balantayan gid ang galaw sa karon ni Kanlaon aktibidad sang bulkan. Ay mga katropa may mga ginabasihan as lang mga parameters eh no. For example, ano ang mga parameters? For example, mga katropa ang number of sulfur dioxide nga gina-emit sang bulkan, no? And also mga katropa, ang way ni ginakakasa parameter ang pagbanog sang edifice sang bulkan balay di Pisoya sa upper portion sang bulkan kay ti makatropa may ano muno do in short may inflation siya no may inflation makatropang bulkan ti dira na balasian nga kung may pagbanog gani sa upper portion sang edipisyo sang bulkan Kanlaon may dakuan chance sa akon dako nang posibilidad nga nagasaka ang level sang magma o gasaka siya makatropa. So which is dito naton mahambal nga ang banaag o kon ang crater glow nga makita mismo sa baba sa bulkan no nga nagligad adlaw lang gid nga visible sa naked eye isang tawo no? sa pananawa na panulukan naton. So isa ina mga katropa sa gina ano sang FIVOX hindi madula-dula ina nga mga balasihan in kaso kon kinanglan gid isaka sa alert level 3 ang bulkan Kanlaon. And also mga katropang volcanic earthquakes eh, no? Ang right term dira is volcano tectonic earthquake. So dira mismo mga katropa galantaw man ang FIVOX kung asod-asod ng mga pagtayog from the origin. Ang origin is from volcano or bulkan Kanlaon mga katropa. Ang muna dang ila mismo mahambal tabalang at okay. So do more than ani sa mga aton nga ako sa baseline bla bla mga katropa no sa normal nga aktibidad sa bulkan kung maglapaw na and almost every day ina nga mga activities or pila ka semana mga katropa nga asod-asod amo ning napakita na ko posibilidad nga ti basi ipasaka naman ito alert level sa bulkan Kanlaon. So far alert level 2 pa lang ang bulkan ha. Ang permanent danger zone is within 6 kilometers away from the crater. Magsulod kada 6 kilometers away from the crater, mga katropa, ginabawalan ina. So, mo ng mga balasihan sa FIVOX para ti mapataas o kung ipalabot sa alert level 3 ang status ng bulkan. Alas 11:11 mga katropa, siningat yun, diri kita sa national nga istorya. Pakigangutan ko ni si Sir Jeffrey Celis, mga katropa. Kay ti, ano no, ang Secretary General sang, ano mga katropa, sang Bangon sang Bayanan, matapos nga dako ni nga pag-ios, no, sa grupo o kon religyoso nga grupo ang, or religious sect, amo ni mga katropa, ang Iglesia ni Cristo. Mga katropa, rin sa piyaklinya, ang Secretary General sang Sambayanan, si Bangon Sambayanan, no? Si Sir Jeffrey Celis, angot sini sa diskusyon sa kausa, mga katropa, nga ginlunsar sang religious sect nga Iglesia ni Cristo, mga katropa, dito sa EDSA. Sir Jeff, good morning. Welcome to sa XFM Bacolod. Kaupod mo subog, Sir, si Katropang Andrew. Mayang aga, Sir Jeffrey.
4: Ay, mayang aga, Katropang Andrew. Mayang aga sa mga tagpalamati mo sa XFM.
0: Yes, sir.
4: Dira sa Western Visayas, sa Negros, kag sa palibot sang Panay Island.
0: Salamat gid, Sir Jeff.
4: Malabutan sang programa.
0: Salamat gid sa imong time, Sir Jeff. Sir, ati sang early morning, sang Tuesday, tong hindi ko magsala, nakibot, no? Nga, gulpi lang nagdagsa ang kadamuon sang pila ka mga individual and uli na lang natukiban nga may movement gali ang Iglesia ni Cristo dito mismo sa EDSA. Sir Jeff, ano ni sir ang matutuwid nga kausa sa ni sir kung nga may mga reklamo nga hindi malabyan ng EDSA and also doon na kahitin alert ang status ng kapulisan and also sa militar, sir, sa NCR.
4: Oo, nakibot man lang tanan, no, nga nagkaroon sang lightning rally.
0: Yes, sir.
4: And then nagdevelop na into a level nga naging parang occupy EDSA na ang natabo.
0: Okay.
4: Sa paghulag sang mga taga-iglesia ni Cristo.
0: Oo.
4: So nobody expected that nga himuon nila ni kaya wala man sila sang official nga announcement eh.
0: Okay.
4: Although may mga monitoring naman sa information nga naghahanda sila nga inkaso nga ipaaresto si Senator Marcoleta which is who is considered nga part sang ila organization.
0: Yes, sir.
4: Maga lunsad sila sang protesta. Ang una ko nga nakita dela Katropang Andrew atong medyo pahambog nga ginobra ni Boying Rimulya nga mag-press conference. So doon na insulto siguro na ginpahog-pahog niyang Iglesia ni Cristo.
0: Okay.
4: If not really the Iglesia ni Cristo, si Senator Marcoleta. So nagkaroon siguro sang negatibo ina ang reaksyon sa Iglesia ni Cristo. At kaginambal man nila, no? Ang ambal nila, Katropang Andrew.
0: Yes, sir.
4: Nga ginahingabot ni Boying Rimulya, kagsang gobyerno subong, si Senator Marcoleta, kay ginaimbestiga niya ang flood control scandal.
0: Yes, sir.
4: Kagiban pa nga mga issues ng korupsyon.
0: Mm-hmm.
4: Pangatwa, nangakig sila kay tingaangay single out did si Senator Marcoleta.
0: Mm-hmm.
4: Eh samantalang ang ilang nakita, mas madamo pa ang mga dapat kasuhan.
0: Mm-hmm.
4: Like ang mga kurakot na mga congressman.
0: Mm-hmm.
4: Kurakot ng mga ginpangkudlo ni Ginoong Saldico.
0: Mm-hmm.
4: Kagiban pa nga mga politiko, kag mga opisyal sang gobyerno, wala gin pang kasuhan.
0: Okay.
4: So amo na siguro nagtulog sa ila kag ang pangatlo.
0: Oo.
4: Imantagin mo ang ikaso kay Senator Marcoleta is a non-bailable crime na ginallege, no?
0: Nga plunder.
4: Oh. So mapriso siya kapareho sa natabo kay Senator
0: Jinggoy.
4: Oh.
0: Correct, sir.
4: So dira na siguro nag-trigger nga ginpahog kag daw gintakos ni Boying Rimulya ang parindugan sa Iglesia ni Cristo nga nag-warning na sila nga hindi human pagamuhana si Senator Marcoleta. So amo na nga nag-hulag sila. Ang pinakadako ng paghulag nila kahapon until 7 PM when I was there. Kami sa mga grupo naman sa Kampilan, Bangon sa Bayanan, kagipan pa nga mga multi-sectoral alliance members ng Kampilan. Mga nasa 30,000 mahigit ang tao nga pick nila. Kag subong, I think they are trying to mobilize more people sa bahin sa Iglesia ni Cristo sa second day sa ilang paghulag.
0: Okay.
4: But this is already a very strong message to the government of Marcos nga may pwersa man niya ang Iglesia ni Cristo nga mag-create sang isa ka significant nga protesta nga pwede magpatayog sa gobyerno. Imantakin mo, i-occupy sa ilang mga salakyan ang isa katako ng kabahin sa major national highway na ang EDSA. So, apektado gidya ang ekonomiya, apektado ang transportasyon, mobilization, umaga, kaya iba pa ang serbisyo kahapon. And subong, medyo may bukas na, tako nga bahin sang northbound sang EDSA, pero ang nagadagsa pa mga tao gihapon na katropang Andrew, at kung asta san o ini, wala pa sa may makahambal, kaya hindi makamiya miyembro sang Iglesia ni Cristo.
0: Oh, sir.
4: Pero nagpakigangot kami sa ila sa mga solidarity action. To show our support and fellowship sa ilang ginapanindugan. Alabi na sa pagbato sa korupsyon, kag mga iskandalo sang pagpangurakot sa idalom sang gobyerno subong ni Marcos.
0: Okay. Pero, Sir Jeff, ti asta sa no ini, sir? Pila ka adlaw ni?
4: Ang nabagtian namon kahapon na minimum 3 days, 5 days.
0: Okay.
4: Muna ang ilang target. Asta nga pamatian sila kuno sang gobyerno ni Marcos nga ipauntat ang ginatawag nila nga selective justice.
0: Correct.
4: O yung paggagamit ko no sang poder sang gobyerno like the ombudsman para mangipit sang mga nagakritisize sa government with the likes of Senator Marcoleta.
0: Gani man no?
4: Ito ay makompleto nila nga malapot sa 3 days to 5 days. Ika-second day nila subong, wala kita makasigurado kung ano kalawig, pero right now bukas na ang portion sang EDSA nga dati na occupy nila kahapon. And pero yung numero sa mga tao nila daw pareho mangyapon nagapasulod sa 20,000 to 30,000 ang target nila subong adlaw.
0: Okay. Pare Sir Jeff no kay they are planning man nga atubangon gini ang administrasyon ni PBBM. Pero Sir Jeff, if ano gid man kung hindi gid man magatubang or magbuya man sang sugilano ng presidente, kay may nabasahan ko bag-o lang gid. Ang ini nga pagtililipon dito sa EDSA, ginakabi gid sa gihapon sa presidente nga hindi threat, no? Not a threat for him ang ini nga movement, dako nga movement dito sa EDSA. Pero sir, kung sa amo pala na daan yang sugilano nga ginapagwa sa presidente, duwa gid siya plano nga magliwat ang pananawa niya ni especially sa sininga mga desisyon against sa kay Senator Marcoleta. Sir Jeff,
4: sa paglantaw ko may mga inhistoryanay na nagkakatabo sila.
0: Okay.
4: Ang tawag sina katropang Andrew, back channel talk.
0: Back channel talk.
4: Alam na natin kung ano ang influence ng Iglesia ni Cristo.
0: Okay.
4: Sa tanan nga bahin sang gobyerno ara sila eh. May ara sila sang pwesto, may position sila. May connection sila.
0: Okay.
4: So it is not far fetched. Hindi na bag-o kag hindi na malayo nga posible gid nga may mga back channel negotiations. Hindi na siguro nato ni na ma-discuss, no.
0: Okay.
4: Bangod kay ang purpose man nila sa pag-occupy da sa EDSA kahapon kag subong pangadua nga adlaw. Hindi man sila gapanawagan kay Marcos nga mag-resign. O magpanaog sa pwesto kag maglayas na sa poder.
0: Okay.
4: The Iglesia ni Cristo is not calling for the resignation of Marcos.
0: Yes, sir.
4: They are only clearly calling for the stop to selective justice. And i-stop ang persecution.
0: Okay.
4: O yung mga atake laban kay kay Juan, kay Marcoleta.
0: Okay.
4: But to call categorically for Marcos to step down, wala sila sang amuna nga panawagan.
0: Okay.
4: Kaya siguro way ginalantaw ni Marcos nga threat direkta sa iya.
0: Oh, sir.
4: Pero perwisyo sa publiko, in a way threat pa rin. Kaya di apektado ang mobilization, apektado ang mga paghulag sang mga tao, mga negosyo.
0: Yes, sir.
4: Kagang iban pa nga mga
0: matrabahante.
4: Ang mga trabaho, pati ng ekonomiya.
0: Correct, sir.
4: So, dira nga bas nga bahin, katropang Andrew, it can have an effect to an amount similar to a threat to the nation. Pero yung direkta nga nagpanawagan ng Iglesia ni Cristo right now, nga magpanaog sa poder si Marcos, wala pa. Pero, may posibilidad nga magdamo. Ang mga tao dira kag ang iban nga mga grupo like kami gapanawagan kami isang resignation kag step down ni Marcos. So may posibilidad nga magdamo ka ng tao nga nagapangakig na kay Marcos.
0: Yes, sir.
4: Nga mag-join sa EDSA, that is a possibility. Kaya in a way makita mo nga there is still a looming threat of a possible nga pagdako sang protesta nga lagpas na sa confines sa paghulag lang sa Iglesia ni Cristo.
0: Okay. Sir, why is it nga nag-initiate gidyang INC no? Kay ano gining ila gusto nga ipakita nga INC. And may mga nagka-question nga ang si mga Katolika nga do ay ginagpartisipar, sir. Nga gindala gid ang INC, Sir Jeff.
4: Oo, di sa tabaglantaw ko they are trying to show their strength,
0: mm-hmm,
4: and they are trying to position into a bargaining position.
0: Okay.
4: Sa gobyerno ni Marcos.
0: Mm-hmm.
4: Nga untatan ang ginaubra nga pagpangingabot kay pagpangipit kay Senator Marcoleta,
0: mm-hmm,
4: kag respetuhon,
0: mm-hmm,
4: ang katarungan sang isa ka individual nga public official,
0: okay,
4: nga magpahayag.
0: Yes, sir.
4: I think they're trying to do the bargaining position.
0: Okay.
4: On Marcos, but not automatically and outrightly calling for Marcos to step down.
0: Yes, sir. Sir Jeff, another question na lang. Kung after 5 days ni nagagapabilin to bigyapon ang ining mga ano no tumuluo sa simbahan sang iglesia, Sir Jeff, anong ato ni nga lauman even though nga muna ning panawagan nila sa presidente, but the plunder case or ang madayon gid bi or gin dakpon gid si Senatora Marcoleta after 5 days nga ara pa da sila, ano na yan, sir, possible nga matabo man, anong ato ning expectations ini?
4: Kasi ganun din na maglabot 5 days, no?
0: Okay.
4: Una lang naman nga nakuha ang impormasyon nga 3 days to 5 days. Kasi supong matapos naman nila.
0: Okay.
4: Kaya pagka-intindi ko, nagkaroon na sa mga
0: pinistoryahan
4: nila. Amo na sa top leaders,
0: okay,
4: both sides,
0: amo
4: sa gobyerno,
0: okay,
4: at sa iglesia.
0: Yes,
4: pero kung maglawik pa sila dira, definitely gamitan nila sang poder sang gobyerno, ngayon disperse sila dira.
0: Amo gid gani, no? Sige. Sir Jeff, well, ti, amo ni ang dudra lang gid na sentro, no, sa EDSA, but I don't know in some other provinces, sir.
4: Siguro kung maglalain ni kag magkaroon sang marahas o violent dispersal, may mga masaktan o may mapatay da sa mga engkwentro sa kalsada, ang hindi magalin kag ang mga salakyan magkalaguba, magkala pilasa ng mga tao, base posible nga maglapnag ang protesta sa Iglesia ni Cristo, posibilidad all over the country.
0: Oo.
4: Kaya tiyalos na tanan ng mga regions kag provinces, ara man sila.
0: Okay.
4: Pero right now, I do not think so nga ipa-escalate din na ni Marcos. Kaya traditionally, hindi man na ang Iglesia ni Cristo gid nagapanawagan sa mga people power. That's the reason nga why sila ipanawagan sa Marcos resignation.
0: Okay.
4: Ginapahuntat lang nila ang pagpangipit.
0: Mulang gina, no?
4: Kag ang mga pagsupil kay, kay Senator Marcoleta, kag ipadayon lang ang paghambal, kag ang pagbunya, ang pagbubunyag o ang paglantad sa mga issue sa corruption, kag hindi pag-isupilon.
0: Okay.
4: Hindi pag-ipiton. Mula na yung ilang panawagan nga nakita naman sa dito kami kahapon.
0: Gano'n.
4: Ang panagpag-oila ang panawagan nila.
0: Yes, sir. Sige. Sir Jeff, basi may dugang ka na lang, sir, before kita magtakop, sir.
4: Oo, di man, maayo man itani nga nabuksan sa Iglesia ni Cristo ang ilang panawagan nga untaton ang pag-abuso sa gobyerno, ang paggamit sa selective justice,
0: yes, sir,
4: ang abuso sa ombudsman, no, sa pagpangingabot sa mga political enemies of the administration. Pero mas maayo git kung dalon sa Iglesia ni Cristo sa mas pinakasentro nga problema subong, which is yung ang pagiging mastermind ni Marcos kag nila Romualdez sa issues ng corruption kag mga plunder o pandarambong. Agudto nga mas klaro ang direksyon sa inapagulag kag mas magabinipisyo ini sa bilog na pumuluyo, hindi lang kay Senator Marcoleta.
0: Okay, sige. Sir Jeff, thank you get. May ngunto dira. God bless you, sir.
4: Oh, thank you again. God bless you, brother. And katropang Andrew,
0: yes,
4: and mabuhay ka mo sa XFM.
0: Thank you again, sir.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si Sir Jeffrey Celes, ang Secretary General sang Bangon sang Bayanan. No? Una sa bayanan, parang subong Bangon sang Bayanan na sila kahit registered ng ilang grupo. Well, mga katropa, mo ni ang ginapunto kahapon, wala yan sa may matabong ano no, pag-oust sa presidente. Kundi, amo lang gining ipabutsyago kung ipanawagan sang sininga religious sect sang Iglesia ni Cristo, mga katropa, INC. Nga untaton ang selective justice diri sa Pilipinas. So, kahit may iban kaya kung tsakto man naobserbahan taman nga doon selective justice kita. Pero ganito yung mga katropa, maambal na to, may mga kaso mo na sila nga maambal na to bigang selective justice. Hindi kaling mga katropa, may mga ginapangabay ang ining mga grupo para fair sa tanan, no? Ang pananawan sa gobyerno sa tagsaka Pilipino, hindi ka siling yung amo na, siya amo to, ikaw ya amo lang ni. Dapat yung mga katropa, alalangay kung may husto nga kaso, ti dakpon. Dila siling yung basi sa partido. Yada, may aram na nga sobrapa. Di, dapat takpon mo na. Sentro! Di galing nga nga natutukan lang yung sila sa amuni. Kaya bangod nga, nangin kontra partidos. Dito rin na to, nakita ang mga tropa nga amuni ng hampang sa politika sa Pilipinas. Especially Sentro. During this administration of PBBM. No? Di, Bulgar sa... Oh, ambalya pa to last zona ya nga previous zona ya mga katropa nga maya naman kayo. No. Organi gumuro mga katropa siya paya gali no. Gumuro siya paya gali ya mga katropa. Siya paya gali mismo mga katropa ang nabalikan. Painting iyang pangalan na dala. Kung sino pagito ang mga tao do halos na lang tanan no. Ang balinugaw. Oh, kung saan pa bala mga katropa, linuto, linugaw. Tanan mo, no? Tanan nga panakot, tara, dira, tingnan yung mga panakot. Hindi ko sino itong mga tao, itong mga nalakip sa sining mga flood control, kinawatay, dire, corruption. At di nadala sila tanan, no? Ara sila tanan. Di, ito na exempt ang iban? Oh, ano mo ito rin yung gubuwang pangalan? Ara sa listahan sang mga corrupt nga opisyal dari sa pungsod Pilipinas. Sentro. Di mano ka be? Di, why ka na may mahimo? Madinay ka na lang gito eh. Mambala lang sila yung binuteg ng ilay ah. O bro, bralan history. Pagaling mga tropa, baw gabaraka, ang galing pangalan. Eh. Pinaka billions of pesos. Oh, half billion. Billions of pesos ang inapangawat nila sa aton ng mga Pilipino. Pinaka-perte ng iba, no? Gapangayo na lang gikita nga tani mo nino sa kaamat tani sweldo pero ang iban nga mga politiko perte pa no ang numero uno ka mga kawatan na muman ng mga numero uno nga nagpamalabag sa pagpasaka sa sweldo sa mga empleyado oh mga pigado ng mga Pilipino nga nagpaninguha mga para sa pamilya nila eh may kaunon sa sulod sang isa kanlaw may gastuhon may bayad sa sulod balay may bayad sa kurente ano pa mga katropa ng mga panginanglanon responsibilidad nato bilang mga Pilipino ako ni mga katropang pangabuhi ta subong mo maubra ta bayat asang tanan tigaling sila mismo yung mga katropa yung obra pro pangawat perte ga sululubra na manggad nila sa ilad ang mga bank accounts bangod sa amulan ni nga pangawat nila o ita kabalugan ni Gurwain isla ga sulugabutang sa bank accounts na nila da o ginagbayla ng amount na ginabutang nila sa bank account para hindi mas lama question sa AMLC ng Manila Lending Council trap la mabatayan lang ilang kwartan. Diba si Weta Kabalugur may mga underground is lang yun na pinangot-kot na lang pinanglubong mangga nila na kay bangod sa kasululubrang pinangawat.

0: dosang pangabuhis na tagsakay. Pigado ni, amulang na yung kita. Kaya amulang na mo. Ito mga katropa, kunusto lang inading pamalakad yung panggobyerno sa Pilipinas. Kung wala lang ni ginbulong sang mga sakon ng mga politikong kagutom nila, mga katropa, kagreedy nila. No? Ginbulong nilang ilang kagreedy. Ito kalaya man sa termino nga sungak-sungak. Ito, amun mo lang ang pinakamalapit na nga description sa ilam. Sentro! Sino man na debi karong ma-deny nga hindi sila mo na. Kay halos tanan gumawa ng pangalan nila nga amun as sila kakawatan, kakurap, kagkadalok-dalok sa mga Pilipino. Sentro! Subukan mo pa nang himuon nila, oh. Kada isa sa ato mga tropa, apiktado ni. No? Apiktado kita tanan. Tiko na nun yung matabo mga tropa. Ti, sa madasong eleksyon, aran na sa aton nga po na. Kung sinong piliyo naton para makahatag bisang papaano, makapanindugan sa kinamatarong sa tagsa ka mga Pilipino.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:31 na mag-apos kita for a while. Supunan tadi karoon ng ibang pagiging mga diskasyon, topics mga katropa. Oh, mga importante yung mga topiko sa siyudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros pagbalik sa sentro. Please stand by.
2: Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig na testimonya
4: tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
4: Laking pasasalamat ko talaga.
3: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, paano? Sa turbo. Mabibili na sa inyong super.

0: Zaton Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog. Gag na gwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Gag sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even mga

0: fortified the plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium sir Josil ti ginaupod man ni siya sa dietary approaches ti kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado kag mga madahon man kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton sir Josil sa ginatuwaga protein, calcium naton, potassium and magnesium ara gid permi mga madahon kag biyerde nga mga utanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sining digestion bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta. Ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala ikaw sinya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti amakon mo na ang garok nga karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingin at tiyan.
2: Bawat minuto ng iyong buhay ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
3: The secrets of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogin bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood Doc Leo.
0: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension among kakulang sa potassium among kakulang sa magnesium kulang sa calcium kaga iban pagid nga mga mineral which is balunggay may ara sina nga mga mineral Sir Josil. Idugang mo pagyad ang spirulina. Ang spirulina nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyad ang pag-functionar sang aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya Sir Josil nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man Sir Josil nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile sa aton sining cholesterol sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The secret of health.
5: Kape nga puno sang sustansya, suabe, ang timpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
6: This
4: is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Sentro sa mga balita.
8: Sentro sa mga balita.
9: To be evidence-based now.
7: Sentro sa mga impormasyon.
8: Sentro sa mga impormasyon.
10: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
7: Sentro sa serbisyo publiko.
11: Wala malis na nag-engage siya sa pagbaligyas.
7: Feds, Andrew Burgos sa Sentro.
8: Sentro.
11: Central. XFM time, alas 11:41 ng mga katropa. Nagabalik na ito ko pala tuntunan ang Central. Pakikangutan, ito nga, Ton, balang XFM Caban Calan City, ikaw po sa kay katropang Winston Villanueva. May update din mga katropa mo kay sa information kung nakuha mga katropa. Doon may, kundi ko magsala, doon stabbing incident ni mga katropa sa hinubaan, no? Considering do ka ano gini do ka seryoso gini nga nadangatan sa biktima. Live from XFM Caban Calan and sa Banwas ang Inubaan, kao po natos katropang Winston Villanueva.
12: XFM Live Report Central.
11: Pas, may ngod to. Please come in.
13: Andro, nakita mo ng picture ngayon sa'yo ko sa'yo mo?
11: Oo, oh, Arena, kita ko gud. Bao, grabe mo ning agi, oh. Ginano ni.
13: Actually, ito bang Andro, kung na ako ni-analyze, doon ka bagay mo, siguro, daw kalamutan ni kagal, daw mga aki kagid, na
11: Oo.
13: Una mo niya, kaso bang Andro, pag abot na akong dre sa Dubaan, maaari pa ko actually, nag-reto ko na yun sa police station.
11: Oo.
13: Abot sa police station, natural, wala itong amigo natin, police major Eric Doronila, wala dire,
11: okay.
13: Wala kita may interview.
11: Oo.
13: Kayo lang, kayo na-abdahan ako ng bata mismo sa biktima at the same time, bata man sa suspitado.
11: Oh.
13: Ang suspitado, katropang Andro 2.
11: Okay.
13: Asawa, kagkirido.
11: Ay, hala.
13: Asawa, kagkirido ang suspect.
11: Wow.
13: Ang ginpatay nila, ang tuod-tuod, abi nga bana.
11: Hala.
13: Kung kagabi, ang pasapanisayon sa bata, nga nagatulog na sila, nakibot ini sila nga nagsulod gulpiada, no? Nagsulod gulpiada ang isa ka, duwa ka lalaki. Ang description ng bata, duwa ka lalaki.
11: Duwa ka lalaki.
13: Pero identified niya nga ang ining isa, amuning abi na ka, bigaman binga tito.
11: Uy.
13: Ito kay ang nanay agali, kag ang ining si tito ya, gaup da na man.
11: Uy.
13: Oh, so si ang nanay ha. Kapito, ikaw walo lang nagpatay ha.
11: Hmm?
13: Amo si ko kalamutan ha. Ika? Ang nagpatay na ikaw walo na.
11: Nga tito?
13: Na lalaki.
11: Ika walo nga tito? Pas?
13: Antis.
11: Oh? Pas?
13: Prince yung batay ha. Prince yung batang bayi.
11: Grabe man ba do? Ay, excuse me sa termino. Pass? Pass? Hello? Oo? Pass, mapatihan mo ko? Hello?
13: Sir.
11: Pass? Do, may nagsulod sa ulo ko. Do, siling sa iba. Do na yun ba?
13: Ang muna ganyan ba ko sa imo? Do, mamuot ka.
11: Ay, wala. No, ano na lang
13: yung kasada. Kaya nga, 3C ang bata yan.
11: Uy, hala. Talay-lain tatay.
13: Walo ka lalaki mo. Ang nagagi sa kabuhiya.
11: Oh my God.
13: Puperte nga babae.
11: Grabe man.
13: Eh, amuni ba? Uy. Amuni. Ang inang ginupo dyan ay kawalo, baan naman sang utod niya?
11: Ha?
13: Baan na sang utod niya man?
11: Ala, ano niya kuno niya?
13: Oh. Anong tawag nila ni Tuhog? Tuhog?
11: Ay, Jesus. Ano man mansig parintihan na yun eh? Mansig kadugo yun ang niipas?
13: Daw mo na gani ka, ako sinitulim mo daw maambot ha, pero mainit ka man. Bangod nga, ang opisyon isang babae, gani ka tropang Andro, Kaya kung mapigaduhan ang isa, sa ilo naman sa isa.
11: Ah.
13: Pagkatapos, kung mapigaduhan naman to,
11: biyaan
13: naman. Sa may naman kwarta to siya,
11: biyaan
13: sa ilo naman. Kasi hindi yung patay nila, muna yung original, naging ganyan pakasla, na muna yung si Edwin.
11: Uy.
13: Ano yung pinakasla niya? Martir. Ah, wala po tatawin, martir ini. Hasta sa kamatayon, nagpaka-martir.
11: Grabe ba? Pass?
13: Ay, kung magaling lang yung asawa, pagpayaan niya lang, siway sa mahimo, nagaling mo, pero pagbalik, matunoy niya kapon.
11: Ila, grabe ba? Grabe yung kaluliyan ba?
13: So, muna,
11: pass? Pass?
13: Ang mga punto doon, mga idamang init na naman.
11: Oh, mamangkot ko, pass?
13: Ang init na naman to niya.
11: Oo. Oh. Ang tsuras ang babae, pass, ano ni pass? Do artista?
13: Ah, papatawa ko yung natural na, ano?
11: Ano, ano, ano?
13: Makakatawa ko yun.
11: Ay, naku.
13: Ito, Andro?
11: Oo.
13: Ang tirang masubuan mo ni.
11: Oo, pass.
13: Pag nabuo ka ito, Andro, arang din ang bata.
11: Oh, yolo.
13: Arang bata, nakakita. Kita, yagin kung paano. Nagkita mo ng picture ni Sego Simo.
11: Oo.
13: Lima na kagag ko, kapilas.
11: Hala.
13: Nakagin labo, labo sa liyo.
11: Atok, atok, giniagalis ang labo. Ne.
13: Oo, yes sir. Yes sir. Binangon ang yung gamit. Binangon yung gamit. Nagdaw tubog iniabi ang biktima. Kapoy pa. Daw nakakwatan sa ining babae. Nagsinyas guro. Ginpasulod ang ining laki. Tagin tayo. Ginbayaan nga wala sa kabuhi. Pangamuna, no? Pag-abot natin dire sa ilang lugar sa barangay Puok, dire sa may inubahan, kita natin ang taakib. Mismo ang utod sa babae, ha? Akib sa iya.
11: Uy.
13: Ipa niya, masimpatya ang utod mo?
11: Oo.
13: Ismo niya mga utod niya, akib sa iya. Hindi palang hindi na pag-goon sa presuhan mo. Kahit daw ko ay gamitong ko lang ang time katrabando, daw nag-visitan sila sa piling babae.
11: Kaya ting ang gawi daan pa, katropang Winston, ang gawi daan, di kidya amo mo.
13: Amo na dali nga, isang tanda pa mati ko di gina, away ko makugalao nga tubang pa ya, uto dyan na kidya, manghod ya. Kaga na amo na yan na rugrabi, kidya ang kakid niya nga, hindi yung gitbabaton, nga amo na gina mo sa iyang magulang. Wala man sila nagkulang.
11: Oo, oo.
13: Why sila nagkulang sa paglaygay, pero ting gina mo, kidya pon, kaya iya magulang, nakatropang Andro, nga kaso, nga parricide sa asawa.
11: Murder
13: na kaso naman nga murder sa Sining Chirito. Araw na sila sumong going sa Bakulod.
11: Oo.
13: Kaya
11: pailan na?
13: Ang nagpasaka kaso, ang pamilya sa lalaki.
11: Bao.
13: Ang witness mismo ang iya duwa kakamataan.
11: Ati, pusagin. Mugin na nang dapat na may kinadakpan man. Dakpan din sila ko na pa sa dakpan, pass?
13: Yes sir, ang lalak, ang suspect na dakpan sa post operation, wala ang ining babae doon nagsungka sa prisoan, direa sa police station. Pero siya was si Gapon, hindi Gapon mag-anubuhay ang kaso, parisay Gapon iya pagkatumangon,
11: ang pamangkot, di blapas, ikapila na ni ang ginpakasla niya ning ginpatay, ikapila na ni nga laki sa kabuhi, ya?
13: Ang una, orig niya.
11: Amo gining first? Amo gining first?
13: Amo gining pinapakasla niya, oo. Amo na galing martir. Amo na siya nagpaka-martir.
11: Ti, sa Pilanes lang ako nung katuig, ni nga nag-asawahay? Nga kasado?
13: Malawid-lawid naman kayo nakalima sila.
11: May walo na kalalaki, galing nga nakatumuoy sa iya, eh.
13: Maayong klase, siguro.
11: Grabe man yung istorya, kapait man naman. Pero ako nagalain mo na, sa sining lalaki, oh.
13: Pantayan kayo na ito mga tagpalamati, ang palaysayon karon, no? I-post na ito karon palaysayon sa bata mismo, ha? Ang bata mismo, katropang Andro, ang interview na ito sa ila, tungkol nga wala man ang mga kapulisa na ito, na ayaw na permiso sa ila kung pwede na ito ma-interview bata. So i-post na ito mga ito kayo, no? Ang,
11: sige,
13: ang palaysayon
11: mismo, na ito,
13: ang bata. Tungkol sa ato niya,
11: ngayon
13: na ito sa imo tinokay pa para hindi man mausot ang ato niya pag-padulong dire sa banwa ng inubahan ng katropang Andro.
11: Sige, pasa.
13: Ako na natin, nakitaanay dire, katropang Andro. Natanag ang ganyan Pilipino sa Pilipinas si katropang Winston Antonio Villanueva. SMM News, Kabangkalan.
11: Grabe man yung istorya mga katropang. No? Kasubo sa bahin sang sining bana. Mga katrop, ang ginpakaslan, ha? Bana, pinatay mismo sang iyang asawa, upod ang kirido. Kapila na ning lalaki ning nagpatay ni kawalo na ne. Amo ni ko ni kawalo ya. No? Kay mga katropa siguro no, naplanuhan na siguro nila nga mo ning himuon batok siya nga bana. Iti pa siya siguro sa gawi pa lang daan sa babae mga katropa hindi na gidya amo, no? Kumamigado tong laki nga upod ya, biyaan ya. Tapos kumamigado liwat, lupatan niya naman ang lain. Banay mga katropa, grabing banay ang kamartir, no? Tsakto gining termino ng martir. Kaya nga, magbalik yung asawa yung bisan ano na tong pakasala sa asawa ya. Ginabato niya gyapon. Pero mga katropa, ang ginapalangga ya, mismo na nag-isano yung asawa, amo man mismo mga katropa, oh, ang nagpatay sa iya. Makapila ka beses siya gitraidor. Dari mo ganyan makita mga katropa, ang manublambal nila, no? Nga perte nga pagigugma. Pero galing mga katropa without any reason. Oh, samtang nagkakatulog ng biktima, pinatay, no?
14: Sentro.
11: Upod mismo sa iya kirido. Oh. Diba, call mo mga katropa. Sige, check na to, spiya kaninya. Okay. Arito ka na itong mga balita, syudad sa Bacolod, nga upod si katropang Wendell Balinario.
14: XFM Live Report Sentro.
11: Mga katropang Wendell, please come in.
15: Katropang fans ano sa nalikdan ng adlaw nagtrending ini sa Facebook ang pag-inos ng barangay Vista Alegre nga Lunangon. Katropang fans marda pila sa mga residente kag nagdamo pagid sang sugod nga nag-post ini ang nagreklamo no may angot diyan sa nasabit nga ruta o kung alternative route katropang fans gagin labutang dira sa mga residente tungod ya nga Lunangon kaayo no ang kondisyon sa nasabit nga alternative route sa do indi maagyan dira sa bahin sa Hacienda Road sa may barangay Vista Alegre kay katropang fans na hibaluan maginakay o gali ang main road sa nasambit nga lugar. So, magibutangan sa alternative route o kung alternative nga ruta dira sa area para ma, ano bala, no, malabyan sa mga residente dira sa bahay sa Hacienda Road. Ano? Pero, sa katropang France sa dumdumang, ito nalagdan nga adlaw, naginulan. Sa inulan niya katropang France, ito wala man sa kasilasyon sa klase, sa padayon ang ano, no, ang pag-eskwela sa mga kabataan, mga residente, dira, sugat nulong pa sa mga nag-gwa sa dranga area. Si Katropang France ang lugar, no, makita mismo sa pila ka picture online na tumang talunangon. Doon pwede mabula matanuman, no, sang, ano yan, no, sang humay at tumult sa lutak na kitaon, especially magulan, gali ang muna kabunday, dira. Hindi lamang Katropang France nga Lunangon, dira, akag madanlog para sa mga motorsiklo, kundi pati mga nagasakay. Katropang France, kung ka nagasakay sa motorsiklo, ang mga estudyante, grabe ang alsik, no? Grabe ang lupak sa ilang mga uniforme. So, di nakalambot ini Katropang France ano, sa mga konsulalis ng syudad. Kasi syempre nakalambot man sa kay Mayor Greg na sa taya. Kasi di, mismo ang barangay, no? Nag-action man, di naligdan ka at down man. Katropang France, di na-check nila yun, no? Sa barangay officials dito ang area kasi na ibaluan nga nakipagangot sa contractor sa masambit nga proyekto kag ang ining nga nasambit nga proyekto na ang Katropang France nag-start na gabi niyang July 17 no sang inilang gidi ay kuntang inilang gidi nga Hulyo plus dati ini ang matapos pa sa December 14 so kay sumugod ang tulan ba nawig-dawig pa no ang isundin sa mga residente din akong hindi makayo. That's why, natin nag-request na ini ang barangay na daan sa contractor na si Patapano dira, which is kita pa man sa contractor, kagagin na pangakuan na butangan dira sa mga volcanic materials agad nga hindi mag-lutak. Kag nakalabot kay Mayor Greg Gasataya. Kag sa payag naman ni Mayor Greg Gasataya katotong France, sakitaan niya dito ang sitwasyon. Kaging pakadtuan na no sa city legal upon na I mean sa city engineer's office no na padulungan na dito nila ni Engineer Loven Ceballos, kag isa karon na ibuligan no kung magatagma dito sang solusyon ang syudad para yung ating hindi mayawa ng mga estudyante dito, mga residente sa area. Kasi Katropang France, no, nagpabutsyagdaan ang mga residente sa lugar. Nga ti, tani, kung antes nila ginsiguran, dira, iginimuan Manila maayo nga ruta kahit tiin niya maagi din, no, ang mga residente dira sa area. So, ti, isa karon, no, amuna, syudad, so no kami Greg ang nagpasotikang agud yang ati mapamay sitwasyon dira kay ti hindi na tumapaktan no na masami ang pag-ulan sa mong Katropang France para sa okay. Tubang detalye bala Katropang France mayra kita dira isang tingog yan ni Mayor Greg sa Kataya.
16: Someone texted me about it, no? So I had to check. In line sa isang isa ka road project na gina-implement sa DPWH. No? So, I immediately called up the attention ni Engineer Lobeck in Sangaga and asked him to coordinate with the DPWH. No? So, ang hambal niya sa akin na last week, they had a meeting kag together with the City Legal. They were asked to make necessary coordination with the traffic office, no? Kasi may dalan na maapektuhan, so ang flow apektado gid. But it would seem kay ina na they just did it on their own, no? Construction company, although makatuman this afternoon ang city engineers kag mag-validate further. Kay kung wala sa coordination, hindi makami kabalo nga may mga gina-implement bala ng mga projects such as that. No? Nga dili maging paaki sa lunang, tinagainulan. So, it's really messy, no? Ang situation. So, ay nga siling ko na lang the part of the city, nanti, we will coordinate na lang with them and make the necessary arrest assessment and then...
11: Okay. Sige. Katropang Wendell? Oo. Sige. Oras ko doon lang alang. Thank you, Kids Balita. Mas report mo.
15: Yes, Katropang. Sa karoon na ti ang sudada ng ako man nga ti maga atag sila dira sa solusyon na sa bahay dira sa ang barangay Digitali Gray sa kasya daro Katropang Kansa. Kagati, muna mga katropang no, ang balita abang sa Bacolod City Government Center. Tanda mga katropa, sa pinsyempo sa Corona, wag tumatipas ng Santon Vitamin C, agad magprektahan ang ating alawas yung patok sa Palatian. Para sa nag-audio na, na Pilipinong sa Pilipinas, hindi si katropang Wendell Polinario X, FM News.
11: Central. Madamo ka salamat sa mga balita gigan sa siyudad sa Bacolod. Sa ni katropang Wendell Polinario. Kag mga katropang oras ko doon kolabos na kaya magabulos ng XFM Network News. Pero mga katropa, ang mga produkto sa Guest Wealth, mabakalinitan sa Guest Wealth Wellness Center, kinamtan rin sa Dalan Lizares, barangay 39, siyudad sa Bacolod, kag sa mga drugstores, kaakay sa Mercury Drugstore, Negros Greg's Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. And don't forget sa online, no? Sa Shopee. Sa mga nagamonitor, dira subong sa aton, maayong udto sa inyo tanan. Sa mga nag-upo diri sa aton, thank you guys kay Rihanna Diastro, Alberto Loreno, Marian Ledesma, kay Sir Elvis Guanzon. Kay Reynald, Nina Katoliko, kay Jelwick, kay Miss Joy. Thank you, Miss Joy. Mag-tutok man diri. Zero Del, dira sa Kabankalan man. No? Kay, yes, mga katropa, dira sa mga klas ta, no? Sa mga mailang sa Kabankalan. Good morning, dira sa inyo, tanan mga katropa. Central. Salamat kayo din also sa Moms Chapter. No? Salamat. Sa mga nag-tutok diri sa aton, no? Sige, mga katropa, din nyo na paglisoyin yung mga radyo kaya magabulos ng XFM Network News. Saliwat! Inyong permanent si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasalamat din may ngunto and God bless us all mga katropa.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
19: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
18: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: X.

0: Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Mari. Choose your challenge, 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
3: Ang mga pauning headlines, katropa, ay atin po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Headlines.
3: Signal number 1, nakataas na sa Zambales, Bataan at Lubang Island dahil sa Bagyong Henry. Kasi sila ang lugar sa bansa suspendido.
2: Headlines.
4: Pag-e-extend ng INC rally, pag-aaralan ng QCLGU.
2: Headlines.
3: Kamanggagawa party list, hinamon po ang dole na ilabas ang basis sa naging aumento sa sahod sa NCR.
2: Headlines.
4: Investigasyon ng Senado sa Tacloban shooting, umarangkada na ngayong araw.
3: Ika-unang radyo anibersaryo ng inyo pong XFM 99.5 Mega Manila. Matagumpay na ipinagdiriwang natin ngayong araw katuwang ang Yes to Health Incorporated.
2: Headlines.
4: Sa balitang regional, isa sa tatlong biktima ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, inihatid na sa kanyang huling hantungan.
2: Headlines.
3: Balitang international, U.S. Supreme Court ibinasurang tangka ni Trump na tapusin ang birthright citizenship.
2: Headlines.
4: Sa balitang showbiz, Terry Smallbar at Jaime Morados engaged na.
3: At sa sports, Paraguay pinatalsik ang Germany para po sa World Cup gamit ang penalty shootout.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Pananghalian po ng araw ng Miyerkules, July 1, 2026, ang araw na una niyo pong napahinggan ang XFM News Nationwide last year dito rin sa XFM 99.5 Mega Manila. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
3: Po natin ang may kaugnayan sa panahon. Mga katropa, idiniklara ng PAGASA na isa ng tropical depression ang low pressure area sa Kanluran, Timog Kanluran ng Bataan, at ito po ay pinangalan ng Henry. Namataan ang sentro ng bagyo sa 240 kilometers west-southwest ng Abukay, Bataan. Taglay nito ang lakas ng hangin na sa 45 kilometers per hour pagbugso na umabot hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil dito ay tinas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Timog Kanlurang bahagi ng Zambales, Kanlurang bahagi ng Bataan at sa Lubang Islands. Nagbabala rin po ang PAGASA na posibleng maranasan ang malalakas na o tinatawag nila na gale force na bugso ng hangin sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental, Mindoro at sa Palawan. Samantala, patuloy na magpapalakas naman ang Tropical Depression Henry at ang habagat ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa. Kaya't pinapayuhan ng publiko na bantayan ang mga susunod na weather bulletin at maging handa sa posibleng epekto ng bagyo. Samantala, katropa, sumikat ang araw kanina 5:31 na umaga at inasang lulubog alas 6:29 ng gabi.
2: XFM News Nationwide.
4: Suspendido ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sa Batangas, San Pascual, Lobo, Balete, Malvar, San Juan, Mataas na Kahoy, San Jose, Tuy, Rosario, Calatagan, Mabini, Lemery, Taisan, Lian, Padre Garcia, Nasugbo, Calaca, Taal, Ibaan at Laurel. Sa Laguna naman, suspendido ang klase sa Santa Cruz, Pagsanhan, Pila, Magdalena, San Pablo, Nagcarlan, Bay, Calawan, Liliw at Victoria. Suspendido rin ang klase sa Lubang Occidental, Mindoro. Pinapayuhan ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga abiso sa kanilang mga lokal na pamahalaan at ng pag-asa para sa iba pang updates kaugnay ng masamang panahon.
2: XFM News Nationwide.
3: Posible ma-extend naman ang permit para po sa rally na Iglesia ni Cristo, mga katropa. Ito sa People Power Monument dyan sa Quezon City kung magiging maayos at organisado ang sinasagawang pagtitipon ngayong Wednesday. Ayon kay Quezon City Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego, hanggang Biyernes po, July 3, yung orihinal na kahilingan ng mga organizer ng INC para sa nilang rally sa People Power Monument. Gayunpaman, isang araw lamang muna ang inaprubahan ng Quezon City Local Government para po sa aktibidad ngayong araw. Ipinaliwanag ni San Diego na maaari pang pag-aralan nila ang pagpapalawig ng permit kung mapatutunayan na naging maayos naman, organisado at sumusunod sa mga tinatakdang kondisyon ng pagtitipon. Patuloy po na minomonitor mga katropa ng otoridad ang sitwasyon para ma-check ang kayusan at kaligtasan ng publiko at maayos na daloy ng trapiko sa paligid ng lugar. Maglalabas din ang kukulang desisyon ng Quezon City LGU batay sa magiging takbo na aktibidad at pagsunod ng mga organizer sa mga tinakdang alituntunin.
4: Nagpatupad ang Philippine National Police o PNP ng National Full Alert Status kaugnay ng emergency rally ng Iglesia ni Cristo na nagpapatuloy ngayong araw. Ayon sa PNP, layunin ng hakbang na matiyak ang seguridad, kaayusan at kaligtasan ng publiko habang isinasagawa ang pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang situational monitoring mula sa PNP Command Center kung saan patuloy na binabantayan ang mga pangunahing lugar kabilang ang paligid ng People Power Monument sa EDSA. Patuloy ding tumatanggap ang PNP ng real-time updates mula sa mga field commanders sa buong bansa upang mapanatili ang seguridad at mabawasan ang anumang aberya kabilang ang epekto sa daloy ng trapiko. Tiniyak ng PNP na mananatili ang full alert status hanggang sa matapos ng mapayapa at maayos ang naturang pagtitipon.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, inanunsyo po ng MMDA na bukas na sa daloy ng trapiko ang lahat po ng tatlong linya sa EDSA Corinthian hanggang White Plains northbound. Ayon sa MMDA, inayos na ang mga concrete barrier sa nasabing bahagi ng EDSA at inalis na rin po ang bus na dating humaharang sa kalsada. Pinapayuhan naman ang mga motorista na mag-ingat pa rin habang dumadaan sa lugar.
2: XFM News Nationwide.
4: DILG Chief, iginiit na handa siyang magserbisyo ng waran kung kinakailangan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Nilinaw ni DILG Secretary John B. Crimulla na handa siyang personal na magsilbi ng warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta kung kinakailangan. Gayunman, iginit niyang wala pang kasong naiyain sa sandigang bayan at wala rin inilabas na warrant of arrest laban sa senador sa ngayon. Ang pahayag ni Crimulla ay tugon sa naging pahayag ni Senador Amy Marcos sa isang Facebook video na umaray nahihirapan ang mga otoridad sa Tamkrami na humanap ng magpapatupad ng warrant laban kay Marcoleta. Ayon kay Romulia, hindi maaari magpatupad ng warat hanggat wala pang kasong na isasampa sa sandigang bayan at walang inilabas na utos ng korte. Lumutang ang usapin matapos sa mga ulat na naghahanda ang Office of the Ombudsman na magsampa ng kasong plunder labang kay Marcoleta. Kaugnay na umano'y mga irregularidad, mariin namang itinanggi ng senador ang mga paratang. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, sinabi ni Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na mga pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa naganap na rally sa EDSA ay pagtatangkang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa nalalapit itong impeachment trial sa Senado. Yan ang naging tugon ng kongresista matapos sabihin ni Duterte na ang pagtitipon sa EDSA ay sumasalamin sa lumalaking sentimyento ng publiko laban po sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay De Lima, mga katropa, ginagamit lamang umano ng Vice Presidente ang sitwasyon para mailayo ang usapin sa mga seryosong isyong kinakaharap nito. Pinitikos din ng mambabatas ang mga paglalarawan ni Duterte sa kalagayan po ng bansa at iginiit ng tunay na inaasahan ng publiko ay harapin nito ang mga paratang na nakasaad sa impeachment complaint. Dagdag pa ni De Lima, paulit-ulit umanong iniiwasan ng Vice Presidente ang mga isyong dapat nitong sagutin sa managdaang pagdinig.
2: XFM News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, hinabol ikaw manggagawa Party List Representative Ellie San Fernando, ang Department of Labor and Employment o DOLE at Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region, na ilabas ang computation at basis sa naging dagdag sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, malaking katanungan kay San Fernando kung bakit nagkaroon pa ng dalawang tranches sa pagkapatupad ng aumento.
6: Paano kayo nag-come up sa 85 pesos? At bakit kayo nag-come up sa 2 tranches, sa 2 gibs hulugan? I am challenging the chairperson of the DOLE Regional Wage Board NCR to explain that publicly with all the papers and with all the data that will back up 85 pesos.
4: Si kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando, dagdag pa niya ang makatarungang wage increase na isinusulong din ito sa Kongreso ay legislated na 200 pesos wage increase, kung saan nakakabit din ito ang pagbubuwag ng provincial rate sa buong bansa.
2: XFM News Nationwide.
3: Nagpasalamat si Julius Kainglit. Siya naman katropa, yung Vice President po ng Federation of Pre-Workers, 85 pesos wage increase ng Department of Labor and Employment, pero sinabi niya na ito ay hindi sapat. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kainglit, kulang daw ito kung iisipin po ang naging pagtaas ng mga pao na yung binihin at serbisyo sa bansa gaya ng pagtaas na lamang ng pamasahe at gasolina dahil sa Middle East crisis. Bukod dyan, Metro Manila lamang anya ang may kinabang, gayong lahat naman ng Pilipino ay naapektuhan ang pabago-bagong lagay ng ekonomiya.
7: Kulang po sa 12% na dagdag sa kasalukuyang minimum wage po natin. Para po natin yan sa naging dagdag presyo sa gasolina, doble. Tingnan po natin yan sa dagdag presyo sa pasahe, lalo po sa mga bus. Sa pagkain po siyempre, no, ultimo gulay, ang laki po ng dinagdag na presyo. Kaya parang sa bawat isang daan ay 65 pesos na lang po yung actual na halaga ng pera po natin. Kaya kulang na kulang pa rin po yung 85 pesos.
3: Mga katropa, si Julius Kainglit. Anyo po napanood ang Vice President ng Federation of Free Workers.
2: XFM News Nationwide.
4: Imbestigasyon ng Senado sa Tacloban shooting. Umarangkada na ngayong araw. Narito ang report. Kada na ngayong araw ang imbestigasyon ng Senado kaugnay ng nangyaring paumaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong June 22 ngayong taon na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Pinangunahan ni Senadora Risa Honteveros ang pagdinig ng Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality kasama sina Senate President Win Gatchalian at Senador Rafi Tulfo. Gayun din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon. Kasama sa tinalakay ang Senate Resolution No. 357 na nagsusuri sa epekto ng Roblox at iba pang online gaming platforms sa mga kabataan. Sa kanyang pambungad na pahayag, nilinaw ni Honteveros na hindi layunin ng Senado na ipagbawal ang online games kundi palakasin ang mga umiiral na pananggalang upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga panganib na maaari nilang maranasan habang naglalaro at nakikipag-ugnayan sa iba sa online platforms. Layunin ng pagdinig na alamin ang mga pangyayari sa insidente at makabuo ng mga rekomendasyon at polisiya upang higit na mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga bata at kabataan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay pong balita, pinag-aaralan ng pamilya ng Yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia Ang posibilidad na magsampa ng supplemental complaint kaugnay po sa naganap na insidente. Ayon sa abogado ng pamilya ng si Attorney Israelito Torion, wala pa silang pinal na desisyon dahil hinihintay pa nila ang kopya na reklamong inihain po ng Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice kaugnay naman ay paglabag sa anti-hazing law. Sinabi ni Torion, mga katropa, nais muna nilang mabasa ang nilalaman po ng reklamo bago magpasya sa susunod na hakbang. Adya, nakapagtataka rin na hindi pa nabibigyan ng kompletong kopya ng reklamo ang pamilya ng biktima. Dinagdag niya na pinag-aaralan nilang magsampa ng supplemental complaint upang maisama iba pang individual na sa tingin ng pamilya ay may pananagutan sa insidente. Nauna nang nirekomenda ng CADG ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban sa nagbitiw na Ateneo head coach na si Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay po ng team building activity sa Aurora na ikinasuwi naman ni na Rene Baterbonia at kapwa student athlete na si Divine Adili.
2: XFM News Nationwide.
4: Pangulo Marcos Jr. tiniyak ang suporta sa modernisasyon at kaligtasan ng Philippine Air Force. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Live
8: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa Philippine Air Force sa pagdiriwang ng 79th founding anniversary nito na ginanap sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang patuloy na investment sa kakayahan ng Air Force habang nagiging mas komplikado ang modernong hamon sa seguridad. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang halos 49,896 flying hours ng Philippine Air Force sa internal at external defense missions, trainings, maintenance, disaster response, at troop deployment. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos na tiyakin ang airworthiness ng lahat ng aircraft at mahigpit na safety protocol sa mission at training activities. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, ngayon pong araw, pinagdiriwang ng inyong XFM 99.5 Mega Manila ang unang taon natin sa ere. Kasabay po nating pasasalamat sa mga tagapakinig, katuwang at mga sumusuporta sa istasyon. Sa loob po ng isang taon mula sa Paragon Plaza sa Mandaluyong City hanggang dito sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City, patuloy po na naghatid ang inyong XFM 99.5 Mega Manila ng makabuluhang balita, serbisyong pampubliko at mga programang nagbibigay na impormasyon, inspirasyon at tulong sa ating mga katropa. Ayon po sa pamunuan ng istasyon, sa panguna ng ating pong CEO at President Remilito Uy at ating Vice President Ma'am Olivine Uy, General Manager Edwin Garing at ang inyo pong katropa, na nagsisilbi pong inspirasyon namin kayong lahat. At ang unang anibersaryo ngayon ay higit pa nating panata na palawakin po ang ating serbisyo at patuloy na maging kaagapay ng sambayan ng Pilipino. Nagpapasalamat po ang buong XFM 99.5 Mega Manila family sa tiwala at suporta ng publiko. Kasabay din ang panawagan nating may pagpatuloy po ang pagkakaisa sa serbisyong may puso at malasakit sa bawat Pilipino. Kasabay ng pagdiriwang, muli pong tinitiyak po natin sa XFM 99.5 Mega Manila ang paghatid pa rin ng makabuluhang programa para sa ating mga katropa sa labas, sa kalsada, kahit saan, at napapanahong balita rin sa ere at sa SOCMED at serbisyong nagbibigay boses sa bawat Pilipino. Patuloy po na pasasalamat natin ngayon ang panyaya sa mga nakikinig at mga kamag-anakan po ninyo na pwede nyong mapagsabihan na tuloy-tuloy lang hanggang mamaya. Alas tres po ng hapon ating libreng health consultation, masahe, palugaw, libreng kape at iba pang public service para po sa ating mga katropang nandito ngayon at hahabol pa. Gayun din po ating XFM Radyo, ating anibersaryong regalo para sa inyo. Muli sa ating pong lahat sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide, kasabay natin sa pagdiriwang at pag-ere sa 99.5. Maraming pong salamat. Kami po yung mga katropa. Exciting!
2: XFM News Nationwide.
4: Samantala, mga katropa, nagpaabot din ang pagbati si Yes to Health Incorporated President at XFM Philippines Vice President na si Miss Olivine Uy para sa pagdiriwang ng ika-unang anibersaryo ng XFM 99.5 Mega Manila ngayong araw. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, Nagpasalamat si Miss Uy sa Panginoon para sa mga biyayang natanggap ng XFM at sa matagumpay na paglago ng impilan sa Metro Manila. Ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng naging bahagi ng XFM, kabilang ang mga kawani, partner at mga tagapakinig na patuloy na sumusuporta sa 99.5 Mega Manila.
9: First and foremost, I give the glory and honor to God for giving us this opportunity na magkaroon ng XFM Mega Manila. And then, si Sir Buddy, I congratulate him as the lead for this, no? Without you, we cannot accomplish what XFM want to make life better, no po. And whatever that would be coming on our way, no? We trust God that He's going to give us a better future, no? Yan po. And sa lahat po ng tumatangkilik, no? Sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng mundo,
10: tama,
9: dahil tayo ay nakanet, no? Maraming pong salamat sa pagtitiwala at tangkilikin nyo ang aming mga secrets of health sapagkat ito ay investment po. Talagang ito ay malaking investment po para sa inyo, no? That prevention is better than cure, especially this time po na maraming challenges po sa ating environment, no? Challenges po sa ating buhay, but then if we have good health, we have everything. Kaya nga health is wealth po. So congratulations po sa lahat ng bumubuo ng XFM Mega Manila, and thank you so much po for staying with us.
4: Thank you. Si Ms. Olivine Uy ang president ng Yes to Health Incorporated at Vice President ng XFM Philippines.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Mga katropa, ang XFM 99.5 Mega Manila po ay kasama ng XFM News Nationwide sa pag-atid para sa ating unang anibersaryo. At ngayon pong oras nito, dakwala natin ating mga katuwang nationwide XFM radio stations.
2: Regional.
3: Isa sa tatlong biktima na madugong pamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City, inihatid na po sa huling hantungan. Tatropa natin sa balita, Reggie Navarrete, XFM Tacloban.
11: Matapos ang mahigit isang linggong pagluluksa at pagdadalamhati, inihatid na kahapon sa kanyang huling hantungan si Chris Lawrence Fabian, ang 15 anyos na estudyanteng nasawi sa malagim na insidente ng pamamaril na naganap noong Hunyo 22 sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nabalot ng matinding lungkot ang kanyang huling pamamaalam, puno ng emosyon, hagulhol, luha at pagdadalamhati ang naging seremonya habang nakikiramay at nagbibigay ng huling pagpupugay ang kanyang pamilya, mga kamag-anak, kaibigan at mga kaklase. Bandang alas 10 ng umaga kahapon, inilibing si Chris Lawrence sa Superior Memorial Garden sa Barangay DE, Tacloban City. Matatandaan si Chris Lawrence ang nagpakita ng pambihirang katapangan nang isara niya ang pintuan ng kanilang silid-aralan upang hindi makapasok ang mga suspect at maprotektahan ang kanyang mga kaklase. Gayunman, tinamaan siya ng bala na naging sani ng kanyang pagkamatay. Dahil sa kanyang ipinakitang kabayanihan, ginawaran si Chris Lawrence ng Gold Gallantry and Heroism Award ng Boy Scouts of the Philippines bilang pagkilala sa kanyang katapangan at sakripisyo. Samantala, ang isa pang biktima na si Ayisa Nicole Daso, 14 na taong gulang, ay nakatakdang ilibing ngayong alauna ng hapon sa Superior Memorial Garden sa Barangay Diit dito sa Tacloban. Mula rito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
4: 966 na mga kaso ng bullying na record sa Western Visayas simula noong nakaraang school year. DepEd 6 nilinaw na 95% ito ang naresolba na. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
2: Live report.
12: Umabot sa
10: 1,666 ang na-record ng mga kaso ng bullying sa buong Western Visayas simula noong nakaraang school year. Subalit sa paglilinaw ng Department of Education 6, mahigit sa 90% nito ay naresolba na. Ayon kay Education Support Services Division Chief Dr. Leonerico Baredo, naresolba na ang mga kaso ng bullying dahil sa iba't ibang ginawang intervention ng Department of Education, kung saan isa na rito ang pagpapatawag sa mga magulang ng mga bata, pagbigay ng counseling at ang tulong mula sa Learners Rights Protection o LRP officers.
12: So for the total number of cases that we received, these are reported cases of bullying incidents. We have a total of 966 all over Region 6. And majority, I would say, 95% of these are already resolved. In other words, sa school level pa lang natin na-address na ini ang atong na bullying na mga incidents at atong na mga problems sa bullying, because our schools have their own bullying incident mechanism.
10: Dagdag pa ni Dr. Baredo na physical bullying ang nangungunang klase ng bullying na nai-report sa mga eskwelahan. Pangalawa naman dito ang cyberbullying dahil na rin sa pagrami ng mga kabataan na gumagamit na ng social media sa murang edad. Nananawagan naman sa Department of Education 6 Regional Director Cristito Eco, lalong-lalo na sa mga magulang ng mga estudyante na ugaliing kausapin ang kanilang mga anak at makipagtulungan rin sa mga guro at opisyales ng paaralan upang masigurong nasa mabuting kalagayan ang mga ito.
13: Magtulungan tayo na siguraduhin na masuportahan natin ang ating mga schools, ang ating mga bata. Pag-uwi ng bata, sana tanongin naman natin, pumustahin naman natin ang mga anak natin, anong nararamdaman nila sa pagkikinig sa kanilang mga takot at alalahanin. Bilang magulang, bilang komunidad, kailangan maglaan din tayo ng panahon na makinig sa mga hinaing ng ating mga bata sa batangan.
10: Hunyo 30 na nagsagawa ng EduAction, Aksyon at Solusyon para sa Edukasyon Conference, ang Department of Education 6 upang bigyang linaw ang mga problema at issue na kinakaharap ng ahensya sa ngayon, lalong-lalo na ang problema ng bullying sa mga kabataan at sa paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
3: Samantala, katropa, si First Lady Lisa Araneta Marcos bumisita po dyan sa Cagayan. Yung mga prioridad na proyekto ng PGC at Bagong Pilipinas ay tinalakay. Ito pa natin sa Balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugigaraw.
14: Bumisita si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pamahalaang palalawigan ng Cagayan noong Lunes, Hunyo 29, kung saan mga prioridad na programa at proyektong nakatuon sa pagpapalakas ng agrikultura, infrastruktura at kabuhayan ng mga Cagayano ang naging sentro ng talakayan. Sa isinagawang briefing, inilahad ni Cagayan Governor Edgar Aglipay ang mga pangunahing proyektong isinusulong ng lalawigan sa ilalim ng programa ng Bagong Pilipinas ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga tinalakay ang pagtatayo ng Rice Processing Center at Corna Processing Complex upang mapataas ang halaga ng mga produktong agrikultural at matagdagan ang kita ng mga magsasaka. Tinalakay din ang pagpapatayo ng mga dam at irrigation facilities upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan, gayon din ang pagpapalawak ng farm-to-market roads para mapadali ang pagdadala ng mga ani sa pamilihan. Ayon kay Gobernador Aglipay, layunin ng mga programang ito na higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura, mapabuti ang kabuhayan ng mga mamamayan at maisulong ang pangmatagalang kaunlaran sa lalawigan ng Cagayan. Pinuri naman ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang mga inisyatibang isinusulong ng pamahalaang palalawigan ng Cagayan at ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa pambansang pamahalaan upang maipatupad ang proyektong magbibigay ng mas maayos na serbisyo at mas maraming oportunidad sa mga Cagayano. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Tangyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: Lalaking nagsasaka sa Quezon, Palawan, patay matapos suwagin ng alaga nitong kalabaw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Live! Report! Report!
15: na ng buhay ng maisugod kahapon sa pagamutan ng isang lalaki matapos itong suwagin ng alaga nitong kalabaw sa Barangay Malatgao, Quezon, Palawan. Kinilala ang biktima na si alias Rizal, 58 taong gulang na residente rin sa nabanggit na lugar. Ayon sa mga kasamahan nito, habang nagsasaka sila o pinapatag ang lupa, pinahinga nila ang kalabaw at nang kakabit

0: tropa, meron pong tato session dyan sa Argao, Cebu. Ang nauwi sa Pamamaril. Isa ang, nako, patay. At dalawa ang sugatan. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
1: Isang lalaki habang dalawa pa ang sugatan at isa ang nakaligtas matapos magbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga armadong salarin sa Purok Tambis, Barangay Kapiuan, Argao, Cebu kagabi. Kinilala ang nasawi na si Rocky Bernabe Silada, 36 anyos. Sugatan naman sina Edsel Arroyo Campaner at Anselmo Canitana habang nakaligtas si Anderson Padillo matapos makatakbo palayo sa lugar. Lahat ng biktima ay residente na naturang barangay. Batay sa paunang imbestigasyon ng Argao Municipal Police Station, nasa sala ng bahay ni Silada ang mga biktima na mangyari ang insidente. Tinatatuan umano ni Silada si Campaner na dumating ang mga suspeka na sakay ng isang itim o dark gray na sasakyan at isang motorsiklo. Huminto ang mga salarin sa gilid ng kalsada at pinagbabaril ang mga biktima ng ilang ulit. Dito daspat si Silada dahil sa tinamong mga tama ng bala, agad namang isinugod sa ospital sina Campaner at Canitana. Naiproseso na ng Scene of the Crime Operative o SOCO ang pinangyarihan ng insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at motibo sa pamamaril. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News. Yeah.

0: ang weather natin today ay masaya dahil anniversary natin.
1: Oo nga, katropang body.
0: Happy anniversary sa'yo.
1: Umuulan ngayon ang mga ano, mga pagkain, yeah. Katropang body at yung saya ng ating mga katropa sa labas ay tuloy-tuloy, lalo na yung paghatid ng serbisyo sa ating mga kababayan.
0: At patuloy po ang pagsikat ng nakikita ko na yung balat ng lechon.
1: Ay, dalawa yan, katropang body at yung mga katropa natin na talaga namang manunood talaga yung lechon ngayong araw.
0: Kaya po, relax lang kayo katropa today. Salamat sa lahat ng mababati para po sa anibersaryo ng XFM News Nationwide kasabay ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International, ihatid po sa atin ang Santon Gold, katropa. Pwede nyo subukan, subuk niyan. Epektibo po. Ibinasura ng U.S. Supreme Court ang panukalan ni U.S. President Donald Trump na limitahan ang birthright citizenship sa Estados Unidos. Sa botong 6-3, pinagtibay po ng Korte Suprema na nanatiling may karapatan sa automatic U.S. citizenship ang halos lahat ng mga batang pinanganak sa U.S. alinsunod sa 14th Amendment ng U.S. Constitution. Layunin po na executive order ni Trump, mga katropa, na tanggalan ng automatikong citizenship ang mga batang pinanganak sa U.S. na ang mga magulang ay undocumented immigrants o may temporary visa. Ngayon po man, sinabi po ng Chief Justice nila na ang mga batang pinanganak sa U.S. kahit illegal o pansamantala lamang ang pananatili ng kanilang mga magulang ay saklaw pa rin ang citizenship clause ng 14th Amendment.
3: Showbiz News. Ang Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang aktresa na si Therese Malvar at ang kanyang partner na director at writer na si Jamie Morados. Sa isang joint post sa Instagram, ibinahagi ng longtime couple ang video proposal na naganap matapos ang isang late night drive at midnight snack. Mas naging espesyal ang okasyon nang lumabas ang kanilang mga kaanak upang ipagdiwang ang engagement ng dalawa. Matandaan na unang nagkakilala sina Therese at Jamie bilang isang mga estudyante ng pelikula sa Mint College at magkasama ring gumawa ng ilang short films bago ang kanilang engagement. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, katropa, hatid sa atin ng Premium Day 3. Lakas sa bawat kapsula. Nagulat po ang Football World matapos patalsikin ng Paraguay ang 4 times na world champion na Germany sa 4-3 sa penalty shootout sa kanilang round of 32 match sa Boston Stadium. Naunang miscore ang Paraguay sa ika 42 minutes sa pamamagitan ng header ni Julio Enciso bago na itabla ni Kai Havertz ang laban para sa German sa 54 minutes. Nagtapos po sa 1-1 ang regulation at extra time matapos madisalaw ng VAR ang goal ng Germany dahil sa foul sa goalkeeper.

0: mula sa XFM News Center Manila, Philippines. Sumayon na po ang XFM News Nationwide First Year Edition ngayon.
1: Happy anniversary sa ating mga katropa at ito po yung first radio anibersaryo. Tumasa po kami na patuloy po ang inyong pagtangkilik at pagsuporta sa XFM. At sa mga katropa po natin, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at YouTube channel.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, sama-sama pa rin po tayo. Kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
3: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
5: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Plus

0: Abot pa! Mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Legali, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagparamati sa programa The Secrets of Hells. Ululupod naman kita sa isa naman sinika oras sa ato sarin nga paghatag sa inyo sa mapuslanon nga mga tips and informations. Partiya sa pag-amligta sa aton ikaayong lawas. Ang importante nga hindi kita magmasakit sang malala. Ang mga pag-masakit kong kaysa pariyo sa bisang natawag nato sin hilana, trangkaso, dosungaw malana kong kaysa sa lawas ta, sinyal bala sa lawas ta nga, oops, something is not right inside you. Patimaan ina nga may ginaaway ng infeksyon ang ato sin nga lawas. Amo na nga, hindi advisable sa masami nga kung nag-aalang ang kunong lawas ni mo, buta mo rin daw ginatrangkaso ka, imnan mo dayon sang bulong. Number one, keep yourself hydrated. Number two, magkaon sa mga masustansya nga mga pagkaon. Kag mag-inom sang bastante sininga vitamin C or magkaon sang prutas. Isa dira ti pag-inom sang santon vitamin C para nga mangin mabakod ang aton lawas sa pag-away sa mga infeksyon. Kaya ang pag-trangkaso kung isang paghilanat kung kaisa, amo nang sinya sa lawas ta nga may ginaaway sang infeksyon man sa sulod. Ang pagpangaragad sang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM stations sa Panay Island kag Negros Island region. Kung may mga palamagutanon ka mo, feel free sa pag-text sa inyo sa inyong mga questions sa 0950-975-6970. Amo na nga ito sa inyong text hotline. Or hindi gani i-comment sa ito sa inyong live Facebook streaming. Pinagi sa ito sa inyong mga Facebook pages ang XFM Radio Patrol Iloilo. Agad ito nga ma-refer na ito sa inyong consultant. Kag mapasabat sa kutub sang aton sini masarangan. Kag sa ato sini nga pagparagad as usual, upod ang ato sini nga partner sa sini nga programa, we have our certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa aton sini nga pagpangalagad, upod sa liwat tag sekinandan sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga maghatag na makita, Sir Josil. Ano sa pila naman ka mga pagtukib? Balan mo ang problema na aton, Sir Josil, sa lawas. Kung hindi, sobra kulang malang mo. Ano pa nagakadula kita sa balanse. Always ganda nga ito ni Sir Josin na punto dari balik na ton sa balanse. Kaya kung madula gani kita sa balanse, nagakadula man, Sir Josin, lang husto ka nagakasinanto sa nga pag-functionar sa aton sining cellula, aton sining organs, aton sining system, eventually nagabalatian kita. Magapadayon kita, Sir Josin, sa pag-discovery ano balang mga kinanglano na ton para nga mapabilin ang mabakod yung maayo na ton sining panglawas.
0: Kag sa aton sining edition today, magtalakay kita laban-laban sining issue nga or topic ko nga to sining pagatalakayon. Damo na sini ang nag-suffer, ang iban sini undiscovered, why pa madiskubrihan, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josil, masilinag ro sining iban nga daw sulit-sulit ding aton sining obra, no? Pero ang isa, Sir Josil, yung kondisyon, lain-lain, bala na yung ginasudlan na ton sining approaches kag posible, Sir Josil, nga mga may labot eh. O kung factors, nga hindi lang isa eh. That's why, kung balikon mo na ton ng isa kondisyon, Sir Josil, sa lain naman nga punto nga yan, diri ang dapat na ton sining kayo uhon, diri ang dapat naton sinibalansihon para kitang mabuligan niya maumpawan.
0: Kada deficiency sang nutrients lang sa lawas naton, may nakilinlain man sining mga patimaan, Dok Leo.
1: Correct.
0: So amo mani sa ato sining lawas, may nakilinlain nga mga patimaan. Ang ato sining lawas depende sa sining kondisyon. Ang problema sining kun hindi kita kahibalo sa mga patimaan niya o kung ang iya mga simptoma ang ginapalabot sa aton, Dok Leo.
1: Amo nang problema, Sir Josil. Mubla na ginasaling na aton dari sa XFM nga abiya ko sang una sa ginaabot ng nobya niya. Abiya, may regla. Gali kay Y kwarta.
0: Kagbatood. Practical ina sa magpamilya.
1: Gusto?
0: Kung ginaabot gani partner mo, mambal ka lang, ano, araimo. Nyali, hindi siya, wala. Siling yaway ko kwarta. Labi na gigo schedule yung nagkanto sa parlor.
1: Mm-hmm.
0: Kagpagkatapos yaway kwarta, laban-laban siya na sobra pa na sa ginarigla.
1: Correct, Sir Jocel, no? Kati kulang sa maintenance, ano?
0: Mm-hmm. Subong, we speak about maintenance ng nutrients, Doc Leo, and maintenance ng masakit.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ti sometimes sa maginahimo ta biabita maintenance para sa aton lawas gali kay maintenance para sa aton seri masakit nginsid nga mag-ayo kita sa masakit nagalala pa kon kay isang masakit ta kag naga-complicar pa maghambal kita complication hindi lang isang masakit na patsyagon mo kundi damo-damo na nga parte sa lawas mo ang may problema, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Ina ba lang aton sining lifestyle sa Subon, Sir Jocil? Nga kalabanan sini dito padulong sa balatian. Makabatyag sa sintomas, pabayan, kay madala-dala pa man lang. Tapos pag dira nagdeng full-blown sining kondisyon o kung balatian, dira pagid maintain na ron sa mga ginatumar, Sir Jocil, nga mga bulong na ang iban siniwa ay makarealize 5 katuig, 10 katuig. May nag-ayo sa akon or sige-sige ka ginomanage ko lang.
0: Oo. Kaya pares ni karon maghambal ikaw maintenance medicine. Di, ang hambal sa iba niya for life na ini.
1: Mm-hmm.
0: Buta malulog, gin-maintain mo ang imo lang sining masakit, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Why mo ginbulong?
1: Mm-hmm.
0: Araman siya gihapon. So may mga pamagi dira para nga ma-reverse. Ang term sang may eksperto sining ma-reverse. May mga reversible nga mga medical conditions so kon masakit. For example, labi Doc Leo, ining pinaka-popular sa tanan nga mga ginabatsyag ta. Nagluwas abi sa hypertension, nagligad ang edisyon, gindiscuss ang hypertension. Abi subong, i-discuss naman naton sini ang sugar intake ta nga nagaresulta sang insulin resistance.
1: Correct, Sir Jocil. Actually, mas common eh. Kagmamangkot ka bala, Sir Jocil, sini sa mga sufferers, sini kung may muna kondisyon. Ang usual, sini Sir Jocil, na ginahatagan sa pagtutok ang mataas ng blood sugar eh.
0: Mm-hmm.
1: Talagsa ka lang siguro, Sir Jocil, na makabati sang sabat or mentalidad o kung painu-ino nga iatanaon beyond or kung ano ang kausa sa iya sini nga ginatawag high blood sugar o kung na diabetes. Talagsa ko, Sir Jocil, makabati nga yung ako ginatanaw ko nga kung sa nga insulin resistance, ginatutukan ko kay amuni ang ginatawag problema sa kung sa nga blood sugar. Kalabanan, Sir Jocil, ah. Basta katumar lang sa bulong para siya sa nga diabetes.
0: Oh, stage 1 actually is insulin resistance, Doc Leo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Tiina triggered. Buta malo sini, sa ato sini nga pangginawi. But speaking about this insulin resistance, para maintindihan mo, maintindihan na binaton, ipamangkot kay Doc Leo, if we speak about this insulin resistance, anong buta malo sini, Doc Leo?
1: Liwaton na ton, Sir Jocil, ang insulin, kasubong ini sa ginatawaga, liabe, nga muni ang mag-serve sini pang-abre sa dito sa ato sini nga selula para nga batunon, kagpasudlon ang glucose ukon ang kalamay halin sa aton sininga mga ginkaon kung ano man nga sources naton ina para magserbi naton sininga energy. Kung butang balon, Sir Jocil, nagakaon kita para nga ma-maintain ang aton sininga puwersa. Pero ang kinalain iya sige natuag insulin resistance kasubong bala, Sir Jocil, nga ang kandado naton gintuktukan na.
0: Mm-hmm.
1: Sino sa inyo dira ang nakaagay nga dugay nuway magamit ang kandado kung nakalock bala tapos aksyon mo na sa nga abrihan ng puertahan uko ng padlock budlayan ka na magpasulod sa key.
0: Hindi na maabri.
1: Hindi na maabri tungod nga ginatawag rusty na o kung tuktoko na. May posibilidad, Sir Jocil, nga maabrihan pa man pero may banda mo nga pahito, Sir Jocil, ang emosyon nga buhaton, tubtob nga maabrihan mo ina. Gagang iban, ganito ginamartilyo na lang ng kandado para nga mabuksan. Kasubong ini yung nagkatabo sa aton sulod sa lawas kung may ara sa ginatawag insulin resistance. Hindi basta mag-receive sang glucose sang aton sininga cellula kay hindi sa basta na mati man sa ginatawag insulin. May ara man, Sir Jocil, nga nag-work gyapon ng insulin pero not very well. So ang aton sininga pancreas nagahimo sang dugang pagid sininga insulin para nga ang aton sininga blood sugar mapabilin sininga normal nga nagaresulta sa paglipas sa mga panahon gataas mismo ang aton sininga insulin. Ang fat storage naton, Sir Jocil, nag-increase. Kung damo insulin mo, Sir Jocil, laban-laban nag-amat-amat man sini o kung matabo Sir Jose sila matamat man damol imo bilbil matamat man dako imo sini nga buyon pero miya lang kita sini ginagutom inflammation rises kagang blood sugar naton eventually amun na ni Sir Jose ang nagataas nga nagaresulta sini sa pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes kagini lang mangin ang Sir Jose posible pa mag ginatawag magpadulong sa fatty liver disease PCOS high blood pressure and even heart disease.
0: Ang too much gali sininga consumption sang sugar or sugar intake na tondok layo. Magamal kita sugar, ini sugary ha, lain ang sugary, buta malo matamis na yung sugary. Ang sugar intake na ton, maghambal kita blood sugar, hindi lang halin ina sa sugar, hindi halin sa wa sugar lang, sa white sugar or sa brown sugar, o hindi sa muscovado ha, kundi may iban pa kita nga mga intakes nga nagaka-convert into sugar nga naga accumulate sa sulod kag hindi makonsumo sa lawas nag-upod sa ato sa ninyo blood ukon sa dugo pero among sa ato sa ninyo lifestyle sa ato sa ninyo habit kag sa aton sininga tawag nato sa ninyo pagsinalayo dugleyo mahambal nato nga kag mapamangkot nato sa kogalingon ta nga triste ang mga Pinoy sa kinatawag nato sa ninyo insulin resistance and type 2 diabetes ah, dugleyo
1: may mga opinion ganit sa Sir Josel nga sa Asia bala oh. Ang mga Japanese, Vietnamese, Thailander di kinaon man ni sila kung Sir Josel kanon
0: mm-hmm.
1: Pero mga Pilipino, kung nagkakaon man kanon, pero amula na galing, may mga only rice na kita dere.
0: Oh, matimo-timo, it's isak pinggan.
1: Mm-hmm.
0: Mahambalya, asin niya doon nagutom ako, isa kabandihado. Mm-hmm.
1: Timo-timo pala na isak pinggan.
0: Mm-hmm.
1: Kung nagutom, isa naging kabandihado. Kaya ginila na Sir Josel once a day. Kundi thrice daily. Kaya kung kaysa Sir Josel, panahon sa merienda, ay sa may mapulot, iban ganit Sir Josel, papakon bahaw mo.
0: Mm-hmm.
1: Para lang magdatuwag busog. Kaya nga man, kung may insulin resistance Sir Josel, permi ka hilab imo sini pamatsyag. Gusto ka dugay-dugay magkaon.
0: Daw ginagutom ka permi, no?
1: Correct Sir Josel. That's why ibang
0: sinadok. Ang hambal siya ibang sinadok layo, hindi lang kay ginagutom.
1: Mm-hmm.
0: Mahambal nila siya daw bitukon ka.
1: Mm-hmm. Tikon daw bitukon, tagaling ko no, dako ko no, dyan.
0: Gamay tiil.
1: Pero sa insulin resistance, Sir Josel, gamat-amat, dako, gilawas mo, especially sa imo sa abdomen, sa imo sa ng love handle, bla mga bilbil na tondre, gamat-amat ni siya damol. White rice, thrice daily, kisa masobra po Sir Josel. Sweet coffee. Sino Sir Josel na namitan mag-inom sang kafe, no? Nga puro nga kape nga mapait. Abi, sa mga listeners naton, sino sa inyo, dira? Ang fan of drinking black coffee, why kalamay? Mapait.
0: Mayo na gidguro may, of all coffee drinkers, ha? Mayo na gidguro may 5%, 10%, Dok Leo.
1: But ang balon, Sir Josel, may ara, pero jutay lang.
0: Mm.
1: Ang iban sa nagreklamo, pag ni sa black coffee nga pait, yun nag-black coffee ka pa.
0: Nangapi ka pa?
1: Oh, nangapi ka pa.
0: Tanin ang alamay ka na lang.
1: Correct. Sweet coffee, Sir Josel, ti mayo, tanin ko nang gina-cafe na ton is like Santhon Plus Coffee Mix, Sir Josel.
0: Mm.
1: Kaya ara, yan laban-laban, ginpadulong kasusustansya sini, o kung sustansya sini mabaton mo, simo sini nga lawas. Kiti una-una, Sir Josel, sa mga hindi mahiligon sa kafe, why niya sa caffeine? Why niya caffeine, Sir Josel?
0: Oo.
1: Kaya manami, sinikati sa mga bata nga nagatubo, nagadako, bla, Sir Josel, kinanglan sang muscles, ang dugang, sininga protein.
0: Hmm.
1: The protein source na ton din, halin sa soya bean, nga sangkap, sinisang Santhon Plus Gold Capsule, or Santhon Plus Coffee Mix. Pagkatapos, Sir Josel, may spirulina, kag may malunggay, may protein, man ni siya, nagabalanse pa, Sir Josel, sang hormone, sumutang balon, may posibilidad, Sir Josel, kung nami ang pag-function sang lawas kag mintinado ni Mosani ang ginatawag pag-inom sang coffee like Santhon Plus Coffee Mix tungod may fiber pagid nagunubo risgo mo Sir Josel sa insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: Nagnami pagid sini kay bata limak tuig pwede niya makainom mo.
0: Oo.
1: Sa familia pwede sa bilog nga familia Sir Josel pero sa mga huluhamtong Sir Josel kung mag-inom magid ka mo sang coffee pwede ka mo makatry sini instead nga sweet katama nga coffee abi no o kon mga lamay instead nga mga lamay ka mo. Abi pangapi kamo todo dabi. Try nyo Santhon Gold Coffee Mix.
0: Oh, don't worry about mahambal basi magtaas naman ang blood sugar ko. Don't worry kay ang iyasening sweetener stevia.
1: Mas especially Sir Josel gina recommend din nato sa mga hindi pagdi diabetes on eh.
0: Mm.
1: Kagway piasing insulin resistance. Bala mo diri sa aton program Sir Josel as much as possible gina tinguha nato ng gina tuwag proactive bala naton nga tinguha.
0: Sawaay pa. Mamugong kita.
1: Correct, Sir Jose. Sila mo yung prevention nga ginatawag. Balan mo mabudlay. Nambalon ta na ginman. May mga question kita halos sa tanan nga problema kung ginabadyag sa tao, Sir Jose. Pero mas mahapos, nga instead nga mag-maintain kita sa medication or supplementation butang na ton, kaya yung supplementation, Sir Jose, may bintaha. More supplementation sa prevention. Instead nga, nag-maintain na kita sa medication tungod sa tons na nagkalain-lain na kondisyon.
0: Amo nang inahambal nga, mainom ka mo sang bulong o kung mainom ka mo sang supplement.
1: Mm-hmm.
0: Sa supplement, mapabilin mong healthy ang lawas. Sa medicine, may possibility lang ha, nga mag-ayo ikaw, pero nakagi ka na yung masakit.
1: Correct, Sir Josil. May hambalan nun kita mo, ako nag-iinom ka, Sir Josil, sa mga food supplement or palakaon kalaswa, ang pagkaon mo, nangin bulong mo. Pero kung damo ko nabalatian, ang bulong mo, nangin pagkaon mo.
0: Ang guwayas ang supplementation, naglayo, nakakaon ka na, busog ka na, nakabulong ka pa.
1: Correct.
0: And the supplementation. Pero kung medication, amo na nga may masakit ka na, ginbulong mo na, kung kaisa nga away panagayo. Inaya sa medication. In short, sinidiri kita sa supplementation, diri kita iya sa pagpugong agud tong hindi kita magbalatian. Amo na gani, if we speak about this insulin resistance, ang bandog layo, sino-sino na nagapangalamay, kay di na di kape, kay damo pa iya ang sukob sang kape, sang kalamay sang sa kape, and other sugary drinks, you know, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil. Ito sa mga pamatanon, Sir Josil, kung medyo tulotawhay gani or hindi gani, may sulusubra ang kwarta. Ang iba, kasi ano, ipangayok gima sa sobra, may project ko no, Sir Josil. May alamutan ko, no?
0: May project ko, no, mabakal ko empty. Mangko sila na, yan ang empty, kinanglano naman sa school, galing mo milk tea.
1: Tara, so good, no? Tapos pag-abot sa panahon ka ron, nag-overweight ka na nga, nag-obese, basulon na paya ka ron ng iban, imo mo lang galing obra. Soft drink, Sir Josil. Arigid, Sir Josil, oh, instant noodles. Madali labuton, madali i-prepare, madali lutuon, kag manamit ka unon.
0: Pamangkot na Radok Leo, hindi man matamis yung noodles?
1: Damo kita, Sir Josil, sa ginakaon niya di matamis pero gina-convert sa nga ton, Sir Galawa, sa glucose pag-abot sa nisusulod. Kasubong sining ginatawag pansit or noodles mismo nga ginakaon na ton, hindi man na matamis actually. In fact, damo ganina sa flavoring nga nag-enhance, nag-pukaw sa nga ton, Sir Josil, nga taste buds eh. Kasi damo, gusto maghigop sinisang noodles, damo sinimagkaon sang kanton, kag iban pagin, Sir Josil, kati kanamit sa panabor, pero nagapataas ang risk na ton, Sir Josil, sa insulin resistance.
0: Halin sa mga, white substance, just like, tawag na ton sinisang mga maputi, kag mapino sining carbohydrates.
1: Natawag na ton na, Sir Josil, nga refined carbohydrates.
0: Oo, refined carbohydrates. Sa muna ginhalinan sa instant noodles, di lakip man dira siguro, Doc Leo, mga namingid ya labugayon sa kalahakon na aga. Kiti tatlo kung baliskad ko nung pwede na makaon, Doc Leo mo. Processed meats and foods.
1: About it ka na, miton ganun, Sir Josil. Kag, do halos, Sir Josil, mga panimalay, kapin pa sa may mga estudyante, bala, may mga pupil dira. Amo gina prepare frozen. Processed. Kung kaisa man siling pa na ang asawa sa banda nga siya gaba si madlawan ko matabas lihog lang ko una dira kwa na sunad sang chorizo o kundi sausage ha. Basta ikaw makauna mata para sa mga bata, Sir Josel, madali i-prepare. Hambalon ta nagiman, Sir Josel, tungod sa flavor enhancement sa niyo kung mga sangkap na nagapanamit, ang mga bata, pangitaon gin nila, Sir Josel, sa kada pagkaon nila.
0: Tiyan mo na yung ideya kung magnegosyo ka, dapat kuhaon mong kiliti.
1: Tama.
0: Kuhaon mo ang panabor para nga, amo na nga klasika, baligya, doay kapanos, dogleyo, kaya nga, tao mabakal gid siyang pagkaon o galing ang pamangkot ang inabakal mo makahatag bala kayuhan sa lawas mo kalaglagan.
1: Correct, Sir Josil, no, nasa sa imo na lang kag nasa consumer naman eh kag especially sa maginikanan sa panimalay kun toward sa health ninyo kag sa kabataan ang aton sa pinaka goal.
0: Pero speaking about insulin resistance ngayon ni Doc Leo, primarily anong mga kulang sa lawas naton sinihaw nga nutrients, Doc Leo?
1: Diri kita, Sir Josil, sa sining kulang kalabanan balaan masiling na ay nagka-diabetes ng isa ka nag-diabetes na si Kwan, umigo, tao parentita tungkol sa panginaon niya. May mga termino pa ng iba na bingi, sabi do dalok-dalok man mo.
0: Da bang-bang.
1: may ara gani Sir Josel siya nga hindi sa magpa-konamit pagkaon niya sulod sa kwarto siya lang isa.
0: Oo.
1: Pamasaw siya dito. Pero pinakapunto Sir Josel, dira na sa mga nagapananobra nga ginakaon, ginapasulod naton sa aton siya nga labas without thinking. Sino pala nakahuna-una dira nga may mga insulin resistance mo type 2 diabetes nga nagpinsar ka mo, ano ayan ang kulang sa akon?
0: Kaya ang dumduman to permi, sobrahan lang kaon ako sa matamis.
1: Correct. In fact, actually Sir Josel, no, ang isa man gid sang factor kung nga ang nagkadto sa ginatawag insulin resistance and type 2 diabetes sa katawo tungod sa sige nga panginaon Sir Josel. Hindi tungod sa ginakaon naton Sir Josel nga mga makalamay permi ha, kundi tungod na aberyana ang aton sininga pancreas kay overload siya permanente.
0: Oo. Oh, hindi na maka-function it maya
1: doon
0: tayo, no?
1: Correct.
0: So, bangod sina kay hindi na maka-function ang pancreas ta. May mga nutrients nga hindi na maproseso at mayan sa lawas ta, Dok Leo. Kung tani makabulig sa lawas ta, nga mabalansi ang kakulangan ni sa mga nutrients nga ni Dok Leo.
1: Ina, tungod, nagkulang kita Sir Josel sa pagpasulod sina mga nutrients. Gani, nagluya ang aton sa ni pancreas, may imbalances na nga natabo. Kagang problema Sir Josel, once karon nga dira na kita sini sa ginatawag sinang kondisyon, medyo mabulubudlay na Sir Josel makagwa sa sinang cycle, pero posible. Depende na lang din sa efforts ng isa sa nika individual.
0: Amo nang hambal nila kung gatunga-tunga ka na saka sa lubi pagkatapos ang balon ka lang manaog.
1: Mm-hmm.
0: But you need really to go down.
1: Correct.
0: Daw mo man ang pagdisiplina sa skogaring yun. After all, it's about discipline. So ang kakulang gali sa magnesium, vitamin D, zinc, and chromium contributed para nga magka-develop, kagmadasig development sa insulin resistance, Dok Leo.
1: Pila lamang ini Sir Josel no, sa mga nutritional deficiencies nga strongly linked. Hindi lang Sir Josel nga basta naangot lang ha, but strongly linked to insulin resistance.
0: Nga aga ginatawag man, Dok Leo. For example, ang kakulangan sa magnesium sa lawas ta may cause sa madasig na ito sining pag-develop sang insulin resistance. Why is it yang magnesium is also being called as the hidden insulin mineral? Actually, magnesium is a mineral. Actually, kung hambalon talagin man kag-isipon, kag-ipa-check ninyo, ang direkta nga tubod sa spring o kuntuburan sa tubig, may mineral kita dira makuha, just like that of magnesium. Pwede kita dira makakuha. Why is it being called as the hidden insulin mineral? Needed gigali ni badly needed sa lawas ta ang magnesium to counter sang insulin resistance, Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, kati kun kulang kita sa pagpasulod sini sa lawas, hindi lang insulin resistance actually, pero insulin resistance sige hambala na ton karon. Pero good news, sa may mga insulin resistance Sir Josel, even sa may mga type 2 diabetes, tuod ginatawag ini nga hidden insulin mineral. Kung nga tinaas imo sini nga blood sugar, okay man yung nag-inom kita sa maintenance medication Sir Josel para ma-manage at ma-control ang sugar level naton. Pero mas manami bagit yung nidig pagit naton ng root cause para nga ang gina-maintain naton nga pagtaas ng blood sugar once ka magbalik liwat ang kaktibo sa naton sininga cellula dira sa insulin, kundi di na naton to pagproblemahon Sir Josel ang complication o kung ang result or symptoms. Kaya ang cause na address na naton. Magnesium ang isang makabulig Sir Josel, the hidden insulin mineral. Ano pa lang mabulig sa magnesium? Ang insulin gali Sir Josel no, nagabind sa aton sa nga cellula. Kumbaga do nagatabid ni kasubong Sir Josel sang liabi nga nagapangot dira sa kandado bla Sir Josel. Pagkatapos para maabsorb sang aton sininga cellula sa aton sining mga muscles o muscle cells ang kalamay halin sa aton sininga ginakaon para magnami ang pagfunction sang aton sininga nerves. Kaya ang problem Sir Josel kung nagsigisigi ang ginatawag pagtaas ang blood sugar tungod sa insulin resistance, manginefektado ang aton sininga nerves. Manginefektado ang aton sininga energy production kag kadamo sang ginatawag nagaduging iban nga complications sini tungod sang chronic inflammation. Di ang iban sini nagabatsag Sir Josel sa mga palang-alay, palaminhod. Timayo Sir Josel kung nagasugod-sugod kag nagahuna-huna kabla ano yan ang posible kung ma-remedyo sini man. Timayo kung may ara ka na dayon sinisang Santhon plus herbal oil kay mabanyusan mo dayon, makabuligid Sir Josel nga maumpawan kasi imo sini mga palang-alay.
0: Oo.
1: ina kun maagap-agapan mo pa.
0: Mm.
1: Pero kung wahi ka man imo, siniseng buot, tiyag da, patuyang ka lang imo, si imo ko galingon nga, ang hambala nun, sa ibang Sir Josel nga, sige lang bala, bisan mapatay, basta tunga sa kalamay.
0: Oo. Oh. Ang importante, wahi ta siling yan nagangangas kagutumon. Gadi walang konos kabulos gon. Kaya galigin bangungon sa sobrang Panginaon.
1: Na, naman ang problema, Sir Josel. Amuning manami, sininga ginatog binipiso sa magnesium sa aton sa ringalawas. Pero sa mga palaminhod palang alay, Sir Josel, ha, hindi ka ba makadali-dali sining kundi ng source mo sa magnesium pala? Pwede makabulig, Sir Josel. Kung mga palang alay pala mo ipoy, abi prepare ka mo kung reserve na ka mga daan, tigana na ka mga daan sa Sunthone Plus Herbal Oil.
0: Mm.
1: Isa gina sa ginatawag external ninyo sa nga i-prepare. Pwede gamiton anytime, anywhere, Sir Josel. Kaya iba nyo balanyos. Mahulat ka pa, Sir Josel, pagpuli mo sa balay kag mamanyos eh.
0: Oo. Oh.
1: Gaman. Kati, ang iban sa nito, nagpangalang alang mapanimahuan nga nagpamanyos siya.
0: Oo. Oh, okay, kung iban ko lang kaysa, medyo may kulukurino at nangagtang gani mapanimahuan mo ang usual blang abaho sa balanyos.
1: Mm-hmm.
0: Ang barang halaun-launo na niyo. Sige ka pamanyos.
1: Kag may ara man, Sir Josel, pagkanda ba taon pa mapanimahuan mo kapamanyos, ay nano ka bata, para yung maho na.
0: Oh.
1: May mga impression nga mo na Sir Josel, pero ang pinakapunto, sir, ano man yung labot sa ibang hambalon kung may ginabatsyag, kaya kung mamanyos ka man. Pero ang bintaha sa Sunthone Plus Herbal Oil, Sir Josel, kati mahumot ang yasa niya, scent. Balik kita, ano matabo ko ng magnesium sa lawas manubo, Sir Josel? Diri eh, amuning insulin resistance. Bisan, Sir Josel, nag-fasting kita kung nagpa-check kita sa nga ton sa blood sugar, taas gya po ng aton sa nga FBS. Kag, kung kulang sa magnesium, Sir Josel, gusto ito magkaon, permi sa mga matamis.
0: Hmm.
1: Pero permi kita sa ni kapoy. Instead nga, nagkaon din sa matamis para may energy ka. Pero permi ka kapoy. Kaya nag-increase man, Sir Josel, sa ni ang inflammation. Pabalik-balik nga pagsakit sa ulo, hindi ka makatulog, constipation, kagiban pagin, Sir Josel, sa ni nga mga patimaan nga manubo ang imo sa ni nga magnesium. Pero ang problema, pagin ini, Sir Josel, kung halimbawa may ara kakaroon sa ginatawag insulin resistance na. Kag manubo pagyad ang imosining magnesium, ang isa kag isa, Sir Josel, nag-reinforce each other, creating a cycle that's hard to break. Manubo imosining ginatawag magnesium, may insulin resistance ka. Problema, gan, Sir Josel, isa kag isa nag-afekto sa isa kag isa. Pero ang manami nga balita, diri sa aton, Sir Josel, number one sa lista. Kung gusto ka mo madugangan ang inyosining magnesium sa lawas, kaon sang bastante utan ka mo pirmesang malunggay.
0: Oh, so number one, gidya balunggay, Duk Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: Okay. As far as our sources of magnesium, kaya akong bulig yun sini para mapabalansit ang function sa ato sining internal organs, Duk Leo. Parang may resistensya kita to combat sa pagtaas ato sining blood sugar. Anong common nga mga pagkaon, Duk Leo? Makita nato sa palibot, ha? That could supply us magnesium, magluwas awis balunggay.
1: Kadamo, Sir Josel. Oh, may munggo kamudera, mani, kasoy, liso sang kalabasa. Tiga kaon man ta kanon, Sir Josel. Try tabi ang brown rice. Kag hindi kinpermi madula, adlaw-adlaw sa aton sininga sudan ukon ginakaon ng dark and green leafy vegetables. Isa ng malunggay, sunod sinadira ang ampalaya, tayo kung may kulitis kamudra, kung may alugbati kamudra, kamote kamudra nga green, ukon kamote nga tapol, makabulig yun at Sir Josel, bilang kuwaan na ton sa sang nasambit ka mineral.
0: Inaya sa nasirinan naton, we must consume as much as possible kung kaya ninyo on a daily basis. Lain-lain nun, yun lang subong abi balunggay. Nautan ka mo. Sunod abi munggo. Butang ta balunggay kag munggo sa kuto ni mo. Pagkatapos sunod gadlaw, birabirahan mo naman kaon abi. Medyo increased volume abisang kaon mo sang mani, di gani kasoy or squash seeds. Pagkatapos di ang sunod gadlaw, lain naman sininga utan pa rin iman masumod.
1: Correct, Sir Josel. Kag amuman gid na ang dapat para makakuha kita, Sir Josel, sang lain-lain sininga mga elementong kinanglanon sa aton sininga lawas, hindi sa isa lang kita kalaswa o kun utan o kun pruta sini magsalig.
0: Mm. Isa pa sa importante sining mineral, Doc Leo, ining zinc. Muning makita nyo kung kaysa may iba niya nag pa-advertise dira ang siling nga siling niya these vitamins with zinc.
1: Mm-hmm.
0: Ano ya ang papel sang zinc, Doc Leo, sa insulin resistance?
1: Actually, Sir Josel, gamay man lang kinanglanon sang lawas sa aton sini, but essential ini tuman din ang kamadahalon sa aton sini nga lawas. Kaya nga man ang zinc nagabulig for insulin production. Ang problema tagani sini sa ginatawag diabetes kay either kulang kita o kun mahina aton sa nga insulin production. Tungod yung may imbalances na o kun problemado ng aton sa nga pancreas. Nagabulig for insulin production, insulin storage. Isa pa gid sini sa benepisyo sa ginatawag zinc, even sa wound healing sa Sergiosil. That's why kun may vitamin C ka Sergiosil, pagkatapos may zinc kapagid, dasig sini maumpawan ng imong sini mga samad-samad. Pero, o limbawa man Sir Josel, ano, kung mapabayaan mo man ang imo sa nga blood sugar na magtaas tungod sa insulin resistance nga imo sa nga pabuyan-buyanan, kag may mangin diabetic ka na Sir Josel, mas labi nga budlay paayuhon ng imo sa nga samad. Ah, mga din nga recommended na ton Sir Josel, why ka pa diabetes, dapat kaon ka na sa mga pagkaon sa nga kargado sa zinc. Kag, kung may mga nanutaran ka mga samad-samad bala Sir Josel sa lawas, sa panit ninyo, especially sa tiil ninyo, banda sa batiis ninyo, nga pabalik-balik. Kag, kanamo naman sa gintistingan bala sa iban sa ni Sir Josel, pero ara lang gyapon. Pero tingala ka mo, hindi ka man diabetic. Ayhan tungod sa bakterya ina Sir Josel. Abi try ta bala nga kun mang hugas kita gamitan ta sa Santhon Plus herbal soap.
0: Oo. Oh. Kay aray anti tawag na to sini.
1: May antibacterial property na Sir Josel. Eh. Oo. Kag man nami pagin sana kay indi lang siling na nagabulig pa dasig sa pagpali sang pilas Sir Josel. Kundi ginabuligan pang mapanami man nga aton sining kutis kay ang bayabas din nagabulig ni Sir Josel para sa paglimpyo sang panit. Sangkap ina sang Santhon Plus herbal soap pati body odor Sir Josel mabuligan nya man remedyuhan tubdum masolusyonan. Upod abi sang healthy lifestyle bagin. Tapos ang balunggay Sir Josel nagkapayas, nagabulig pa nami sa nga ton sa nga panit. Kapin pa kung may mga pulupunggod kibla Sir Josel sa likod o kasi mo sa nga dughan, try nyo bala gamit sang Santhon Plus herbal soap. Kagiban pagid sa nga mga sangkap, pati pag abot yas guya na ton Sir Josel, dapat special gede. Ang ginagamit na ton nga sabon dira. Hindi bala ang ginagamit na ton sa ton sa nga latrasan, gamit man na ton sa ton sa nga guya bala Sir Josel.
0: Amo nang hambal nila, grabe nga pangurutkot mo pagkatapos ipang hamoy mo lang.
1: Masiling iba no? Grabe ano matyag mo sa, ano matyag mo sa guya mo, latrasan?
0: Amo nang hambal nila gani sa mga loving people bala. Siya grabe doon, nag-kiss lang ko latrasan mo
1: ba? Tiyari Sir Josel para masigurado na ton nga pinasahi ang ginagamit naton kag para lang gidira ginhimo ya Sir Josel nga para gid sa guya naton para sa liog amo ning ginatawag clear skin herbal soap. Kun nakahambal nga nakahambal ko Sir Josel nga pati sa liog, actually pati sa butkon gani eh. Bala mo kalaway man Sir Josel nga guya mo lang gaputi mo. Ha, liog mo karon itom gaburok-burok pati ng imo sa nga butkon. Ti amo pa man Sir Josel nga exposed ko nagagwa kita eh. Sino abi karon magluwas lang abi sa iban nga grupo Sir Josel nga ti mata lang makita mo bla. Porti sa ato niya, ti kalabanan exposed kini mo sa nga guya, liog, butkon ko nagagwa kita, bisan nag-iilis pa kita, magluwas ko nagalong sleeves kita Sir Josel, ano? Ti isa ni sa bintaha kon clear skin herbal soap gamit, kasi sa lalamang kapution ta Sir Josel.
0: Hindi kay kambang, ha? Hindi kay zebra. Ha? Now, go back to this sink, Dokla Leo. Sources sa mga pagkaon. Kumuning yung pagkaon dari sa ato na sa Pinasa. Kaya dari sa ato sa Iloilo. Din ta pwede makuha ining zinc, Dok Leo.
1: Balaan ko, Sir Josel, may mga kilala kasi nga nagalaway-laway sa nimo. Sa mga sources of zinc. Ano bala makuhaan na ito sa zinc? Tiara, Sir Josel, lang talaba.
0: Abaw.
1: Ambal sa kilala ko ba? Kapin ba kung nag-uyog-uyog blas katambukon?
0: Oo, amo nang tawag nila half cook. Abaw.
1: Abaw. Tiga, may langgaw, Sir Josel, nga may sinamakan yung purti kakahang. Abaw, basta kay ambal sa kilala ko. Sabi sa doga init, latrasan ko, Dok, sige lang ah. Talaba. Pagkatapos, Sir Josel, tahong. Ara man ang ginatawag alimango or kasag, Sir Josel, karnis ang baka, karnis ang baboy, manok abitis, sa mga ginatawag ovo-vegetarian Sir Josel, dira sini ang itlog. Sa mga waibin ng kakaon, sa iban sini ng mga karni, ano? Pumpkin seeds, makuha man na tondre. Pero ang dako sini Sir Josel nga isyo sa mga tao, bala nga may nagatinaas nila sa uric acid. Asta na lang sila sa laway-laway sini. Or, makaon sila sini, pero preparado sila sa zest the pain sini pagkatapos, Sir Josel.
0: Amo ning mga pagkaon nga masamigi na halinan sa mga hubag-hubag bala. Hubagi mo sini mga joints. Pagkatapos nagapala na kita imo sini mga joints, nga pamatsyagan nimo gani kun makaduot bala, makadasil tawag na to sini makabunggo bala. mo pa matyagan mo daw bilog mo galawas siniga pala manok.
1: May ara Sir Josel sa experience nga aton sir kilala feedback kasi nga dok daw makasiling ko nga daw tinakluban gid ako sang langit. Singa may pamangkok age pero do amo siguro dok mo. Nagahubag nang iya sini ko malagko Sir Josel na sandad pa dito sa TL sini sang lamisa. Tungod may ay, taas uric acid niya mo. May gouty arthritis siya. Bao singa daw hindi niya maintindihan ko nang iya sini nga ginabatyag. Maayo na lang kati preparado Sir Josel no. Ang iya sini nga assess the pain para sa pagsakit sa iya sini nga arthritis.
0: Okay, ang isa pagid ka kinanglano naton diri is chromium. Diri kita na lang sa pagkaon na be. If we need chromium para nga mag-function mayo nga to sa mga internal organs just like our pancreas, di naton ini makuha. Ama kumon nga pagkaon na rin doklayo available sa aton.
1: Ti ara Sir Josel, broccoli, whole grain sabi, tapos ka kaon manok, tira sa manok, kaon isda, tira man sa isda, sa beans, especially green beans, makuha na ton, Sir Josel. Kung may ara kita sa green mongo, tira, makuha man na ton, tira, Sir Josel.
0: Oo. Ini mga pagkaon yung makuha na ton sa mga minerals na kinanglanon, agud tong ma-reverse na ton ang insulin resistance para ma-chita, ang kabaliskaran sa insulin resistance is insulin sensitivity. Napabalik tang insulin sensitivity sa ato siling ilawas. Actually, mga pagkaon commonly are ako na may numerate sa mga pagkaon commonly nga nagapa nagadulot sang insulin resistance ato. Number one, ang white rice, sugary intakes, kape, whatever, basta ilim nun, just like that of milk tea. Pagkatapos ining mga ang palaman nga tag 1 inch kun kaysa lang ang mga matamis sa tinapay baladok leyo. Mm-hmm. Kapin pa kun white bread man ang imo sini ginagamit.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos ang ay amo gid ni kada birthday anniversary siyablo anay sang cake.
1: Pampa may pancit pa ni Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Pampalaba ka boy.
0: Tapos may soft drinks pa. Siya daw gidoga pabilin siya nagdoga bag tik siya natutunan ko ka count sang cake abi mainom ta soft drink.
1: Teka may pambara ko na Sir Josel dapat ni panulak mo.
0: Tapos other pastries, buta mo na mga tinapay, soft drinks, sabi, mga fruit juices nga tama katamis. And ang pati ang subay kung kaysa daw maubo na sa katamis. Ang mga instant noodles, ang mga processed meats. Amo ning kalabanan sini nga mga pagkaon nga nagadala kag nagaresulta sa insulin resistance. Now, diri naman kita sa pang-counter. Anong mga pagkaon niya, Dok Leo? Nga pwede maka-reverse sang insulin resistance nga kondisyon para mapabalik tang insulin sensitivity para maging normal kagbalanse ang ato sa nga pag-function sa lawas, Dok Leo.
1: So, ari kita Sir Josel, no, sa husto na ton, sa nga kombinasyon kada kaon na ton dapat. Dapat may ara kita sa protein. Makuha na ton sa itlog, abi, chicken, fish, sa mga vegetarian, abi, tofu, o tokwa, vegetables. Ti isa man Sir Josel sa nagapanguna, dari ang palaya. Tindi may madula Sir Josel ang balunggay. Upod na lang na ton ng pechay, tangkong, okra, cabbage. Puro ni sila Sir Josel makabulig sa insulin sensitivity. Healthy fats. Dapat pag-season sa avocado, kaon kita sa nga avocado. So ang mani bastante man sa aton diri Sir Josel, ang kasoy amo man, kag ang coconut Sir Josel in moderation, may VCO kamudra makabulig man. Fiber rich food Sir Josel, ara sini mga beans, oats, kun haliba magkaon kita sang carbohydrate, sabi Sir Josel dapat pilion aton ang manggaranon sini sa fiber like sweet potato. Ang ginatawag kalabasa, Sir Josel, bastante ini sila sa pagpakamayo sa aton para nga mapabilin o kung mapanumbalik, Sir Josel, ang pagkasensitibo sa aton cellula sa insulin.
0: Oh, kung kauno na ito nini, it could help kay ga-accumulate ba na ang ato sining konsumo sa mga nutrients nga makuha. Tapos sa naglalain niya ginakaon ta, o galing hindi lang na ito, hindi matakos kung kulang o kung insakto. Hindi tabla mabulubanta, Dok Leo. Kaysa processing, nagakadulang iban sining mga nutrients.
1: Mm-hmm.
0: So, ang pinakaimportante dari kung tani, para nga may balasihan kita, kag para na lang sa kapusan sa tanan, nga hindi man makakaon, na biadlaw-adlaw sa nga muningin panglawag na ton, utan, prutas, kag iban pagin sining masustansya mapagkaon, is for them also to take sang supplement nga may balunggay, kag iban pagin sining mga sources ang palaya, agud tong mapabalik naton ang insulin sensitivity kung may insulin resistance ka na or mapunggan naton nga magka-develop sa insulin resistance, Dok Leo.
1: Correct Sir Josel. Kag actually ti amuman gid na mo ang purpose ng supplement Sir Josel mo. Ini bala mga ginagmay nga kulang naton. nga hindi na ito makuha sa aton sa dipang adlaw-adlaw nga pagkaon bala, diri sini nagasulod ang role, Sir Josiel, sa ginatawag food supplement. Mapunaan naton ang ginagmay nga kakulangan, pero kung mapabayaan, Sir Josiel, magaresulta ini sa nagkarin lain na kondisyon nagbadatian. So mas manami maagap-agapan naton bala. Like for example, kung hindi kita makakaon permi sa Balungay, o kung bisan pa makakaon kita, Sir Josiel, sa Balungay, doon kita kasigurado nga ang makaon naton may dugang nga pagpakamayo sa aton sa ninyo lawas. Kay base karon lata man kayong imo sa ninyo pag ginatawag paglaga o kung pagluto sa isang Balungay. Ang palaya, Sir Josiel, ba labi pag ina mga pamatanon, Sir Josiel, damo kung hindi ka uyon sa niya. Mapabunga, mapadahon. Pero kung makakaon man sa Sir Josiel sa bunga sa ngampalaya, kinanglan gisahon pagit tapos damo pagit itlog.
0: No.
1: Dapat lima kabilog itlog pagkatapos tatlo kakihad lang sa manipis ang kihad sa ngampalaya.
0: Naging sumsuman lang ang palaya sa itlog.
1: Pero may benepisa huwag yapo ng itlog, Sir Josiel.
0: No.
1: Ang point ko lang, ha, kung gusto naton makuha ang pagpakamaayos sa mga utanon, isa diri sa pinakamahapos naton, Sir Josiel, nga paliwansa namong pagtumar sang Sunthone Plus Gold Capsule. Nga man, mahatag kita sa isa ka example sa Queen of All Vegetables nga moringa o kun Balungay. May ara, Sir Josiel, sang ginatawag magnesium. Anong isa sang kinanglanon para sa insulin sensitivity? Magnesium. Ano ang resulta sa ginatawag manubo nga magnesium? Insulin resistance. Mabuligan kita sa pagkaon sang Balungay. Maliban pa diyan, may ara, Sir Josiel, sang beta-carotene, potassium, calcium, iron, zinc, fiber, plant protein, polyphenols, flavonoids, nga makabulig, Sir Josiel, puno sang kakulangan sa mga minerals and antioxidant, as well, makabulig, Sir Josiel, para nga ma-prevent naton ukon na malikawan naton ang ginatawag insulin resistance.
0: Kag at least may basihan kita, Dara Dok Leo. Actually, ang lawas naton may ginaniman yung number of milligrams of intake. For example, number of milligrams sabi or micrograms sang chromium, sang magnesium, sa ato siling Santon Plus Gold Capsule. Takos pa ina, Dok Leo, kiti may number of milligrams content nga amo ina ang numero sa milligram mong inapasunod sa lawas ta. Kag dira man nakabasi ang kadamuon sang nutrients nga aton mapasulod sa ato sa ninyo lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag balan mo pag abot, Sir Josiel, iya sa natural medicine, kag sa food supplementation, tama kadako, Sir Josiel, ang papel sa isang teamwork effect. Other term na ito ni Sir Josiel sa synergistic effect man, ha?
0: Oo.
1: Nga nagabinuligay sila sa isa kag isa, nga bisan magamay pang isa, kun magtabuay sila sang isa, pwede, Sir Josiel, ma-amplify kag mapadako ang benepisyo.
0: Amo ini ang kaimportansya sa inatawag naton nga ultimate trio naton sa Yes to Health Incorporated, Dok Leo. The Santon Plus Gold Capsule, ang premium D3Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Now, as we've discussed sa Santon Plus Gold Capsule, may makuha kita dira agud to makombat ang insulin resistance, ma-reverse naton, mapabalik ang insulin sensitivity para hindi kita magka-type 2 diabetes. Sa premium D3 soft gel capsule, anong may ara, Dok Leo, agud to mapunggan niya nga magka-insulin resistance kita, Dok Leo?
1: Isa pa gid, Sir Josiel, gali no, sang dapat naton sinihuna-hunaon nga ang nagapadako pagid sang risgo sa insulin resistance kung kulang kita sa vitamin D. Isa sang aton sa ni dapat paminsaron o kung pamanandungon man, ha, manubo nga vitamin D levels are associated with poor glucose control. Ano pa lang isang nagabulig para makontrol ang glucose naton? Di ba ang aton sa ni insulin? So dapat pa-aktibuho naton, Sir Josiel, no? Mas labi naton sa nga ginatawag ipanumbalik naton, buligan nga, mabalik ang sensitivity sa ni. Paano makabulig haw ang ginatawag vitamin D para nga malikawan naton ang ginatawag sa ni nga insulin resistance? Nagabulig, Sir Josiel, sa aton sa nga pancreatic beta cells produce insulin, improve insulin sensitivity, reduce inflammation, kaya nagasupport sang muscle function. Botang balon, Sir Josiel, ang isa sa ginabuligan sang vitamin D, kun may bastante kita sinasusulod sang lawas, isa ka source naton pagpainit abi sa silak sa isang adlaw, kun exposure sa silak sang adlaw, direkta, Sir Josiel, nga nagabinipiso ang aton sa nga pancreas para nga magnami iya sa nga kondisyon pagproduce sa nagakaigyo kag epektibo sa nga insulin kag para nga mabuligan nga ang aton sa nga blood sugar indi magtamaan ka taas sugar spike sa ginatawag kag indi man mag sugar crash kun halin sa babaw, Sir Joseph, gulpi magnubo, nagaluya lawas, pagkatapos kaon, nagaluya, pagkatapos kaon, ginatuyo, pagkatapos kaon, nagapalanghina ang pamatiyag.
0: Oo. Ang importante lang, kung magpainit kita, as much as possible, may ara kita sang enough supply man sang inatawag good fats. Ama namin si Nader, tapos mo painit-init, Dok Leo, kung mamahaw kakaon ka bukado blanay.
1: Mm-hmm.
0: Which is the content of a good fats or source of good fats. If not, inom ka na lang sang premium D3 soft gel capsule. Kiti may ara da sang vitamin D na nga daan, Dok Leo, pagkatapos may virgin coconut oil kag malunggay oil.
1: Correct, Sir Josiel. Kiti ang vitamin D3 nga ini, Sir Josiel, like sa aton sir premium D3 soft gel capsule, ti direkta ni Sir Josiel nga maabsorb na rin ka maproseso sa aton sa nga lawas.
0: Hmm.
1: Actually, kung magpainit kita sa adlaw, ti may vitamin D makita nga makuha actually. Pero ginaproses pa na sang lawas naton, Sir Josiel, eh. Ipasapasa pa na sa mga organs naton. Pero ang pinakapuntos sa ni, mabinipisyuhan kita. Kabalo yung lawas na magproseso sina. Pero kung kulang sa vitamin D, Sir Josiel, gataas ang risk naton sa ni sa insulin resistance.
0: How about ya, Dok Leo, vitamin C? May papel ang vitamin C para nga makalikaw kita sa insulin resistance.
1: Isa sang pinakaimportante nga vitamina sa aton sa ni lawas, kikagina na istoryahan naton, Sir Josiel, mga minerals, eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang vitamina C ang tuman kadako, Sir Josiel, ang iyasa nga papel pag-abot sa ni sa prevention or butang naton, Sir Josiel, kun mayara ka na sini sa ginatawag insulin resistance, nagabulig reduce inflammation, Sir Josiel, ng vitamin C, nagreduce oxidative stress. Kung damo, Sir Josiel, ng oxidative stress, nagadamo man ang oxidative or ang ginatawag cellular damage.
0: Mm.
1: And that's why kung may diabetes sa katao, damo sa mga organs ang posible sa ni Sir Josiel nga maapektuhan.
0: Mm.
1: That's why iban sa ni Sir Josiel nga nagainom sa ginatawag maintenance medication bala nila para maprotektahan nila sa nga mata. Kati noon, Sir Josiel, nga kung may diabetes ka, nagalabo, panulukan mo, eventually mabulag ka, eh.
0: Mm-hmm.
1: So iban sa nagapaniguro, Sir Josiel, aragin isalot nila yung pagtumar sa isang Visionex Plus soft gel capsule.
0: Oh.
1: Para may specific gid sila sa ni nga food supply.

0: Isa, Sir Josiel, siniti manotismo sa liog. May kulintas ka. Bisan way ka jewelry, Sir Josiel, no?
1: May baliog kuno kon sa baboy.
0: May baliog. Kami nag-itom ni Sir Josiel nga nag-aagi. Especially si mo sinitang kugo sa pinilan dira sa ngaton sa nga tangkugo. Nag-itom ina dira, Sir Josiel. Kung kaysa palibot ni Sir Josiel asa sa liog dira sa tubang na ton. Isa na isa sa ginatawag patimaan, ay han, mayara ka, Sir Josiel, sa mataas sinang insulin kang may insulin resistance.
1: Pero ining masami sini nga pag-arikabu sang imo sini nga panit, Dok Leo, kag na, ang iban sini manotice mo daw nagapula-pula nga daw naga kun kaysa nagaswell pareho sa bisa lower extremities mo, hindi lang na insulin resistance, diabetes na gid na ya, Dok Leo, most likely.
0: May posibilidad ba, Sir Josiel, pero i-consider ta man iban nga ang iban nga parts sang aton sini nga lawas or organ, Sir Josiel, eh. Kun naga weak aton kidneys, naga weak aton liver function, amo man na, Sir Josiel, lang mahimo naton makita sa aton sini nga panit. Medyo ang iban ganit sa Sir Josiel, abu-abuhon ang ila sining panit. Ang isang makabulig sa Dr. Sir Josiel is ang pagtumar sa nga ton sining ultimate trio para nga mahatagan na ton sa nagkaigo nga nutrition, supply sa nutrition, Sir Josiel, ang mga ginagmay nga kakulangan na ton, pero tuman ka-importante para mag-function maayong aton sa mga organs and systems ni sa lawas. Kag sa pangwa, Sir Josiel, may pwede makita magamit dira. Like for example, kung ang imo sa ginagamit, Sir Josiel, nga habon, isaman sang manotis ni mo nga nagapadry pagin sa imo sa nga panit, pwede ka makatry, Sir Josiel, sa Sunthorn Plus Herbal Soap. O kung hindi gani, kung daw nagamalagit, Sir Josiel, pagkatapos mo sa isang habon, try mo abe, magbanyos bala, Sir Josiel, sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Nagabulig yung moisturize tungod may aras sa ginatawag VCO and Moringa Oil.
1: Kag manutis ninyo ina, kung hiyang ka mo, for example, sa paggamit sa Santon Plus Herbal Oil, pagbanyos ninyo bala, mabatsyagan mong imo sininga panit, nagahumok, Dok Leo.
0: Kag nagarelax. Tama, Sir Josiel.
1: Batsyagan mo ang mahumok bala nga kung ihaguro ni mo bala daw, cutis baby.
0: Correct. In a sense, Sir Josiel, nga nagarelax ang panit na ton, kay once nga makahaklo kita sa sentya bala, mismo, Sir Josiel, nga ton, sir nga panghuna-una, nagarelax mo.
1: In short, kung relax ang panghuna-una mo, garelax man pati panit mo, Dagleo.
0: Correct, Sir Josiel.
1: Tuon, no, ang mga tao nga always tawag na ito sa stressed or if not troubled, makitaan mo na ang panit siya sini daw dasig magtinigulang bala doon nag-alari kabu masyagan mo sini daw nag-chlorinot bisan bata pa pares na sagtang bisan bata ka pa kung lukdo mo bilo nga kalibutan do si Atlas kabla tanan yung problema daw si imo bata ka pa chlorinot ng guya.
0: Correct, Sir Josiel, kapin pa kung hindi pagin healthy imo sa ring lifestyle, no? Pero masalaot ko, Sir Josiel, sa mga tao bala nga permi relax, hindi na sila, Sir Josiel, irritable kag maakigon mo.
1: No.
0: Pero sa mga kalalakinhan, kinanglan mo mag-relax kung may paakigon ka.
1: That's a reverse psychology, ha? Kung gusto mo paakigon, just relax. Kung gusto mo mangakig, ti amo ng kontra sa relaxation.
0: Kung gusto mong mangakig, Sir Josiel, o kung mangakig ka permi, medyo hina ang konsena, hina outcome niya sana, o kung hina sana ang performance, Sir Josiel. Pero kung relax ka, kag may gusto ka pa kigon, kapin pa, Sir Josiel, kapin pa kung medyo mabulubundol bala. Gamay nga kwan, ah, kung sa motorsiklo pa, gamay nga push, abi, daw hina ang kwan, hina ang lobat ko, doon magana, Sir Josiel, sa akon, sa nga electric starter, how?
1: Ang ambal nila, gamay lang ko no, nga sagid ko no, galok doon na hinirong. Pero ti actually, ang pag condition sa ato sining lawas, ang pagpabalik sang insulin sensitivity, kag pati ang pagka sensitive man sa ato sining skin, actually mayo man ang sensitive ng skin if kay balo ka lang magtipig. Bangod kiti mapino ina ang supat kag mahumok, pati man mapabalik tang sensitivity ta sa ato sining sexual partner.
0: Correct.
1: Inang kung kaisa bala, gamay lang kuhit-kuhit blan, chindi hanay ka mo dahil naman bala. Ako pa, problema, sina kung sige lang kakuhit niya, kuhit ka pagtapos nga, karon lang bala.
0: Mm-hmm.
1: Sa nga tulugan na lang.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos sa pagkagabi, tingala ka pagka bugtaw mo, hindi ka ginhawa, galing mo yung tabuna, nakaulo na ng guya mo bla.
0: Pagkatapos pagkaon, Mr. Josil, medyo parat ang imo sinabawan sa ni.
1: Oo.
0: Parat galing yung prepare ni Mrs. mo, kahit ay kaka-intindi ako na yung mahatag ang ginatawag, ginapangayo, suppose,
1: mm-hmm.
0: nga kinahang

0: kinahanglanon kagkagcholi Sir Josie no, obligasyon man gid ini sang mag-asawa sa isa kag isa.
1: Oo.
0: Damo sa ni Sir Josie mo nagalinaway tungod sa muna nga bagay mo. Damo na blas yung mga overthinking nga nagkakalatabo, Sir Josil.
1: Oo. Kinanglan nyo lang na turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving-loving. All of these products actually is a quality products ng Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drugs Administration. Amo ng regulatory body sa Department of Health, ang FDA. Aprobado ni tanan. Sa din ka mo pwede ka bakal, Mercury Drug Store. Sa mga chain of drugstores ini ha, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, pwede ka mo kabakal. Even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita dira. Ang Yes to Health Store, located ini sa Lizari Street. Arada sa Barangay 39, Atubang Ina sa Marayo Bank, Bacolod City. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon bukas from 9 o'clock in the morning. Kanto ka mo dara may konsultan, makita dara nga maghatag sa inyo sa program of supplementation bala para makalikaw kita sa malala nga pamalatian kag masuplementuhan ang lawas sa sang mga vitamins and minerals needed kay balo kita kung ano ang kakulangan and kulang ang mga vitamins and minerals sa lawas. Ta may gamit dira, may mga equipment dira sa Yes to Health Wellness Center, ang pangalan. Ara located sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, Atubang Ina sang Midtown Hotel. Sa mga lugar nga way sang branches to mga chain of drug stores, kadto lang amo sa suki nyo sa ning mga pharmacy available lang ato sa mga produkto. Tandaan nyo lang nga ang inabakal ninyo tatak Yes to Health. So ti kabay pa nakatag kita sang gamay ng ideya. Damo pa kuntani kita sa mga points man nga gusto ipaintindi pagit sa inyo parte sa insulin sensitivity and insulin resistance kag pagpabalik sina towards reversal sang inyo sini nga condition nga may insulin resistance. Ang worst abi sa insulin resistance is type 2 diabetes. Kung insulin resistance pa lang pwede naton ina mabuligan ang kogalingon tang ma-reverse mabalik sa normal, mapabalik ang insulin sensitivity. And that's the process. But it takes a longer time and a lot of discipline para sa aton kogalingon. Kay kung sang una, may patilaw-tilaw ka pa, kung gusto ni mo nga i-reverse ang imo sininga type 2 diabetes, dapat nga lubos mo nang isikway, gidyado, Cleo, mahambal ikaw nga, hindi na gid ako magpakasala. Liwat sa akon pinsar kag sa akon buhat, Dok Leo.
0: May himbalanon kita Sir Josil labi sa Ingles. Kasi kung mangin direkta kita bala Sir Josil sini sa punto. Kumbaga kung ibulsay gid bala naton Sir Josil. May ginahambal kita sa Ingles nga total abstinence is better than perfect moderation. Ang bugos kuno nga paglikaw mas epektibo kaysa sa pagtilaw-tilaw.
1: Amo nang delikado kung sa tilaw, Dok Leo, dali blakon maanad ka. Ang hambal nila bala nga ati sila nga sa delikado pag tilaw ko siya, okay man na. Abi matilaw taliwat.
0: Tinga si no, Sir Josil ang nag-inom nga nag-inom diyan si sa kalapad ritso how?
1: Naghalin man na si sa katagay.
0: Correct.
1: Sa amo na kung gusto ninyo nga hindi ka mo magkabisyo pareho sa bisang inom kag sigarilyo, do not start.
0: Correct, Sir Josil.
1: Amo na pinakaimportante gid sa tanan, ha? Ti daw ay nagaling ta tiempo sa ato sa nga pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Kabay pa nakahatag naman kami ni Dok Leo sa inyo sa mga mapuslanon sa nga mga health tips and information. Sa mga nagapinamati, dira kay conscious sila sa nga blood sugar level. Kag sa, ano bala, mentioned yan ang insulin resistance and insulin sensitivity towards type 2 diabetes bala. Dara sa Sinamay sa kay Kian Joshua Sumblingo. Thank you sa pagpamati dira sa Sinamay. Lastly, kuanta na lang sang parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
0: Ariya Sir Josil, kung nagatilaw-tilaw mag kamo, ariya mayong tilawan. Kaya ang kalabanan, sinin Sir Josil, nag-umpisa mo lang sa pagtilaw-tilaw mo sa pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santon Vitamin C. Pero subong Sir Josil, mga user na gin sila, kay napakamaayo sila, damo sa naumpawan sila, sinin mga bug at ginabatyag sang una. Amo man Sir Josil, no? Sa Santon Plus Herbal Coffee, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 coffee mix kag sa Southern Gold coffee mix. Kadamo man Sir Josel, nagsugod lang sa tilaw-tilaw pero subong binax box sa Sir Josel kon kahon-kahona ang ila sila gina-prepare kag ginabakal sa mga butika tungod sila mismo nakapamatuod sang kaayo hindi lamang manamit kundi nami pagidang ila sila nga pamatsa. Gani og gali una ton bagtumar sang ato sila nga ultimate trio para kita maburiga nya ma-maintain ang maayo sa nga panglawas kabakod sang kalawasan para likawan o kung mga badatian mahimo malikawan. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos ganagabilin at unlawa sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa ginasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa inyong certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ato sa pagparagad sa programa The Secrets of Health. Salamat sa inyo sa inyong pagpakigupod para sa XFM Panay Kag Negros. Ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!
4: XFM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
9: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
14: Siguradong ginhawa ay hatid.
13: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
14: Santon Plus
13: Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutatayon. Makapahubin pa sa nawong. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Na XFM kid how?
7: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
6: Na XFM kid.
8: Inani ang music ah.
6: Na XFM kid.
8: Ay, wala ka lang music magtapos bukta ko mamaya ako sa mga balita. Blabs ang amin bigit mga DJs nila kag.
9: Wala sang konkreto nga sabat.
10: Wala sang katumbas nga rason kun naka X,
9: simply
6: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
6: Nga XFM gid how.
11: XFM
12: 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga buki ka.

0: Do you miss us?
1: Diba?
2: Siyempre, ma-miss nyo kami sa amon na time slot. Kay pinabag-o ang amon time slot. Kag pinabasko, kag pinainit. Kag siyempre, punong-puno ng X!
0: Rated!
2: Kamusta, no? Siyempre, no, kung matingala ka mga nadula kami saglit, because it is because bag-o ng aton episode, mga katropa, ha? Or ang aton segment, no? Diri nyo na ni Permi Malantaw, no? Ang aton nga X-rated nga program every 2 p.m. sa ngapon. Exactly 2 p.m. kita, mga katropa. Pakadto, alas 4, makita nyo na naman ang mga dagway, mga beautiful faces.
1: Thank you! Beautiful.
2: Pero nagagadugay, nagasexy, nagidyang imo yan, ha? Dugi na but... Bukala ay nag-slim siya. May ginainom gini siya mo nga doon. Nag-slim siya.
1: Ay, ito, giniwang ko.
2: Oo, nag-slim. Magagagmaying mo ano. Pero dirigod ako. Diyan po na.
1: Yung ano na niya doon. Hindi na niya. Wala na
2: oo, no. Arab lang feeling. Balang nag-ginabutang na ito sa bago nga time slot. Bago na program. No? Balik X-rated naman kita. Meaning daw naga-sexy na kita ang program.
1: Ano ba naga-intro? Bloka gina. Bloka. Ang bota lang gyad.
2: Kumamuning hapon. Kapinanlan nyo sa ginatawag na painit. Siyempre, tig-ag nga kamuda o luto. Kamuda noodles.
1: Pangalay kamuda.
2: Siyempre, welcome no sa aton pinabagungan. Oras nga bantayan ha. Tandaan nyo kayo sa last dos gidya, 2 to 4 p.m. ha. Your Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. ka-vocal, ka-upod, yapon, si...
1: Sex sa ding magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag kasadya nga hindi nyo gid malipata.
2: Siyempre, nagamuamo na nasaya dayon ho. Nagapindot-pindot. Diri lang sa X-rated sa 103.9 XFM Bacolod. Kasi siyempre, ginapasalamatan natin din, no? Ang tanan-tanan yung mga katropa, tanang nagatutok ihapon sa ato, no? Pwede nyo mang kami gihapon malantaw sa aton nga live stream dira sa aton nga YouTube channel sa XFM 90.3 Bacolod live stream.
1: Kag syempre live na live kita subong sa amon nga Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Syempre kung may ara kamuda nga ipatamyaw o birthday nyo man subong birthday.
2: Birthday gija birth. So bago mga Dugin, no? Sama, chicken birthday mo. Imagine lang bala ko makanta ka, happy birthday to you. Happy birthday. Ang dalabog naman ng mga lao.
1: Naiglaw na siguro ng mga.
2: Limpyo na di tane mo. Limpyo na na di mo.
1: Yeah! So, my birthday. Pwede nyo gid ma-comment. Kag, syempre, ang permi ginahambal sa inyo ni Uncle Bagbag ni Sexy D nga, please follow and like and share ginapermi sa aton nga page nga may arat nakita sa 141k followers.
2: Thank you! Di kadasig. At the same time, no, syempre, biyara makita giapon sa aton nga XFM official hotline number 0915-628-7926. At syempre mga katropa, since this is our pilot episode, no? Syempre unang-una, tagindi nga episode. Syempre, masinadya kita, ano, kung kamustaw ng atong mga katropa nga nagapamati sa aton dira, syempre sa ilang mga panimalay. Sa muning oras kay normally, magtawag ta sa ila or mag-say hi ta sa ila hapon, na, no? Pero subong pinabago natin, hindi ka muna katulog. Amo na yung patuyo moments nyo, Goro, no? Nga hindi ka muya katulog, pero kapatuyo lang, di ba?
1: Yes.
2: Kay man, painito na mo ng inyong hapon.
1: Oo.
2: Pinaagi sa amon nga mga barukoy. Magahod-gahod nga mga ugayong... Kag siyempre, mga sexy moment. Kasi ako po si Sexy D, di ba? Abangan ka na yung mga katropa, no? Abangan nyo, gid, no? Kay subong niya, amon niya nga iatag sa inyo ang mga X-Files nga makuha namo, no? Ini mga storya, ini sa mga Although pwede makamujapong kapadala, pero normally kami may mga ginapamili kami ng mga extraordinary ng mga istorya. Kag sa aton nga programa diri sa X-Rated, no, abangan nyo, time to time may mga bisita kami, no, and willing kami nga mag-accept diri sa mga visitors. All you need to do is you wanna plug something, no, say like an event or ano, or a business or whatever, i-PM nyo lang ha si Uncle Bob ninyo ag si Sexy D sa kabukal account ko para masturyahan ta, okay? At the same time, siyempre, based on experience, kabalo naman ka mga kinanlan gadya nga slim, healthy, kag medyo, arab lang may resistensya kita daw adlaw. Hindi tayo pagkalipatan mga katropa ha, ang pagtumar sa aton nga ultimate trio! sa bawat tao ya mera gid sige natawag nga mga suplemento nga makabagay gid sa inyo or sa inyo nga pang-adlaw. Kung ikaw ya nga medyo masako ka klase tao kag you need more energy, kag you need kumbaga resistance, no, sa mga balatian, kay for me like I'm a single traveler, I travel the entire Philippines, no, so I need resistensya kag energy, no, nga duga pitik ka balang duga pitik-pitik sa tubig before ka maging mosquito.
1: Yeah! No, ano na yung ka-mosquito, be?
2: Ang tawag ko na sa mga mosquito, mga chismoso, okay, nag-murmur na sila yan. Tapos kung masita mo sila mga kipir, suplado si mo, ha? Lambo ka na langgid. Uy, kami ninja, ako di ka nakita. Kibuta ako. Pagamu ko na mosquito mo. Nakibuta. Kapato, natigilis mong ninja. Anyway, so, shout-out sa ating mga engineers nila. No? Speaking of, no, regarding sa resistensya, mga katropa, si Uncle Bob nyo, wala niya ginakapoy at adlaw. Siya, no, kuka damo sa event, tabok-tabok, kundi hindi nga lugar. No? Wala gi ko ginakapoy. Nga, kay tungod, may ara ako yas ang mga suplemento nga nagabulig sa akon. Ang akon nga ginahisgutan or ang ginahistorya is ang aton nga ultimate trio. Nagapanguna dira ang aton nga Santon Plus Gold. Ining Santon Plus Gold, mga katropa, isa gini sa paborito ni Uncle Bob ninyo, no, kay tungod siksik sa laman. Gamay lang ni siya nga kapsula pero hindi nyo pag-ismulon kay dako-dako sa benepisyo nga makuha nyo diri sa klase sang suplemento nga ini. May ginatawag ni siya nga mga sangkap nga nagapa-healthy sang body ta, nagahatag sang stronger immunity para pagsikta, kag at the same time pangkakas toxic sa lawas. Kabalo naman kita kung gaano ka importante ang ginatawag nga antioxidant sa aton kalawasan. Sabi na gid nga may ara ini sang mangustin ang aton nga Santon Plus Gold, 350 mg pag ganyang ibutang dira para mas damo ng antioxidant sa aton lawas, kag malimpyo ang aton nga ma-detox sa aton kalawasan, no. At the same time may ampalaya nga mapait lang pero manami ang epekto sa lawas. Nagapa-lower down sa cholesterol, kag naga hatag inisang ginatawag nga bulig para mag regulate sa aton nga blood sugar. May ara man inisang malunggay nga rich in vitamins and minerals. May garlic nga anti-cancer, anti-inflammatory, kakas ang mga hubag-hubag palamanog sa kalawasan mo. At the same time, may ara inisang spirulina nga source of what we called protein. So dapat may ara protein na itong lawas. So imagine, sa Santon Plus Gold pala mga katropa, busog na ang lawas mo. Paano? Kung dugangan tapagid sa premium D3. Ang premium D3 naman mga katropa is sa inika sunshine vitamins, meaning ginakuha niya ang premium D3 sa ang mga vitamin nga D3 makuha ta sa sunlight, ginbutang na sa kapsul, no. Kay ining aton nga premium D3 isa ini ka suplemento nga nagabato sa virus kag bacteria sa aton kalawasan. Sila ni mga army nga nag-remove sa mga halit-halit nga virus kag bacteria. Kay tungod may ara ini sang virgin coconut oil, may ara ini sang malunggay, kag may ara ini sang vitamin D3. So sa mga call center agents ta dira, sa mga security guards, sa mga police, kung sino man dira nga nagapulaw kung gabi, no, sa mga ML player da, kung wala ka tulog-tulog. Amo niyo, premium D3 dapat para may sunshine vitamins ang inyo kalawasan. Thank you.
1: Siyempre, hindi makumpleto ang aton ultimate trio, mga katropa, kung walang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang Vitamin C kag Santons. This is non-asadic capsule. Ang muna ganing nga hindi iya magsulabang imusulok-sulok kung inumun mo ni biskan wala iya unod ang imo nga tiyan. So, pwedeng-pwede, gidya. Kag, siyempre, nagapadugang mampaligon sang imo nga immune system. Tungod nga Vitamin C siya, nagabulig ini protektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo, kag iban pa nga balati. Ah!
3: Guri, guri, guri, kong!
2: Thank you! Kag, siyempre mga katropa, babakal nyo gidini sa tanan nga mga butika malapit sa inyo. Kag, pwede nyo man order on through Shopee and Lazada, no? Online, no? Kag, pwede nyo na kumbaga, i-order door-to-door para at least mismo sa inyo, gijabalay, idulong, kag may mga, for sure, mga discount, no? Kag, diin gani sexy di sa aton physical store?
1: Yes, kag ang gusto nyo yung magkadto sa aton nga wellness center, ara dira na hamtang sa may door 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City.
2: Kurik-kurik-kurik-kurik! So hindi ko yung pagbalipari, nga hindi mo mabakalang among produkto kay tatlo. Ka, opsyon na ginatag naman sa inyo, mapabuti ka, mapa-online kag mapa-wellness center.
1: Yes, kag speaking of our product ha, si Sexy D, kita mo no medyo nag-glow.
2: Kaya nga, gani,
1: nag-ausar ako sang Santon Herbal Soap. Promise. Maging try ko man lang, kahit itong mood ba lang ha, sang pagbata ni Sexy D, wala pagin sila nga nagkalaubos ang mga dark spot nga nagbilins ng pagbusong koti. Siling ko i-try ko ni Biang Santon Herbal Soap. Ay, grabe, na-amaze gid ko. Tutuod gina yung mga kapapa.
2: Dilaw matika la.
1: Wala ko yung kabinutig.
2: Dilaw matika la. Clear skin lang niya ako niya. 41 clear skin lang.
1: Ala, you look.
2: May edad ka? Problema ka sa edad mo. Gusto mo magbata? Clear skin!
1: You look 34.
2: Ay, thank you so much.
1: But your voice is 60.
2: You look amazing. Hindi lang ako makabalseksik. Hindi ka balo naman kamo. Ah.
1: Oh, oo.
2: Sa drop pa lang kamo sa center of attraction mo, mga sexy naging sa tulad. And syempre, Arina, ho? Arina, tamyaon ta na bin aton mga katropa nga nagatutok diri sa aton subong, no, sa aton nga programang X-Rated nga pinabagong oras alas 2 pa kadto alas 4 sa ngapon ari diri sa aton nga official page XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no, ari diri si Ma'am Shi Lorita Ambulo. Good afternoon, Idol KVK aka Uncle Bob and Miss Sexy D. Belated happy birthday din po kay Sexy D, oh, di ba?
1: Thank you so much, Madam Loretta.
2: Sabi niya, kamusta na po kayo? We're okay and we're okay fine.
1: Umihinga pa naman.
2: Yun, ariman rin, no? Ang ako nga keyboardist, no? O, shout out na kay Makmak Di Kenya. Please be, shout out be, Six Strings Attached Band, no? Good PM, good afternoon, mga boys. O, diba? Sa ako na banda, no? Malapit-lapit na kitang recording naman.
3: Thank you!
1: Gani, nami, ang kuya bala sa ngayon mo. Ano ka, duging pakanugig ka mo yung ipang set ka mo yan. Ano mga tanda?
2: Mga tanda.
1: Pwede mabata, no?
2: Mga tanda na yung mga tigurma na. Imposible lang. Mga tigulbam na, ang balb lang na doon, matigulang. Alam mo, ay kapakanta.
1: Kaya syempre, shoutout ko lang na nga kung mother, nga gwapa-gwapa, kag si papa, iba, kagapon, di ba wala ko errands. Naglakat ako sa ching-chong-chang-chang, ching-chong-chang sa Song-an. Nakakita si Sexy D sa radyo nga, classic nga, doka retro style video.
2: Wow, di ba kalmo?
1: Wala ka nami, aw, kag-timing. Gusto gid ni papa, kag ni mama, mabatian ang aton niyang live, ang aton ni Grabatsosan. Kaya mo tagim bakal ko, dito pala nga daan sa ching-chong-chang-chay, gintestingan ko rin, ato doon todo ka
2: sa pewa. Oy, ganami! Di kayo nag-order pa sa mga radyo. Tamo person kung makabot natin, mga ano man ta na, mga agtag man ta na.
1: Yes. Para kaya may araw ako sa radyo nga hindi ka ano sang frequency ta. Di mo ito gin-check ko ginsaya before.
2: O, buti ba bas ko ginyang ato niya kasi gabong ginyang ato niya.
1: Ay, oo. Araw pa ito sa tubangan sa bata ko ginaduya na muna. O, kasi nang magbatian niya ito karoon mas yung bugtaw.
3: Mama, dudo ko. Mama, madodo. Pabi mama, chop-chop. Wapa!
2: Tapos ang lahir ng tatay nakabati, ako pagid. Pwede sa kabilang. Ay, damo manigatas ah. Share lang ka mo. Alright. So ano ba feeling daw lain ng aton nga time slot sexy di ano anong pinagbag-o sa ano so kinala mo na magaling timprano.
1: Yes.
2: Kay medyo kay ang sa lunch is
1: alas 12 ti medyo traffic git kay tungod nga ang mga estudyante naga planyaga nga ginuwa sa ilang ang mga eskwelahan kag rush hour gidi ang alas 12 kis iban nga pinuli may.
2: Correct correct correct amo ginaguro ang aton nga na dapat i-considered no mga katropa kay iti siyempre ang mga rush hour dar sa 5 PM tiguluwa naman sa estudyante office and everything so kung may plano ka mo mag ano medyo avoid nyo lang ang muna mga rush hour ng mga moments so kung may laktan ka ti 11 pa lang lakat ka na kasi matupan sa 12 ti budlay no na may pahabol ta diri sexy di si Daryl Reels no yung hapon sinyo temprano pa ba naka-block si sexy di ano gibalambalang basi x-ray ang mata mo ha, Daryl ha. Black lang ang bayo, pero wasilain mo nga. Hindi bala, brown bala, brown.
1: Ano, tamaan mo, black ka, panikatika, magka black eye.
2: Hindi mo, basi ka pinkness.
1: Miss Pinky,
2: ikaw ba yan? Anyways, na alas 2:17 na sa ngapon, kagangapetsa subong, no? Unang adlaw sang Hulyo, this is my birth month.
1: Wow! It's your birth month.
2: And it was a very, very happy and a glorious and blessed July month. 1, di ba?
1: Wow, perfect.
2: Gin sa programa, gintion gin sa Hulyo kay amo gining bulan ko. Tapos na ang bulan niyo ha, ako naman eh.
1: Gani.
2: Oo. Amo ning birth month ang inyo ang call Bob to. Wala to ta ano mga magkalatabo.
1: Damo, di ba lang sa inyo man.
2: O damo, tigil sa amo no, sila Sir Franz, July mana.
1: Si Sir Erwin.
2: Sir Erwin. Si VM ang bata ko, July 15. Sikata ka muna lang tanan, hiya.
1: Grabe.
2: Alright, anyways, madamo kayong salamat. Mamati kita na sa malipot nga painumdom kag musika kaysa aton pagbalik. Mamati naman kita sa X-File nga na o kaya naman aton sa baol. Ano bala ang laman ng ating file na ini nga aton pag dramahan kag siyempre, istoryahan eh. Kung baga, istoryahan ta kung anong mga pwede naton makuha nga mga insight kag mga learning sa dira nga file no nga gintago sa baol
1: kag ano abi kung mahimo tabi page be no nga secret files para sa X-rated para at least pwede lang sila ka post da iya for anonymous participant nga ma-share nila ang aton nga store ang ilang story no
2: pwede gid no pwede sila ka muna ka obra mayo man siya kahit at least madiretso nila para hindi sila mauyan bala nga let's say magwa kita ngala nila nga ay sino padala pero depende ato na i-check ko na no? It's a good advice no we will see about it we'll think about it no para sa mga istorya nga do ka secretly dapat nga hindi mabalaan pero aton dramahon okay diri lang syempre no sa pinabag-otang nga segment X-rated every Mondays to Fridays 2 to 4 PM no kaupo rin yung Uncle Bob and
1: sexy din nga magpainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag kasadyang nga hindi nyo gid malipata.
2: Siyempre, wala iba, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo.
1: Exciting.
2: We'll be back.
4: X-rated.

0: FM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
3: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
1: The Secrets of Health.
4: Sample Plus Gold.
3: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Idugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Idugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
4: Sample Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
3: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginato ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod siya sini nga omega-3.
4: Sample Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
2: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
3: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
3: Yes, Sir Josil.
2: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
3: Kung diba, kauno na to na niya in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
1: The Secrets of Health.
3: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
1: The Secrets of Health.
2: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
3: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwa sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
3: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
1: The Secrets of Health.
2: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
5: Jose Amelia.

0: Secrets of Hell.
1: X rated on X FM. X rated.

0: Alas 2:33 na sang hapon. Kag syempre ini nga oras ginatulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pagabot sa mga aton nga mga beautiful eyes. Syempre ang Vision X Plus. Kung gusto nyo makita ang aton nga programa, no, kag medyo klaro gid, kag wala sang pagburon-buron, subong pa lang nga mga panahon magtumar na kita sang Vision X Plus ta para maalagaan ang aton nga mga beautiful eyes. Kung gusto nyo makita ang bio ni Sexy D nga klaro tulad sang mata ni Darrell, medyo ka mood login nga naka auto zoom, auto focus, pues mag Vision X Plus na kamo mga katropa. Kaya nga ang Vision X Plus na mga katropa imiara inis ang ginatawag nga vitamin E, lutein, beta carotene, kag zeaxanthin nga manamigid sa ato ng mga precious eyes. Gina-avoid ini nga maglala ang ato ng mga balatian para hindi mahulog sa seryoso nga mga sakit sa mata. Ara na dira ang katarata, glaucoma, pterygium. So kung palanggan yung mata nyo, mag Vision X Plus na kamo.
1: Siyempre, dugangan tapagid kung tapnaon mo yung imo mata, kinanlan nga dapat tapnaon mo man ang gapala nakit sa imo nga kalawasan na mo nga ton nga Santon Herbal Oil. Siyempre, ang bulong sa mga naga kaipit-ipit nga mga jugat-jugat. Jugat-jugatan sa imo kalawasan, especially kung stiff neck, hangin-hangin man da. Bekag ang pinakanami sa iya is pwedeng-pwede mo lang siya yung mabit-bit mga katropa, kay gamay lang gid na siya. So kung diin ka man niya magkadto, magsakay kayo sa series kung ginadalan ka da or ginadagat ka da, pwedeng-pwede mo na iya mausar man do ka white flower man something eh. Pero ara iya, mas nami pagid kay nga kabalo pagid ka mo mga katropa, ang Santon Herbal Oil ta pwede man ma-apply sa buhok sa mga kabataan ta kung may ara sila sang kuto or lice. English yun.

0: Ay, basta yung bandik and chindi, blasang kuto, ha?
1: Still I love you, but I lies.
0: Lies to you. Effective din na para magal amat-amat dula ang mga sapat-sapat sa ulo sa aton mga bata.
1: Kurik-kurik-kurik-kurikong! Kagi na shoutout ko tagalino ang aton nga utol from Australia. Utol, kamusta? Thank you sa mga pa-advance gift, ah. Wow. No, kasi syempre, no, gina-shoutout ko man dira, no, ang mga ka-team ni Ermat sa Team Idol, no? Si Yon Manila.
0: Eh, gari, oh, duga nga patamyang si katropang Death Obispo. Good afternoon, Idol, Uncle Bob, and Sexy D.
1: And good afternoon sa mga Obispo family sa Manila. Thank you! And syempre, no, speaking of X-rated, may mga X-files makita din nga aton nga pagabasahon, no? Aton paga istoryahan subo nga hapon, no? Ini mga gin mga istorya nga ginatago sa baol nga na tukibanta diri, no? Ini may kaangot, ini party sa mga kachismisa naman nga katabo subo, no? Abay normal siguro, no, sa piyakbalay, no, nga magchismis aton. Do kumagaano na sa duhangin nga kinanlan. Hindi na sila madula. They're important to us. Ang ini nga X-file tanong nga nabasahan, no, may title ini nga ang chismosa ko nga piyak balay. May humpa. Aton pagkabasahon, no, sini nga hapon diri lang sa X-rated. Syempre ang X-file. Alright, mga katropa. Ari no nga aton nga istorya subong, no, base ini sa isa ka babae nga daw sobra gid na init sa iya nga piyak balay. Bala mo biskan si Duomang Goron na maakig kung imo pa nga buhi ginaintrahan sang ibang nga tao, no? Who are you to join the contest? Oh, sorry. Anyways, ari, aton basahon subong. Uncle Bob kag Sexy D. Are, hindi ko ginimasik mura ang ginaubras ang ako ng piyakbalay. Bala mo? Bala mo, ara ba lang, duwala siya kapahimunong. Kulang na lang maubras siya pertahan para makalapos-lapos siya sa panimalay. Imagine na bala, Uncle Bob, no? Aga pa lang ya. Ara na siya sa dalan. Wala man siling silhigan. Wala man sa pamunyagan. Kay poro man simentado kag limpyo man ang dalan, no? Pero nga dumiara gyud siya ginakuti-kuti para lang makalingling-lingling diri sa amon. Ang hindi pa na makumpirmihan kay do mapalapit pa na siya ya. Kag sa pagpalapit niya, mamangkot-mangkot na siya. Hindi man diretso sa akon, pero piliyo niya na pamangkotan ang akon nga nanay. Tapos siyempre, kitungod ang nanay ko, single mother, pamangkoto niya na iya kung ano natabo sa banay, ha, sa tatay ko. Laban ang pang-interrogate ang ginaubra niya yan, no? Iba niya gaubra sa kutsu-kutsu, siya makwa kutsu-kutsu. Kag may isa pa ikad daw, may ara sabis nga pangkoto niya ang akon nga nanay kung miyara na kusang boyfriend. Kisa mamangkot sa nga kung nga abala wala e kung nagkakita ang lalaki nga nagabisita sa iya nga bata. Kung sa totoo lang wala ka na dasang labot, di ba? Why mo man niya kung anong kakalatabo sa mga bawat panimalay? Eh, permiya gusto mabalaan kung anong kakatabo sa amon nga balay. Ano sa imo o niya, Uncle Bob, ag Sexy D, no? Kundi ang magbantay. Kisa ato man siya sa labok tiyangge. May baklon ko nungay, pero mataya do, sniper, no? Ginabantayan ko sino magwa sulod sa amon panimalay. Hindi ko rin maintindihan kung nga agi na obra niya ini. Kung may level lang ang marites sa kabuhi ta, naka-level 100 na ni Seiya. Amo ni Seiya ka-chismosa klase bahi. Ambal pag-anis ng nanay ko, hindi na lang pagsapaka. kay wala ka manahangpon sa iya. Amo nang ambal ni Wangga kung mga ma-timingan nga mag-abot ko kag ara siya, mas smile lang kuno ako. Kahapos lang batunon alin sa ginikanan, no? Pero kabuday himuon. Kibiskan ako siguro hindi gid ako mapasmile kung amo ni klase sang tawo ang aras sa tubang sang balay nyo pirmi nga nakatutok. Perdiya pa ang CCTV. Siguro it's about time na ako naman bi mamangkot sa iya. Ano ang feeling nga ako naman ang mamangkot para mabalaan niya? Ngayon ang ginaubra, iritasyon. Nga ano, nga may mga amo ni nga tawo, no? Nga wala sila yung maubra sila kabuhi, kundi ang mamantay. Once again, taguala ko gali sa ngalan nga Madi. Kag madamo nga salamat. Thank you! Ari aton tagaansang drama ang aton nga istorya.

0: Eday? Kagi na ka pala gatindog.
1: Good morning.
0: Ay, good morning man. Grabe no, una ka pa sa mga bulak bukad ka.
1: Yes. Wala. Naka pangapi ka na?
0: Ay, daw wala. Ay, oo, aring Santon Plus Coffee Mix man akong ginakapi. Ginabakali siyang bata ko sa Yes to Health Wellness Center.
1: Pero na-notice ko ha, lately daw ka blooming sa imo.
0: Ay, dahil hindi ka mag mabasa maminsera. Wala na ako siyang banaya.
1: Siguro may ara na naguruga pangaluyag or nagahulat-hulat.
0: Ito ka na chuchi na ning baho, tapos mga may mga luyag pa. Piskan, sino magduko-duko ka magsirom sa masuka?
1: Malay mo, wala ka lang kabalo. Pero kabalo ko ay.
0: Sa totoo lang, inatriman ko na lang ni ganit isang garden scissor. Kasi kalabot ang ako nga sa nabumbam sa tuhod.
1: Kaya bermoda na siya?
0: Kanabaw grass, pero medyo gilo-gilo kay sakit-sakit. Oo.
1: Sabi ko na paragiis.
0: Do, sakit. Pag inasin mo, ano, may mga, ano na yan, do, may mga, ano na, mga gilok-gilok. Para makatol. Ay, sa totoo lang, ay, hindi ko nakilala siyang bana, no. So good nga. Dahil lang gibala nag-speaker ako sa imo. Sino kaya? Ay, ina lang niya nga ako ni nga love life kahit ginatago ko na ina. Nagdako na niya si Maddie ang angalan niya na matutuod lang dahil Madeline.
1: Madeline?
0: Oo. Ilin yan.
1: Pero dali lang gid bala. Nga ano bulagay ka mo sang bana mo, ha?
0: Hindi ka ganit siya musa, di ba?
1: Oo, di ba?
0: Kalamihan ko siya imo. Nagambalaw kayo rin, hindi ka makinta.
1: Di ba may kakita?
0: Oo, kalami. Pero kung tugod yun, gusto mo ganyan mabalaan, kagagusto ko ganyan sabto, no? Sige. Ari, ang namulis ang istorya, hindi. Ang iyan lang ang tatay is a German shepherd. Sila na nag-ano to sa mga sheep sa Bangladesh. Naluyag naman ako na siya lalaki ng ina, no? Kaya tikatango siyang ilong niya, pero kabaho siyang ilok.
1: Yahoo!
0: Dito kaya ako na in love, no? Siya doon ka, malagaro.
1: Kasi pala kaon to sa'yo, Bombay. Amo na guro nga.
0: Anong ilap ka, Bombay? Kinatotbrush nila ang Bombay sa ilang ipon. Kaka mga ahos na, kinakit-kit nga lang doon kindi. Oo. Ano siguro ano sila magbalhas do ka garok.
1: Eh, pero sino nag-break sa inyo nga duha, ikaw or siya?
0: Kasi last time, lumakis na gid siya sa akon. Nagginsukahan kong tsura niya. Hindi ko magwantang baho, no?
1: Hindi siya nag-break.
0: Magwanta ko pag rin tsura nga dumataktak na, pero hindi
1: Atuot. Pero mati kuya bala dito yung istorya sa piyak na batian kuya, nag-single mother ka kuno tungod nga may babae ang imo nga bana.
0: Sino nagpalapta na kay akon tampaon, ha?
1: Siyempre, nabatian ko lang to sa piya. Kuhay ko kabalo kung sa
0: diin. Sa patutuod lang, wala gid siyang iban nga babae ang akon nga bana sang una. Mm-hmm. Kabaho lang gid sa iya. Muna nga, ginbulagan ko siya kay matupad ka sa damog. At agi ka loob damog.
1: Pwede mo na masolusyonan. Paliguon mo siya eh. Pagbaklan siya doon.
0: Santon Plus Herbal Soap?
1: Oo.
0: Gintry na mo. Natunaw. Bago abri. Gitapit na sa ilok. Yung natunaw. Naging musampo. Amo ina ka isog. Ano? Gintry ko siyang mga kulon-kulon. Wala. Ang kulon nagulugal-om lang. Wala. Nag-itumpay ang kulon.
1: Araw-araw.
0: Ang ginggamit ko ang may aromatic ng Santon Herbal, oil. Kaya masahi ko sa, no? Nag-expectar ako nga magnami. Pagka masahi ko sa iya, ay nako, ang buling niya daw, sobra pa sa isa kalata. Kadamak, iya sa iya, day! Kung kabalo ka lang, kadamak. Amo na mambal siya nga maludluhod ako kag madugan siya kung magamaw na, no?
1: Pero pagkilala na inyo, wala mo pa ito na singutan, ha?
0: That time doon may ginabutang siya nga mga nasa ginabutang sa ilok yung man. Basta may doon ginacover siya nga mga dahon-dahon.
1: Basi ilang punaya to or
0: kasi may hubag sa blaw.
1: Usol?
0: Kasi may hubag sa blaw. Ginabutangan ng mga dahon-dahon.
1: Basi, may tawa-tawa. Tuguro sa iya yung siya.
0: Tawa-tawa. Muna. Ay, kung ito, ano?
1: Basi, makahuya.
0: kisa bro, di ko man sindihan ko nga nagabula ko din iya nga ilok. Ay, sorry. Natumukan ko. Mas mong balang bata ko nga tawag ko din. Anyways, to ka mo na si Muday Pamang.
1: Yahoo! Oh, siyempre Mars. Eh, kisa alam mo tamo
0: Mars, paano mo ko naging kumari? Ihiada mong bata ko.
1: Kaya na lang tani. Galing ka, wala mo man ko kininvitar sa iya, Bunyang.
0: Ada sige. Sige. Ako na bibima. Ako na bibima mangkot sa imo. Oo. Nga na piyaran ko tag-aga ya do ari ka di sa amon.
1: Ay matik ang ko bala anay Mars dali lang gid ha.
0: Kadaya o sa imo to. Kita mo na siling do ana mi pas ko sa imo ulo. Sige. Balik ka lang dik. Check attendance ka lala sa agad.
1: Oh, sige.
0: Ido ka obvious gid nga nagawa na padingan-dingan kag gitawon ka buhi. Aw sige ha. Okay. Lalaki sorry hong ko na akong bata.

0: Naknak?
1: Nay?
0: Arin na ko, ginipiparar ko na din ang
1: imuna. Siya, tagi na istorya mo, Nay?
0: Ay, way, ang pahida bala, day ho. Mm-hmm. Napiaran ko na bala si Aday, bla. Kumpiaran mo, do. Permisya, tigara na aaga pa, no?
1: Ay, ba? Sinanay. Kaya kini-entertain mo naman.
0: Karamihan ko pa siyang tingog mo. Ako, sweet.
1: Oh, kini-entertain mo naman, ha? Balang tagit ka nga. Hindi na pagsapak ka.
0: Wala ko siya gina-entertainar. Kaso lang may mga pamangkot siya nga doon na-irita ko. Nga kinala ko siya doon. Kiba si Karun lain ang gina-istorya sa mga ano. Iking kutso-kutso ko danila nga. Ang tatay mo kung may babahe ka balo, kagibala ka baho. Basta ang tatay mo may gumulagan ko, di ba? Ikaw ganay ka naman. Ay, nakikis yun. Hindi ba naglagan na ganay?
1: Nay, tani wala ka na yung nanugid partidera. Kay, kabalo ka? Basi ako naman ang buliho nila. Kung mahambal sila nga ay ang tatay ko, buho ba-ba.
0: Buho ka ba-ba?
1: Ang tatay ko.
0: Tatay mo man ko yan. Hindi man tapos siya. Pilipino kita. Nagatutbas kita 5 times a day.
1: Pero ang tuot ba lang ay? Ano yung bala-bala ang rason ko nga ay bulagan mo si Papa?
0: Hindi ko pikasaw sa tutuod lang. Katungod ang imong tatay, aside siya nga, hindi foreigner siya. Apat kibilo kang sipil niya sa iya nga patong-tong. Ang ikaw nga namihan niya, may kakaros-karos sa sulod siya. Oh, nairita ko ya. Kaya ang duwa sa iya nga sipil, may kalunggo sa punta. Kakatul!
1: Oh, sinanay pala mo.
0: Ay, man, sinayabang katong-tong siya sa ako niya. Pagkakamu ko na yun. Ay, kakasakit! Kasakit! Hindi ko gusto.
1: Pero Nay, sa liwata, hindi na ako gusto na nga. Mag-entertain ka pa da sa ila.
0: Hindi ko gusto may ikaw to eh. Ikaw naman to panin, ikaw naman to panihig, ikaw naman to pamunyag.
1: Nay, kabalo kagid ba lang ang entertainer ako? Pero hindi sa paagi nga pag-chismis. Nagakanta ako sa kadamaan sang tao. Pero, may bayloin na nga kwarta.
0: Ay, sige lang. Sokton ko na lang siya eh, bawat impormasyon na ako niya sa akin.
1: Nay, ikaw bala Nay, naga-explain lang ako sa imo ng mga amuna nga tao, dapat hindi niya angay tagaan simpo.
0: At sige, ako na itanom siya ako nga ulo ha. Oo, para magdobo. Nga po na. Pag-inchindi nga, hindi ka nagali pwede.
1: Aray na lang Nay ho, kaya may ara tadagurayan nga isda. Panguta na lang tulog po.
0: Lupo.
1: Kay maluto.
0: Oh, what's that? Kapalo ko siya ako. Wala na. What's lupo?
1: Pigado na kita sa buong nila.
0: Yay! Paano matabo man? Kasi ganun ka nalang salaan ako, pring mantis.
1: Lupo. Hindi ka lupo. Na magtindog. Tangan mo, Jill.
0: Lupo. Kaya na balaan kong lupo. Pero yung lupo.
1: Hindi. Kung hindi ka maglakat, mangwa to lupo. Butang yung Jill, lupog ka.
0: Kung futa ka? Ha? Ano nga? Anong itsura siya ng lupo na day?
1: Daw, ano na siya, Nay? Daw, kita mo nang daw tawa-tawa?
0: Piskan tawa-tawa, hindi ko dyan po kain dyan, di day.
1: Puya ni Monay, ay, patinda na lang po ito, Nay.
0: Baka na lang ako, bi, kung pwede na siya baklon, oh, sige. Ha?
1: Kato na lang sa tinda, Nay.
0: Sige, baklon ko, ha? Wait lang.

0: mo na muna. Siguro may napabakal niya sa akin. Oh.
1: Mars!
0: Ay, bori na naman siya. Ay, dayo
1: ay, ka. Mars!
0: Ay, ikaw yan si Jupiter.
1: Anong ipakal mo na, Mars?
0: Tawa-tawa man ikaw nung kag-lupot. Alupoy! Ano, lupo? Lupo? Yeah, lupo. Malupo! Kagin siya akong krumainit ang ulo ko.
1: Pero... Mars, mamangkot ko hindi na tanay maglain ang buot mo, ha?
0: Ay, wala, mangi ko sa... So good na namangkot ka sa akin. Wala, gabi lang naglain ang buot ko. Dapat yun talang ka. Ano, ina?
1: Hey, kamusta ka na? May boyfriend ka na, Subo?
0: Wala ako ganit boyfriend na. Nalipad ikaw. Naghambal ako sa imo. Kagong mamangkot ka, akis ami makita ka dira nga lalaki na kasulod. Hindi ina boyfriend ko, kundi boyfriend na iya ka. Bata ko. Kagong ano man ang ila relasyon mo, ikinalabot kag nagoy ka pamangkot.
1: Pero may nakita ko da nga lalaki, Mars. Nga duga pang grass cutter da. Ano na, boy or boyfriend mo?
0: Ay, hinablos na sang kumari ko, no? Si ano na sa si Rudman.
1: Rudo ko macho, bala sa iya, Mars.
0: Kani ka rude sa iya. Kani ka rude man. Ati, he's very rude.
1: Angay na sila sa akon man nga ba na, Mars. Kaya akong ba, no, ka rough man. Titi, siya road, rough road. Doon po rin si Dua.
0: Kaalam sa iyo, Monday, no?
1: Ah, siyempre, hindi mo basta-basta bala, Mars, ang ubra sa chismosa.
0: Ay, grabe na. Sasabra
1: magsala ka lang yan bala ang istorya. Tuya bala sa piyak, bangda. Grabe, ikaw na malain.
0: Grabe na, sasabra mo kaalam mo. Ay, maging napaminsaran nga kalain sa ginobra mo. Hindi ko magpati na alam ka.
1: Imagine bala, Mars, may advantage man bala kisa ang pagka-chismosa. Takay nga, ah. Pareho
0: may advantage pa na?
1: Yes. Pero nakisaway ka mo TV, May bagyo nga manog-abot. Oh, wala kaya kabalot. Eh, napabalota ka. Do TV man kami na Mars.
0: Ay, Tojo, maybe. Amo anong benepisyo?
1: Ang benefit, siyempre. Mainit ka.
0: Ah, okay. Ako naman bimamangkot si Amo.
1: Sige.
0: Ano na? Alam, para mabalik bala si Amo ang feeling, no? Mamangkot ko ba si Amo?
1: Okay, okay. Sa
0: wala kasing iban nga ubra? Ano ikaw, Tamaran?
1: Kiss Mars. Ano na ko da sa balay? Nagapangimus, gaan. Wala na da yun.
0: So, okay sa ba na mo nga mo ni Ubra mo taga-aga? Imbis siya magtigang ka to, magpakaon siya pamilya.
1: Ay, Mars, ang ako ni Abana nga wala niya gamo ako. Pero biya ko na yan, gina... Nga palangga, pero... Ay, isa nang ginambal niya sa akon. Kung makita daw ko kontra, padugo niyang baba ko.
0: Ay, kung mag-amo na, French kita yan!
1: No?
0: Umahaw ka na, haw! Ay, napahaw ka na! Duwagi na kibakal ko para sa imo, para sa akon! Kako may pamangkot, kasunod ka na sa balay, ha? Feel at home! We're family!
1: Oh, sige na, Mars, mauna na ko, Mars,
0: ha? Oh, sige na, huwag ba siya magdugo, mababa ko, bye!
2: Kadayaon man siya, umagaw mo naman. Ikaw mo nang chismosa din, nadlock naman lang kuya mag-yamuhatang. Grabe, yung balayang ipanugo ng bayaw ko kita. Siya na nag-chismis, tapos siya kung ikaw yung karoon niya mabalo siya. Patungo ba? Hindi na magsabat-sabat. Sige lang, iya, tungkol ikaw ba? Nagli, ano?
1: Ambal, amba ka ba na, iya? Kung okay lang yung dyan mag-chismis, ha? Pero makakita siya kontra, patungo sa ba na, iya, ba?
2: Ninervyos man ito nalaan, ma. Bani ka magbuyakay ka, sobra mo ka chismosa. Tipido lang inalan tong baton sa ano kay. Ay, ito ang nalain ang take.
1: Siyempre ka mo umagkis ang mga lalaki. Huwag mo na iya-elya sa mga kachismisan sa mga babae. Pero ti, once nga dito niya magkontrahan na yan, doon mo na lang pag-intra nga siling.
0: Never in my entire life!
2: Nga mag-intra.
1: Pero tuod, no? Nga muna sila, haw?
0: Actually, no, amo na nga aton to kibon karon kag istoryahan, no. Amo na aton karon nga kung sino man ka pamati diri ay istoryahan ta na isa topic ta na, no. Nga yes. Abala
2: nga ining mga amuni nga mga problema nag-exist gidya every barangay, every neighborhood, no. Ato ni natukibon, ha. Mamati kita ni sa malipot nga pahinumdum kag musika, okay? Kaysa aton pagbalik, aton pag-istoryahan ang drama nga na batian ta sining hapon. Diri lang syempre sa X-Rated, kaupo din yung Uncle Bob and
1: Sex din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag kasadya nga hindi nyo gid malipat, ha.
2: Abay syempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo?
1: Exciting.
2: We'll be back.
3: X-Rated.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM.
3: Para sa mabakot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
4: X. Rated on XFM.

0: And we're back! And syempre no, alas 3 sa isnasang hapon mga katropa. Kagining oras, ginadulong sa inyo. Sa ngatol ka paborito nga coffee. Walang iba ang ngatol nga Santon Plus Coffee Mix. Ato nga Santon Plus Coffee Mix mga katropa, isa ini sa mga paborito man nga kape no, labi na gid nga ini nga kape non-caffeinated mga katropa. In other words, wala siya sang lakot nga caffeine. So in other words, pwede gid sa mga high blood don no, hindi magpalpitit yung heart, hindi man mag-acidic inyong body. Ano pa ginakulat nyo, mag Santon Plus Coffee Mix na kamo kay nagkape ka na, healthy ka pa. Isa sa mga nagustuhan ko sa ini nga kape kay miara ini sa mangosteen nga antioxidant, amo na nga nagapahealthy si imo, may moringa kag may soya powder nga nagapaswabi pagisang sabor kag nagahatag sang maayo sa aton kalawasan, labi na gid nga sa mga babae nga may ara sang natawag nga hormonal imbalance. Makabuli gid ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. So if I were you, bakla nyo na sa mga butika nga malapit sa inyo lugar or kantuan nyo ang aton nga Yes to Health Wellness Center or mag-order Shopee and through Lazada.
1: Siyempre, dugangan tapagid sang paborito nga suplemento pag abot sa aton mga kalalakihan mo ang aton nga turbo. Mga katropa, ang turbo gawa sa maca at clava wasca nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakihan kag mag-improve ang ilang performance pagabot sa bed scene. Kagtandaan mga katropa, 30 minutes before mag-tsuktsakanay ha, inom-anay, tapos sulat-tulat talang epekto. Kung nagakahoy-kahoy na to sa amuna na.
0: Kala, ano nung kahoy-kahoy mo, ano? Ano mo nga? Machete, isang kahoy pa lang?
1: Elaborate! Basta!
0: Nagaugat-ugat na. Nagaugat dos por dos, katilindugon, yun mula ako. Oo. Kadami pa mo na.
1: Ako mga arnibal, ang dayang sizes mo ya be. Imni turbo kay gagulpi lang ang kakalubay.
0: Hindi mo na kapagin. Sumama ko sa tinang.
1: Do si, ano ko ba, do si hook. Kasi na uba, mabayo pa lang.
0: Nakapilyo ka lapad sa tinang.
1: Oo. Okay. Kaya ano, mga katropa, sa turbo, wagas ang lakas. Thank you!
0: Ay, ambot nga turbo. Anyways, mga katropa, alas 3 sa Noibina, no? Kagaduga nga tamyaw, no? Kay Jelwin, no? Sa katropa, tanga nagatutok dali sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Ari dali, oh, Jelwin, katropang Jelwin, good PM, sexy D, kag Uncle Bob, done sharing na, damo kagapon sang crowd nga nag-attend sa rally sang Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Tani kon may hiwaton, gid, kon man nga wali ha, kung may hiwaton, gid man nga wali, ang hambalon, tani nga kumperte lang ang sa Diyos, no, kag religious group ining Iglesia ni Cristo nga reliyon, o di ba? Medyo nagits naman ang punto, no, kay para manawagan, no. Pero again, ang pamangkot may nagbago. Biskan siguro kita tanan mag kantuda, wala man Japon may mabago kung di ba? Kung tig-agi diyang babaw. Anyways, pero dako inang hakbang no para ipabutyag no ang imo nga ginabati nga hindi ka na komporme sa natabo. Pero tsakto man ay mo Jelwin. Pero balikanta ni no, sexy D ang aton nga ini nga top topic tagina no or ang file ta nga gimbasa no. Kapati ka bala nga ay nang marites sakit ina or tinatawag nga kitungod sa tawo lang gid ina. Ano man sakit ina or karakter na sa tao nga mabuo, hindi isa mabuo, hindi makakuha information. Have you tried to analyze that, no? Nga mo naman.
1: Feeling ko, masakit na ganyan na. Do addict, bala kong baga. So, ang iba nga tao, nag-addict sa computer, addict sa bisyo, addict sa kung ano, bingang ginaka-addictan. Sila naman niya, addict naman sa pagkuha sang impormasyon nga daw, hindi bala makatulog bala kung wala bala may masagap nga balita bala.
0: Correct.
1: Kuya, relate di ko na iya kay ti before sa Silay sang naga-start to sex edibaw. Kadamo gid na to ya kag until now ara gid ya gyapon nya kag hindi niya sa isa ka lugar. Kis ara man sa dalan nun ims kan di mo gani kilala gani makahambal gani nga ay do ka natawa bala iya bayo bala ho na do ka grabe bala mag-judge bala pero ti why sila kabalo kung ano niya ang ginhalinan mo? For example, kisa, ako, mga katropa, ako ya kapila na ko ya ginchismis, nga, amuni, amuno to. Kati, sometimes kisa si sexy di mag-gig, sexy gidya. Kati, syempre, ano ka madabi, makanta, kada may 13, kada sa tawo, alangan mo ma-raincoat, kada ma-jacket, kada... ano yung wala? Siyempre, mapasexy ka gidya. Eh, kati, paano kada karong katip karon kung hindi kada iya karong sexy, no, dalang tawo na sa imo. Kag, maibugaman, mayokong siling, ang ibang nagaginawa, pa nadagani ka, pumutang da sa likon, da para lang magbinukol, dati ikaw nga may ara, na hindi mo papagaya. Dapat always be proud to yourself, di bala? Pero, ang mga chismusa, makambal, ay, grabe ka doon, bayo yung grabe. Magwa na to yung mga, grabe. Pero, may sila kabalo bala, mga katropa nga. Ako, ginajudge nila, puno akong bulsa. Pero sila, gabura-baba nila. Gabura lang yung baba, parang utok ko, ay naiunod kang ang bulsa. O duwa-duwa, parang ganit kung mayunod ang mga bulugasa nila. No? Kisa mainit-init ka manong kastorya ka, di ba? Tapos ako sa'yo sa cellphone, no?
0: Booking sapi ko, tudugay-dugay pa na huwag mandiriya. Kaya ang bata ko, yan, stress niya, tulog pa. Dahil pa nga kakagahon, ganun lang rumugtaw. Dahil tapos tulog ka from 6 a.m. to 6 p.m. ha? So, liyon ta ka buhi mo, vampira ka. Ika panginit na diriya ng sapi, yaw sa iyaya ho. Ay, naku, ganyan ka budlay.
1: Yung schedule na lang na naton, buwas na lang. Ika, pwede man na.
0: Gari no, madodo sa pag-ibay, di ba, i-gcash ko na lang guro, ay, no? Pero anyways, no, nagkapati ako, dira nga, ara ba lang, ang amuin na nga mga tao, medyo siguro sakit na ginman na nila, no?
1: Yes, masakit, gidya.
0: Kahit imaginable akong hindi sila kabati istorya, doon nagluya sila, no? Kaya ako may harap man kuya Marites, pero hindi iya in a way nga dumamangkot, gid.
1: Hindi kag napiyaran ko.
0: May harap man niya, 6D nga daw, libak naman niya.
1: Oo. Hindi may harap kag napiyaran ko, nga inablang ang mga Marites, nablang ang mga chismusa, nablang. Kung may malain gani nga natabo, namian na sila. Pero kung siling may mga good news nga nagkakatabo si mo or may makita sila nga bago sa inyo balay, galain sila nga wala nila ginachismis ang amuna aw. Pero ang mga malain, si ano to, nag-amunium nimo to. Oh, grabe, way gidgin pala but aga. Pag baloy nga amuna iya dayon niya, nagdalagan to sa iya, sa kilala, iya kag nag-report.
0: Te, may harap niya kis aya gani nga, wala man na tayo dugang, pero namin kaya dugang eh. Do storyteller mo. So, may ara lagi dyan nga because they want nga gubuon ka. Gubaon ka as individual, no? Kaya ti, siyempre, I don't know nga. Kaya para sa akon, Bino, gobra ka ganisang bagay nga maayo para makabulig. Ti, may ara is aya nga himuon niya na yung sexy day kay tungod hisa.
1: Insecure. Amo gina number one.
0: Why ka mo yung TV? At chismison mo kaya nga ng utang TV. Kiging cash ko yan.
1: Wala kaya dako nga boobs kaya chismison mo ko yan.
0: Diba? Sala mo na yan. Wala mong ipaimas mayo. Oh, sorry.
1: Sala mo na yan. Wala mo yung kabo, oh. Sala ko na yan. Bila karong kati. Nagdako niyang ara pala kuya guru sa tiyan ni mama. Yan si mama nanalod. Dato kung ano to ng tupa.
0: Nanalod ka dyan.
1: Kaya muna wala tayo na uli sa grasya. Di, sala ko na yung bala karo ko nag isa kilo bibig mo da.
0: Apocalypse.
1: Gusi ang damol sa baba mo da.
0: Grabe mo. Ginto ko sa medyo kabulgadira. Basiging kagat ka pala. Amo
1: nami angit na sila yung bala nga ila bala mga itsura doon, hindi mo na bala magkalairo, pero amo pa nang agay ka pamantay ang mga bata nilagan-lagan-lagan nga wala chinila, so si unon pati harap lang tapos sila yung sako sila pamantay yung mudlo mata nila kung sino to yung ano ya.
0: Exactly, kaga based sa aton bala istorya diri no, sakto man ang inobra sa nanay, ma-entertain ka kadali, tapos medyo tap-naon mo. Pero pag sobra na gid binga do ka diretso na yang do ka pakialam na gid ang pamangkot, hindi naman naamoy. Kumbaga ini yung mga kita no, kita kisa. Ako ya kabalugi ko yung maglimit sang akon nga ano ya sexy din no. Kung mga pamangkot ko binga do abot ko man nga do hindi na dapat pamangkot to na kay medyo off na. Why ko na ni gina push pero gusto na sang galingo ko makabalo ha. Yara nagkakatapos. Galing din lang dakala alang hindi pwede. Di ba? Pero kung if it requires no, for example be kay ti sample be ano mga tabo tinga ahaw si tinga to sa ospital oh tinga kisa imo na ya diretso kon sabton mo wende gabis na siya sa kabug aton sang sitwasyon. Karon mga help buligi ko tas gimamangkot kaya mambal ka ba din niya hindi na pala mamangkot. Wow, buligan na lang yung gulpe. Hospital pala din na mamangkot. Ikaw to ah. Yeah! Oh. May arang niya iba niya nga kunwari. Mars, ang katmangkot kunwari. Pero nagapangkwa, nagli-impormasyon. Ano ka CI?
1: Sobra pa sa CI.
0: Oo. Grabe. Di siyempre, amo na nga. Nga, arang lang. Kisa kay linit. Kay may best man nga ginabantayan ay mo bisita sa balay iti isa may mga edad man di mo man tapna sino to mamangkot tiki sa pabalang ko na ginasabat awaya ano mga barkada
1: pero tsokto na si katropang Madi ha ang nagpadala sang sulat taton ha kaya nga pwede man lang hindi napagsapako ng siling yung nanay niya di ba
0: smile mo na lang no. Tigaling iti
1: do pero kiss
0: Mr.
1: up.
0: Congenality girls mamay.
1: Kiss up eh. May rektar ka gid man lang. Arab lang gusto mo. Hindi kaya gusto patulan. Pero may harap gid times yung ay, do ka nami. Nagid yan o. Oh.
0: Kaparagi ka na sin nagdumugay ka mo. Wala man. Wala man. Wala man glabo sa punto nga.
1: Wala kaya ko be. Once it's miss
0: diba,
1: mo ko.
0: Diba take on yung ginaboy man yung mabalay. Na nag-joke ito. Ano tela in man to yan?
1: Nagreklamo to sa'yo. Okay. Sige. Nagreklamo.
0: Ito no. Ginaboy niyo ba?
1: Kami to yan ang aboy.
0: Okay. Boka mo pa yan ang aboy, ha?
1: Okay lang yun na yung magreklamo. Pero tiara, balang, hoy! Ano na ni oras? Hindi bala.
0: Ano panita?
1: Nasala ang pag, ano bala?
0: Way of, pagpastop.
1: Eh, bisan ikaw, guro, nga wala kayo.
0: Ay, nakainom po ito, yakag din na mo amon.
1: Oo.
0: Hoy, yabi! Pak! Kita mo na amon mo ng yabi. Tama-tampa, Jero. Ay, mga bata.
1: Pero okay, okay na ito, na-settle na ito na. Kasi at least na ngayon naman, pasensya na.
0: Peace lang yan.
1: Oo, side to side. Kiti klaw, ay man nga kami-kami, malatapos kami-kami, pamailinawan.
0: Correct.
1: Muna nga, nagaling kay ti, may mga times, gadya kisayang, mainit ka na lang bala, tungod nga, wala ka man may ginahimo sa ila pero damo sila yung nabalaan sa imo nga do kulang na lang yung ma-exam kaya perfect gidya mo
0: amo ginang yung ginatawag nga kakalam ang ilang mga ngalan.
1: Ako kasi ginaman mamalik na to sa pamangkot bakagin ako nga dumugay or muna so,
0: lapit na lang
1: na. Oo lapit na lang kahit ako ya mag for example, mabalang ko yabing ang gina-chismis mo ko. Pangitaong ko na iyo kung di gina iyo naghalin.
0: Wala ka kulbaan mo naghalin sa iya man.
1: Oo, kahit di para at least mabalaan mo to sa piya kung tuod ang ginamba. Kahit siyempre pwede ka lang iyo kung chismosa ka, pwede ka lang kambal yung hambal to ni Bini, ano, biho na gambal. Tapos makutol mo naman tong isa, mambal man, kaya hambal man sa ako ni ate. Pangitaong ko na iyo kung di gina iyo naghalin yung istorya.
0: Kabudlay, tapos hindi mo anay pagliguan, balaw, tapos before may tampay, amu muna anay. Ikaw to nagambal siya pa. Dinigin ko sa ilong.
1: Hindi mo, tonton lang yun.
0: Dinigin sa pinakapunta, gilibi, oh. Dinigin yung mga do, dinigin din na yun, oh. Mas grabe na, di mo. Tapos ang pagkagod mo, blalas, tagi distubangan. Tapos medyo pusol mo na sa dayon. Pag amuman na, hoy, ikaw to nag, ano? Alo, man, ang
1: Tungulang bag, ang mublang ang may buo, na bala nga do, pila na kayers, na wala na pagabot, gito, na
0: bala. Kakiyot, gid bala sa imo, mag imo imo, storya.
1: Tagpikon mo ang imo, nga bag, ang muna ka, gawin,
0: siyempre sa tagpikon mo. Mano, ma, nang bota. Kung hindi ganito, dirib lang pinaka, dila, nababaw, nagkaros ko kag, hoy! Ikaw, ah! Hinugay ka gan isang ano ha?
1: Pero ako, Bik, iway ko gatag, ga-jump bala sa conclusion na yon. Ako, gina side by side, ginapamatian ko. Kasi syempre,
0: so kalma ka pa, klase yan. So kung libakunta ka biya, tapos nakita mo kuya kagin chismis, saka makalma pa yung approach mo, hindi yakay doon mga pari sa iba mata. Ano nga, balma nga doon?
1: Oo, kayo syempre.
0: Hindi na yakalawayo.
1: Miniskulahan ko, hindi ko yung siling skandaluhon ta kaya dayon yun. Syempre, baloon ko man ang makadamo na sa mga chismis ako gababiga. Unsi ammonia, ammonia, flirt, bitch. I don't care. O, te, lang tawa. Subong ang nagahambal sa
0: akin. Nagdunggan ko.
1: Nagbusong. Nagbusong mga kapuhan nila. Nga wala may mga tatay. Yung single mom.
0: Sakit nagdunggan ko.
1: Talaga, ad.
0: Oo, ako siya lang. Nalagay mo takto. Tatlo pa tandretso nga. Words ka tatlo. Okay lang. Okay lang mo na. Okay, ito parang kaya sa ato. Six city pa lang. Parang kaya sa kadaan niya. Kung sakit ka niya ako. Natak-tak na gulpi.
1: Nastouch!
0: Nastouch! Anyway, pero chat to ha.
1: Diba?
0: May punto siya, may punto. Ang muna ganing, siyempre, mga katropa, butaan ta limitasyon ng ato nga pag-ilabot sa mga kabuhi, sa mga katropa, tama no? Kahit for example, karon, may mga sensitibo dan nga mga tao sensitive nga gamalay nga storya pagguha di mo uso na nabla subong pag ginuwa din paano karon karakakan kada karon oh di na ano ka pa sa maling ano kaga makahalit ina dako na may makapaguba na blaki sa relasyon
1: yes
0: ang una nang kurukuro chismis lang ti karon na nabatian sang bana naginubog-hubog naglain ng buot karon dala-dalay na pagpuli masakit siya iya nga ano maling akala galiti
1: correct.
0: Wala ka muna luoy nga sa inyo nga pag
1: tungod sa ila
0: chismis-chismis na ang aton nga mga katropa nga hindi man deserve nga masakit masakit sila so sa ending huli na paginulsol no di ba muna nga dapat magbinag-binag man ta sa ato nga ibuya nga istorya.
1: Yes. Kaga ano, ilan tawo nyo man itsura nyo ka antes kung mag-chismisa isa. Wala ka mo ispiyo. Ang bala ko kay baklanta ka ispiyo sa ching-chong-chong-chay to ho. Para at least makita mo yung itsura antes mo bantayan ng isa katawo.
0: Kita mo sa si ano. Nakita mo sa si ano. O nakita ko itsura mo. Pakayuabla na yun.
1: Tapos mo na nabalang baba ng braces pa.
0: Oy. Tapos ang braces pa bila mga pila ka. Wala pang labot isa ka. Ito nga sa inch bila ano. Ang mga kita na ito, cyclone wire. Imbis siya mano, yung nagamunin. Nakita mo ito siya. Ikali, ang embrace, ang lingag nga, gineng hipon. Dahil nagsalo pang mga grill sound. Ang buta kayo, malo kayo, Doc, yung mga braces, hindi yan, magbuta nga niya.
1: Bus.
0: Hindi ba may mga guma-guma na sa tunga? Ang dinin mo, yung dinin ang angot yun.
1: Para mag okay. May harap, pag ginagisa, may harap ko na nakita nga, doon gina-follow ko malasa. Nga mag, dumilastik ko.
0: Oo, oh, dumilastik ko. O diba, nga nag-green din sa lodo, dumiga, inat-inat.
1: Oo.
0: Para hindi ka sa matamaan ka inat, marami doon may warning ka. Madodra, ang lasta. Ikaw ko amo ni ka dako karon niya nga no sa imo bana ya kag dala siya. Ang gaton mo lang. Hindi mo siya maong ong. Oh, batanta mi karon niya kay ang bana mo bi karon niya may pulgat may amo niya 4 ang taba 8 ang haba. Oh. Ikaw magamo na kay tingin mo ta ang karon niya.
1: Ano pero
0: asa ka lang da.
1: Ikaw wala kag kagi pa braces.
0: Kagi ko mga retainer sa una kay feeling wannabe man mo.
1: Rich kid.
0: Oh, rich kid dapat ang may retainer sa una. Sa high school pa kuya, sa pila pa lang to.
1: With ano pa na, oh. With gums pa na, di ba?
0: Oh, may gums pa na ako. Do posti, sobra lang. Ano. Tapos, magpinitin siya. Wala man siya piging kayo, pero, gito na nalawin mo nakasakit on. Oh, my God. Mapasa ko to. Nag-imbi kayo nakasakit. So, ligin na mong ginubra ako. Yung kakas ko siya, gimbali ko siya. Kaya, nantakano ko. Tis, guwapo. Wala mo namin nagbago.
1: Ako, kagi ko. Blockbuster nga, bansel yun. Wala nga. Ang silver.
0: Pili. Ay, kung kaya pala, ma'am, sa totoo lang, sexy D. Ang sexy D din niyo, do kalalaki ni siya sa kakulitan.
1: Ay, totoo.
0: Feeling ko daw, you're one of the boys, no? Kina pala nakapalda sa pagpangwa sa bayabas.
1: Yes,
0: oo. Oh. Makakita na kaya mga kajilitan. Eagerness to get...
1: Oo, tsaktog.
0: Diba? May mong ginaguro yung babae. Di mong mga classmate, puro laki, puro markada mo, ay kapati ampay nila.
1: Oo, kung tignas na may ako yung magupod sa lalaki compare sa babae, kaya ang lalaki, yung kagbay, wala insecurities mo. Siyempre, wala ka na yung chismis ang batian niya kasi sa babae, traidurong ka malanang yung puro lalaki. Ho. Pero hindi kidya all the time, sa skulahan lang na hindi kidya all the time, yung sabayan ko sila sa pagligoy nila, bala, amudaya. Eh, pero sometimes, ginasaskuhan ko eh nga, pasundon ko na sila kaya ako nangilang ginasundan mo ng mga uis mo ng mga kasmit ko nga daan. Shout out ang nagaling sa inyo ha. Sa ako sila manunod. Why sila kabalo? Nga sala tugali ang ako ng mga ginsabat man nga ginpasunod ko sila. Natagaan ko man sila lesson eh.
0: Pero
1: na... Pero sa una may kasmit ko nga naging boyfriend ko ha.
0: Abo nga?
1: Oo. Tingin ang balanso. Ah, ako mo nyo nga ma-stray, lagtira mo nyo bala, abot yung mga lugi na jento ko tong men, guro, blago. Huwag yung lugi na bala, kasmate ko nga, ay, painto ka man kay Denise.
0: at least wala ma-stray, kapulig bala sa clarify.
1: Ano?
0: Damo na siya na biktima.
1: Huwag yung jento ko sa toja, kaya tinga. Ang balon bala ni Sexy D sa high school, 40 pesos lang giniya ang kolbab. Yati, sa 40 pesos na amplit, ito na mon utso. Tingin mga bilin pa ko doon mga 20. Ati, makabaka ka lang to yung that time.
0: Yung Montinjo.
1: Montinjo, ito nga. Matunga mo na yung Montinjo. Makabaka ka lang yung 5 pesos Montinjo sa amon. Tapos mong serat sa una.
0: Wabi, makabakal ka. Bigyan tingi-tingi.
1: Oo, makabakal kaya.
0: Sumpag kami yung punta kami. Lima lang. Imo na ng lima. Tunga ka mo.
1: Oo, toon ginaya. Tapos, mabakal ako na yung inasalti. Amunin mo ako, ay, doon ka damo na si Quarta. Nung bihon ko na sa bala. Nilibre ako na resist for me.
0: Sisa matuntood lang, no? Sexy day. Nakagi mo ko eskwila sa dunya sa una, no? Pero, lagi ko nakabati isang tunga.
1: Alam, wala ka kakabot.
0: Wala ko kakabot. So, plastiko nilang tunga.
1: Tapos, ang kantin ato pa to sa may covered court. Huwag mo na abdan.
0: Sa punta pa to yan, doon may mga dindiin to nga mga kahoyan na skilled.
1: Ate, wala ko na nabdan. Naka muna yung
0: kantin. Sige, gulang na kung ginagaliya. Iya mo ah. Grabe, manapag-insulto mo sa akon.
1: Nabdan ko lang yun sa may covered court.
0: Wala, magbuko na inyo.
1: Di, pero si Manong aga inasal, mga tinapay, nabdan mo?
0: I don't eat that.
1: Pero nakaagi ka nga imo classmate nagbantay sa kantin. Nga piso lang kwarto mo, may sisilyo ka pa. Ano ka? Bitchless!
0: Nalugi na to yung imo yung aking bantayan. Pero ang kabantay na, sila ginantagiya, di ba?
1: Hindi.
0: Ginapasugo.
1: Ang sa kantin na kis Ana, mayara, ginadaya teacher nga isa nga, nagakwa gidya every section mula nga, oy mo naman to tukay, ikaw naman to mamulig sa kantin.
0: Ang kantin nga ina, ginaisgutan ta, is kantin ng bayan.
1: Oo, kantin ng school ginaya. Oh, so, bilungin
0: na sa profit na iya naka-school.
1: Piso lang yung imo kwarto, may sandwich ka na, may drinks mo, singyo ka pa.
0: Sino na sa mga bata, man? Dapat siyang managot sa batas.
1: Maligoy, masaka. Kasi siyempre, kabalo ko naman, bamos ako, medyo lalaki nun, masaka. Wala ko yan na da yun. Kaya nasangit akong palda sa may gano'n.
0: Ay, sa may do grills?
1: Nanaog na lang ko yung liwat, ah. So, magkalasungi.
0: Sabi siya, ang miyara da sa una, no? Sexy Dino. Ang maka-relate ni mga katropa is ang mga, ano ah, ang mga, kita mo ng mga taga-Silay, kasi sila ganyan makarelate. Miyara sa Rizal na ang lapos mo maglumpat ka.
1: Sa prefab na.
0: Sa ano na sa do, Paradise.
1: Oo, Paradise. Sa Rizal. Prefab, Tres Pentes, ang lutsan mo. Tidari kayo sa piyak, yaho.
0: Nakagimanta na.
1: Oo.
0: Nakagimanta. Pero I'm not proud. Okay, di ba si Sundon ka rin sa atong kabataan?
1: Hindi, oh. Ito story, oh.
0: Hindi ka magligoy-ligoy, ha?
1: Magamo ng bata compare sa magdala mga kutsilyo kag mga ano, subo.
0: Adi, ang sa totoo lang, no? Sang time taya, sang chimpo na mo na, hindi to yaya away ang

0: na bala, shout out kay Ma'am Kalimpong, no? Ginabakol ako na kapayong.
1: Hoy, di ba si Mapriso? Sa'yo ba?
0: Hindi man sakit yung pumakol, ya.
1: Ginabulga.
0: President ko. Kalangga ko na si Ma'am Kalimpong. Yung president ko sa amon, yung classroom, tapos...
1: Naging president ka pa.
0: Pero may ko late.
1: Naging president? Sino nagboto si Oman?
0: Nagpainto. Ano naman sila sa akon?
1: Ano naging plataforma mo? Ang piso nyo, may cambio.
0: Oo, naman yung pinakatadyaw kayo ng Christmas party. Usus ako na nga, president na yan. Gaamot na lang na yung mga student mo. Ikaw na lang na bahala kung ano handa mo. Hindi ko ganyan yung malipatan niya. Tinagbakal ko spaghetti, kag, hotdog. Ano man yung imo nga dinulong ko ni mama, gimpasulod mo ng tricycle mo na galing kinagsaramiha, yung kuya. So, ako, hotdog, nagkaladagdag. Nagkalaligid. As in, more, ganyan bala siya. Ang ginimo ko, ginugasan ko. Kagibutan ko na lang sa spaghetti. Gamit ka ako, mga kasmate ko, isa kabalong nagkaligid na itong mga hotdog.
1: Tapos, nami pala, no, kay kadamo sa inyong seksyon, bala? So, kung nga ka mabutang sa pinakalayo nga seksyon,
0: doon na ko gani, sa pinakalayo.
1: Doon na subuan ka. Kung nambas ang bata ko, third, ano ka nga seksyon, second. Unalipay ko, tani. Second to the last.
0: Second to the last, man ko. Second to the last. Kung hindi, second to the last, third to the last.
1: Pero at least, it gives you a lesson, no?
0: Sadya.
1: Matagaan ka mo lesson. Amor, gani nga sa mga, ako ya, papilion ko, no, elementary, high school, or college, dinigi ko yung sa high school, ya. Ubus ko yun yung ako niya, nga pusta sa high school. Ang high school ganyan, pinakasadya.
0: Yes, biskan ako.
1: Wala sang college.
0: High school
1: college, po. Okay man, medyo sadya. Elementary, medyo wala ka pa buot. Ang high school, dami buot ka. Dungo lagi ka mo yan.
0: Ako sa college, okay lang. Pero ti, ano, bi, ng laing-lain, bi nga type of student.
1: Lain bi sa high school,
0: sa
1: ano?
0: College.
1: Pam-prost year upo.
0: May may prangka, may...
1: Mix na.
0: Meron naman tayo, sure. Tapos sa likod, may sugar daddy.
1: Tapos may iba naman niya, ano bang religious, kada wala gambal, pero grabe ito mong party. Mga ano, bro, mga, nagpakatotoo ka. Ang mga ganyan nga sa college na ko, medyo, okay man, damang kogborkada, pero doon nag-student, ano na ko, doon kumbaga nag-working student na ko, tapos ko to scholarship to sa Pops ko. Kaya do, hindi nagida muna. Pero sa high school yun, malipong ikuti kundi mag-skwila. Yeah? Ilan natin ko to kundi mag-skwila. Yeah? Kaya nga, ari na si, greedy na. Ang excitement nga, ano nang ang story natin, sino to?
0: Pero ti, ito mo nang ROTC. Diba kung may crush ka sa skulan, magkaka-inspired ka man nga makita si crush mo, makaskwila ka.
1: Sweetie man. Pero kasi yung
0: wala ka kagi.
1: Pagsulod kayo sa unada niya sa SI, may bata na ko. Kauliya-uya man niya nga mag-crush-crush ka pa yun. May bata. Pero nagka-crush pa si Crito Goro, ah. Pero siyempre ang paborito ko da nga part da sa high school ta isang maano ka bala? Ma ROTC ang mga mama
0: na ROTC
1: kaya tapos harap sa kanan na salaon na namunti ang guwa na sang linya ginamo na talo. Kay ikaw na kitang mayor nga to nga tingin mi beseda niya sobra mo yung kapati sa tubangan. Harap sa kanan na makanan ka kunwari harap sa kanan na gamong siyang kabila ka. Push up naman kung doon ang danan. Ah, hindi na ako magpati din siya yun. Siyempre, hindi na maduli. Hindi na pungulay. Ang tawag ka ito ni ano, gawalap ito sa saging ano. Ikaw hindi isog, may isog ka na lang kayo. At lang kami diyan. Kambal ako no, muna yung unti. Giya! Tapos ang hindi perde ka. Okay, kasakit!
0: Hindi, pero ako, sa high school ko, why kukita ka? Why kukagita?
1: Kaya dumugay.
0: Dumugay. Kaya ti, nang, syempre, kilala si Sexedy sa muna sa school.
1: Kaya president ka.
0: Wala labot nga president ko. Syempre, ano bala, first year pa lang kuya. Kumbaga, ya, flat tops pa to ya. Tapos, pagka second year ko, manong third year, no, kukul pila, nagkita mo na ang bulak nga, nagbuskag, amatamata mo na.
1: Na ano naman, natitanos. Kung sa iglo, pag yung danlak, gulpe.
0: Oo, gulpe lang nag-ice on me. Doon mo na bala. Ay, grabe siya.
1: Tidang mo, may gusto nga pangliagsi mo sa mga ano, na mga, sa

0: sa school, no?
1: Tamo, pero strike ang parents ko.
0: Aba.
1: Nambaldan sa kung si mama daan, kag si papa daan, kag pamatin sila subong. Kung magpula ang imo nga card, papulahon ko man ang buli mo.
0: Ay, ala, tuwan. Tungala ko, pula akong buli, pero may
1: na eh, kag ginang, sige, tatakogin sa auto ko, ibiskan dungulang ko eh, pero hindi ko yung gusto nga ipatawag ang parents ko or ano, da ang mga problema, da yeti, yung mula na yan, yung sita lang ko yung sa una yung kayong buko, hasta di, ah, bago ka lang bata. Oh, sa unang pusod nga, sa tamababaw, gini bala yung butang, wala wow.
0: Pero isa lang sa mga hindi ko maalipatan ng mga katropa, no? Sa eskwela, ang elementary ko lang, gid. Ang isang style pa itong, hindi ko bigkas ako mag-brief sa unang. Siyempre, ika-boxer na. Kaya balik lang akong brief gagamay.
1: Hindi ko ma-selfie ko nung boxer.
0: Di mas nami ko nung ang boxer kay Galoylay. Kung ako dumarguso.
1: Galoyloy.
0: Kaya ano lang siya, kanaba. Nasa unang galoyloy mo.
1: Oo, oh, okay, ka na rin. Sa to, di mo nga iglo.
0: Kung mag-brief ka, nag-apaway siya.
1: Kung mag-boxer ka, makibot ka na yung iglo. Rin na sa tuhod mo. Sige na, Loy.
0: Gani, no? Ano ka, pinjilong lang.
1: Hindi ka kapakano din man niya. Kapresh. Bala, ano kapresko.
0: Ako, nagsugod gig ko brief, no, sa mga hindi da mga sa mga
1: Wapa.
0: Mga nakabati da sang naipit na siya sang zipper.
1: Oh,
0: ang parin panit ang mga gabi kyo. Tapos ang dugo na tapos emergency tingnan na namun ginaw sakit niya ang taon ko mga kas na ginang panit ang sungusungo gidaon
1: sakit sakit na yung guro
0: yun amo na guys liog lang papaltak ka mo ha.
1: Kaya
0: ka sabad siyang sungo nga masangit. Nagising sungo na sungi.
1: Tumayo lang, 10 years old pala ko. Magpapaltak na ko ba?
0: Hindi, aminon ka binam. Medyo garang-garang naman ko na paltak mo.
1: Ano to, Od?
0: Hindi man ako. Wala, huwag ka lahat. Wala, yun sa mga pang... mga dusi, guro ah. Hindi man ako. Bata doon siguro, jeez, amot. Uy, kapalo.
1: Uy, ano?
0: Kalahin mo na siyempre nga. Ano ka, di siya tso ka mo pagpalit. Kaganit-ganit na na yun. Okay, grinder na ko ganito. Halika, hindi ka pa matagal.
1: Pero,
0: yun?
1: At least sa mula na yun yung amon niya. Ayaw. Every month
0: amo na ganyan nga. Ati, siyempre. Hindi yung ma... kumbaga, hindi yung malapawan ang inyo yung mga sakripisyo sa kasakit kung magbata ka mo. Kaya ti, arayado something sakit-sakit ginaya. Kaya ti, dugi na ang buta. Ti, wala ko, hindi ko na ma-explain.
1: Kibang ako gan- gusto mo iambal ko kung ano kasakit.
0: Sige, sige daw.
1: Punta lang sa buhok mong wala kasakit. Tanan nga lawas mong kasakit.
0: Ay, no, grabe no. So guys, ang muna nga dapat.
1: Pan pang ang sakit tuod yun ay duharap lang tandugon ka lang sakit-sakit na doon sa imo mas prefer ko yung wala
0: pa grabe amo na ganing grabe ang pagpalangga nyo sa kabataan nyo kay amo na nga napatsaga ko din sa Eloy kuno siya shoutout ulit sa akon nga Eloy no Mami Lian Bryan and to my daddy James no welcome home aling kami sa Iloilo no 2 days with a reunion no sa mga pamilya mada namon Tan family no para sa Mulo Boulevard Kalumpang Kagbilya Kagsaliganis. Kag syempre no, gina-shoutout man tadra no, ang aton nga katropa nga si Melanie, ano?
1: Martisano.
0: Oo, Martisano no, shoutout na sa imo, madam, and ambalya, Uncle, good afternoon, sexy D, kag Uncle Bob, kamusta na na, idlawgid ko sa inyo ba, watching live sa In Sitio Lapak, Duldol, Barangay Robles, La Castellana, sa mga Martisano family, salamat, GED! Thank you!
1: Kagari mandali duga nga patamiyaw si Andy Molenido. Happy birthday, Jeremy and Princess Medel.
0: Happy, happy, happy birthday! Thank you! May mga birthday sa inyo. May mga ka-birthday na sa inyo. Thank you! May mga ka-birthday na sa inyo. Namin yung parang duganon mong aham kagambal. Mag-birthday sa inyo. Kiko Matching. Batibot. Oh, wala mo ginanabda ng batibot. Kaya amon ginayatan.
1: Wala. Ang ano lang, ang
0: Tara na mga bata.
1: Ang banana, ano na bala?
0: Split.
1: Hindi. Ang tusaging na sila bala, si letter A, si letter B. Si B1, ah, B1 si B2 na.
0: Mga saging, mga banana.
1: Ay,
0: bananas and pajamas and thumbs, padams, buns, thems.
1: Sam, stand ko na.
0: Diba? Di ba, ginapala, no? Kaya kalayo, English nga muna, agwat.
1: Pipila, ang pleating, yun ang tanong sa elementary, kapila pleating mo.
0: Piso. Piso. Oh, imagine na.
1: Nugay.
0: Piso. Piso ha, kit isang time nga nag-tricycad ko, tres.
1: Meaning,
0: sang bata pa ko, piso pa to ya. 1985 ako dahi.
1: Ako, duwa ka piso, nagtan ko.
0: Oh, so meaning, ay, hindi ko sa imo, 40 anyos.
1: Na 1985 ka, 1997 ko.
0: Te, layo ki Japan eh, 97. Nga, walo ki ka to eh. Hindi. Basta! Sa tigulang na ako, no? Kaga sa mga gusto mag-comment, no? Parte sa mga topic na subo, no? Ang topic na subo is about marites, no?
1: Yes.
0: May kagi, bala ka mga, or mga experience na dutayan nyo na lang gid na bugnutan ng buhok itong sa sobra ka marites.
1: Or nag-papungulay mga kamunda, B?
0: Hindi, di, siyempre hindi na malikawa, no? Pero ang lalaki, B, normally, libak lang man ang kaya. Pero ang marites, gadyang natawag is, may lalaki mo siguro nga kutsukutsuha, no?
1: Oo, oh, siyempre.
0: No, may kapati ka man, nga may amo na.
1: May araw, ginaiya.
0: Tiduway po ko nakita yun. Siguro ko lagi, hindi kayo kubiya muna. Westpac kayo kubiya, do, araw lang. Then, okay lang, no? Nothing's
1: Pero ang mula na iya, i-depende naman sa iya nga i-chismisan kung maukot man sa iya istorya. Kahit may haraman niya kaysa iya tao nga pero sa imo, ay, muna bala i-chismisan tapos ikaw ay mamati ka lang, huwag ka man labot. Yeah.
0: Amo na gani nga, amo na ko nung ambal ganila sa XCD, no? The biggest insult ko, no, in life is when you ignore their existence. Di ba? Mula sila i-exist sa imo nga kalibutan. Ito mga hangin na sila naglabay-labay lang yung alada ka pa sa paksapak, no? Kaya ti sa ako, ito yung paminsar, sang kayuhan niya. Ang muna ganit, guys, itanong tagit sa itong paminsaro, no? Kung ang isa mo ka kilala, barkada, or let's say a friend, no? Kung mag-asinso siya, sunda. Hindi kaya malain buot nga dumahisa ka, no? Because again, isang time nga na nga budlay sila, natulog kaya. Basiga, kumpi-computer ka lang daya. Tapos, karon kayo nakagraduate kami, tis kaw yet, di ba? Again, ha, biskan hindi ka pa makagraduate kung pisan kaya, nag-business ka da, naswertihan ka ng kapangasawa, foreigner, di ba? So, kumbaga, nga abi, kinanlan, tagid, mahisa. Because again, kita man nakabalos ng inubrata. Wala mo tayo sa kong lingmunti. Nga may isa ka, ikaw man bisan una. Instead nga maubra, wala kayo mo yung nag-iyo. Diba? Amo na nga, kisa, hindi tama likawan, nga ginalingling ang aton nga status. Pero sa akong Facebook, ang Facebook, imbis magtahas ng sulit, nagpapanaog ang kapanaog. Sakit niya sa mata sang tao nga galagaw, kalanggasinso, kakagano'n. Paano pag isasunod, binok, may mga magwa naman ng mga grasya. Masakit ganang mata nila eh.
1: Ako ya, yeah, gina-bluff ko naman yung mga followers ko sa Facebook ko. Hindi ko yung gusto, maintriga sila sa akin nga relationship subong. Bahala ka mo ya kung ano pa na naon yung sa kung single mom, kung may banaw. I don't care.
0: Ah, so you mean you do not put ya...
1: Yes.
0: Like single or meron
1: yes,
0: mga mama
1: yes,
0: na.
1: Yes, yes, yes.
0: Kaya kuha mo man na ah. Ah, pero for me, ang nasa namin, kaya i-private yung video mo life.
1: Kaya, yes.
0: Okay. You know what? Your love life, your private life is not part of the entertainment eh. Diba? Okay na naman, kadlo ko mo sa mga ginapang ubra ko sa tantanan, pero it does not mean na tukibon yung dapat, dapat tukibon sa kabuhay ko, diba? Kaya kabudlay. Eh, basi may gusto ko tayo pa-shoutout ang mga family mo, manda kag mga, sa mga, nag-alive ikaw dira, subong?
1: Wala ah.
0: Oh, sorry. Ang gini kong doon na yung mga time slot kito kalaba. Yahoo! Minsan kita siguro ka dapat duwag na ito nga basahon.
1: Ano ba yung bok na nising mo? Pero yun, nung tanalang taguro ito nga kanta nga may continue nga ano ay, nga words.
0: Ang kanta nga, supon-supon sa kanta.
1: Mm-hmm.
0: Pero actually ah, guys, again, gina-remind na mo ng mga tanan yung katropa ta. If you wanna visit our office or atong studio diri, no? Kag para mag-promote something or ma-interview ka muna mo, no? Kaya actually, diri sa medyo laba ni, kaya dapat may bisita kami na diri. Mm-hmm. Na time slot, no? So, since wala kami bisita, so, muna kami medyo ginlabaan ta. Again, nananawagan kami sa mga gusto mag, ano? Hi to, shoutouts to Miss Alodja, to Chi, Chixi. O yan, Chixi, shoutout. Thank you! These are the people nga nag-watch akon sa TikTok, no? Mm-hmm. Kag speaking of TikTok, kali, every Saturday and Sunday, may contest ako dira, If you have a TikTok account and you have a setup, kag willing ka maganta, wala ko yung kapangintas ang sagad, As long as you're ready to expose your talent, no? Join my contest every Saturday and Sunday sa TikTok account ko nga ka-vocal, no? Arios, kamot ko ka-vocal. All you need to do is mag-request ka lang kay pasakaon ka namon, pakantahon, and be ready lang to clash because it's KVK Vocal Clash every Saturday and Sunday, 11 a.m. in the morning onwards. Kada ko balas ang premium, mga katropa, kay 10,000 for the champion, 5,000 for the runner-up, first runner-up, and 3,000 for second runner-up, and 7 consolation prize na cash prize. May mga sponsorship pa, may mga pa-games pa, may pa ka-vocal towel, ka-vocal caps, ngayon pangatag sa grand finals. And abangan nyo, may wild card pa. Nga, may wild card nga vocal clash. So if you wanna enjoy, if you want to listen, no, all you need to do, follow nyo ko sa TikTok, kaya tugin na tong programa ko, ang KVK Vocal Clash every Saturday and Sunday, 11 a.m. in the morning. Ano yung mga no. pa-games? Ano yung mga pa-games? At abangan nyo si Sexy D sa Grand Finals. Grabe na experience niya. Siya na yung kaunti yung judge yan.
1: Oh, experience lang. May big kaya sa akong experience.
0: Ano may mga kunwari, may pagkatapos kanta, may anong mga paano, may mag-judge ang isabi ka Sexy D. Kunwari ako makanta ko sa bong. Sige, oh, sige, kanta, kanta. Kailangan kita ngayon at kailanman. Okay, alright, pangkutong tabi ang makoment ni Sexy D.
1: Di ba Tagalog na? Kay Tagalog.
0: Tagalog, Tagalog. Sige, Tagalogin mo, Gebe, para maintindihan Manila. Wapa!
1: It's amazing. Tama yung pag-select mo ng kanta. Saka yung diction ng...
0: Ito, dungon mo. Diyos ko. You're in a community. Damo ito, viewers. Sige, sige, sige. Lights, camera, again. Action!
1: Hindi mo, iyak ko diyan.
0: Uy, boss. Uy, boss. Yung bali ang tuno mo. Tagalog to. Pero ang tuno mo, maganda naman, Dani.
1: I want you. Hindi. Tagalog. Ay, lunggol. Hindi ko
0: ba't siya? Tagalog. Tagalog. Dapat. Pero sige, hindi naman ilunggol to. Sige, go. Tanungin natin, ngayon, kung ano ang masasabi natin punong hurado, kapadaan, ikaw pang head. Punong hurado na si Sexy D.
1: Punong champurado na lang.
0: Punong-puno ng champurado ang kanyang juju.
1: Pero ito, di ba, ma'am, baka pala na ipangalan na nila.
0: Okay. Okay, tapos na po si Kabukal Kumanta. At tanungin natin, ano kaya ang masasabi ng ating punong huradong si Sexy D?
1: Kabukal? Ito lang yung masasabi ko sa performance mo. Tama yung pagpili ng kanta mo. At saka nararamdaman ko na talagang na-feel ko talaga yung pagkanta mo kanina. Parang, binigyan mo ng emotion yung kanta. Binuhay mo!
0: Dapat ako nagsuras ang kapamati man. Salamat po.
1: Basta, ang galing. No, may katan kayo.
0: Pero, mangkotunda ka Sexy D, no? Kung bilang Shoutout kay Ricky, Ma'am, sino isa sa mga admin tagali, no? From TikTok, no? Admin Loretta Ambulo. Shoutout to you. Mangkotanta kami yung sexy din, no? Kung na, kung ibotanta, kung, di ba, as a singer, since you became a professional, what do you mean? Guys, hindi mo kailangan maging magkaroon ng recording to be a professional. Professional singers, when you are performing and gaining money because of your talent, I consider it professional already. Hindi, siyempre, kumbaga, nag-perform kaya, is part of your job, no? So, mamangkot ko sexy din, no? Kung sa isa-isa ka singer, para may tips sila, ano ang imo nga ginapangita as a singer, be, anong dapat nila mga key, bantayan gini lang ang mga key factor, no? Is that the quality of the voice? Dapat hihit, taas-taas ka din mo, tingog? Ano
1: no,
0: ba mga,
1: no, actually, for me? Genera, ha? Kadapat ka balo kagi dyan magpili isang kanta mo nang kag-ibagay mo man sa tingog mo. Hindi lang yung but silingon nga kumo taas tingog mo. Amo na dahil yung imo kanta kon. Kaya correct, sometimes correct. Kita, may mga, may ara, ginaya do kalaw, ay bala pamatian, bala.
0: Hindi so tabul sa imo nga tingog.
1: Oo, na, may ara. Kung baga bala, hindi compatible sa kantang imo nga voice. Amo na dapat correct. Nga mas piliyon. Kag ti, dapat kung nagapili ka man sang kanta, lang tawon mo man kung diin ka dadampi, ma-adjust man eh, mapa-lower man da, o mapa-higher man da.
0: Kay, oh, ang key, when it comes to key. Oh.
1: Siyempre, may harakis ang mga singer na over na sa design ang kanta, which is ang outcome.
0: Style.
1: Ay, oo, style. Style, oo.
0: Oh, puro na bilang, kailangan kita. Yeah, unan naman.
1: Yon at ka.
0: Oo, diba? Meron naman, sobrang kasimple ngayon, not kailanman.
1: Meron naman, tiga, Kimi like Ricky Bull. Ay, Kimi like Ricky Bull. Oo, diba? Importante, gid ang
0: diction. Intonation.
1: Oo, ano? Importante. Ano sa'yo mo, kung natanaan. Ito, alistahan mo ko na apro, tapos bala mang mag-judge yun na yung matumawiya. Ito bala.
0: For me kasi ha, kung ako naman niya, kasi hindi bawal tayo mag-judge mo kasi it's our program.
1: Ilan, kasi dapat mag-isa pa.
0: Bias ina.
1: Bias.
0: So ako ya, for me no, if you wanna be a good singer, you know how kung ano ka klase ng types ng singer. Mm-hmm. Because we have four types of singer, tandaan nyo na. The yeller, which is amunang mapayel, mahilig magsinggit. The blender, which is mahilig, ang itingog, kaya mag-blend sa tanan. Oo. So, meron kita sa ginatong choir type, which is mga airy. Di mo, Allah! Ando ka buga, wala tarang isang baho, sa ngag-ngag. Namo namang airy. Kagang aton nga flipper. Flipper.
1: I'm like a ring,
0: flip, gina-flip nila. Which is, amo na. So, mangkuton mo kung din ka daanay. And then, mangkuton mo din kung ano kaklase yung yeller. May yeller yung soprano. May yeller yung tenor. Diba? And then, at the same time, ano ang mga genre? Komportable ka lang mas Tagalog. Kimiyara, yung singer, mag-pronounce sa English, okay man taning kanta, pero bas bagay sa Tagalog.
1: Oo, man.
0: Diba? Muna nga dapat ibaloon nyo gid kung ano ka klase nga singer. So before ka, muna nga, ang nami sa atong programa sa KVK Vocal Clash, kay tungod, ikaw na makanta, i-beat nila ang score mo. Kung hindi ka nila mabit, makanta kaliwat. So, ma-expose ka dyan, ma-expose. Patulad sa una nato nga candidate or clasher, pulo ka dyan. Siyang ka dyan, yagin sugata. ten singers mo lang every day mo, every Sunday and Saturday mo. Imagine naman lang, ikapoy ka nga, pulo. 9 gid ka singer ang i-defend.
1: Hindi ka magkanta, kabalakis akalaw, ay man nga wala emotion.
0: Exactly.
1: Ang manakis ang makita niyo mga katropang gapiyong-piyong na ang mga gakanta na kay Pini. Siyempre, kinabutan nga nila emotion.
0: Oh.
1: Unless yung bulag ito sa yung adahan.
0: Pero, honestly, if we gonna go back to the where it started singing, no? Singing is an art of storytelling.
1: Yes.
0: So una nga chimpo, kalayo lang na, mga do, wala bayo ang mga tao. Gayun na, chant na sa, under you know, Daniel. Nagiging na istorya na nila, pero, kasi ilong ko pa pala, aridi na ka do, ang imo nanay, yung badala siya sang linugaw. Doon mo na sa dapat, storytelling. Late na lang na naging competition.
1: Yes.
0: Nagpa-indis-indis na, nagpa-taas-taas na. Until such time, ari, nagsulod ang AI, ano kamusubong. Wala na. padasig-dasig naman yung braso mong kanta. Diba? The moral lesson is, the organic way of doing songs or creating songs, nadula na. For me, everything niya, gusto ko yung organic, di napuntanan niya. Amo na ganing kumapera nyo, kasi wala na kumahigadugang kadlaw sa mga vlog ko or mga ano. Kaya para doon, mas organic, nasa doon normal, nga duging kwa mo lang ah.
1: Hindi, siyempre, mas makatipid sila guro kung AI gamito nila compare sa makuha pa sila yung
0: artist. 5 minutes lang yan, mang makubra kaya diba? Kanta. Give me a song that is pop with the much, may pop na may pagka-reggae. Ang kwento is about love story. May anger gamay mo na. Tapos, the drums is like hardcore. Dugungan na. Dugalabsong at. Tiko ka lang na. Mamuna lang na dayon niya. Diba? Pati mga ads subong sa unaya, mabayad ka pa to make jingles. Diba? Politicians. Mm-hmm. Subong yan nga, mabayad pa ko si Muya, 15 mil o 20 mil pobra jingle, aray. May ay lang ko yan, 299. Magpagawa na kayo ng mga kantang negosyo. Diba? So again, biska na nga ako ng bata nga artist, naka makuha sa tayo fine arts or ano way na lang kahit yung balya di pa may mga AI naman subong nga ng mga drawing ng mga amuni ng mga di, wala na kami ubra di muna sailo na lang siya sa pagiging doctor something kay hindi mo may AI yung doctor mo or mga ano di ba so parang it's sad in our part as an artist no kay although it has a purpose ha pwede mo si Moon nga do basihan para dasig ka lang makakreate.
1: Yes.
0: Do cheat code. Oo, do cheat code sa blao. Do may ideas lang. Pero again, laing gadya from scratch kaya. Ang tabla di Rod Stewart, di Michael Bolton.
1: Ikaw mong gapo, maperdi na. Pero sa nabala, sa skulahan, Siyempre, yung mga assignment, hindi na magtuon. Ay na lang, Diba?
0: Biskan subong nga na yan, itong mga Tagalog, pwede lang pag-isa ka pindot, Ilonggo na.
1: Diba? Kung ikaw estudyante, ikaw mo nagyapo maperdi, kiti way unod imo utok.
0: Exactly. So anyways, it boils down that to one conclusion nga nag-high-tech na gidang kabuhi sa tao. No? Sa una kita, ganun di man ta makita sa screen, mabatian lang tingog ta way, kaya di ako siya, ano ka gwapo ni siya? Gwapo na saan? Ano ganyan ka sexy? Si sexy di? Sexy na saan?
1: AI lang niya.
0: AI. AI, no, AI.
1: Tapos sa dalong ginay.
0: Anyways, wala na kita sa oras, no? Alas 3:59 na sa ngapon, mga katropa. Kita rin kita buwas, ha? Kaga paminsan ang pag-inamon sa madamo. Pagid nga mga pasabog ang gimmick ang aton nga programa nga nag-launch mo nga adlaw, no? Ang X-Rated, kaupo nyo yung Uncle Bob Wed.
1: Sex sa di nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipata.
0: Have a safe afternoon everyone and syempre, tutok lang kamugyapon sa inyong paboritong radyo 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
1: Exciting!
0: Bye-bye! X-Rated.

0: 103.9.
1: Yes, to hell!
2: The Secrets of Hell.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo si ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
3: Mm.
4: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga gitatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni saton sa mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ang iban sini nag-kata ta ng tiyan, mm-hmm. kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
4: Mm-hmm.
3: Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na.
4: Mm-hmm.
3: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold.
2: The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-iendorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.
0: Gusto mo ba?

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapia na sila sa Radiosil eh. Ordinaryo ang pagpangapia at lawadlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: The Secrets of Health.
4: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang ice of Lavon, which is ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: Imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina maabian makabulig ato sininga Santhon Plus Coffee Mix because may ice of Lavon.
5: Yes, to help.
4: Subong baylo-baylo ato sininga klima, ulan init, breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
6: XFM.
7: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM News.
2: XFM 103.9.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Gin service sa Bacolod City LGU ang ikaduhang notice sa AMA Computer College kainas ang aga Hulyo 1 tuig 2016. Ini matapos sa tapaslawan ang bulutuan nga magsabat sa unang notice nga gin-issue sa tuong Hunyo 25. Hatagan sa karon sang 15 días ang eskwelahan para magsabat kag magproseso sang ilang business permit gikan sa city government kag matapos sa gintalana nga ang mga inadlaw nga wala sa gihapon sang aksyon sa bulutuan ilang baga pasaradan ini. Ang pagserbi naman sang notice ang bangon sa reklamo sang kapin isa kagatos ka mga estudyante matapos nga wala nakamarcha sa ilang graduation apisar nga kompleto ang ilang mga requirements. Tagi na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakits ang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News.
2: XFM 103.9.
4: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
7: Ipuntak na ang hapon. Hapon.
8: Bring it on.
7: Musika? Musika? Historia? Historia?
9: Ano? Parini?
7: At iba pa.
2: Extra service.
10: Extra service.
2: Extra service.
10: With Mommy G.
2: Sa XFM

0: Yes, because it's extra service time! Ang oras natin alas 4.22 na mga katropa. And we are rolling strong right here sa XFM 103.9. Kaupod si Mommy G. And syempre, it's time na naman para sa duha ka oras natin yung pag-updanaya. I'm going to be at your service, no? Nga kung sa diin sa Rangyugid, masakyan ang aton subong yung programa. Mapasakay makamodera pakanto sa inyo nga panimalaya kay man tapos na ang inyo yung eskwela and time check na sa aton mga ginikanan ang inyo nga mga kabataan. Ako po liog lang i-check sila subong. Yes, makasabay-sabay gid kita yeah, sa aton nga musika pero do halos hindi na naton masabayan ang nagakalatapo sa aton nga mga estudyante sa karon. Kabay pa ano nga ina ang mga taga na sa solusyon pero teka muna, wait lang, intro pa lang. Sa atin yung mga jeepney drivers, e-trike, e-bike drivers, pati na sa atin yung mga modernized and ang aton yung mga traditional jeepneys. Hello sa inyo. Ay, include ko mga ganyan mga taxi drivers daton. Amon yung inyo ng mga tempo. Gani, aton ginsubong patunugan ng aton yung radyo. Pero enough lang para nga mabatian yung man ng inyong pasero. Kaya ba si paghambal na nga para lang or hindi gani, lugar lang. Hindi nyo mabatian, lumapaw. Budlay na na, no? Mama, subo pa daan niya nga mainit-init ang ulo sa iba, no? Halos kalabanan sa aton, dojutay lang ano, gatiyog dayo ng mata. Bow! Pwerte! Alright, so awin na subong ang aton niya ngay energy. Let's hype this up until 6 o'clock sang hapon. Or sang gabi na, actually. And stop gid ha sa pagtandyog sa inyong mga radyo sa karon. Do not touch that dial because kami ang inyo subong niya nga taga-puli or taga-upod sa inyo puli.
1: Can't touch this.
0: Yes, siling niya MC Hammer can't touch this pero can't touch this gid yatuod ang inyo sira inyo dira iya nga dial sa radyo. Pero ang manibela ninyo, tandugon nyo ha. Base diretso na lang, ibig sabihin magliko ka mo. Alright! So tandaan gid ha, kadamos ang aton pwede may baluan. Maayara kita sa gihatag. Nga next time, you know. And ang aton niya nga mga eksakto chismis lang to. O hindi gani ang eksakto viral na to. Nga mga segments, pati ang paghatag sa inyo sa mga traffic updates as well as ang aton niya nga weather. Inyo gid nga mabatian. Basta, don't touch that dial. So 103.9 X. FM Bacolod.
2: X. XFM.
3: FM.
2: XFM 103.9.

0: Plus Gold.
1: Mga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Santo Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold. Mabili sa mga butika. Santo Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatsa ko sa isa ka si mama nga kaputlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil
0: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Exciting!
0: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
13: Ako isa ka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
15: Nga XFM kid how?
16: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
15: Nga XFM kid,
17: inani ang music ah.
15: XFM kid.
17: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blam ay aratis mga balita blam sun amin kita mga DJs nila kan.
18: Wala sang konkreto nga sagad. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
15: may how kita pa.
18: Enjoy lang.
15: Nga XFM kid how?
19: Timo!
18: XFM 103.9.
20: Musika, istorya,
21: chika,
20: at iba pa
21: sa Extra Service.
20: With Mommy G on XFM.

0: You know na ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm.
0: X time, you know.
2: That's right! X time, you know, mga katropa! May ibaluo naman kita. It's, you know, simple, funny, and factual lang. Nga mga trivia ang ato niya nga igahatag sa inyo. That is why, kinahanglan niyo gina magtutok sa ato niya nga programa, no? Kay may mga amo kita siniya nga mga segment kay ihatag. And this time, aton subong niya nga hibaluon, no? Kay ti, na-play na gidman ang song sang Pussycat Dolls nga Stick With You. Mayana iya kung mga kabataan naton nga mag-stick sa aton, especially ang mga magagmay pa. Do ka namin iya sa feeling, no? Inabalang, you can't let go. Pag sila na ang nag-stick with you. Pero may mga butang naman niya nga inabalang kung magtapik sa imo, nakakainis, no? Do hindi ka na iya gusto iya nga maglabay pa dira. Kay base magtapik sa imo. Parehas na lamang sang gina-consider nga the stickiest, pinakapapilit nga klase ya sang hilamon o kung grass sa Pilipinas. Kag amuina ang amor seco. Kilala niyo ng amor seco? Ida ba lang kung maglabay ka mo cookies up? Well, very common lang ni. Sa ato niya yung mga dalandalan nira, ano? Especially sa mga ina ba lang wala masyado gina-tend nga mga ugsaran or hindi gani nga mga malabyan nato nga kadamo sang kahilamunan, no? Mayara ina nga amor seco. Ina pa lang ang iyang nga seeds sina pag naglabay ka dira, kapimpa ko naka medyas ikaw sa eskwelahan, may mga lugar dira nga damo ilamon, maglabay ka dagan, ay nagapabilin gid ang seed niya. Kung kisa, makasagi gani sa imo iyang nga panit, baw sa pagkasakit man. Kag maugtas ka gid, kung ini siya ang magdapik sa imo, kaya yawan ka kakasa. Amo ina ang amor seco. Again, the stickiest grass diri sa pungsod Pilipinas. And kabalubala ka mo nga masterful hitchhiker ini siya. Kaya daw pareho mabala sa velcro. Diba ang velcro mo ni siya ang kadasig lang, no? Nga itapik lang nato, hindi na makakas dayon. Nando ka amuman sini ang dating niya. Very tough survivor pa ang amor seco. Kay man, maski tam-an na yaka init tugas ang El Nino o kondraot, very tolerant gid sa amo niyang klase sang kondisyon ang amor seco. And ini sila nagakabuhi sa mga mala, open and degraded nga mga kadutaan. And syempre amo naman iyang gina-consider ng art enemy sa mga local hikers, no? Ang mga nagasaka-sakabla sa bukid, mga mountain hikers naton, no? Amo gini ang hindi Manila nga gusto kaysa na siling nagani gatapik giniya. It's either sa imo dira iya nga pajama gasaka. Sa imo dira iya nga mga ginasuksok kapin pa kun medyas, bawa. Amo gina ang pinaka-naindian sa mga hikers. So amoy na, no, ang X-Time, you know, nga kung sa diin may aragid sang stickiest nga hilamon sa Pilipinas. Again, hindi gid magkalipat, likaw-likaw, kay base mag-stick with you, ang amor seco. Oras naton, eksakto, alas 5 na sa XFM 103.9. So stick with us, mga katropa, and didigi ka mo may magpati, yeah, because we're covering the right information nga ginahatag naton sa inyo. So stick with us again for a few messages.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold. Santol Plus Coffee.

0: Kape na.
1: Gamot pa.
0: Mabibili
1: sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: O, oh, sakto pre o, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
4: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadsyag ko sa isa ka si mama nakakabudlay sa pagbindo sa bagit kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
12: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mapalit sa mga butika.
15: XFM News.
16: XFM 103.9.
17: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Ginpahayag sa Quezon City Department of Public Order and Safety nga nag-request ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo kon INC sang permit nga makapatigayon sa rally tubtob Hulyo 3. Apang sunod sa ahensya, ila pa i-assess ang sitwasyon kagang rally permits ang ihatag kada adlaw. Suno kay DPOS Chief Elmo San Diego, ginatagan lamang sa warning ang mga organizers bangod sa ila unannounced tag unauthorized rally sa tung Hunyo 30. Kagi na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakits ang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyo ng Pilipinhon sa Pilipinas. Sa kose Mami G, XFM News.
15: XFM News.
16: XFM 103.9.
18: Mamayag pa, mamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
19: XFM Cebu,
20: XFM Bacolod, XFM
18: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
21: Ipunta na ang hapon, hapon.
22: Bring it on.
21: Musika?
22: Musika?
21: Historia?
22: Historia?
23: Teko, may
21: kukunin
23: muna tayo.
21: Ano? Parini?
22: At iba pa.
18: Extra service.
24: Extra service.
18: Extra service. With Mami G.
24: With Mami G.
18: Sa XFM.

training mga katropa, but still kinahanglan naton nga maging ready, especially ang aton bugos kay pamilya. Pakadto na sa aton nga mga kabataan, strong dapat ang inyong immunity. Gani para sa aton nga daily support para sa mabaskog nga immune system, mag-inom sang Sanchon Vitamin C, himo sang Yes to Health Incorporated.

0: XFM time. It's now 5:23. I want you back for good. Amugid na ang gusto, no, sa nga mabatian. Kagusto ihambal man, especially sa mga ginikanan, sa ilang mga kabataan nga naghalin pa ya sa eskwelahan. And sa sininya nga pagbalik ninyo, I'm sure ang ibandera because it's a Wednesday, no? Watunga san semana. And una pang adlaw sa bulan sang Hulyo. Feeling nyo exhausted and stressed na gid ka mo? Kay tungod nga masako-sako na ang inyo dira iya nga pang mga assignments, no? Mga buluhaton ninyo para matapos lang sa sininya nga semana. Kag ang iba naman dira iya sa opisina, stress na stress man sila kay kadamo sa mga papeles, sa kag mga reports nga dapat nila yang ihanda kag talapuson man. Well, kung nagkasakit ang ulo, dapat hindi na yung mapunggan, ano, ang pagsakit sa ulo, ang pagtapos man sa inyo nga obra. So kung ako sa inyo, para may ara kita dira sa quick relief, ano, para we can get back to the right track, mag-inom sa cess the pain, para we will feel better. And syempre, sa siniya nga July, or sa siniya nga bulan sa July, you will have the confidence, no, as in. So hindi na magduwa-duwa pa, always take ang natural namang nga pangkakasa sa all types of pain, ang Cess the Pain. Himo sa Yesu Health Incorporated. And speaking of, isa sa mga nagapastress sa ato nang hindi mapaktan nga pagtupas ang ulan o hindi gani, gulpi lang nga mag-init na naman ang ato niya nga klima o kung ang ato niya nga weather. Pero for now, sigurado gig ko nga may ara sa mga pagtupa-tupa sang ulan sa pila ka mga lugar diri sa Pilipinas. It's because of the tropical depression nga si Henry, ano? Kag base sa datos sa PAGASA, yara na ini sa west of Dagupan City, Pangasinan. Nagagiyo ini kung nagligad ng mga bagyo dito yaya sa right side, ano, sa right nga bahin sa Pilipinas, subong naman niya pa left ini siya. So moving north, northwestward naman siya ya, no? Ang kapaskugon sa hangin ni Henry, 45 kilometers per hour, malapit sa tunga. Kag nagalambot gid ang pagmadlo sa 55 kilometers per hour. Ini naman ang ginabulubanta nga magagawa na sa Philippine Area of Responsibility by tomorrow. Sa hapon, July 2. Kadasig lang sa iya, no? And kahinay lang man. Pero mayara gid sa pag-ulan-ulan. In fact, dito yun sa Manila. Mayara gid sa mga isolated rain showers. So it's either moderate to heavy rains ang ila dito yan na eksperyensyahan. Amoy na nga itong pinaka-latest nga weather update. I hope sa atin yung mga katropa dira, ano, nga nakabalik na sa ilang panimalay. Medyo pahuway-huway lang. And then, imoderayaya nga lang hapon ang kanamit sa linuto ni nanay. Kay man, ready naman siya para ihanda ang inyo dira nga palanya po nun. Whatever ang inyo dira iya nga sudan, pasalamatan, hindi gid magkalipat, imbis nga magpicture-picture ka mo dira iya. Sa handa ni nanay, una anay manguros kita and then pray over sa atin yung mga food, no? Nga iga partake sa lamesa. Okay! So, padayon naman ang pagtutok ninyo diri, that's the extra service na ginahambal na to. Mapasagwa ka man sa balay ukon sa sulod sa panimalay. Yara sa gihapon ang 103.9 XFM Bacolod.
1: Musika, istorya, sika at iba pa sa extra service with Mommy G on XFM.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagkugig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pabili sa
12: mga
11: butika.
12: Mga katrupa, exciting!
11: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyang ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
14: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix.
14: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix.
14: Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
14: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan.
3: Santon Gold Herbal Tea.
14: Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia.
3: Santon Gold Herbal Tea.
14: Dito ka na sa Health Tea.
11: Sakit ng katawan?
3: Mag Sanfon Plus
11: Herbal Oil.
15: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
11: Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Talagang maaasahan.
11: Sanfon Plus Herbal Oil.
16: Kuman ka rin sa sentro.
17: Come sa Bullseye.
18: Department of Agriculture. Kamusta ka?
19: Ayong hapon.
20: 103.9 XFM.
21: Musika, istorya,
22: chika,
21: at iba pa
22: sa Extra Service.
21: With Mommy G on XFM.

it's a wrap para sa siniyang afternoon service naton mga katropa diri sa XFM 103.9 Bacolod. But then the clock is still ticking. Actually, it's already 5:48. And kung ano man ang ginahimo ninyo dira, still stuck in the traffic o kunala sa panimalay, naginahibuhat ang dapat buhaton. Parang ang bilugang pamilya makatipon-tipon naman. And don't forget, sa inyong pagtipon-tipon, you need to ask your children, no? Mga kabataan ninyo, how are they doing sa school? Okay? Para nga at least they will feel light and may baluan nila nga you are there and you have their back, no? May baluan nila, ina. So, before pa man, no? Si Mommy G ang magbiya sa ato niya yung microphone. Ato nanay, ipabalo, i-remind sa tanan nga you need to take ang ato niya nga Ultimate Trio. Humaliin sa ato niya Suntone Vitamin C, Premium D3, kag Suntone Plus Gold para sa protektado, todong-todo ang ato niya nga wellness, as in ang ato niya nga ikaayong lawas. All these products are available sa tanan nga mga butika nationwide like Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, and the Generica, as well as sa mga local nato niya nga mga drugstores sa Grace Pharmacy, sa Rose Pharmacy, as well as sa Sincere Drugstore, kag sa mga butika malapit sa inyong lugar. Yung mga Suntone products from Yes to Health Incorporated. And also inviting you, lapitan ang gid ang Friday, another 3,000 peso winner ang makabaton gid, no? Sang sinaiyang kantidad as long as nakahulog siya sa entry para sa aton nga Suntone and XFM libo-libo pa premyo. And lastly, gusto ko ha, wish ko para sa sinaiyang tapos naton sang adlaw or unang adlaw sang Hulyo, the angels, no, will guide you and protect you tonight. Madabog yung salamat. Up next, ang Extra Drive kaupod si James King. Ako naman si Mommy G para sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
2: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa paghatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal, nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
0: Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas ang isa pagid, sarcomas ang isa, leukemias ang isa, lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aisturyahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, dumudamo man na siya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira agad na bilong ang aton sinay pag-istoryan ang anal cancer. Dito na pagpalawig yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed yan ang alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anus. Malang inagwaan sa ato ni ko. Kagperwisyo gate kung magpagwa ka sa imo sining hip. Ko. Sa mga naga-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose and of course, especially your ears, tira, somewhere there, over there, da pa there. Agot pala, natawa ina, may mga series of test pa ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan, gid-gita, tindi naton pagtagaan, protection, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
0: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
0: Evergreen Coffee Mix.
2: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini o kun sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
0: Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ang balunggay o kung malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kung ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo nga mga pagtuon nga nagpamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre benign niya. Ang cancer, iya, amon ang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. ti ambarli grass bebe ti kantabe updayon tika may ingredient ang barley grass extract nga ginagamit ini nga magprevent ukon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Exciting!
4: JR, bilisan mo, manguli tayo ng mga ibon. Ayun o, dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradorin mo na.
5: Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
6: Hep, hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng boltahe na dumadawi sa mga tore na yan. Bawal ding tiradorin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
5: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
6: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paalala mula sa NGC.
8: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
9: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
10: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCPT.
11: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News. XFM time, alas 6:08 sa gabi, mga katropa. Gikan sa 103.9 XFM Bacolod, diari na ang nagapangunang balita.
2: XFM News.
3: Inpalayag sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD, Assistant Secretary kag Spokesperson Irene Dumlao, kang kabilmay kabilugan nga 1,827,827 nga mga benepisyaryo sa Public Utility Vehicle kung PUV drivers kag delivery riders ang nakabaton sa tag 5,000 pesos nga cash aid gikan sa Marso 17 tubtub Hunyo 30. Ini ang sabat tukon na bulig no tungod sa nagpadayon nga pagsirit sa presyo sa produktong petrolyo. Sunod sa DSWD, nakahatag naman sila sa 9.139 billion pesos sa idalom sa assistance to individuals in crisis situation o kung AX program. Pinakadako nga datos sa mga beneficyaryo ang mga tricycle drivers nga naglabot sa 1.2 million. Ginsundaan sa pasobra 314,000 ka mga delivery riders kag kapin 120,000 naman nga mga jeepney drivers, 104,000 nga mga taxi drivers kag kapin 90,000 ka mga transport kag network or transport network vehicle service o kung TNVS drivers. Una na nga ginambal sa ahensya ngayara sa 2.4 milyones nga mga PUV drivers kag riders ang mangin or mangin qualified para sa bulig no kag inibase sa listahan nga ginendorso sa mga local government units, transport network companies, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Department of Information and Communications Technology, kag private express and managed or managed messengerial delivery service sector. Dugang pa ni Dumlao, ang gap sa projected nga aktual nga datos sa mga beneficiaryo, posible tungod ang iban sa mga ining wala na nagtrabaho bilang PUV drivers, kag posible wala naman na sa pungsod. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ng malabong mata mag Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM 103.9.
4: Nga, XFM, kidhaw.
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, namiang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko. May harap ka sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs nila.
7: Wala isang konkreto nga sabat.
8: Kag wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
4: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
9: Timo!
2: XFM 103.9 Extra Drive.
10: Mr. Bombastic.
3: Kiay, kiay, gamay.
10: Bombastic romantic.
3: Patunaw-tunaw sa mga bagulang kapanyapon or manugpanyapon pa lang. Ukon busog.
10: Balova, balova.
3: Ito yung Extra Drive. Ubod si katropang James King. May gabi, katropa.
10: Na Mr. Lova, Lova. She called me.

0: Full throttle να τάει πάρε. Ούλα να τρας. Ρέτσοντα, let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Καουπον ψυχατρόπα James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Yeah. That's right, μπακάλα κατρόπα, αλλά σε εις μπάινι τρέσσα σαν καμπί, είσαι κατρόπα James King, πάνω James παρασάτων, μια extra drive. Οπότε κοιτάς, αλλά σε ότσο σαν καμπί, μπακάλα κατρόπα, γάνε κία κία η καμάι, καντά καντά καμάι, ιστοριάνα η καμάι, κουτσου κουτσου καμάι. Samtang wala pa nagpanawag ang atong mga asawa kag mga bana, puli na kay manya po na. Ang ibang diretso sa balay kapoy, pungkod dayon sa sofa, kag mag cellphone, mag gadget. Okay lang na, basta adult ka. Pero kung ikaw mga katropa, ang 13 anyos, no? Kung ikaw ang 13 anyos, sabaw, ginabawal na ko, no? Ay, abaw! Tuod ka? Totoo ba to? Wow! No? Ini mga katropa, no? Hugot nga ginabawalan na mga katropa ang paggamit ko, no, sa social media sa mga kabataan nga wala pa sang 13 anyos. Kung wala ka pa 13 anyos, hindi pwede maggamit sa social media. So dapat 13 anyos ka. May mga bata bala, dagkuan, daw 15-17 ng edad. Pero 12 anyos malang galit, di ba la? So, ini ko no mga katropa, hugot nga ginabantayan karon, paggabantayan pa lang, plano pa lang, no? Ang paggamit sa social media sa mga kabataan nga wala pa sang 13 anyos. Samtang kabalo ka mo kung anong posible nga mangin multa, katropa, hasta 50 milyones ediwo. Eddie Garcia, Eddie Gutierrez, Eddie Mesa, tanang Eddie, Eddie Wow. Good man, mga katropa, no? 50 milyones ang platform, no? Kung may madakpan ang platform, bilis social media, Instagram, TikTok, ang mga platforms ka ginatawag nila, mga katropa. Kung mapamatudahan, madakpan ng ining mga platforms, makita nila nga may aras ang account sang bata nga hindi pa 13 anyos, 12 anyos, 50 milyones! Ang laking pera! Wow! Kung may madakpan, mamaya dahil ang 50 milyones ka, tropa. Pahog lang uruay! Ini ko no ka, tropa, no? Kung nga maipasar, no? Maiduso. Agin nga ginatawag nilang House Bill number 9965 o kung ang Children Social Media Safety Act o CSMS. Children's Social Media Safety Act nga ginasuduso karon ni Nanday House Speaker Faustino Bongi D. III kag Majority Floor Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, katropa. Tuyong munigani nga may butang mangin layi ni mga katropa, no? Kag ini nga layi tingwaon nila kuno mangin komprehensibo, may komprehensibong regulasyon sa paggamit sa social media para sa mga minor de edad. Hindi pwede, no? Sa idalom sang sining nga panukala, mga katropa, no? Sining nga dog ginadusong layi, hindi pwede, no? Ang maghimo, no? O kon maggamit sang anuman nga social media account mga bata nga yara sa 12 anyos, no? Pa lang, mga katropa, butud ka. So bungya do 10 anyos may account na, naga-TikTok na, mga katropa. Tuod, may duso nila. Ano-ano ayan ang madako. Ay, well, actually, dako ang maging bulig sila. Kun maging laini, mga katropa, no? Kay do, this is part of ginatawag nilang pag-regulate balaw sa paggamit sa mga ano. Ang nami siguro ya, kung may makitan ka mga ginikanan nga, ginabaklan. Hindi ya. May araman actually sa mga cellphones, laptops, sukun na mga ginatawag nga, ano ganang tawag nila? Tabs, mga katropa nga. Ang unod puro pambata, di ba? Ang ibang gani, may mga ibang pang mga app, applications, movie apps, no? na pares mula sa Netflix na may pambata mga katropa. May aras sa settings ng may level ba lang, may category, may aras ang pambata, may pang-adult, may mga pang-super adult. So, apisar sa sining restriction mga katropa, no? Grabe 'yon, manginugot man kuno ang dumili sa ginatawag nga mga algorithm, no? Nga nagadoso sa or nagapakita sa mga grabe, no? Grabe ang mga content, no? Mga daw ano ganing tawag nato dira, sobrang mga content, hindi maayo nga mga content na dira na lang na pinakasimple nga mga term mga katropa, no? May restriction man sa dire sa mga nagapakita sa mga content nga malain. Ibutang ba na nila sa sininga mga butang man sa pagbawal sa mga platforms, no? Pas di mga AI generated content na pwede nga makahatag sa nga, hindi insakto kung sa lang mga impormasyon, no? Kagang mo na gani ang penalty kung may dusong inilayi katropa, penalty kabalo ka mo 5 million to 10 million ang mga platform. So, unahon nilang platform, katropa. Ito nag-obra balaw. Example, Facebook ka, TikTok ka. Unahon ka nila, mga katropa. Ano ni? Pangkalibutan nga ano ni? Oh, di ba? Oh. So, unahon nila kunoy na mga katropa nga daw mangin na may deed or stricto ang inilayi sa kung Facebook ka be. Makitan sang paano nila mahay mo ini? Oo, no? Paano kung wala may arap eh, wala nanugid? Paano na? Kada ko sa mga posible matabo. Oh, may arap sa muna mo. Makaubra ka. Dira ka lang. Malay, paano ka? Paano mabalaan? Na? Ang ibang gani, pekehon kung pala edad. Ginapeke gani birth certificate, no? Ang birth certificate. Separate cake, no? Di ba? Pwede kanina. Pero, kung ano lang, well, sa bagay, positibo lang mga katropa, no? So, muna yung daw padayan na lang studioan mga katropa, labi na ginang sobra-sobra exposure, no? Sa paggamit sa social media sa mga kabataan na naghahatag sa grabe nga kasi depresyon, pagkadulang sa salig sa kaugalingon, ang iba niya kulang sa tulog, damodang guilty! Kulang sa tulog mga katropa, no? Ang iba niyang ka-experience ng cyberbullying, exposure sa mga hindi man naming mga content, no? Mga pornography, crime, violence. Ay, ang iba mga katropa daw, nakita ko nagdigan na nakapost sa social media, ginavideoan niyang bata, yan, nakita niya, gahampang siya sa Roblox ba? Tapos dugay-dugay, sa Roblox siya, online game na siya, hindi ka pang bata na siya, pero may iba daya nga mga Roblox nga isip bata. Isip bata. Oh, tapos ginahimo nila nga daw ano? Inangan nga apa ginahimo nila kung nga ginabuso sang iban. Bisan hindi kay siyempre kalabaran gampang da bata. Ting iban niya adults na nag-entrada naghimo sang ila account kuno abi bata sila pero tuyo ganila mang abuso. Maghalong ka mo tod. Maghalong ka mo sa mga kabataan niyo, bantayin niyo sa mga nagampang sina. Ato ba lang na post nagligat ginabanda. Ang isa ka lalaki nga daw nagampang man sa Roblox gina sunod-sunod yang ano, sunod-sunod yang ang bata, no? Kapalay yung bata, no? May kasunod man siya, maubas siya t-shirt, maubas siya pants. Kun mo na mga katropa, may aras sa mga muna bala mga natawag din ng pervert. Maghalong ka mo ha. Oh, tod ano. Tapnago ng mga pervert, ang perversion sa mga katropa. Magalong sa mga bata nga may mga parents na nga nagagamit sa mga you know mga muning mga apps nga posible ma-expose sa crime, violence, kung ano pa, pornography, profanity ang inyong mga kabataan. Well, damo na actually mga katropa susbong, no? Well, at least susbong ginadusoy ni tayo makabulig ni bisan papano mga katropa. Alright, okay, so alright. Importante buhay. Di ba, Jong? Jomong. Nabantayan niyo sa usapang MJ Dasan, mga katropa. Well, alas 6.32 na sa gabi ang iningabahin sa ato nga programa ang ginadulong sa inyo sa mga paborito niyo ng mga kape na uruton tagid ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee Mix. Mga kape na siksiksan, mga nutrients, mga ingredients, mga katropa, sa Santon Plus Coffee Mix na lamang. No? Ini ang ginainom no? Sa mga tao nga luyag na mangin healthy sila. Kaya man, may mangustin, may arasa malunggay, kag soy powder. Sa atong D3 Coffee Mix naman, may ano ka na, may kape ka na, no? May D3 vitamins ka pa. Sa Santon Gold Coffee Mix naman, mga katropa, nag-ayo ka na, nagwapa ka pa! Di ba? So available ini sa mga butika sa inyong lugar. Available online, kag sa atong nga Yes to Health Store. Namtang ang atong Yes to Health Store, deras may Lazaro Street, sakop sa barangay 39, Bacolod City! Of course, mga katropa, sa mga national, mga drugstores na ito nationwide, pwede man mabakalin sa Mercury Drug. Mamangkot ka mo. Kung kisa, makita nyo, wala naka-display. May mga iba nga stores, makita nyo naka-display. Sa iba nga mga stores na mapalapitan nyo da, mamangkot ka mo. Okay, may aragin na. Sa Mercury Drug Store, South Star Drug Store, TGP, Generica Drug Store. Diriya, sa ito nga Negros Grace Farm. Kasi sincere, kagiban pa nga mga butika, mga katropa. Kaya matulog ng kusa ako na laway. Oy, you have the night with us, Otto. Tandaan!

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, Kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ng turbo.
5: Oo, Mari, turbo.

0: kulayin ninyo para wagas ang langgas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, ay may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
8: Extra Drive. Kaupon si Katropa James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Mahilang nga pagpauli, mahilang nga pagsakay sa mga salakyan, halong-halong sa pagtabok sa dalan, halong-halong sa pag-agi sa mga merkado, pagbakal panyapon, ang iba niya nagaluto pa lang, ako niya gutom man. Mahing gabi mga katropa, hindi ang Extra Drive.

0: Mga katropa, exciting!
1: Oras natin mga katropa, lahat sa 6:54 na sa gabi. Dumduman nyo na para sa iban. O dumduman nyo pa si Jerry yan. Aga Flower 4. Wow, binabago lang tapos concert nila. Damo ang nag-ano ay. Grabe! Nag-enjoy ang mga Pinoy sa kay Daming Sir! Ang opa ng bayan ko no. Remember? F4?

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kampe na may natural energy boost.

0: Flex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara, sa aking tutukan ni Lilo.
10: Sa aking call center agent.
9: Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Iba, ganyan ito siya kung sa Sister Pain.
9: Nagasigdasig, hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kagbenepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Ako galing si JC. Head security isang isa kabol. Nakatila ako sang kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
14: XFM
15: 103.9
16: XFM News.
15: XFM time, alas 7 sa gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod or XFM Bacolod. Yari na ang nagpangunang balita. Nadakpan sa giniwat nga entrapment operation sa Department of Migrant Workers. DMWD, kaupo ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, ang duha ka mga individual nga imbolbado sa illegal nga recruitment. Ini matapos nga matukiban sa DMWD ng operasyon sa isa ka illegal recruitment firm sa Manila kung sa di nagtanyag sang trabaho sa Poland. Sunod sa mga biktima, nagapanukot ang mga suspects sang masobra 300,000 pesos bilang processing fee kabaylo sang ginpromisa nga trabaho sa bilang isa ka factory worker kag welder sa Poland. Sa ginhiwat nga verification sa DMWD na tukiban nga wala sang aprobado nga job order para sa Poland ang Venetia Consultancy Pty Limited kag Venetia International Manpower Incorporated kag wala man sang nagkakangay nga permit para maghiwat sang recruitment activities. Tungod sini, nagpatuman ang ahensya sa closure order number 24 nga nagresulta sa pagpasira sa opisina sa sininga o sa nasambit nga kumpanya. Iwat naman nga nagpanugyan ang DMWD sa publiko na siguraduhin nga lisensyado kag otorisado ang mga recruitment agency kag may aprobado ng mga job order bago mag-apply sang trabaho sa luwas pungsod para malikawan nga mabiktima sang illegal nga recruitment. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ng mga bukol-bukol sa lawas, mag-Xanthan Plus Gold para sa nagaugyon nga Pilipino sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
14: XFM News.
17: XFM News.
14: XFM 103.9.
18: Na, XFM, kid, how?
19: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
18: Na, XFM, kid.
20: Ay, namiang music, ah.
18: Nga, XFM, kid.
20: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung namin, bigay sa mga DJs nila, kag
21: wala sang konkreto nga sabat.
22: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
21: Ka-X.
22: Simply,
18: may hawg
2: di dapat.
21: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, gidhaw.
3: Timo!
14: XFM 103.9.
16: Extra Drive. Extra Drive. With James Ginn.
15: That's me.
17: Let it rain. Let it rain.

0: My power, pa. Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupod si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Akuina! No, pang-aga ba? Alas siya naging sinasang gabi, mga katropa. Second and final hour stretch kita sa ating programa nga Extra Drive. Ang ini nga bahin sa ating programa, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement, ang himo sa maka kaglabuwaska, katropa, no? Makakaglabuwas kang hindi apos pangitahon. Mga natural herbs ka makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Para ikaw bakas. Para ikaw matikas. Turbo Dietary Supplement, mga katropa. Para dugay, para pagunpagid ang relasyon, para masaya. Abakalinig sa mga butika sa inyong lugar. Magbisita ka po sa aton Yes to Health Store, mga katropa. Ang aton nga Turbo Dietary Supplement, isa man na sa mga pwede ninyong proof of purchase, mga katropa, para sa aton nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Tiguanta nga tawagan ng isa man sa mga winners natin sa karoon na kagbaybaloan kung nga nagagamit sila sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa. Ang mga previously nga winners natin para sa aton nga weekly draw sa Santon and XFM libu Libo po premio. Well, kaupod si katropa nga James King. And balikan ko ang aton nga Turbo Dietary. Yang, di ba, magbakal ka mo sina mga katropa, duwa na sa ka, no, duwa ka kapsula, no? Inang inyong mangin proof of purchase sa paghulog nyo sa aton nga promo na Santon and XFM libu-libong papremyo. Masin nalipat na kamo pala ang ining proof of purchase ninyo mapa Santon Plus Gold isa ka blister sa ang aton nga premium D3 soft gel capsule isa man ka blister ang aton nga Turbo Dietary Supplement ang duwa ka mga ano sina no vaccine or capsule sina mga katropa kag ang aton nga Santon Plus Gold Coffee or Santon Gold Coffee. Yun. Ina ang proof of purchase na ito. Apat ng produkto, meaning apat man kasobre na. Pili ka mo daw anong ihulog nyo, mga katropa. Ano ang ginagamit nyo? Kalabanan sa mga naghulog para sa ito nga promo, ginestory na ito na gagamit gin sila. Salamat gin kumadamo. That's why gusto na ito nga makabati sa liwat sa ila, no? Balikan na ito sila mga previous winners na ito, mga katropa. Malawig-ulawig pa na yung promo na ito. Gani pa dahil ng paghulog, no? Kagapadayin ta mga ginakontak ang winner nato sa nagligad gabi. Sambutan nga kung kisa ba lang mga winners nato no, naka-off ang ilang mga cellphones. Again, mga katropa, sa sobre, isulod ang ining mga proof of purchase. Produkto sa Yes to Health Incorporated. Isulat ang inyong pangalan, kompleto nga pangalan, complete address, contact number, kag inyong iniipirmahan, mga katropa. Ihulog nyo diri sa XFM station sa may Barangay Takuling, Earth Street, mga katropa. Ukon, kung lapit ka mo sa aton nga Yes to Health store, dira sa may Lizares, ang Yes to Health store naton, ihulog nyo lang da, o rihatag nyo lang da kay Miss Angela, mga katropa. Ako tumakad, tukwa, ako tuwa, katropa, no? Madamo nang nga nagadawag nga din na ginagabakala, mga katropa. Salamat git madamo, kag-enjoy lang. Good luck sa mga iba, mga katropa. Katropa, kabalo ka bala? Kabalo ka bala? Ikaw bala may dalonggan, no? Nami ang imo ano, ano sige po ng imong pag, ang hearing mo, mga katropa? Or ba si bang bala, bungol ka na para sa ako, ha? Ipang kabungol na kung daan mo. Ang tanong doon tumang ko, nagpa-check up ko saan. Kaysa muna, kagi ko mga vertigo, mga katropa mo. Sila yun lang, vertigo ko, no? Sa liquid, no? Sa kuno, sa yung mga dalunggan, kung kisa, hindi na siya balance, no? That's why experience ka sa vertigo. Suno sa ila, mga katropa. Suno sa mga ginabasa ko. Una, ginavertigo ko. Galing sa IT, nagaling doon. Ito, nagpa-check up ko sa isa ka, no? Sa specialista, no? Specialista sa, you know, sa dalunggan, mga katropa. Pagpapalista, pagpa-check up ko, sige, check up ko kung kabati ko maayos sila. Pagkatapos sinisa ko na, pinaganidad mo? Anong obra mo? Nga, totoo, dugit perming ano ha? Kung magbutang ka sang ano, hindi ka pwedeng hindi ka maggamit sang earphone. Hindi pwedeng hinayin mo lang. Basi bala sa ulihi, ang tawag nila sa imo, hindi na James King. Si Dugay-Dugay, Manong. Si Dugay, Lolo na. Kaya daw, kahinay ang imo nga ano, silingi sa ako. Oh, tudgid, sinindin ni Doktor. So karon mga katropa, speaking of ano, nga dalunggan ang hearing, no. Na-mention ko lang na kay manang aton nga ang gusto ko ipabalo sa inyo. So aton kabalo ka bala katropa na ang earlobes. Kabalo ka mo ng earlobes sa dalunggan nyo. Ang mga lobes bala, earlobes nato ni na. Kabalo ka mo nga sunod sa mga ano, sumunod sa mga siyentipiko. Wala ko no inisang proven biological function. Atunda as and wala ini purpose. Hindi guro ano, pero siling nila katropa, ini ko no, wala sang ginatawag na biological function. Kay man, na himo ini, may made of fats ko no ini, tambok ko no, atong dalunggan mga katropa. At tambok, may mga blood vessels, wala sang rigid cartilages, wala ko no, tambok lang ko no ini. Pero kung yaton mo mga katropa, da medyo tigaman no, tambok lang gidya ko no ini. Wala ko no sang, wala ko no sang ano, blood vessels, nga wala sang rigid, wala sang cartilages. Evolutionary biologists theorize nga simply developmental side effect of human mammalian ears grow. Oh, tuod ka? As in, wala ko no. Or persistent trait nga wala ko no nag-hinder sa aton nga ginatawag nga survival. Basta nag-develop lang ko no ina sa mga tao. Bow! Oh, earlobes, wala sang bagyan, wala sang biological purpose. Pero rich in nerve endings, kag posibleng nag-apply ko no in isang role in social bonding. Oh, tud ka, social bonding. Laway, lawan talan, tabay ko ang dalunggan mo, laway ka guro, wala ka dalunggan mo. Diba? Social bonding ko no, katropa. No? Madamo ka ng mga scientists, no? Sige po na nag-argue. No, nga ang earlobes ko no, wala sang matuod nga biological purpose. Edi wow! Abo, sa inyo mga purpose. Tanang gawin lang nga bagay, may mga purpose. Sama nang ginapatian ko. Kamuya, nagapati ka mo, wala purpose ang inyong dalunggana. Ano, kung ikaw nagapati nga may purpose, para sa ano na be? Para kung sang elementary ka or high school ka, akigang ka sa maestro mo, ginamo ka na. Ano ganun tawag siya naman? Nga pingot. Tama na siya. Ta? sa mga nagkatropa natin nga nakatutok sa ilang mga cellphones, sa ilang mga radyo, sa mga salakyan nila, paing gabi na. Kamu ang nakatutok kag nagpamati sa XFM 103.9. Mga katropa natin, sa Sagay, sa Kabankilan, kag sa tanan nga, malabot sa aton nga stasyon, mga katropa. Ini ang Extra Drive with katropang James King. And tingnan natin mga storya ag si Tatay Alberto karon na kung ano siya, kung available siya mga katropa. Isa sa mga winners natin, no? And sa mga katropa na naman natin pagkitapusin ng programa. Well, may arap nila ka minuto pa kita pero tapusin ng programa. Pantayin nyo dugay-dugay, tropang Troy Tizoy and Company para sa Phone Ball. Dugay-dugay pa man na, magbalik pa ko bala katropa. No? 723 iniang
0: Extra Drive with James Gates sa XFM. XFM.
1: Bira-bira da. Budots na.

0: Extra Drive with James Gang. It's a XFM.
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan.

0: Vitamin X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ako gali si Grace ang Silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, unianbit ko kay My Glauta Pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
8: Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Beautiful life kung nami mo pa matiyag perme. Beautiful life kung healthy ka katropa. Beautiful life kung ikaw nagagamit sa mga produkto sang Yes to Health.
1: May power pa?
2: Regain signal in 3 minutes.
1: Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na, let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupod si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.
0: That's right, that's me, katropa! Si katropang James King sa Extra Drive. Sining Martes sa gabi. La, sakto, subong. Ano ganito subong? Martes subong. Merkulis. Natalipat na ko. Mayang gabi sa liwat. Katropa, sining gabi, no? Ma-story nato ng isa liwat ka mga winner nato sa aton nga mga, isa sa mga nangin weekly winner nato mga katropa para sa aton nga Santo and XFM, libu-libong papremyo. Kagibalo naton sa iya kung saan siya nagsugod gamit sa mga produkto. Ano ang produkto sa guest world ang ginagamit niya? Kagkong paano nakabulig ini sa iya, no? Dali niya nato subang si Tatay Alberto Tupas! Mayang gabi. Gabi, Tatay Alberto.
3: Gabi.
0: Ay, kumusta ka?
3: Yeah. Ah,
0: okay naman ah. Okay na doon. Tumahan ta ka ba sa nagligat? Kumusta? Ubus na tong ano? Tong 3,000 mo?
3: Ah?
0: Ubus na tong 3,000 mo? Uy, nagligat pa to, di ba? Taga, si Tatay Alberto, taga Purok, Torrecampo, Alihis. Sakto?
3: No.
0: Oh, tayo, no. Gobra ka pa, subong? Wala na.
3: Ha?
0: Gobra-bra ka pa? Ano ginasakuan ta subong?
3: Pwede na. Rila ko sa balay kay ti. Medyo daw retire naman to munti.
0: Oo.
3: Masyar-masyar lang ko sa shop.
0: Yeah, di ka pa mamasyar-masyar lang sa ano. And anyway, since...
3: Paano ka gobra man sa talyer mo?
0: Ah, santo gobra ka sa talyer. Amo na nga bisita ka lang. Ginakantuan mo ang imong mga barkada, mga tropa, kumbaga.
3: Mga akong kabataan man.
0: Ah, ukag mga kabataan. Bakod ah. Kaya subong yan, nakapanyapon ka na?
3: Nagaluto.
0: Nagaluto ka gali. Nasturbo da ka? Ano sa dan? Nasturbo da ka? Ano sa dan mo da?
3: Galuto ko di gani.
0: Ano ginaluto mo?
3: Isda dahon malunggay.
0: Ayun po. No, yati ang inang mga dahon nga malunggay na ya. Present gini sa aton nga mga produkto sa Yes to Health. Toel, isa ka sa mga nagdaog sa aton nga no, sa ano gani ang ginagamit mo nga produkto sa Yes to Health?
3: Santon Gold.
0: Ah, ang Santon Plus Gold. Ano ka nakadugay gagamit si ni Tatay Alberto?
3: Ano
0: kadugay ka nagagamit si ni?
3: Gora mga
0: tatlo
3: na
0: gora ka bulan
3: na
0: sobra na. Ba, bakod ah. No? So, sinong nagtudlo sa mga magagamit o nagpakilala sa imo sa Santo Plus Gold?
3: Ha?
0: Sinong nagpakilala sa imo? Paano mo naibaluan ang parte sa Santo Plus Gold?
3: Napamati ko na, Joe,
0: eh. Na, yeah. Bakod ah. Sige, ano naibulig sa imo sine? Sugod sa nag-inom ka na sa Santo Plus Gold?
3: Daw ay kong vlog na luya.
0: Oh.
3: Okay lang
0: yung
3: pamatyagan ko.
0: Ba, doon na matyag mo, naghuben ka? Ang tono mo, doon mga luyag ka. May plano ka pa mga luyagaw? Wala man.
3: Hindi na.
0: Joke lang. So first time ta ka makilala ya dito sa storya sa receive mong yung mga premyo sa 3,000 pesos sa itong libu-libong pa premyo. Tate Alberto, salamat gid sa imo, ha? Bantaya dito kay may premyo man tanga yatag sa imo produkto man sa Guest to Health. Ha? Tungod sa gintagaan mo ko sa ano, time subong makastorya ka makapamangkot sa imo kung anong naibulig sa imo, kung anong benepisyo sa imo sang you know, of course sa paggamit mo sang Santon Plus Golden Ball mo, wala ka nagaluya. High blood ka, hindi man?
3: Ha?
0: High blood ka? High blood dun ka?
3: Nega, sakala ako nga kuan blood pressure.
0: Gasaka.
3: Eh,
0: pwede
3: ako
0: nakapa-check
3: up mo.
0: Oh, dapat pa-check up ka pa bisan pa paano kung palantaw mo ko pinang kung itagaan ka na sang maintenance ya daw sila nila lifetime ini no. Gasaka gid siya. May hagdanan wala man.
3: Why mata? Ang hindi na napilas ko. Sinagligan na pila sa akong tel.
0: Oo.
3: kanina po, doktor ko sa may kay doktor Tapu.
0: Mm-hmm. Ano, Tapu. Oh. Tapos?
3: Ikuhaan ko blood pressure.
0: Okay man.
3: 135 mo lang.
0: Ah. Sa buliguro yun na sa...
3: Why na nagsaka?
0: Ba, sa bulig yun na sa Santon Plus Gold ka ginainom mo. Kada yun ka ano, kagainom? Kapila? Sa isa kadlaw?
3: Ang...
0: Pag ginom mo?
3: Atag sa gabin, sinutulog.
0: Ah. Atapos laon. Ba, te? Nami to...
3: 30 minutes. Tapos
0: oh, laon. Oh, nami tulog mo ay.
3: Nami mo na
0: yun. Kadlaw ka hong. Tante Alberto, salamat gid ka madam mo sa imo, ha? Isingit okay, be. Yeah. Isingit be. Salamat sa Santon Plus Gold. Salamat sa XFM.
3: Thank you. Oh. No, salamat kid.
0: thank you. Si Tante Alberto Tupasto sa lihis ka tropa. 7:51 in the evening. Well, salamat gid ka madam mo sa inyo pag-upot sining gabi sa aton programa sa Extra Drive. Buwas naman kita of the night. Padayon kita nga magsinadya lang di mga katropa, no? News and entertainment, yari sa inyong stasyon, 103.9 XFM Bacolod. Ako si katropang James King. Maayong gabi, katropa! Extra Drive.

0: FM 103.9.
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
2: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga magtambukid ka mo, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang ninyo, ang pag-inom sa Santon Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Ang kaon mo, and then after sinaiya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaiya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila ang kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santon Plus Gold naton, namin na siinom mo naton 2 to 3 times a day.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
2: And then, inom git vitamin C. Hindi git ninyo pagpabay A ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C, makuha mo lang natin sa mga prutas at mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subo nga panahon tungod sang kamahal sini. So, ang vitamin C mo nga kinahanglan, hindi mo git makakuha, Dr. Erwin. So, nung himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
3: Sa mga bata, Doc Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infeksyon sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga-tubo ang mga unto, ga-perminal sila ga-sinat-sinat, Doc Nelson. Mm-hmm. Makabuligi na na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
4: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka functional supplement na ginpamaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aral sa dako nga magulig sa pagpamaskog sang aton immune system. Agad magbato sa mga balatian nga tuga sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
3: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
2: yes,
3: ang virgin coconut oil. Sunod, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO, ila nakita nga once ang tao magtake sang VCO, malayo sa pagdevelop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-git ka sina sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
2: Yes.
3: Ang Premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Samiya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga usangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO, moringa kag vitamin D3, iya na na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao no pirmi sang vitamin D3, BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So amo yes. niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
5: Sugod ang pag-inom ko sang premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyag.
4: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
6: Exciting!
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Exciting!
10: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka ba

0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: ng all-in-one sa presyong magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
11: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Mga katupa,

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X.

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: Daw motor.
1: Ano man ang butso man.
2: Ano-ano, subuhang yung mga costume nga nagkulong naman na buhok mo. Amo na siya ang ano, ang ginhugot sa imong tadyang.
1: Yeah. Bawa, tadyang. Na babae lang.
2: Arang halin sa dalong gin sa ilo sa baba.
1: Kaya yung pariban ko ni.
0: Ay na, ano na, kasulod na di ang mga langaw ya sa ato niya yung freezer.
1: Correct.
0: Good evening everyone, magapalagi na ang programa ng Phone Pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Maginop na kita sa alas 12 subunga.
1: July 1, 2026. It's a Wednesday.
0: Happy birthday kay Ma'am Miluna Uy. Ang ang aton nga tawag sinigani man ang social media manager sang XFM Philippines kag Yes to Health Incorporated.
1: Wow, happy birthday Ma'am.
0: Kag happy anniversary sa mga yes. Taga XFM Rojas Capi.
1: Yes. 2 years na sila ba?
0: Congratulations kay Sir Jobs kag sa tanan nga men and women sang XFM Rojas. Nagkaroon. Yari na kita sa kasaysayan sa inagi ng istorya.
1: Nga pagatawagon ta lang sa ngalan na Rodita.
0: Rodita, si Rodita amo ang nagapangutsyara kay Rodito.
1: Di ba? Yeah.
0: Kag sa karon nagabinggo na sila kag nagkalaperde ginlampusan sa Baratiha si Rodilio.
1: Siyempre.
0: Si Rodilio.
1: Si Rodilio.
0: Si my love sa sakaban kalala.
1: Yes.
0: Eh, welcome na lang mga taga-Bacolod! Nakapasok na ang mga taga-Bacolod. Kaya nakachunin na sila sa 103.9 XFM Bacolod. Punta si katropang...
1: Chris!
0: Judery!
1: Ay, saan ako mabalik, Chris?
0: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang...
1: Papa Rodel!
0: Sana all! Are you sure?
1: I'm very sure.
0: Really?
1: Yes.
0: Win Salinas.
1: Oh, kita mo lang. Sir Win, pabalo-balo man ba lang?
0: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa Kanlaon, XFM 101.7. With katropang...
1: Bibi Ron.
0: Are you sure?
1: Chutty boy.
0: Bibi Ron. Oh. Padala-dala ka man sa akon man. Sa San Carlos, XFM San Carlos, 98.9 with katropang.
1: Siyempre si Supremo.
0: Okay, siyempre. Wala pa man sa technician nga na-hire. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay, 87.5. Kag sa television, makitaan man kita kang mabatian via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Sa Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Kagisgalante. Sa Iloilo, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, 100.7 with Katropa.
1: Alex,
0: are you sure?
1: Very sure.
0: Jan Ray.
1: About, pambulaganta ka mo.
0: Sa Rojas Capiz, mabatian kita sa XFM 106.5. Wait ka, tropang...
1: Noel.
0: Neil. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo, 96.5. Wait ka, tropang... Katropang...
1: James King.
0: Si James King?
1: James King.
0: Si James. Bakulot extra drive. With katropang James King.
1: Si Noel. Di si Limuagi na sa ano?
0: Si Neil to ya si Roja. Si Noel Scalibo.
1: Okay.
0: Di ba dira kagasala?
2: Kaya pasalahon, tayo kaya subungan gabi. Sa Antique, XFM Antique, 93.3 with katropang... Aham!
1: Sa ano, nag, si Kwan Nagid, si James Dean.
2: James Dean?
1: Oo.
2: Si Kuya Jay. Pila chakto mga sabat?
1: Ambot, pila...
2: Ha? Why good?
1: Isa?
2: Ha?
1: Isa?
2: Isa? Oo. Oh, mayo kay nakaisa ka pa. At least hindi madula si mo si Manananggal de Amor.
1: Yes.
2: Kanais ko na sang buhok mo daw ang iya nga buhok sa dalom.
1: Wow! Amo man ni kadabong.
2: Ay, nag-live na kong ilisubong sa YouTube. Check nyo ha, Troy Tisoy Official. Facebook namon, Troy Tisoy 2.0. Kag sa tanan nga XFM nga mga social media accounts o kon social media platforms. Si Axel Mitch, San Calibo Aklan. Magandang gabi, Alan Avillana. Hello to you. Gift Escobido, sang Minuyan Murcia. Good evening. And Joel Limbert Jimenez and Sigma Capiz, happy viewing.
1: Wow, may ingap ilan dyan sa kay Eugene sang Antique. And of course, hello and good evening. Dyan naman niya sa may Granada, sa mga Navales family, labi na gin sa kay Melanie.
2: Ang phone pal nga programa, ginadulong na sa inyo, sang inyo paborito nga Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kakulajan sa magusto magwapa kagwapo. Makakapi ka na healthy ka pa. Magpangapi sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Kagara man ang premium D3 soft gel capsule. Your premium food supplement against viruses and bacteria.
2: And sarang mabakal ang tanang Yesol product sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. XFM.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
4: Vision X. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.

0: 9:47 and you are tuning into our favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Padayon kita sa phone. Follow po dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Binadulong na sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Kag binadulong man sa aton sa Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo makakas imong punggod, alap up, kag of course, ang imong body odor. Mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
2: O panawag na kamo di sa 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Hi sa family Balyarta and J&J Minisound sa barangay Sinaha Belizon Antique.
2: Wow ha, perti ka layo ba?
0: Mayong gabi kay Typhoon Keith Aguirre. Shout out kay Burane Troy nga nga hindi magpahikap sa ilok.
2: Uy nga ah.
0: Nga ang ilok idang imugi na punteriya nga pwede man lang hita diretso.
2: Ako na po yung hita
0: dahil parang do aslom-aslom gani mapanimawaan mo.
2: Gani man.
0: Pagkatapos sa hita sa din ka rin madiretso. Sa tunga sa hita.
2: Of course. Sa suba nga may taytay.
0: Sa suba akong sulo. Ha? Sa sulo.
2: Sa, amo na gani, sa ano gani, sa suba nga may taytay.
0: Sa sulo gani, imuya.
2: Madiretso na lang.
0: Lalaki ka, how?
2: ang ako niya nga, saling ko madiretso, di ba?
0: Oo. Oh, ah. Nagka pang duwa-duwa ka na guru ay, malalaki ka na o kung agi Japon? Nga,
2: ba't mag-iig ko yan?
0: hindi yung pag-iso ko ang iyang, ano, iyang banggirahan sa pagka-agi ba? Grabe ba? Panindugan niya kay Jayaya? Oo. Mabuhi man o kung madeds, agi-agid sa Gyapon.
2: Correct, kaya.
0: Tingin mo wala ka na gano. Di ba, ano? Di ba Pride Month, subong?
2: Si?
0: Pride Month?
2: Oo.
0: Wala ka nagparada, haw.
2: Ha?
0: Wala ka nagparada.
2: Sa diin ko parada?
0: Sa mga bungol kag bulag. Amo na hindi ka nila mabatihan kaya hindi nila makita, no?
2: Correct.
0: Ano pag ganyan niya? Kung lipatan subong man, dumayara ko yung gambal nga ara na bala sa akong utok pero hindi mo ma, ano, hindi mo ma-mention, blaw. Kagi ka na.
2: Basta yara sa punta, sandila mo.
0: Oo, kagi ka na.
2: Idupla.
0: Ano na loading ka? Buffering? Ano na tawag sila naman?
2: Buffering.
0: Buffering?
2: Yes.
0: Anong spelling sila?
2: Ay, ang buta. Hindi ko ipapamangkot si Hart pamangkot.
0: Fagging guru.
2: Buffering.
0: Ano?
2: Bluffering.
0: Bluffering!
2: Kaya gina-bluff ya ka mo.
0: Bluff o kon black?
2: Ha?
0: Bluff o kon black?
2: Pwede both.
0: O lagi si Jack to nga sa bata.
2: O sige na, panawag na ka mo.
0: Dahil lang, kid. Always listening every night sa Pabia Iloilo alin kay Charles.
2: Wow.
0: Dugay-dugay si Charles, maluyag na ni si Imo.
2: Kabay pa.
0: Duha man lang nila pakatuan, maluyag siya sa ako, no, kung maluyag siya si Imo.
2: Yan.
0: Kaya tiga pamati sila sa aton mo,
2: oo,
0: no?
2: Eh.
0: Diba?
2: Oo.
0: Uy, kabay pa tani may maluyag sa akon ba?
2: Ako man.
0: Diba?
2: Mm-hmm.
0: Tapos, anong tadayon?
2: Si Juan, ito bilang kagabi, ha?
0: Sino? Si Rini Boy?
2: At ito bilang babae nga nanawag din nga ikaw gadyang gusto.
0: Isa man lang ang color ta nga babae gabi.
2: Tiyan mo to sa
0: vlog pot kayo mo ya. Wala to sa nangita no view ya.
2: Wala sa nangita no view pero ikaw ang gusto ya.
0: Jessera. May color kita sa line number 1. Good evening. Good evening. Hello.
3: Hello.
4: Hello, Troy. Hello,
0: Gabi. Hello, Gabi. Hello, lang ko mute sa radyo, anay.
4: Okay na.
0: Okay. Pangalan?
4: di Singapore.
0: Ay, oh, yeah, yeah. Te, ano na to kay nag-plug sa number mo? May bago ka naman na kilala?
4: Wala man gapon. Ay, balisya, guro tong number ko nga, ano, na taoray.
2: Ti, ilis ka naman number eh.
4: Wala ako, ano, nag-ano lang ko sila.
0: Uy, kabalo-kabala nga, hindi lang ikaw ang iya nga na biktima, kundi tatlo, gid ka mo nagtinawag sa tunga gabi.
4: Hindi, kaya Troy, kaya ano lang dapat ang ano ang graphic man ang yang ano kay sige na lang na kay iyan na lang na decision.
0: Hindi ka man ikaw pa perde nga ikaw pa perde nga nakatilaw ka man sa iya, di ba?
2: Amugid.
4: Why kuya, laki kuya pa yang namin ang ano ko lang kami nga nag ano sa blog. Siyempre may kabataan na sa tarong sa tani ba?
0: Pero abi mo nalipay nalipay ko sa natabo nga nabalaan mo nga amo na ang iya ginaubra kay nga a hindi man dayon ang akong lechon nga iamot.
2: Amo gid. Kag ano eh lipay man kami nga nakutukiban nga amo na galing na imo iya kay yeah. Siyempre bisan paano madalahig ba nang amo nga programa.
0: Oh ano ang liwat ang atong
2: programa.
0: Oh. Abi ko programa.
4: Oh. Oh, ganun eh. Ako tingnan ko nga, tingnan ko sa kundi sa kutob. Eh, amo man na. Sige lang, ay.
0: Amo ginaya.
4: Hindi na, ano.
0: Damo pa man.
4: Huwag mo away sa mga single ma'am. Huwag mo away sa mga single ma'am. Malimbawa nga mga mga stima. Kay, dahil gina-drag lang na ang mga single ma'am. Mga mga mabuhot. May mga
2: aram
4: na
2: tanong. Amo
4: gidya. Anong pabuhay ko.
0: Ara na naman. Ah, kabalo na kami sa tuyo mo. Mangita ka naman bago liwat ka single mom. Migo Jesse.
4: Di kung may araman lang. May mga prima pa sa tangin.
2: Ikaw?
4: Ano, ano lang. Dito lang yung mag ano bala. Dito lang yung tampan.
0: Amugin ni ang pinakamanami nga portion kay ang mga single mom na buka na mabuka pagin sila liwat.
2: Correct.
0: Labi na gid kung si Jesse ang maano maarado nga maarado. Bisan si Dolpo gani guro, mapuli na lang din si Iloilo kung makatilaw kay Jesse mo.
2: Jesse?
4: Ah, hello, try.
2: Ano aradohon mo ko?
4: Pwede yan, pati bungkag ganda ko.
2: Oo, eh. Kusog pa ng karabaw mo.
0: Joti, Joti mo sa bong, Migo Jesse?
4: Ah, Joti ko sa bong, Joti ko sa bong.
0: Ti ano madayon kay Giman abroad? Hindi na lang. Madayon ka abroad?
4: Hindi siguro mo nang ano kani aral ako sa Manila tani ma ano aral ako sa flight lo tani garing ginbalik ko sa tani kay nagipikit sa ginag ano yung isip ko na bago pero alam lang kay ako yung nabato nung gin
0: ako ya ano, para ako ya para sa ako ng future bisan sino pa na yan may hibi ya malakat ko hindi ko yung hindi ko yung papugong ah
2: kung aral na gilang man
0: oh man. Lakat kuya, may ara pa mga kabataan kasalig sa akon. Tapos gusto ko mahatag ang maayong
2: buwas damlag
0: para sa akon ng mga kabataan. Malakat kuya, hindi ko yan papugong sa ibi-ibi sa bago ko lang nakilala nga kapaye.
2: Wala ko sa imo, yan pa Saudi kaya.
0: Pa Saudi sa.
4: Gani o do. O gani o
0: do. Ano, hindi na tumabalik. Hindi na tumabalik. Hindi ka na makapamanila.
4: Hindi na tumabalik eh. Hindi. May plano ko gapon nga ano kay ang nakikita kay yung utod ko na wala ko ginda yun pero may nada naman nga ano sa konti mo naguro eh.
0: Ay, hambalan.
4: Igra po na lang naguro nga. Igra po na lang naguro eh.
0: JC, hambalan ka na git ba sa ang oportunidad gani ara na i-grab mo gina
2: siya. Mo gina
0: siya. Kay mabilin kayo sa katabtaban. Kay hindi lang bala ikaw ang nagapangita ang nagandom nga maka-abroad para makasweldo sing dako-dako.
2: Correct.
0: Sige lang kay ti na ara naman na pero basic pa lang may single mom sa bunga gabi nga mapugong pagid sa imo nga hindi ka naman makadayon. Ano number mo?
4: So sige tan mo ko rani pa sige lang. Amo na ang number ko dito ano 0964-7878-150.
0: Salamat oh, Jesse, sige. Bye.
2: Salamat gid.
0: Line number 2, good evening. Pangalan kag taga diin. Nauto da yun.
2: Eh kung sa ako sa imo, Jesse.
0: Oo.
2: Mapasaudi, kuya.
0: Kay?
2: Makabira pa ka, Camel.
0: Camel man lang ganito ang imo ginando mabirahan.
2: Ay, hindi ka pa na sa buktot.
0: Mm. Ha? Ah, okay, syempre kay gaulbo na nilalikod, no? Ah, buktot gali na.
2: Mm-mm.
0: Mm, lakabalo nga namit pag hindi ang buktot.
2: Correct. Sabi na kit ko magdadlong.
0: Dakpan ko na lang, mas straight na likod
2: mo.
0: Tawag ka mo, XFM call and text line, Smart NTNT subscribers.
2: 0912-0076-793.
0: Ari, line number 2, good evening.
1: Good evening, Troy.
0: Yes, sir. Pangalan?
1: Si Darrel.
0: Taga diin?
1: Antique.
0: Din sa Antique, Darrel.
1: Si Balong.
0: Si Balong. Pila na edad mo?
1: 30
0: years old. Naga-work?
1: Naga-work.
0: Ano work mo?
1: Single.
0: Ano work mo?
1: Construction.
0: Construction.
2: Wow, construction.
0: Ang radyo i-mute para hindi ta magsinamuay istorya.
1: Wala kami ni radyo.
0: Oo. Nakapila ka na kanubya, Darrel?
1: Wala pa.
0: Wala ka kaginubya, bisan ka isa?
1: Ay, wala. Yeah.
0: Ay, nano. Pang-agi.
1: Ah, kung agi, wala. Pero sabong si may...
0: Mati kayon.
2: Wow, pamati-matian mo ko, ha?
1: Wala na yan, Dol.
0: Nga na 30, na 30 na edad, no? Lagi kita nobya, ha?
1: Kailang ikat na perfect woman mo?
2: Ay wala na sabong perfect woman niya.
0: Why na na sabong? Why na na sabong tuod? Kita mo, di ba? Wala mo na notice. Ngayon na pangita mo, perfect women.
2: Kundi wala ka kita.
0: Sa sabong 30 na edad mo, kakita ka wala.
2: Hindi.
1: Wala eh, wala
0: kabunggo mo. Oh, so meaning, wala na perfect women. Diba? Dapat liwaton mo na na ang imo ginapangita. Ngita ka na sang hindi perfect nga women.
1: Si ano kita na sa buhay?
0: Amo na gani, hindi na perfect nga women. Kay gapangita kasing perfect, wala man sing may nag-abot. So, diri ka naman sa hindi perfect.
1: Di sa mental mangita eh.
0: Ha?
1: Sa mental na mangita.
0: Sa diin, ikaw sina mangita?
1: Sa dua buho.
0: Ikaw na iya pangita. Wow. Sila nga ang pamangkot mo na iya sa amon niya man. Wain amon kay take naman kami ya.
2: Dua buho, ilong.
0: Anong amon
1: na? Araam na dua buho, ilong.
0: Oh, may dua gimang buho ng ilong.
2: Oo, ah.
0: Pilagid bala gusto mo nga buho? How?
1: Kung may araang apat eh.
0: Are, kay ti, siyempre, tanda ka man sa isipay sang buho. Pila kabilog ang buho sang babae, be?
1: Damo eh.
0: Oh,
2: pila gani.
0: Kay maisip malang na ang damo nga na.
1: Eh, walo?
0: Oh, dahil lang gedo. Nga ang walo, sige. Dua sa dulunggan, dua sa ilong.
1: Ako.
0: Dahil lang bla, mati bla, oh. Na bla. Kay walo hambal mo, sige. Sipon ta ha. Dua sa dulunggan, dua sa ilong. Isa ka ba, pila na, lima. Lima, tama?
1: Oo.
0: Oo. Okay. Sa din pagid ang iban nga buho?
1: Ang may buho pa sa dunggan lang.
0: Ang pamati bala. Ang ginahambal ko na gani. Ari pamati eh, ha? Isipon mo dahil yun, okay? Dua sa dulunggan. Dua sa ilong. Apat na. Isa sa baba. Lima. Oo. Din man ang tatlo. Okay? Walo man bala.
1: Sa tubang isa, sa likod ang isa.
0: Oh, pito.
2: Din pagid.
0: Kulang ah, oh.
1: Ano mo?
0: Pilagid ya bala ang wambal mo, walo, tapos mo, anom na naman.
1: Oo, anom, may duwa pa, nakita.
0: Amo na gani. Ari bala, liwat ko, taliwata. Dua sa dulunggan, dua sa ilong, isa sa baba, lima. Isa sa atubang, anom, isa sa likod, pito. Din ang isa.
2: Sa diin.
0: Din ang isa.
1: May kaliwaan pa daan.
0: Sa?
1: Isa kaliwaan mo. Kaliwaan.
0: Din ang kaliwaan man.
1: As kamot.
0: May buho na dang kamot, ha?
2: Mugid eh.
1: Ay, siyempre eh. Kumab na kamot pa, kay buho na.
2: Ano ko, no?
0: Ako umon mo kunong kamot, kay buho na. Hindi na yan, muna yan. Sala na yan. Oh, sige, gaan lang ka chance, ah. Nga kung kuumon ang kamot
2: may buho.
0: Buho o sige ti hambal mo walo di ba hambal mo walo
1: iyon na gani. Oh, isi kamot
0: Hambal mo kay ina, ha? Walo. O sige, gaanta po ika chance. Gaanta po ika chance. Sige, Siam. Okay. Sipon ta, ha? Siam ang imo sabat, ha? Okay, sipon ta na. Basta final answer na, Siam, ha?
1: Oo, oh, sige. Walo lang
0: yan. Basta walo. Mamati, bala. Ano kit bala gusto? Ano kit balang sabat mo? Walo, Siam.
1: Sa walo lang ta. Hindi na mag-shop.
0: Oh, sure na na.
2: Oh, sure na na.
0: Sure na na.
1: Sure,
0: oh, sige, ang sabat, Areo, isipon mo, ha? Sala na ang walo. Si Padol, duas dulunggan.
2: Dua.
0: Oh. Dua sa mata.
2: Apat.
0: Dua sa ilong.
2: Anom.
0: Isa sa baba.
2: Pito.
0: Duas titi.
2: Siyam.
0: Sa tubang. Sa tubang.
2: Buho. Oo, eh.
0: Kung may gagawa, gani, buho man na.
2: Dendra. Dendra. Pamate. Dendra aking gatas.
1: Grano yan.
2: Ano?
0: Sa guwa ko, no?
2: Sa guwa, may buho na iyang nipulong sa babae. Amo na lang nagatubod ang gatas.
0: Te?
1: Kasi kagwa, yung pilosopi na tayo eh.
2: Nga nang pilosopo, abi, kay kung wala na sa buho, kundi hindi na mag-ilig ang gatas.
0: O, hindi na mabuhi.
1: Pila na yan?
0: Amo na to gani, o. Duas dulonggan, duas sa mata. Dua sa ilong, anom, isa sa baba.
2: Pito.
0: Pito. Sa breast, dua.
2: Eh, kundi siyam?
0: Siyam na na. Oh.
1: Siyam? Paano mag siyam?
0: Unsigid gani, may atubang paglikod.
1: Na. Ano, te? Oh. Kaya nga, walo lang.
2: Kaya ginuuna-unahan mo,
0: git. Unsi gani, hindi kay walo. Ang balon nga damo. O, sige. O, sige, sa lalaki naman, ah. Kaya tapos ito sa babae. O, pilang buo sa lalaki.
1: Eh, hindi, kuya.
2: Balak mo din
1: yan.
2: Ikaw ginang una-una,
0: ha? Sige na, pwede ka naka-plug sa number mo, ha?
2: Plug na number?
0: Kagi-plaster na kung ano na pangita mo sa isa kababayi.
1: Ang ara lang na ang bayi. Ara, single mom, ha?
0: Dason?
1: Edad pila? Kaya wala na saan sa buong sarang single mo.
0: Ang imo pa na isayon sa una-unang ngita ka perfect pagkatapos wala ka man lang gigaliasahan niya. Oh. Number.
1: Kung di ka swerte. Kung di ka swerte sa single niya, ara single mom te.
0: Oh, number na ah. Kadugay siya magambal ah.
1: Ara si 099467.
0: Di ba ka sa ulo?
2: Nakulang man to.
0: Ngantaw ya pa.
1: 09946 11 24 87.
0: Nanda sig dasig diya paglawag may makuha gina.
2: Sige. Na yalang
1: 09946 11 24 87.
0: Lamat Darrel, gabi. Regards sa mga taga-Antique. Bye. Arena. Ito ng mga friend nga sa Rojas, nagbalalik na sila. Arena di subong si ano, si MC Clarito Andrada. Ngita sa sang single, seryoso, halin sa Roa City, Capiz, isa ako kaagi.
2: Ngute.
0: Te. Ngita pa sa gani, seryoso.
2: Wala na gani, seryoso.
0: Natawa bala si Marmag Banua Subong, kay Subong lang siya nakaparamdam. Anong nihambal ni ano man? Watching from Roa City, graduation. Ah, congratulations! Sa kay Marmag Banua, nakagraduate yung man sa iya nga pagkamasahista.
2: Wow!
0: Sana all.
2: Oo.
0: Ah, masahista gin man? Do, ano guro ah? Do, HRM.
2: Hotel and ano, restaurant management.
0: In the horror restaurant management.
2: Horror, gimana pun? Horror hot.
0: 6 minutes after 10, nagapaday ng phone pa. Lobo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Dadalong sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog pa.
0: Ah.

0: Cellphone, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Cellphone, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: XFM. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Ambali MC na dito, nagwapo ka, nagijabalaturo.
1: Wow! Ay,
0: salamat! Amoy ning ulubrahan, abi. Dako ang may bulig sang imong ulubrahan, labinagid kong hindi ba na toxic ang imong kapdanan kaya nagahubin kaya gagadiyad dol.
1: Correct!
0: Labinagid niyong program, kadlaw ka lang nga kadlaw. Ga-virgin ka na yabala.
1: Bato, oh. Wala nagahugot, haw. Wala nagahugot.
0: Nasag-id, gagagin ang ngilo-ngilo mo.
1: Pa?
0: Oo. Nasag-id. Nasag-id sa dahon sang anahaw, balagi.
1: Baumayo lang kay anahaw, kay kung gabi na.
0: Kung gabi, gabi nukol
1: eh. Oo eh. Gabi notoy pa.
0: O, hindi ka magkalipat, ha? Ang inyong vitamin C, Santon Vitamin C, para mangin mabasko kag mangin mapag-on ang inyong immune system. Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga gina-endorsar ni katropang Troy Tisoy.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May gabigali sa amigo ko, si Migo Julius.
1: Wow!
0: Si Migo Julius Subang sang FDN. Good evening sa imo, Migo. Gaunay ang radyo sa ano, sa XFM.
1: Ba?
0: Kay, dami ino. Kay ikaw kuno iya ginabantayan.
1: Wow, grabe.
0: Ginabantayan niya nga rang pinitla ka mag-endorse bala. Nga rang bala nagapililaw imo dila. Nabantayan niya ba? Pila na tumbuhin sa endorsement ni Dolphy kay Gabinit na.
1: Amo ka isipan lang daan.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text lang kung gusto nyo mag-join sa Smart Gag TNT.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Liwat? 0915-8311-431. Si MC Clarito ga pinangayo siya sang mabuka uno sa iya.
1: Ala.
0: No, asa subong wala pagid man sa Japan, wala pa sa Japan mabuka pero nagisi na yaba ba.
1: Do ang kilala ko man.
0: Wala sa mabuka. Pero nagisi na yaba ba. Naidlaw mo ko sa mga taga-Ruhas. Sa wena ko kalagaw sa Ruhas ba kay well, nangin mamag-an ang ato nga trabaho. Hindi na kinala maglibot-libot. Pero amazing ang mga taga-Ruhas. Manami lagawan kay damo kakan-an.
1: Gani man, mga seafood, sinandaliya, laban.
0: Labinagid kung may ano, may mga pangilala ka dito para sinanday nila MC Clarito niyo. Mm-hmm. Hindi ka nila yapagpabayaan. Ibilin ka lang nila sa katabtaban. Hindi ka to nila pabayaan, pero ibilin ka nila sa katabtaban. Mm-hmm. Oh, kung bayranay na. Te, maparuhas na gusto mo?
1: Sure.
0: Sa December, ah.
1: Oo. Mayang gabi lang tagali sa kay Rex de Gallarte kag kay Eva Javier.
0: Oo. Ang mga taga-antike, pagid, ay, grabe. Ang muna ang mga area na hidlaw ko maglabay sa dalan nga gapa dotina ikay daw ko no abi dugo biyahe ka lang pabagyo.
1: Correct. Nasang labayan mo da bala sa wala mo ya baybay sa tuo mo suba.
0: Mm. No suba man bukid guro.
1: Bukid gani timin mo suba. Oh, diba?
0: Diba? Tapos makita mo bala, samtang ka sakay ka sa lakyan ng gabiay ka pagkato sa muna ng mga area, bala makita mo ang pangabuhi sa mga tao.
1: Gani.
0: Mahidlawan mo kung makita ka sa balay, nga rang wala na tao, nga rang do ka, ano lagi bala, do wala na bala na ariglo.
1: Mm-hmm.
0: No, kamingaw, no? Do gusto mo na nga mag, ano, mag pahuway sa sinangabalay. Kay kamingaw.
1: Abi ko ano yung tungkol
0: niya. Gusto mo na magpahuway ako?
1: Amo na gani nga ano. Basi ba supunan niya ni Koran niya pahuway nga nagatang ka sa kristal.
0: Ay, dali na. Sige na, sige na. MC, katawag ko sa imo. Wala ka mang kasabat. Ano na?
1: Oo.
0: Ano cellphone number mo man? Hindi mo ni matawagan man. namigid ya kung ma-interviewan na ito yung aduwa kay para maka-update man kita. Dugay-dugay kung ni sila nga mga listener, oh.
1: Nae, mamati na lang kamuda iya. Panuwag na kamudi.
0: Nadayal ko, hindi man ni magsulod, MC, ang imo, ang ano, ang akong tawag kanimo man. Be, hi sa mga, sa kay Soriano, Bisana, John Ray, lollipop lang
2: to. The number you have dialed is either unattended.
1: Unattended man ni.
0: Unattended man ni number mo, piki man ni man.
1: May lang kayo, wala kagin sa bat niya. The number you dialed is not a number.
0: Oh, luwat. Ang akong globe, ha? Ari, oh. 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Ang sa smart naman niya, kag TNT, 0912-0076-793.
0: Iba-iba isa pa, be?
1: 0912-0076-793.
0: Doon ginakulabos ka nagidya sa imo, ginhawag. Doon mapahuway ka nagiguro.
1: Nakabay pa.
0: Pero para example, abi, no? Di ba 60 plus naman edad mo? Di, kung i-ano ka, be, i-force retirement, ma-retire ka man. Kung mag-amunin nature sa mga work,
1: depende.
0: Ako hindi kuya mag-retire yan. Basta may tingog pa kuya, masigil ako
1: kuya. Sa bagay, hidlawon kayo. Amo ni ko lumaka ang pinaka makahilidlaw ng obra, ang radyo.
0: Ano na, may nagtawag na. May gabi.
1: Hello?
3: May gabi, Idol.
0: Hi, good evening. Pangalan?
3: Bilabid listener mo, Idol. Always.
0: Bilabid?
1: Sino ngalan mo?
3: Si Olan.
0: Aday lang ito, Olan, ha? May pick up po na ako din sa piyak. Line number 2, good evening. Hello? Hello? Oh, din lang takay Olan, mga sabat.
1: Ganiman.
0: Olan, kamusta na, Olan? Naka-plug na number mo, no? Olan?
3: No, isang business idol.
0: Oo. So, ilan na yung nag-text? Marami na din?
3: Wala yun. Ang iba idol, ano man? Baka mga sincere ba?
0: Mga ano?
3: Kahit single man, yung sincere sana.
0: Dali ah, sandali ah. Olan, taga saan ka nga ulit? Taga Manduriaw, tama?
3: Dito ako sa Manduriaw ngayon, Idol.
0: Pero taga saan ka?
3: Taga Moriolis po, Tondo.
0: Ah, nagtatrabaho ka sa Manduriaw?
3: Oo.
0: Dali, marami na yung nag-text sa'yo. Sino-sino ba yung mga nag-text?
3: Isa lang, yung taga-aklam din yun, isa.
0: Ah, baka...
3: Yung din na nagtetext.
0: Baka yung babae din yun na ano, Dor, na maraming, ano, na, ini-entertain na lalaki din.
1: Na maraming pisa.
3: Maraming pisa.
0: Oh, bakit, ano ba yung pinag-usapan natin nung nakaraan na sumali ka dito sa amin?
3: Nakalimutan ko na, Idol, eh.
0: Oh, pwes, nakalimutan na din namin.
3: Kasi nag-iisa sa trabaho.
0: Ah, kasi matagal ka na rin diba, nakasali. Matagal na yon nung sumali ka sa amin.
3: Oo.
0: Sa construction ka nagtatrabaho, Olan, tama?
3: Oo.
0: Oh. Marami dyan magaganda sa Manduriaw. Di ka lang marunong maghanap.
3: Ito lang, busy.
0: Yan kasi...
3: Ito lang ka na lang, eh.
0: Oh, walang problema. Ikaw lang magpo-problema sa kanya.
3: Mali pala, Troy.
0: Oo. Oh.
3: Troy.
0: Oo. Oh.
3: Mali pala yung binigay kong account. Yung Jolan pala, Jolan.
0: Anong Jolan? I-spell out mo nga.
3: Yung J-O-L-A-N, Galicia.
0: Jolan...
3: Galicia.
0: Ano nga? Pa-spell out yung Galicia?
3: G-A-L-I-C-I-A.
0: Ah, okay. Sige. Ayan na, tinatype na ni Dolphy. Ah, etong may motor na pula.
3: Oo, ako yan.
0: Wow! Kalook-alike mo si Blackjack. Maputi ka lang nga. Maputi ka nga lang kay Blackjack. Pero, di malayo-layo. Press ka mo itsura ni Blackjack. Blackjack bala, taga supermarket bala, Dolph, pamaligya, Bombay.
3: Blackjack din po ako kasi para masayahin. Kasi tulad din yung masayahin din kayo.
0: Oh, di ba?
1: Yes.
0: Saan ka dyan nakatira sa Mandurriao? Nag-ano ka lang ba? Nagre-rent?
3: Hindi po. May barak po kami amin.
0: May ano? May staff house kayo na sa inyo talaga? Sa company?
3: Oh, wow.
0: See? So ngayon, kada anong araw yung day off mo?
3: Wala akong day off. Depende sa amin.
0: Yan, mag-day off ka kasi paano kaya magpapaganap ng uyab kung hindi ka magdi-day off?
4: Correct.
0: 'Di ba? Kami nga nagdi-day off kami nga ng dalawang araw eh.
3: Anong pwedeng araw pumunta diyan, idol?
0: Gusto mong pumunta sa amin? Malayo kasi kami. Naka remote broadcast kasi kami, nasa Negros kami, ikaw nasa Iloilo. Punta ka ba ng Negros? Gusto mo? Gusto mong pumasyal dito sa amin?
3: Sana.
0: Para ma-break in naman natin yan yung Rusi mo. Gusto mo? O di nga.
3: Pwede.
0: Okay. Kailan ka ano? Alam mo ba kung paano makapunta dito sa Negros?
3: Hindi o.
0: Hindi mo alam. Kunin mo yung number ni Dolphy, baka ma-develop ka sa kanya at mag-guide ka niya kung ano-ano yung dapat mong sakyan papuntang Negros. O, gusto mo?
3: Pwede.
0: Para nagdadalawang isip to. Wow! May construction worker na si Dolphy. Sige nga, no number mo, Dolph? Number mo?
4: Kami na ako nga duwa.
0: Hindi, ganito na lang gawin natin. Maghanap ka.

0: Siyempre, wala na ka-relate si Dolphy kay mga dinumaan na yung kanta na Balanyaya.
1: Pero, masaya naman ako kasi gabi-gabi ako nakikinig sa inyo palagi.
0: Ayun, maraming salamat naman kung ganun, na katropang ulan. Ah, ito, ganito.
1: Kasi yung kahit pagod, nakikinig ko sa inyo, nakakatawa din ako.
2: Wow.
0: Oo. Alam mo, kung malapit ka lang sa amin, kahit pagod ka, siguradong hahagod ka. Dolph, no?
2: Yes.
0: Paano mo nga siya pahagurin, gani, Dolph?
2: Tulad nito.
0: Oo.
1: Namihaw.
2: Gusto mo yan?
1: Namihaw.
0: Namihaw.
2: Oh, sige. Sabay ka sa akin, ha? Gusto mo? Sige na, sabay tayo. Oh, gusto mo?
0: Wag. Idol. Wag mong sabayan kasi baka ma-develop ka. Tayo talaga ang gagawa ng makapag-trending na usapan kasi construction worker versus
2: Aguila.
0: No.
1: Bala ko rin na siya, Idol. Gusto ko yung more experience na ako dati rin ako sa company sa CBO.
0: Ano po?
2: May experience daw siya.
0: Ah, experience na?
1: More experience lang ako kasi bala ko rin sana lumabas din trabaho.
0: Oo nga. Pasyal-pasyal ka din para ma-familiarize mo yung mga magagandang lugar dyan sa Western Visayas at saka sa Negros Island. Basta yung susi dyan para makapasyal ka at ma-break in yung rusi mong motor, si Dolphy lang ka.
1: Kaya nga ako.
2: Sabayan mo na ako.
0: Hindi, ganito. Ganito, sabihin mo na open ka sa Negros Island region at saka sa Western Visayas para marami yung
2: mag-text sa iyo.
0: Mag-text at tumawag, pero 'di ba? Yan yung ano mo.
1: Sige.
0: I-plug mo yung number mo. Oo. Sige nga.
2: Sige na, plug na.
1: Kasi willing lang, Idol.
0: Oo. Negros, ha? Negros at saka Western Visayas, ha? 09?
2: Hello po?
1: 0966.
0: Sandali. Mga ilang taon ba yung inahanap mo?
1: Huwag nga sana mabot sa mga 40. Gusto ko mga 32. Ba, ganun.
0: Single man, pwede lang ba?
1: Okay, basta willing ko, willing mapag-meet para ano naman. Makita sa mga personal ba?
0: 0966. Oy, saan ka na? 0966.
1: 1925.
0: 964. Ulit. 0966. 1925964. Oh, pugi ito, pugi, ah. Matangkad din. 0966 1925 964. Pakisilip nga ng ano, ng inbox mo kung meron ng ano pumasok. Oh, baka may pangalan diyan na Leia, ha. Alam mo na yan kung sino yan, si Leia.
1: Basta si Leia.
0: No, si Leia, Leia. Walang hiya. 0966-1925-964. Okay na yan. Tawag ka lang dito sa amin, ha? At mag-update kung sino yung nakilala mo sa program namin, ha?
1: Oh, sige, thank you, Idol.
0: Salamat, sige, Olan.
2: Salamat, kid.
0: Regards sa mga taga-Mandoriyaw, ha? Grabe si Ulan, ginabalik-balik
2: man.
0: Wapo sa door, pari door po, Yeji. Kita, mga ili-ili mo nga kung nga desktop.
2: Yes, nakita ko man dyan sa akon.
0: Daw, amun na ninyo tiyon nga makasakay ka na sang Rosie.
2: Rosie ni Blackjack.
0: Samtang nag-angkas ka, kaput ka sa iyang nga ano. Sa iyang nga abs. No. Tapos ginaamo mo na sa'yo. Ang isa kakamot sa abs, ginaamo mo na sa'yo.
2: Ah, correct.
0: Hindi nila makita sa television.
2: Oh, yatan ko nga ng iyang kambiyada.
0: Huwag kakapot ka din sa iyang abs mo na. Tapos ginaamo mo na sa'yo.
2: Tapos ako kakambiyada.

0: Diba?
1: Oh, ang iya nga TL by luhan mo, ikaw to kambya sa dalong. Oh,
0: correct.
1: Tapos ikaw pagid ang ano, ubrahon nga starter.
0: Oh, correct kaya ah.
1: Pero okay na ni siya mo ning mga muakso.
0: Ha?
1: Amo ning mga muakso.
0: Amo na gani sa inko do si Blackjack.
1: Do si Blackjack in sa tuod. Oh. No. Hindi si Blackjack ang nagkanta sa modelong charinga. Oh, ah,
0: si Blackjack Gonzales.
1: Si Blackjack at taga Rizal pala pala.
0: Musta lang ko na Blackjack ah.
1: 42 minutes after 10, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kung si Katropang Dolphy lang ka.
1: Nakapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamik kit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at muri ka oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 2 minutes after 11. Buhi man sa gyapon si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal sa XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Ay, ambo talaga today mo, Dolpo. Ginadulong sa inyo ang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaya ginadulong man sa aton ang premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: 0915-8311-431 for you to join.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Line number 2, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Hello, good evening. Sino palihog?
2: Mark.
0: Si Mark naman ngalan mo. First time mag-join?
1: Dola, ay matusang muna lang ngalan mo.
0: First time na yung kapila na ni mag-intra. Oh, wow. Saka din si Mark?
2: Ano lang ko sa Lilo.
0: Din si Lilo?
2: Sa Haro.
0: Sa Haro. Sige, ano work ni Mark?
2: Di sa pamilya sa, ano, sa GT Mall.
0: Oh. Ah. Dicer?
2: Yeah,
0: oh. Ah, kung dicer ka, dala na packer, no?
2: Pag-pack
0: mo niya. Oh, gani. Oh, packer. Lan ay dad mo, Migo Mark?
2: 36.
0: Single ka pa?
1: Oh, di wala kita. Wala agad sa minakita. Da nga mga gwapa sa inyo. Da nga, no?
2: Damo. Man, pero ti...
1: Man?
0: Taken.
2: Hindi. Mga taken mo siguro, hindi. Mantawa yung tagapangkot mo.
1: Tiyan mo lang diferensya sa'yo mo kayo wala kang kapamangkot.
0: Huloy on ka, Mark. Mahuloy on.
2: Ah, medyo.
0: So, ginahulat mo kayo galiya dapat ang mauna nga mamove ang babae.
2: Hindi man.
0: Pero sa edad mo 36, maging pangaluyagan ka na?
2: Wala pa.
0: Uy, naman. Amo ka gina kamahuloy on nga wala agi pabutyag sa imo nga balatsyagon.
1: Wala ka man kakasalan nga jugila?
2: Sa mga naguro tayo hindi man. So, wala man sa tumbal sakon nga jugila ako.
0: Subong, mahambala namon, agi ka giguro.
1: Gani. Nga, nga wala ka sang, ano, wala ka sang kusog magambal sa isa kababayi.
0: Hindi, may aragi man ay lalaki nga.
1: Sa bagay, mauloy on.
0: Mauloy on ang natawag mo lang torpe. Pero ako, magiman sa kagulingon mo, Migo Mark, nga torpe ka, o?
2: Siguro.
0: Pero guwapo, niguro si Migo Mark. Ay, may Facebook, gani, Migo Mark.
2: Wala na ako Facebook. Ah. Rato.
0: Ha?
2: Nahak.
0: Nga, amo kayo nakasikat na ginahak.
1: Hindi ayahan nga, ano, ng maginoo, pero medyo, sama rin ito na ginoo.
0: Hindi, ah, maginoo, pero gusto niya maginoo man. Liman guro, ano? Ay, dali lang gito. Tama-tama, tutani ang bata ni tita nga taga-bato tong nurse ba, no?
1: Oo.
0: Kaya 41 na to siya mo.
1: Oo.
0: Wala man nobyo.
1: De?
0: Dira siya nag-graduate sa CPO sa Iloilo. Yan. Pero ari siya di subong sa Sagay. Ari to siya di gina, Dolph, no?
1: Oo, ah.
0: Mati ko subong si tita, ano to gani, Dolph?
1: Si tita Marla.
0: Ah, si tita Marla. Bata gali tita Marla, tani. Gusto mo nurse nga 41 years old?
2: Kung ano ang ara, wala na.
0: Siyempre, hindi sa imuya eh.
2: Siyempre, hindi sa sakwan eh.
0: Ano na pangita mo sa isa kababae, yao?
2: Basta okay lang nga istoryahan, maayo lang batasan na.
0: Okay lang istoryahan, tapos hindi ka man mag-ipag-istorya para makamiga.
2: Tapos, ganyan pa lang.
0: Ha?
2: Pasigiri pa lang.
1: Pagkatapos, ang balon mo pa nga nami, batasan, wala na na subong iya.
0: Mainit-init.
2: Ate, ang malain, batasan lang.
0: Nan, mainit-init ko sa imo, ipaisori ako sa imo, si ano, MC Clarito Andrada.
2: Troy?
0: Oo.
2: Hindi lang ko magano sa number kung may magtawag lang da nga babae.
1: Ay,
2: na,
1: sir!
0: Pigaw!
1: Nagaduda na rin ko ni siya mo.
0: Pigaw.
1: Nagaduda na rin ko iya.
2: Ipapasalan da kung may magtawag. Bili huwag lang gita. Kaya kung ano kalaktag sa mga gay mo nga tayo.
1: Nante!
0: Ti, part man na iya sa imo nga pagpanglaghap sa nga... ka phone pal normal na iya ti ikaw man iya mapili
1: correct
0: kagang imo nga cellphone may ara man dira sing ano pang black nga kung hindi mo siya gusto isuryahon
1: diba?
0: Black mo lang iya
1: correct
0: gusto sa katawag diba gusto mo gali iya hindi bala mo niyo do ka balik awot balaki nga edad mo 37 years old pagkatapos gambal ka man nga mahuloyon ka kay ti syempre 37 na wala agin may diskartihan. Tapos, ang imo naman gusto...
1: Ma first move yung bayi.
0: Ang imo nga gusto, nga kung may manawag, nga pangitaon ka, amo na paghatag namon sang number. Ati, imo man na gusto. Ti, ulaton mo lang eh, kung may matag kami ha. Migo Mark?
2: Okay ah, no problem.
0: Din ka na kay star sa pabiya, dapit man?
2: Ari ko sa haro.
0: Sa haro, gali sa pabiya, kaya gobra. Ano na taganing mall sa pabiya, Robinson?
2: Robinson, GT Mall, City Mall.
0: Sa din ka da?
2: Sa GT.
0: Ah, GT. Hindi mo na pagdungagan sang duha ka ay ha? May kalain na matian. Migo Mark? Wala ka pa nakatilaw, Migo Mark, sa ginhambal ko nga tong gindungagan ay ang GT?
2: Wala pa.
1: Ano ba lang ang ginatawag? Bala ang jete, bala.
0: Wala pa sa kuno katilaw.
1: Wala pa sa katilaw, jete.
0: Katilaw ka na, ano, nakatilaw ka na B-U-L-I.
1: Labutaw.
0: Migo Mark, kung sa artista, do sino ganit ka look-alike mo?
2: Ha?
0: Do sino ka look-alike mo kung sa artista?
2: Buto lang, sino ka look-alike ko na wala man.
0: Wala
1: nga ginahaka na. Dawala pa ano?
0: Dawala kita hangpon sa iyo. Sige, ula to lata lang da kung may duso kami ha. Lamat Mark, may gabi wala agriton.
2: Thank you so much.
0: Wala agriton?
2: Mailan da sa mga barkada ko, ga pamati ka mo ah.
0: Oo. Wala man kami kakilala sa barkada mo nung ngalan sa grupo niyo aw.
2: Lang sa mga amigo ko dari charge kay amigo ko Rodel ah.
0: Lamat Migo Mark. Bye-bye. 9 minutes after 11 o'clock. Sa Gyapon, phone pal. With Katropang Troy Tisoy.
1: And Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa magusto, magwapa, kagwapo, makakapi ka na healthy ka pa.
1: Kagsang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana, kutis artista pa.
0: Pakala ka mo sa inyo mga Suki and Mercury Drug Stores, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ining XFM, katropa mo?
1: Exciting!

0: sa malapit na butika.
1: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
2: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
1: Oo.
3: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
5: Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: Dati, konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: 28 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Excited!
0: Padayan kita sa Gyapon sa phone pal, final hour na mga katropa. Mayong gabi sa tanan, nga naganilan to Gyapon sa amon ng FB Live ng YouTube channel. Hi, ari na, sige na, i-dial ko na MC Clarito number mo ha. I hope nga maraging ring na ni subong gabi para makaistoryahan na kita nga basubaskog ba? Ari na. Ikaw nga mon nga finale nga caller. Tumbuhi ka ba subong gabi? Pabatsyag paliyo.
1: Yes.
0: Ay, buhi pa gid man siya gali.
2: Oh.
0: IMC.
3: Hello, Troy.
0: Grabe, nag-graduate na si, ano?
1: Si
0: Magbanwa?
3: Yes.
0: Ah, maalam siya gali. Hindi siya gali, Mangels?
1: Sino nga Magbanwa?
0: Si, basta si Magbanwa. Ang imo man kamarada, eh.
1: Ah, okay.
0: Oo.
1: Si Jessa?
0: Basta si Magbanwa. Kamusta na MC? Kadugay naman sa imo. Wala pabatsyag man.
3: Ay, busy ang love life.
0: Anong love life? Bago ka lang nabulagan o kung bago ka lang nagabutan?
3: Bago lang din yung Troy Ginton ko.
1: Oo nga, aman.
0: Matingala ka pa? hindi naman nakatingalahan nga tuntuhon ka MC.
3: Mayo ganito, LDR lang.
0: Ah, bago naman na iyang LDR mo o kung amo na ang nagbulag sa imo ang LDR ang karelasyon mo.
1: Mm-hmm.
3: LDR lang ni Troy do gimbulagan niya bala sa ona niya ex.
0: Mm-hmm. Ang ex niya na babae.
3: Yes.
0: Wow, ambisyosa ka. Tapos ginbaylo ya ka sa babae.
3: Hindi. Ano? Bago lang ako sa Troy. Niya, niya Troy, ibigin ko lang ako niya sa Facebook.
0: Ah.
3: Entertain.
0: Pagkasanag siyang purangkay mo, no? Kaya napilian ka, Gin.
1: Kore. Ano nang imo purangkay? May korte diamond?
0: O, kung may kortina nga color purple.
3: Virgin.
0: Mudes gali ya.
1: Virgin.
0: Ano ba yung pastorya ko sa imo ay? Ano may nagtawag di? May gabi eh.
1: Hello?
0: Okay, wala nagasabat. Padayon kita yung MC, ah.
1: Oo, ah.
0: Te, sa subong, single ka naman, liwat.
3: Single naman, Troy. Puro lang sakit ang ginagyan ko, Troy, ah.
0: Nanamitan ka na to, hindi kay sakit.
1: Amo lang ginatawag nga, napakasakit, pero namit.
0: Nah.
3: Galing, Troy. Bisan LDR sa galing nagat. Pagpangita
0: mong
3: Japon sa kilid-kilid, ah.
0: Oh!
3: Chup-chup mong Japon.
0: Ikaw ang nagapangita?
3: Oo.
0: Siyempre, manya ka na nga daan. Na lang naman.
1: Oy, Katlia, ka man. O, ako, ano naman lang.
3: Hindi, Troy, ah. Sila yung nag-a-add sa akong Facebook niya, Troy.
0: No.
1: Lason.
0: Nopsop ka man.
3: Hindi siya naman. Ito, Troy, kayong guwapa ako.
0: Wow! Sino guwapa? Sino doon ni Mar Magbanwa? Ikaw o kung siya?
3: Ay, kung sa dulo mo nang yamata eh.
1: Ano siya ka? Batli man sa.
0: Mabiraan ka ni Mar, ha? Manda ka.
1: Ganit,
3: joke lang
0: nga rin na, Troy. Anong natapusan ni Mar Als?
3: Hindi. Nangkuhan siya ng code. Nang engineer. Kuhan siya parang engineer. Code pick engineer. Atay.
0: Ano?
3: Hindi na yung manugluto.
0: Engineer nga manugluto? May amon na nasubong ang kurso.
1: Ah,
0: grabe. Ano guro?
3: Food tech? Food tech.
1: Manugtilaw?
0: Hindi, manog ka ongit sa yaya. Ha?
3: Nag-audit pag sa mga housekeeping hotel, ganun.
0: Boh! lumilevel up na gid yung mega tagaling nga si Mar magbanwa. Ti ikaw ya sano ka na yes. Sa, ikaw ya sano kaya muntat panupsop kung mag-eskwela.
1: OJT.
0: So, iya amiga yan ng OJT oh, na.
1: Kamero kami ng isang OJT ha.
3: OJT yun.
1: Amo ni ha? O, ting, tanan, jakul.
0: Kaladlawan.
1: Nagamba ko makadlaw ka.
0: Layo o joke ba? Te, ano na? Hindi ka magsunod sa ano? Hindi ka magsunod sa imo friend kasi Mar magbanwa nga nagtinguha para makagraduar ikaw ya. Sano?
3: Hindi ako yung Troy Subong nagkuan ako yan ba ng ginahulat ko lang update ni Ma'am kay nag-school ako Subong sa Alt.
0: Na si Ma'am pa yung ma-update sa ALS, no?
1: Ikaw na yata, ni dapat yung ma-ano ya? I-follow up on mo na yung permi ya?
0: Bugin yung friend ko, namian ko sa iya ya.
3: Di ba pili ako, Abitroy ni Ma'am, kung ano ako na ikaw na course. Sabay ko, ang course nga sa ako, yun o food tech. Ay, amay ko, Ma'am, hindi ako sa food tech kay Kabudlay. Kaya bula ako sa maestra ko sa labado.
0: Hindi ka, Anay. Hindi ka anay ang maglukso na iya sa mga yums-yums siya tapusa anay als mo
1: Oo.
0: Gadali kayo mo sa mga yums nga. Wala akong pagani tapos als mo. Na, wala akong pang tapos als mo tapos ikaw als pots na nga daan.
1: Ano ka nga? Cup ka na lang.
0: Oo, caps log.
1: Kapsula.
3: Lagi ka naman, Troy.
1: Hindi ka pa sina.
0: O, sundun mo si, ano, si Miga Momar. Kay, siyempre, sa
3: dalawa. Subong Troy, bongga, nagiging Troy si Mar Magdanua.
0: Nga aman?
3: Kay, siya nagiging nang komo ang nang komo wala nang host wala mga entertain sa mga nagdumiswel do ata yung Troy
0: ano man ano ang iya ano
1: MC?
0: Eh
1: MC
0: host
3: komo stream
0: ah komo sa online na iya pero wala
3: online pa.
0: Pero
3: may mga talent, ganun talent, iba-ibang talent.
0: Pero kung mag-online siya, tadlong naman niya mata?
3: hindi na yung Troy yan, dahil yung mata subungang niya siya kung diferensya.
0: Ano?
3: Brain damage.
0: Napatay kita ni kay Miga, tamar ko ang ginalibak na sa subungang gabi ay. Are ay may check ko sa piyakalinya ko base may intra ni Mingab eh.
3: Mingab Troy.
0: Ara na. O si MC ang

0: Oh, marunong nga tumuwad, mag-Tagalog pa.
1: Marok man yan ah.
0: Sige, go.
1: Tsingkwaila.
0: Umpisahan mo na, Olan.
2: Hello?
3: Anong pangalan mo, ate?
2: Ang pangalan ko, MC Clarita Andrada. May vlog.
0: Si Clarita,
3: ma. Ilan taon ko na po?
2: Ano po?
3: Ilan taon ka na?
2: 35.
0: Virgin?
3: 36?
2: Virgin ang ilong.
0: 35 ko, no? 35.
1: Ah, hawak pa lang na.
2: Grabe ko
3: lang. Dalaga ka pa, ate.
1: O, sirahan na siya.
3: Dalaga ka pa.
2: Pero wala man ang sagot. Pero hindi naman siya nagsasalita.
0: Ayan, nagsasalita. Sige nga, ulitin mo, Ulan, yung tanong mo.
3: Kung dalaga pa siya, ate.
0: Hindi, hello? Hindi yan dalaga. Dalaging ding yan. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng dalaging ding? Hindi mo alam kung ano yung dalaging ding?
1: Ako na lang ang masasalita. Mata
3: pa, dalaging ding.
0: Hindi, hindi. Mali yan.
1: Dalagang bading.
0: Yun.
2: Oh.
0: Oh.
2: Ginabutin ko
0: nila, Troy. Ay, hindi na yan. Hindi na yan papayibahiya.
1: Oo.
0: Dapat ihambal mo ginaiya kay... Hindi ba na Japon mag-progress in your relationship kung may ginatago-tago ka?
1: Ah, kung ganyan, wala ko na ginatago.
0: Oo.
2: Kita mo nga si
3: willing mo siya, Troy?
0: Ha?
3: Willing mo siya makipagkita kung ano, kung may time siya.
1: Ikaw yan ang ginamamangkot namon.
0: Ang tanong kung willing ka ba sa kanya?
1: Oo.
3: Willing
2: ko, sandali. Ano pangalan niya, Troy?
0: Sandali, MC. Ang tanong kung willing ka ba kay MC na dalaging ding siya?
3: Di, okay.
0: Oh, deal. Willing daw, MC. MC, taga ano siya?
2: Okay.
0: Taga Maynila din, pero nasa Mandurriao, Iloilo siya ngayon.
2: Nasa Mandurriao, Iloilo. Kasi nakapunta ako dyan, Mandurriao, kasi dyan ako nakatira eh.
0: Hindi naman kami nagtatanong eh. Talaga lang ah.
1: Oh,
0: oh ayan. Yeah. Willing daw siya. O ano na, magpalitan na kayo ng mukha. Oh, sige. Sandali. Olan. Olan. Oh, sige, i-save mo yung number niya. Meron ka bang ano? Susulatan diyan. Dictate ko yung number niya. Ready na, Olan?
1: Olan?
3: Olol.
0: Ready na? Meron ka ng ano? Susulatan diyan. Olan. Tagalaman. Iyo, naka-hold tuloy. Oh, see you tomorrow. It's 41 minutes after 11 o'clock. Mapaway na kami. Salamat sa mga tech on duty, sa mga station managers, kag sa ngalan sang amon CEO, kag boss, Dr. Emilito Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Lorfi Langka.
0: Madamo nga salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: X FM.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Sound Phone Gold. Coffee Mix.
12: Ako si

0: Pangold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.

0: Simple Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
5: Dari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antay.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen ka glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: Pagbili sa mga butika.
4: Mga katupa.

0: Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala nung kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Pag-assist the pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain. Pag-assist the pain.
10: Kangkarang pain.
9: Fast and safe.
10: Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sister Pain.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant.

0: Dapat pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang

0: kung ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: exciting!
1: Magagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Magsanton Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa
3: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart, ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape, na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Kompletado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
8: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM.

0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santo Plus Gold.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
0: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus.

0: Lumot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure.

0: Kamis, dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
1: Dili sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
0: Sige, sulayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng himba.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bilis sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Pops.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit, kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag-Santol Plus
6: Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Santol Plus Herbal Oil.
9: Talagang maaasahan.
6: Santol Plus Herbal Oil. System pain.
10: Darin, saka service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun, wala nang kasakit ang ako likod.
6: System pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa ating antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus.

0: ng suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalisa. Sister Pain. Para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Exciting!
1: Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar, gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Sanzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanzone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist.

0: Filter. Pipili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Cellphone Plus Gold!
2: Ako si Wayne. Matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Cellphone Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Cellphone Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Cellphone Plus Gold!
3: Sa mga butika.
1: Cellphone Plus Gold!

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Dilibdib.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadugog na kuan ang turbo.
4: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagdugig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver mag-inom usang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa mga suging butika.
2: Madalas akong puwede sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Sunzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunzone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunzone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Claire Skin Beauty Center.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa aking kutuban ni Luilo.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Cellphone Plus Gold Plus pinanakas, pinagali, pinahusay. Cellphone Plus Gold, mabili sa mga butika.
1: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Coffee Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes Family and we're certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Kwento ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanzone kag-Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani, gainon po sa orderyong ang kape. Dato, kang pagkanerbioso ko, ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanzone kag-Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
9: Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Garantisado.
8: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
9: Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santhon Plus Herbal Oil.
10: Chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag-Sister Pain.
12: Muscle fever.
10: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
12: Mag-Sister Pain.
10: Tangkarang pain.
12: Fast and safe.
10: Yeah!
12: Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
12: The pain.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Exciting, bro!
15: XFM Network Philippines.
16: Mga katropa, extra

0: exciting Pilipinas. Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirita

Good morning, Pilipinas! Good morning, Shutansya Makalot. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa, Drea, sa Exciting Pilipinas. Subong yung adlaw sang Huwebes. Grabe mga katrapa, July 2 na kita, 2026. Na mga katrapa, July 2. Kamusta na kayo dyan? Kamusta ang mga buhay-buhay? Kamusta ang mga klase? And kamusta ang inyo yung mga preparasyon for today? No? Subong yung adlaw sang Huwebes. Kamusta ang inyo mga balikat, ulo, paa. Ay, sala. Paa, tuhod, balikat, ulo. Kamusta inyo nga mga ano din ang mga galaw-galaw ng ating katawan, ano? Kamusta ang mga buto-buto? Kamusta ang mga bulsa? Kamusta ang mga mata? Tara. Kaysa po mga katropa da, no? Kadamo sa mga nagkakatabo sa palibot, so dapat we're aware of ourselves. So dapat kinakamusta nato na nga ito nga kagalingon man, okay ka pa ba self? At the same time, kinakamusta man nato ng mga tao sa palibot nato kung okay lang ka muda. No, para ti mga katropa, kabalo kita no, nga kung ano yung kumbaga, pinagdadaanan ng bawat isa. Diba? Te, sumungi ang aga, kamusta ang inyo nga pagbugtawa? No, ano ang inyong mga damgo for today's video? Mayra, wala ka musang mga nadamguhan nga pang tayan. Nadamguhan nga ti good. Kung positive ang vibe, so kung negative na naman. Kung gadalamguhan, nun kalangkid kayo wala kagabi na ka mga muyo antes ka magtulog. No, that's why it is very important mga katropa nung kita ang nagpangamuyo antes magtulog at the same time sa pagbugtaw naton kun aga. Kaya nakapasalamat na kamuda nga ti kita ang nakabugtaw na naman mga katropa na for this new day, new hope mga katropa for us. And syempre, new chance, no? For us nga maging someone, no, nga ti dapat nato niya, mga katropa, i-embody as a person. Oras nato, alas 4:55 na, mga katropa. And syempre kita ang live na sa tunya official Facebook page sa XFM Bacolod News and the Public Service Authority. Live na kita, okay taon ako. And of course, mga katropa, mabatian makita sa inyo mga tag sa karadyo. Yara kita ha? Sa 103.9 and 96.7. Batiyon na kita ha? Batiyon! So, amat-amat na nga mag-volume up. Oh, pwede na rin sila pukawa na. Alas 4:55 na. And at the same time, pwede na kamo din ang kakomento sa tunya nga mga live stream sa karon, no? Comment lang. Ako nga, ba-shout out na to, ano? Ang inyo yung mga luyag din rin nga ipatamyaw, subong niya nga aga. And syempre, don't forget, mangaling nga i-like, follow, and share ang ato niyang official Facebook page. Mga katropa, ang official Facebook page naton sa liwat, amo ang XFM Bacolod News and the Public Service Authority. Kung sa tingin mga katropa nga mayaran kita sa 141,000 followers, dugangan ta! No, mga katropa, para maging updated ka mo sa ato mga balita. Sa mga entertainment kag mga updates mga katropa. Dri lang, syempre no, sa XFM Bacolod. Oras natin, 4:56 na, samtang nga naga. Nyat-unyat ka pa sa imo yung mga butkon. Sa imo nga lawas, no? Bagong bugtaw, no? Mayong aga dara sa tanan sa mga katropa nato. No, kung sa mga katropa nato niya nga nag-aubra, no? Sa mga security guards nato. Sa ilan ni Sir RV Chris, kasi Chris dira, good morning. Mayong aga dara sa inyo. And sa mga katropa nato nga nagahimos man subong nga aga. Sa mga nag-biyake dira, aga pa. Sa nag-luto sa ilang mga karinderya, sa ilang nga mga bakery, no? Sa tanan dira nga mga ginahikot nila or iba na nagapangumpra sa Libertad, no? Good morning sa inyo. Burgos Market, Central Market. Mayong aga.
And welcome, welcome sa programa natong Trias sa Exciting Pilipinas. Ano, sa mga katropa peeps nato na sa liwata, comment lang para iagod kita ang maka-shoutout sa inyong atanan. Sa ilan ni Denmark, good morning. Hambal niya watching live kuno from Pahanukoy sa Bacolod City. Uy, may aga dira sa mga taga-barangay Pahanukoy. Good morning! Sa ilan ni Andres Vincent Tabun Hugo, good morning man. Sa kay Emily Sase Guadalupe, good morning. Namayang aga, nakatutok sila sa buong adarihan sa itong programa sa liwat sa Exciting Pilipinas. Sa ilan ni Jelwin, good morning. Nakatutok naman o, mayong aga sa inyong atanan. And nakatrapa, subong aga, updin niyo ako no, sa ito niyang pampukaw. There is Exciting Pilipinas. And samtang nagahikot ka mo din ang mga katropa. Yari wa. Parang magganahan ka mo samtang nagakilis sa inyo tinigang kung nagaprito man sa mga itlog ninyo nga sudaan. Na? Mga katropa, yari wa. By Craig David, M. Sonia.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Anda kembali sa inyo mga racho. Good morning, good morning, good morning. Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na. Makatira pa oras na ng alas 5, just na. Sa aga, no? And you're still listening here sa Exciting Pilipinas. Sa itong programa nga pampuga kong aga, diri sa XFM Bacolod. Good morning, good morning, good morning sa liwat. Sa tarang yung mga listeners na itong nagatutok sa itong programa, sumbong yung aga, good morning. No, mayo lang nga pagpamati dira. And comment lang ka mo dira sa itong yung comment section, no? Sa itong live stream kahit na miyawuntay na sa pag balik natin after sining weather update natin mga katrapa. Kaya sumbong yung mga katrapa nga aga, issued 5 a.m. sa DOST Pag-asa mga katropa. Southwest monsoon nag-apekto sa gihapon sa western section sa southern Luzon, Visayas and Mindanao. Kag sa local forecast mga katropa diri sa Negros Occidental, mayra sang partly cloudy nga skies, no? Ako na magalulaumon ang kalangitan ng ato niyang mabatsyagan. Kagating mga katropa nga mayara sang rain shower sa kung may pagtulot-tulot himan nga mabatsyagan kag thunderstorm sa pila ka mga lugar sa probinsya. Kag mga katropa, sa kanlaon update naman nagapabilin sa gihapon sa alert level 2 ang estado sang bulkang kanlaon. And syempre sa mga katropa naton nga nagapamati subong aga, good morning sa inyo tanan. Sa ilaya ni Arnais Erida, good morning. Sa ilaya ni Hari Lapore, mayong aga man, shout out ko no sa mga taga Civiliana. No, dira sa may barangay Birubuhan sa Bago City, good morning. Good morning man sa ilaya ni Hermi Paul Kasungkad, mayong aga. Kay Emilia Sase Guadalupe, mayong aga man. And sa tanan yung mga katropa natin, nga nagatutok, subong niya sa Exciting Pilipinas. Good morning! Oras natin nalang 5:12 na. Uy, bugtaw na. Bugtaw na, bugtaw na. Mga katropa, kahit iso mo nga makugani, dasig sa panahon. July 2 na, di ba? Dasig, dasig lang. Magkibot ka lang August na. Tapos may makanta na, whenever I see boys and girls. Di ba la, no? So, aga pa ta. Bangon and luto and kaon, ausus. Anyways, mga katropa, no? Makugani, pasalamat kita liwat. Kakita, nakabugtaw na naman. So, mong yung nami nga adlaw sa manami nga tiyempo so far na wala sang pag-ulan. Pero ti dala lang payo nga in kaso nga ti magbubo no ang kalangitan na subong yang adlaw sang Huwebes. Kaya ti sa forecast mga katropa ginla umangid man nga ti maglulumon nga mayara sang pagtulutan ti mga katropa rain shower no, nga mabatsyagan. And syempre, sumong yan yung July 2, gani no? Julio 2, 2026. Happy, happy birthday sa mga nag-celebrar sa ilaya nga kaadlawan mga katropa. No, happy birthday! Happy birthday, Drakay Zane Marana, no? Happy, happy birthday! Zane, Zane, baby Zane, happy birthday. Happy third birthday. Ang bilis mo nang lumaki. Salamat sa tanan man nga nag-celebrar sa ilayang kaadlawan. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you. Sana'y pagpalain ka ng puong may kapal. Sana happy ang birthday nyo. Sa kanta kong ito. Di ba lang, no? So, salamat, happy birthday, everyone. Kaya celebrate sa ngayon ka doon. So, mga July 2. Happy birthday. Wala pa tayong palumpia dyan. Mga palumpia-lumpia. Mga po, spaghetti for long life. Anyways, mga katropa, no? Oras natin 5:15 na kagsubong. Ato naman panulungan niya, mga katropa. Ang ato niya nga pang pag-good vibes subong aga. Ining makahatagid good vibes sa inyo, mga katropa. Especially, gana, bako gani, nag-start na, no? Pila naka-weeks gani, nag-start ang klase. 3 weeks na or 2 weeks, no? So, mga katropa, anong ginapabalo niyo niya sa inyong mga kabataan? kanila nga unod sang lunchbox. Kasi before bala mga katropa no sang pag-openingid sang klase, gin ano ko nino, gin hatag ko niyang tips kung ano dapat ang unod ka lunchbox sang kabataan, dapat may fruits, may greens, may ara sang sudaan, may rice, may protein, may carbohydrates. Wow, yaman yar. And may ara sang juice or water nga dala mga katropa etc, 'di ba? May snacks no. Pero kung hindi mo afford yan, abalang low budget lang, bakal-bakal lang. Pero importante, dapat healthy. Pero ari mga katropa, ho, ang isa ka mother, ginpabalunan yung iyang bata. Kaya mga katropa, wala, ining bata niya, ga-request ang sangyupsal. Samg. OMG! Gusto niya ng samg. Kaya sabi ng nanay, sige, sangyupsal gusto mo. Sige, pababaunan kita ng sangyupsal. And, wala naglahog-lahog ang mother. Ipadalaan niya sang butane.
1: Wow, puwerte!
0: Ipadalaan niya sang butane ang iyang bata. Kumbaga, gin-prank yan. Tuduan niya, pakabalo ka ning magamit. Amhon mo yung magamit. Karoon, ha, pagka break time na gani, i-open mo ni. Hulmon mo lang, ha, ang table ni teacher. Nadalahig pa si teacher. Amali nga, i-ano ko no, i-hulmon mo lang ha ang lamisa ni teacher. Amo ni ubrahon mo. Ito yung bata, galalain, ha? Ayoko. Gamaw na ako. Ako ba ang reaction ka, bata? Anyway, sorry balaw, para ma-intindihan nyo, live ni Subong ha sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na mga katropa, wa, ari na, tik-tik ka na!
2: Anggi, sanggit ba ang magada? Baro mo ka gumamit mo to? Pag ano na, nag-break time na, lalabas mo to. Lalabas mo lang to. Bakit? Sanggit gusto mo, diba? Masarap yung sanggit pagka bagong luto, nandun yung kawali. Ganito lang mag-sindi niya. Ganun. Lagay mo sa lamesa. Hiramin mo muna yung lamesa ni teacher, ha? Ganun lang. Sisindi na yan, ha? Tapos may kawali dun. Lagay ko sa paper bag.
3: Ayoko!
2: Ang hindi gusto mo.
0: Te. Ginalain mga bata. Ang bata ga awkward ba ng reaction? Ayoko. Hindi ba ng bata? Ginduhulan niya meat, oh. Ginduhulan niya meat. Nga nakapack. Nga naka-sealed. Tapos gintudluan niya sang ano, sang paano magamit siyang butane. Tapos ambal niya, andun ang kawali. Hindi man ang bata. Yung grabe kang bata kapag hindi man. Anyway, so katrapa, ti amo na subong kay ti uso ang balon. Especially akong layo ang mga eskulahan sa kabataan, no? Ti amo gina nga ginapabalunan gid sila mga katropa, especially may mga eskulahan nga bawal na magwa, wala mga katropa, how pagsulod lang gid makasulod kapag puli para man for their safety. That's why nga tinid gid sang balon susulod sang eskulahan. Anyway, sa ti dapat healthy ang ginapabalon naton dira sa mga kabataan naton, and make sure nyo man nga tigakaon gid sila or makaon nila ang ilang balon base ginakuha na dira sa ila sang bully or something, no? Kay you know mga katropa, based on experience before no, sa mga elementary days bala, ti imagine wala nga ano nang abi mo ginakaon sang imo bata ang iyang balon gali ginakwa sang iba. Tingala ka nga niwang siya gyapon, dugutom sa gyapon, malnourish siya, gali kay ginakwa sa iya or ginabully gali siya mga katrapa. That's why always ask your children and also tuduan niyo sila kung paano maging open sa inyo sa mga bagay-bagay nga pareho sini agud nga makapanugid sila sa mga nagakaitabo, no? Kung nagakalatabo sila tag sa ka-eskwelahan. And to make sure yung mga ginakaon nila, huwag nila ginakaboy. No, ang ilang pagkaon, hindi nyo ko pagsunda. Oo, and I was so sorry for that. No, before mga katropa, ginaula ko akong balon kaya hindi ko magkaon. Kaya pida ko. Hindi ko magkaon kaya mas gusto ko magampang. So, syempre, pagsisihan ko na to. And wala to nabalaan sa akong parents kasi agad ko magtago. Ulihin na nabalaan. Pero syempre, nabakulan ko eh, no? as part of discipline, of course. Kaya syempre, mga katropa, dapat kabalo kita nga hindi na ito pag-waste, no? Yun yung mga bagay. Especially, kanun, no? Nga ti, ano niya, blessing niya, kag-food niya, mga katropa, no? Pagkaon niya para sa aton. So, anyways, ang mga tama, tandira, himos, ipack nyo ng balancing yung mga kabataan. Anong sudan, dira, dapat healthy man, ha? Biskan pa paano, may utan and fruits. Kung wala, ti, bawi lang laswa, pagpuli sa balay, ano? Kung aga, kag kung gabi. Oras natin alas 5.20 na, mga katropa, kagsamtang, naga, parang kumadra sa paghikot, sa pagluto, no? Ang dinigang! Maglabutan, no, ganit, at karoon ng bot na lang. And syempre, ang atong mandira, mga katropa, mga, ano, no, mainit nga tubig, gamat-amat, talaga, painiton, kay mga peta dugi-dugay. Ay, sa mga nagabiyahe, nahinay lang ha, madulong-dulong pang aton nga palibot. Pero so far, si Haring Adlaw, hara na siya ho, naga-orangey ang sky as what I, ano na yun, makita dayo sa gwa. So, hinay-hinay lang sa pagbiyahe ha, sa mga katropapips nato, sa mga jeepney drivers naman. Good morning sa inyo, atanan sa mga security guards, sa mga puli, parang halin sa mga BPO. Good morning. Ingat sa biyahe, kang ingat sa pagpauli. Aray, mga samtang nga nag-hikot kayo dyan. Samtang nga nag-pamati, nag-drive man ka mo. O kung nag-kaon, kung ano mang ginauburan ninyo subong. Mga katropa, aray, good time by All City and Call Ray Gypsy.

0: mga katrol. Kamusta na kayo dyan? Kamusta ang pa-Uptown Funky Wolves? Uptown Funky Wolves? Samtang nga nagahikot. Kamusta mong yung aga mga katrol? Paano sa inyong nga mga pamahaw? Sa inyong nga mga sudan? O kung sa inyong nga mga kagamitan? Dara, ano sa inyong mga tagsak ka pa ni Malay? Kamusta? Kamusta? Nakasaot man ka mo ala Zumba. No? Samtang nga nagapamati sa ato na mga musika. Pwede ka mo sa mga katrol pa magka-request sa inyong mga luyag nga mga tugs-tugan kun aga mga katropa diri lang sa ato niya programa ang dilang mga pang sad ha or pang break up songs kaya aga pa tanak ng luya no? So mga ano lang nga mga pang tugs-tugan walang mga beat sige mga upbeat ng mga songs kaya mga pwedeng-pwedeng mugid sa utan o kunin mo on mo da nga background music nga nag TL mo ba nagapisik-pisik no? Oo, so message na ka mo always Adria sa aton yung page or comment down sa aton yung comment section kung aluyag nyo sa mga kanta nga i-play na aton Adria kung aga. And syempre, wala na kita sa oras mga katropa. Oh, 5:31 na sa aga. But syempre, pangtamyawon tang mga katropa pips na ito karagapod sa aton. Subunggid nga aga. Sa ilayan ni Jill Wynn. Good morning! Nadan na siya kung na-share sa programa na ito. Nang mag-iara na kuno ang African Swine Fever nga baboy diri sa Bacolod sa Negros Occidental kag sa Negros Oriental. Mag-iarapitan na ilang daan ng bukid lang man ang boundary sa Negros. Correct, katropang Jill Wynn. Yes, sana mga katropa. May ara sa apat kababoy no, sa mga pulo nga nagkalamatay sa tinalikdan nga simana ang nagpositibo sa masakit nga ASF sa syudad sa Bacolod. So make sure aware ka mo dira sa mga baboy ginapang bakalin nyo ginapang kaon ninyo tungod nga nagliwat naman no, nga naglapta ining masakit niya sa ASF. Sa kay Jason De La Cruz, good morning man. Mayong aga. Sa kay Kim Harisco Rodriguez, good morning. Amalya, rainy morning. Kuno digto, kuno grabe, kuno kabugnaw sa Palawan. Uy, ala. No, turutugnaw, tugli sa ila ho. Di, ingat kayo dyan. Kim Harisco Rodriguez. No? Di, so far, wala di pag-ulan subong. Pero di, be prepare lang kita na always bring your payong mga katropa. Oras natin at 5:32 na alas 5:32 subong yaliwat nga adlaw sang Hulyo 2, 2025. Sa liwat sa mga nag-celebrar sang ilang kaadlawan, happy, happy birthday! Kay Zane Zane sa ulit ha. Sa liwat kay Zane Zane, kay Baby Zane Maranan, happy, happy birthday! Happy third birthday! And sa tanan mga nag-celebrar sang ilang mga kaadlawan, happy birthday! Mga katropa, thank you so much. See you naman bukas. Siyempre, no. Danay kita liwat boss, ah. Dari lang sa programa natin yung pampukaw kung aga sa exciting Pilipinas. Thank you so much. Kaupod niyo sa gihapon, siyempre, no. Kaupod niyo ka na aga si katropang Wendell Balinario. Good morning. God bless and ingat sa inyong mga biyahe. Happy, happy, happy Thursday. Good morning.
1: FM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9.
3: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santo Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika. Gusto

0: umaga. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.
7: Sa ako

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting, bro!

0: XFM Kid How.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung namin, pagkita mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
5: Tingin mo!
4: FM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman mga suki naton sining nga mga tag palamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa isa edisyon sa ato sining nga pagpanagad sa pagtalakay sa mga sikreto sa ato sining nga pwede makaon. Ang insakto sining nga edukasyon kag ang pagindukar sa aton kaugalingon kag sa tanan makabulig sang dako agud to makalikaw kita sa dugang pagisining nga pamalatian. Tibalan mo na gid nga makapamasakit si imo sagi ka pagkakaon. Amo ning gusto naton sining maintindihan sa tanan parang bisan pa paano may makapian-pian bala sang mga kalanon actually kung hibaluan ta kung ano ang value nutrients nga ito sinay makuha nakapian-pian sa tion nga ang kalanon bala nun sa langit matambok mamantika.
0: The Secrets of Health.
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthone Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Ito siring nga pagparagad sa gihapon. Pag-aupdan kita sa ito siring nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, no less than Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito siring nga programa.
3: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa ito siring pagpangalagad. Kaupod man sa ito siring mga suki nga mga tagpalamati. Yari naman kami nagapanumbalik sa isa ng mga edisyon sa ito siring pagpangalagad sa pag-istorya naman, pagsipad-sipad, paghatag detalye, pagpakilala, kag pagtukib sang sikreto sa isa Sir Josel ka kumun nga tanom. Kagkabalo ko sa mga Ilonggo, mga Hiligaynon, kadamo gid ang makauyon sini Sir Josel. In fact,

0: sa una, madumduman ko, isa ini sang ginaupod sa mga okasyon, may mga birthday, o kung may mga sinalo-salo, ari gid ini. Pero, ayhan, pila lang sa aton ay nakadiskubre, magluwas sabi sa nagatuon sa phytomedicine, nga may mga binipisyo gali ini sa aton lawas, labaw pa sa aton sinigina expectar, nga basta lang pagkaon, basta lang makabusog sa aton, basta lang mautan aton.
1: Actually, manamit ini i... upod nimo sa munggo pagkatapos butangan mo lang kung ano dang imo ilingo or isubaka dok layo
0: iban sa Sir Josel munggo pagkatapos may bisaya nga manok
1: abaw
0: kampiyon
1: may kadios kanamiton
0: mo na kuno kun sa umaka mo kun sa mga binukid nga parte ang lugar nimo kun pigado gid ang panudan mantindal na lang sila manok.
2: The secrets of hell.
1: We're talking about sa banana stem o kun ang puno sang ubad.
0: Banana stem, tapos kun imo na siyang upakan, bukoon ni mo, dira mo makita niya sa nga core, nga mo nablangin na siling sa iban, Sir Josel, nga ba parte nga uyab ba? Parte nga kutis ba daw ubad ba?
1: So ang ubad niya, nga ubad lang ang pwede naton sila makonsumo or makaon niya actually, ginalakot sa manok or nalakot man sa munggo, it's because nga mahumok inay. So amo nang ginakihad naton it manipis, ginakumos, kuhaon ng duga, pag tapos lugayon sang arasalan para makuha ang iya sining daw lawas ang damang ang iyang tagok and then amo nang ginaluto naton. Pero this time istoryahan ta including ang preparation kag kon ano mga benepisyo nga makuha naton sa ubad Dok Leo.
0: Tuntok ibo nang iya sining mga bioactive compounds kag ang mga specific health benefit sa ni saton.
2: The secrets of health.
1: Kon maghambal kita nga ubad Dok Leo. Ang puno sang saging ni talagsas malakas sa unang galakot ka ubad sa manok mo kon sa uma kalabanan sini ano idahon sa katumbal pagkatapos kapayas kay kon maghambal ikaw ubad nga naano man ang ubad sila nga inugdamog lang na yes baboy.
0: Tama.
1: Ubad lutuon ni mo pagkatapos butangan sang upa bubod na sa baboy.
0: Tama.
1: Pagkaon na sa baboy pero subong ay sus kamahal galis ang ubad kon magbakal ka na sa tsyenda Dok Leo.
0: Kaya kung di ka man ka balo magpili Sir Josel bakal ka sa merkado fibros ang makuha mo niblang may mga uga not na bla. Hindi o man halos na puslan gani.
1: Kay manami actually nga ubad dun, amo ini ang puno sa sab'a. Kay nami na ya, hindi mapait.
0: Actually, we're referring sa sab'a, Sir Josila.
1: Sab'a.
0: Saging.
1: Kay ti kon tagaan kada karon baligyan kada sang tawag nila, manilanon balang breed sa saging. Ang ubad dyan na Dok Leo is, tawag na ton makadhat. Amo man ang lanot. Ang lanot, amo nang inihimo na ton balang lubid, nga ginabaligya abaka. So, damo ni isang variety. Amo maning tawag na ton niya tundal. So, matawag nila berial, pagkakadhat sina. Amo na tingala ka nga, bakal ko sila niya sang ubad sa pagkakadhat. Dapat, ang ginabaklan mo, kilala mo para nga mapamangkot mo, iya kasab-a ini.
2: The secrets of hell.
1: So, we are referring to ubad sang sab-a, Dok Leo, ang saging. Abi naton kung tubig lang makuha na ton daray. Kay very, very, inay, rich bala sa content ng tubig or liquid.
0: Sa lima tubig, man gan Sir Josel ang ubad.
1: Ano ang mga pwede naton sini makuha nga benepisyo sa ubad sang sab-a, Dok Leo?
0: Ang dietary fiber, insoluble fiber ang ginamin naton diri. Though may ara maso Sir Josel sang soluble fiber. Ang iya sining cellulose kag hemicellulose sini nga content nagabulig siya para nga magbakod Sir Josel ang puno sang saging. Hindi siya ma-digest kung aton siya kaunon pero very active sa aton sini nga tiyan. O kung may beneficyo gid siya sa aton sini nga tiyan.
1: Pero init nyo pag usapon kag tunlon lang ha, laba.
0: Basi mo lakro may mga wakmanas ang upis ang saging. Hindi mo nang naminta kung nang halin sa ubad, Sir Josel.
1: Oo, kay basi mo lakon maghulom sila sa nga abaka kung maghambalin ito namin.
2: The secrets of hell.
1: Dietary fiber, no? Makabulig ini. Kay, ang fibros, gali, o kon ining may mga bulbul nga pagkaon nga nita matunaw, could help gali sa ato sa nga susulod sa lawas na Dok Leo sa digestive system, tano?
0: Yes, Sir Josel, naghahatag na sang bulk dira sa aton sa nga higko parang hindi sa mag tiga kag mahapos siya nga mapagwa kung magpamuhin na kita.
2: Sample Plus Gold.
0: Ang iya sa nga high fiber content na nag-support sa aton sa nga digestive health, nag-improve sa aton sa nga bowel movement regularity as much as possible kada adlaw makapupo kita, nagabulig reduce sa nga sa constipation na muning problema kaysa Sir Josel ang ibang tag isa kasimana antes sa nga makapupo, nag kadako ang problema natong susulod sa lawas sa ni. Kada kabulig support sa healthy gut bacteria. Kung healthy, gali Sir Jose lang aton sin nga gut bacteria o kung ang aton sin nga gut microbiome, ang balanse bala sa mga harmful and mga beneficial bacteria, Sir Jose, sa aton sin nga tinae. Even gali sin ni ang aton sin nga insulin sensitivity maintainado. Hindi kita basta-basta sin ni magtaas ang aton nga blood sugar. Kaya may labot ini mo. Sige na tawag pagpanami sa aton sining insulin sensitivity. Nagabulig man din para ma-reduce ang stress, anxiety, depression, kung balanse ng aton sining gut microbiome nga makuha naton ni Sir Josiel kung may nagakaigo kita ng fiber, specifically kung halin sini sa ubad sa saging.
2: The Secrets of Health.
1: Now, heart health, Dok Leo. Anong mabulig niya sa aton sining kurason, Dok Leo?
0: Ang isa, Sir Josiel, no, nga nagapamagaan sa trabaho sa aton sining heart kung hindi mataas ng aton sining blood pressure. Kaya kung hypertensive kita, posible, Sir Josiel, mag-enlarge man ng aton sining heart. Potassium, may dako sinidari nga papel para ma-maintain ang aton sining healthy blood pressure. Ang phytosterols sini, makabulig para ma-reduce ang LDL cholesterol absorption. Ang antioxidant sa Sir Josiel, makabulig reduce ang oxidative stress linked to heart disease.
2: The Secrets of Health.
0: Kung may kidney stone ka, Sir Josiel, doon ka mapahamtang. Mapungko ka, hindi ka komportable. Matindog ka, hindi ka komportable. Doon may something ga-alay sa imo sining kilid, sa imo sining balikawang, which is makabulig ang ubad asang saging para sa aton sining urinary health. Kaya man, kung may kidney stone, Sir Josiel, ang posibilidad sini, bisan pag-ihi mo, either maninit, dugay-dugay ka nag-ihi, o kung masakit ang imo sining pag-ihi, nga nagadugang pagid sa pagdisturbo, kag hindi nimo mapahamtang nga pamatyaga. Isa ni siya sa mabulig sa ginatawag ubad asang saging. Kag nagabulig man si Sir Josiel, no, reduce ang crystal aggregation. Nagabulig si Sir Josiel para ang mga lagdo-lagdo bala dito, maevitar o kung malikawan nga mag-clamp sila, magtelepon-tipon naman, liwat, nasugod naman purma sang bago nga bato. Kung may bato ka nang adaan.
2: The Secrets of Health.
1: Anong mabulig sang ubad sa inflammation?
0: Anti-inflammatory and antioxidant effect niya sa aton ni Sir Josiel. Bangod siya sining polyphenols, nagabulig sa para ma-neutralize ang free radicals. Makabulig man para ma-reduce ang low-grade inflammation over time. Amo ni Sir Josiel ang halalungan. Low-grade inflammation, or shall we say chronic low grade inflammation. Diri sini bala na angot ang type 2 diabetes, ang obesity, atherosclerosis, so hardening of the arteries, diri sini heart disease, high blood pressure, rheumatoid arthritis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, colon cancers, liver cancers, breast cancer, asthma, psoriasis. Kadamo, Sir Josiel, nga mga problema kabalatian sa lawas nga malinked o kung may angot kag maangot sa low grade o kung chronic low-grade inflammation nga may binipisyo gali, Sir Josiel, ang ubad asang saging nga kung masulbar na ton, Sir Josiel, no, ining low-grade inflammation ang nasambit na ton sa nga makondisyon may mukman na ton malikawan.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
2: The Secrets of Health.
1: Sa ato naman sining fluid retention, makabulig dari ang pagkaon sa ubat?
0: Makabulig siya sa retention sa fluid at the same time, makabulig man siya para mapagwa ang na-retain sining fluid tungod ang aton sining kidneys hindi mayo makarelease.
2: The Secrets of Health.
0: Maghambal bla kita, Sir Josiel, sining retention nga hindi maayo kung may mga sinyales kita o kung mabatsagan kita sa aton sining lawas. Ang isa sini sa mabatsagan nga makitaan gid naton sa katawo kung may fluid retention, nagapanghubaw-hubaw, nagapalamanog, nagapanghabok iya sining guya, gahabok idalom siya sining mata, ang iya sining singsing nagagutok, ang rilo nagagutok, sapatos nagagutok, sandals nagagutok, pantalon bayo nagagutok. Sign na, Sir Josiel, sa fluid retention nga hindi maayo. So amo nang mabuligan pagid sang ubad sang saging tungod nagapanami siya sa pagpagwa sa nisang ihi makabulig sa panami sa pag-function sa aton sininga kidneys.
2: The Secrets of Health.
1: So paano ang pag-prepare sini Doc Layo? Agud to nga makuha nato nini mga ginamuno nato sininga mga benepisyo, Doc Layo.
0: Ang himo naton, kuha kita sinisang ubad and then aton siya nga tuktukon Sir Josil. Sukob kita tunga sa tasa nga tinuktok o kung napino nga tinuktok sininga ubad and then ang tunga sa tasa nga ina pwede naton Sir Josil ibutang sa aton sininga container and then butangan naton sang isa kag tunga sa tasa sini nga tubi. Pabayaan lang naton 8 tub-tub 12 oras.
1: Bali huluman.
0: Huluman siya at room temperature. Hindi naton pagsulod sa ref ha. Portakpan naton parang hindi man masudlan sa mga sapat-sapat, di masikan sa mga higo. Liba, ginhimo naton ina sa gabi pagkaaga naton sa Sir Josil gamiton overnight ang aton sininga paghulom. Makahimo kita sina Sir Josil sa sulod sang 3 tub-tub 4 lang kabeses sa isa ka semana hindi adlaw-adlaw.
1: Ah, every other day.
0: Yes.
1: Ang inyo sininga pagtake.
2: The Secrets of Health.
0: Hindi ang pagpugaan kay ang ginalagas naton sina Sir Josil iya sininga duga. So ibutang lang naton to siya sa aton hululuman overnight pagkaaga pwede naton sa laon Sir Josil and then imnon naton ang iya sininga sabaw. Pwede na sa Sir Josil ma-inom before meal.
1: Okay.
0: Pwede sa ma-inom between meal. Kag gina-recommend Sir Josil ang pag-inom sini hinay-hinay lang o kung kinutsara lang. Kiblan mo ang aton sininga rekomendasyon dere mga napulo kakutsara lang Sir Josil nga liquid niya.
1: Ah, hindi. Gali nga ubuson mang 1.5 cup ha?
0: Hindi mo to pag-ubuson. Ang mabilin sadto sa napulo kakutsara ihaboy mo na to. Pero speaking of fibers ni Sir Josil, kati ginhulom lang na ton to mo. Ang fiber nga hindi matunaw ya kung insoluble fiber dito pa ya sa ubad mo. So ngayon mo na ton sadto sa ginhuluman na ton nga ubad pwede nga gisagisahon na ton kadali pagkatapos i-steam na ton for up to 5 minutes kagkaunon.
1: Mm.
0: Or pwede man nga diritsuhon mo na steam nga hindi mo na pag gisagisahon. Pero kung butang ta mag-gisa-gisa sila Sir Josil, manami kong gamiton nila is extra virgin olive oil or VCO ilasin nga gamiton.
2: The Secrets of Health.
1: Pwede ayhan ini nga ma-defy sa pagsakot abisang iban nga pwede natin minong. For example, ang makabulig diri lemon o konsuwa, Doc Layo.
0: Pwede yun, Sir Josil. Parang maiba ang iyasin nga sabor. Medyo ma-neutralize ang iyasin nga pagka-saging. Gat mismo kung pagka-ubad, Sir Josil eh. Pwede mo siya butangan sang lemon or suwa.
2: The Secrets of Health.
1: Now, anong pwede natin sini ma-substitute abi? Kag pwede natin sini in the absence of ubad, can we take premium litres of gel capsule santon na plus gold capsule, Doc Layo?
0: Pag abot Sir Josil sini sa mga ginatawag specific nga health benefits sini sang ubad parte sa aton sining digestive health para sa aton sining regulation sang blood sugar para sa aton sining heart health support anti-inflammatory and antioxidant benefit naton even weight management support makabulig Sir Josil ang paggamit kag pagtumar sang Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Tungod nga may mga utanon sa Sir Josil nga upod. May ara sa sang moringa, may ara sa sang bitter melon, may ara sa sang spirulina, may mangosteen, may natural antibiotic sininga garlic nga may mga benepiso Sir Josil para sa aton sininga tiyan, pagpanami sa aton sininga pagpupo, kondisyon sa aton tinai tungod may mga dietary fiber sila. Makabulig sa kurason, makabulig man sa aton sininga pancreas, blood sugar regulation and balance, sa aton sininga blood pressure, blood circulation and even sa weight management. Kapin pa kung i-combine mo ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, pag-abot Sir Josil ano, sa pag-manage sang aton sininga weight.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secrets of Health.
2: Pwede kita adlaw-adlaw kainom yan sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. And din mas maayo pagid, kung may ara kamo sang ubad, itry ninyo atong formula nga gin-discuss na ton dali, Doc Leo. Pero make sure nga ang ubad should be taken only mga 3 to 4 times a week. So ang kinanglano na ton nga iban nga vitamins and minerals, pangitaon ta naman sa iban. And what is constant nga makaprovide sa ton sang damo nga vitamins and minerals, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C.
3: Gusto mo ba?

0: Gang. The
1: Secrets of Health. Ini tanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, kag mabakal ninyo sa mga butika kag pharmacy. And then sa Bacolod City, pwede ka mo kabakal sa Yes to Health Store sa Lisari Street, Barangay 39, Lisari Street, atubang sa Marayo Bank. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo makabisita kay may libre nga konsultasyon sa clinic, pwede ka mo nakabakal sa Yes to Health Store sa A Young Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kondira ka mo sa mga Kapis, Aklan, Antique, Guimaras, kag sa kaiping pagisin ng mga kaprobinsyahanan nga wala sang Yes to Health Store, wala sang clinic, pwede ka mo kabakal sa suki ninyo mabutika kag pharmacy. Sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. The Secrets of Health. Pero kung magpangapi ka mo, get the real value of your money. Ang kape ni mo bala may glutathione, may collagen? Ang kape ni mo bala may mangosteen, may moringa, may soya powder? Ang kape mo bala may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3? Kung wala, may kape nga may ara sinang ingrediente, and that is Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
2: Amo ni Sir Jose, yung kape nga klase-klase, kag may choices o kung may option ka. Limba, kung gusto mo nga kape nga wise in caffeine, pero puno ang binipiso, makabulig pag naipalikaw sa nisa kalain-lain na cancer, sa kababaihan na kalalakinhan, sa may mga may edad-edad, sa pamatanon, sa makabataan, pwede siya, Santhon Plus Coffee Mix. Kung

0: available in your nearest drugstores.
1: Pero kung gusto kaya Sir Josil, ano, especially sa datos, bila Sir Josil nga ang maasab, gibala pa imnon sang kafe, ni mga pamatanon, bla, para ma-maintain ang inyong sining skin health, kagang inyong sining overall beauty, diri na kamo sa Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santhon Gold.

0: samtang ka kape kita Sir Josil nagabulig pa kita dugang sang glutathione kag collagen sa aton sering lawas nga nagabulig mintenado kun pa maintain sa aton sini huben nga pangitsurahon kag pamanit. Pero kung gusto kamo sini especially sa may mga edad-edad na kating ginaigo Sir Josil sang type 2 diabetes kalabanan sini naga edad 40 pataas mo may chimpo gibla sa pagkuro-kuro kapag kuro kape-kape Sir Josil indi naging man lang malikawan ang coffee dili na lang kita sa coffee nga may health benefit tagin ay makadisturbo sa blood sugar especially kung may insulin resistance ka na.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo.

0: Max Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Sansone ka Vitamin D3 ka pa? Mabibili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
1: Sansone and Vitamin D3 for insulin sensitivity. Stevia, isa ka natural sweetener nga may disturban sa tonsil nga blood sugar kag zero calorie. Nga pwede-pwede git. Bisan Sir Josil, may problema ka sa balance si mo sining nga blood glucose.
2: The secret of health.
3: Sa ato naman sining nga mga kauturan, protection sa ato naman nga skin. Magluwas ka ba glutathione kag collagen ng Sansone Gold Coffee Mix. May other way to protect our skin and that is sa paggamit naton sang habon kay ang sobra kon kaysa ka isog nga scent sang habon indi manami ang iya epekto sa aton sininga skin sa aton sininga panit. Sometimes naga bulig ina pa dry sa aton sininga panit labi na gid kon madamo sa mga ingrediente, mga harmful nga mga ingrediente ang aton sininga habon. Make sure nga habon ta mild ang mga ingredients niya katulad sang Sansone Plus Herbal Soap and then sang Clear Skin Beauty Soap.
4: Kapoy ilis-ilis sang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Kay the more gani karon Sir Josel nga chemicalized nga aton sini magina apply sa aton sininga panit, the more nga nagahina ang aton sininga defensa, the more nga nagahalit sa aton sininga panit. Pero the more nga nagabalik kita Sir Josel sa natural, makita man nato ng natural glow. Indi pala Sir Josel nga nagaglow kalang tungod sa tapal.
3: Oo.
1: Indi nga nagaglow kalang o kon rosy cheeks kalang tungod sa makeup. Kundi natural glow.
2: The secret of health.
1: Ang aton sininga Clear Skin Beauty Soap makabulig sa para sa may mga dark spots dira, blemishes, whiteheads, blackheads, pimples. At the same time, Sir Josel, mayra sa sang ginatuwag kojic acid and glutathione plus VCO. Nga nagabuli kondisyon sa aton sininga panit, mahumok, hindi tuman ko oily. At the same time, protected pa. Batok sini sa mga pollutants, batok sini Sir Josel sa blue light, kag tuman bala Sir Josel nga ray halin sa silak sini sang adlaw nga hindi man makapayo sa aton sininga panit.
2: The secret of
3: health. So, amo nang aton sining habon duhana Clear Skin Beauty Soap kag ang Sansone Plus Herbal Soap kinanglano nato nina to maintain nga mas younger looking ang aton sining skin.
5: Sansone Plus Herbal Soap puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sansone Plus Herbal Soap epektibo ra sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sansone Plus Herbal Soap healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.
2: The secret of health.
3: Kalakip man dira ang mga ginapamanyos ta pagid Dok Leo sa lawas ta. Especially kung tapos na kita bala trabaho, nagapala maulato at pamatsyagan, dayon aton kuha sa mga balanyos sa labidog tang lawas ginabanyusan kay nagapala maul labi na gid kon makatapak ika 40 and up. Kinang lamo mag-apply sa imo sining skin kay nga adlo ka kututon sang lamo bangod sang threat sang dengue. So kinang lan aton magpangita naman sang mosquito repellent nga balanyos.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sansone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Sansone Plus Herbal Oil.
3: Number one, magkaparelax sa ato sininga mga kaugatan kagkaunuran nga nagapalamaol. And number two, makatabog man sang lamok nga hindi kita makutot daytime man or nighttime. Gamit ka mo sang Sansone Plus Herbal Oil.
1: May ara man sa sang ginatawag VCO and Moringa Oil. Makabulig yapon kondisyon sa aton sininga panit Sir Josel para sa mga nagaamat-amat por mga wrinkles dira, para sa mga ginatawag pampa-firm sa aton sininga panit dira. Initungod sa VCO and Moringa Oil nga ara sini sa aton nga Sansone Plus Herbal Oil.
2: The secret of health.
3: So, aling pala nagsalawas. That's what we call sometimes as inflammation ng inabatya sa lawas ta ha, hindi sa normal nga kondisyon ang ato sininga lawas pero dapat magbalon kita dara kang magstack sang cease the pain o sa pain reliever kaya basi kung maglinger, maglugay bala ina kad may cause further bala nga complications sa lawas ta mandok.

0: pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
1: Sa matata naman, kinanglan taman proteksyonan. Kaya kinanglan na matata sa nourishment. Kinanglan ta ang Visionix Plus. May ara da sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasanthin.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionix Plus? Check! Ang Visionix Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionix Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kapin pa bala kung pala pulaw ka, sobra-sobra ang time mo sa nisa screen.
1: Pala scatter.
4: Mayroon kisa Sir Josil, no? Kung nalimbawa, daog ka bala. Kanaga star-star mo sa nga mata mo.
1: Oo, oh, kita mo dahil ka pila daog mo. Pero kung pierde ka gani, ginapiyong mo kung mag-top up ka kag.
4: Sako lang load mo eh.
5: The Secret of Health.
4: Isa sininga makabulig, Sir Josil, para nga ma-prevent o kung naprotektahan ng aton sa nga mata, ma-maintain ang kasanag sa aton panulukan, Visionix Plus of Gel Capsule because of lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E.
5: The Secret of Health.
1: Pero ang kinanglanon nyo naman kung madulaan na ka mo libido, gana, labi na sa loving-loving, may ara pa na solusyon. Magluwas lang kung may ara sang lingering ka mo sininga mga medical conditions, just like the sang diabetes, nga dapat i-treat anayin yung sininga diabetes para ma-achieve ninyo ang full performance. Pero kung nagakadulaan lang kamo gana, nagakadulaan lang kamo persa, pwede gidya kamo mabuligan sang turbo dietary supplement for men.
0: Para sa

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: May ara man niya nga pagluya sang lawas, paghina sang performance tungod sa stress lang, sobrang kakapoy, naglumbo ng libido, kulang sa pwersa, mahimo gida na Sir Josel nga mabuligan kung magtumar sa ni sang turbo dietary food supplement for men. Kapin pa kung nalibuha bala Sir Josel, healthy lifestyle sila bala. More sila sa fruits and vegetables, tapos tumar sila 30 minutes before loving-loving kay Mrs. Mabuligan gid sila sa ringa sexual performance.
2: Kag aside from that, nagabulig ini para sa pagpanami man sa ato sa ringa blood circulation. Actually, it's a test sa ato sa ringa. Daw ano ka namin ato sa ringa blood circulation? Kaya after all, what we call as erection is a result sang nagtipon nga porsa sang dugo sa ato sa ringa organ.
3: The secret of health.
2: Ini mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal nyo sa suki nyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar.
4: Yes to Health!
1: Subaybayan na masunod nga edisyon sa aton sa ringa talakayan para sa dugang pagid nga kaayuhan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan ng test paman manginuli ang tanan. Kaysa no pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: Ako naman, Josel Banias.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod nga talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Only sa XFM.
1: And read now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Pare, doon tayo maglagay malapit sa Dore.
1: Sige, mukhang okay nga doon.
2: Alam nyo ba, na mapanganib ang gagawin nyo?
0: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
2: Ako si Rinoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na

0: 0947-6427.
1: Isang paalala mula sa NGCP.
2: Broadcasting live from the SFM News Center. Makabalita nga una mo mabalak. Diri mo mabalakan. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwersa sa SFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
3: XFM News
2: Express Balita.
4: XFM Time, alas 6:19 na. Mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsening kamahan sa mga bahay sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
2: Express Balita.
4: Madlaw kita subo mga katropa sa nga Webes, Hulyo 2, tuig 2026. Kag subo nga aga, kaming inyong mga tagbalita.
5: Ako si katropang Wendell Balinario.
4: Kag si katropang Franz Sandro Borgos. Kedulo na mo sa inyong mga katropang makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga nagamonitor, dira subo sa aton, paagi sa social o kon sa radyo, ang XFM Bacolod mga katropa. Babatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. And also mga katropa sa norte nga bahin sa probinsya, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 101.7.
5: Mga katropa, kita man na malantaw sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man na mayaras ang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
4: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat, bangod. Inyo na ma-download ng libre dras inyong mga Android phones. Ang ato ng official streaming apps ng XFM Philippines, dras sa inyong Google Play Store app, ang itaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-download din ang mga katropa nga libre. Kagin nyo ma-access din ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
5: Mga katropa, kita mo na mayara sa text line na dari sa itong estasyon. Ang aton nga numero 0915-628-7926.
4: Alas 6:21 na. Kag mga katropa, ito padulungan ng mga pangulong din na live sa lokal, national, international, kagiban pa. Nilang sa Express Balita.
2: Express Balita. Headlines.
4: Update na to mga katropa, silingad law sa lakas ng panahon.
2: Express Balita. Weather update.
4: Si Bagyong Henry ara na sa gwa sa Pilipinas, suno sa pag-asa. Samtang sa tanga mga headlines sa balita sa lokal.
2: Express Balita. Local news.
4: Bacolod City kumpirmado nga may 4 ka mga positibo nga kaso sang ASF kon African Swine Fever.
5: Sa Cabana ang ginpulihan labo patay isang iya mismo asawa kag bag-o sa nga kahagugmay ni ang natabo naman sa banwa sang hinubaan.
4: Bacolod PESA scholarship exam sa bagong school year natalana sa Marason na nga semana. Para sa ating mga headlines sa national news.
2: Express Balita. National news.
4: Ex-Vice Mayor sa isa ka banwas ang Lady Kagangiya nga bata ang nasapuan patay matapos sa pila ka adlaw nga gin-abduct.
5: House Speaker D nagaduso sa multa nga 50 milyon peso sa social media platform nga wala nagaamlig para sa kabataan.
4: Para sa ato nga mga headlines international news.
2: Express Balita International News.
4: 14 ka mga kabataan ang napatay matapos marumpag ang isa ka tutoring center sa Pakistan.
5: Halit nga gintugas ang Ebola sa Africa, posibleng magalabot sa $3.6 billion.
4: Sa ato nga balita sa sports, say goodbye na sa Lakers. LeBron James magagoodbye na sa LA Lakers kag magampang na sa iban nga team.
5: Samtang sa tanawang yung showbiz balita mga katropa, nga aayhan si Katsubong si Julina Magdangal.
4: aton nga balita espesyal kaupod si katropang James King. Aton karon ni Baloon, giningadlan gid man ni bala kagpila ng edad sa sini nga pinakatigulang nga bao. Alas 6:24 na. Mga katropa, inyo nabatian ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Laginingin na doon sa inyo mga katropa. Sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
4: At ang padulungan mga katropang update sa lakat sang panahon, siningan law sa Webes.
0: Express Balita. Weather update.
4: Nagwa na sa pungsod ang bagyong Henry nga ginamonitor sa karon sang pag-asa. Upo ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Sa karon habagat ang nag-aapekto sa sidlangan nga bahin sang Southern Luzon, Visayas kag sa Mindanao. Ini nga sistema magapangibabaw ang kun kaisa magalumon nga kalangitan ilabinigid sa ibabaw o kun sa kawaan sang rehiyon sang Negros Island Region. Makasarangan ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ato naman mga katropa padulungan ang mga detalye na sa balita diri sa lokal.
0: Express Balita, local news.
4: Nagpositibo sa African Swine Fever o kanyang ASF ang apat ka mga baboy sa Bacolod City. Sunod sa pagkumpirma sa City Veterinary Office, duwa sa mga ini ang halin sa Bangga Riles sa Barangay Aligis, kagduwa man sa Purok 5, Barangay Takuling. Matapos magwa ang resulta sa laboratory testings. Sunod sa kay City Veterinary ang Dr. Agida de la Torre, ang mga sampol ginpadala sa Regional Animal Diagnostic Laboratory sa Iloilo. Kumadumdumaan, ngauna na nga may mga baboy nga nagkalamatay sa Barangay Takuling kag Alihisa. Rason nga nagkuha sang dugang nga sampol sang CVO sa mga buhi nga baboy sa apektado nga mga farms. Agud mapungga na paglaptas ng ASF, mag-implementar ang Bacolod City sang border control sa pagpasulod sa kag pagpagwa sang mga baboy. Magapadayon man ang surveillance sang mga barangay sa backyard hog raisers samtang ginalauman na pag-abot sang dugang nga ASF test kits para sa random testing. Base sa records sa City Agriculture's Office, may kapin 5,000 kahag population ng Bacolod City. Sandig sa ASF protocol, i-depopulate ang mga baboy sa sulod sa 500 metros nga radius halid sa infected nga tangkal. Ginpabutsyag man sa CVO nga may mga reports ang dugang nagkalamatay ng mga baboy nga wala ginpahayag sa pila ka mga hog raisers samtang ginabantayan ang posibleng bago nga strain sa virus. Sa piya ka bahin, gipasiguro sa City Health Office nga wala sang direktang epekto ang ASF sa tao. Awa apang posibleng ang tao amuang makalapalapta sa virus sa baboy.
5: Governor Bong Lacson naghinyo sa sangguniang panlalawigan nga madeklarar ang state of calamity bangod sang RSSI kag African Swine Fever sa probinsya. Ang resolusyon ay nakabase sa data nga ginpasa sang Sugar Regulatory Administration nga may masubra na sa 32% sang katubuhan ang apektado samtang nagataas man ang casualty sa mga baboy bangod sang ASF. Sunod sa gobernador, ang bagong deklarasyon sang state of calamity ang makabuli sang dako sa magagmay ng mga mangunguwa sang tubo kag mga backyard hog raisers. Sarang magkapagwa sang pondo ang lokal nga gobyerno kag mapadasig man ang transaksyon agud masabata ang problema nga hindi na magsunod sa proseso sang gobyerno. Samtang sa bahin sang SRA, nagapadayon ang ginahimo nga drone spraying sa mga kampo nga nakalitan. Kahapon ang team ang naghimo man sang spraying sa Banwasang, Morsha.
4: Patay ang isang kalalaki matapos sa gimpulian labos ang iya asawa kag kirido sini sa sulod sa pila sang ilang abalay sa sitio Batilo barangay Puok Banwas sang Inubaan gabi sang Hunyo 30. Ang biktima aging kilala sa kay alias Edwin 46 anyos samtang ging kilala ang asawa sang biktima sa kay alias Emma 52 anyos lunsay mga residente sa barangay Puok samtang ang ginaligar kirido sang asawa sang biktima ging kilala sa kay alias Geraldo 56 anyos sa residente sa barangay Talakagay Banwas sang Inubaan. Sa next investigation sang Inubaan PNP, nagakatulog si Edwin upod ang iyang bata, babae kag ginaligar nga hinali na lang nga may nagsulod nga duwa ka mga lalaki kag ginlabo ang biktima sa makapila ka beses. Nakaagom sang madamo nga pila sang biktima tugas ang pagpanglabo kag gininginbawian sa kabuhi sunod sa doktor matapos ini ang gindala sa ospital. Pagi man sa ginunsar nga hot pursuit operation sa kapulisan, natigay nga madakpan kada Geraldo kag Emma Kagpasakan sa kaso ng murder, kagparicide ang duha.
5: Patay na sa Masapuan ang isa kalalaking German national sa sulod sa mismo iya kwarto sa bahay sa Porok 3, Barangay 2, siyudad sa Sipalay, tinalikdan nga Hunyo 28. Ang nagtaliwanag ang edad sa 66 anyos. Sandig sa impormasyon sa Sipalay City PNP na Sapuan ang dumuluo sa Martes, Hunyo 30, apang ini ang nagtaliwan sa Hunyo 28 sa sulod sa iya nga balay. Nakita sa landlord ang bangkay sa biktima ang nagahamyangon kagula na sang kabuhi sa ginarentahan sini. Nagagwa sa investigasyon nga wala sang may nakita nga pila sa lawas sang biktima apang ini ang may balatian nga acute coronary syndrome o kon ACS.
4: Posibleng nga pasakan sang kaso ang nagpost ng screenshot sa social media angot sa plano nga ma-shooting sa siyudad sa Escalante agas ng Lunes sa tong Hunyo 29. Sunod sa kaya Police Lieutenant Colonel Florendo Fajardo, ang Chief of Police ng Escalante City PNP, ilangin pangita si alias Gia nga nagpost ang online threat apang hindi na makita nga kag napakigangutan naman si alias Jacob kaginikanan siniya panggin panginwala nga siya ang ara sa likod sa pagpadala sa mensahe. Duga pa ni Fardo, si alias Jacob ang ara na sa kustodiya sa iya nga ginikanan kagang ginapatihan cellphone nga gamit siniya sa pagpadala sa mensahe agin turnover na sa Regional Anti-Cybercrime Unit o Konraco para sa nagakaigo nga investigasyon. Sa karoon padayon ng ilang pagpangita sa kay alias Gia bangoy ginaligar nga ang nasambit nga account ang nahimo lang sang tinalikdan nga bulan sang Marso kaginatipo na ang mga ebidensya para sa posibleng legal nga tikang.
5: Ginapahamtangan sa mga pulis ang gwa sang Sumag National High School matapos nagluntad ang pagpamuno sang isa ka estudyante batok sa isa man ka estudyante sang Hunyo 28. Sunod sa kay Police Captain Ricky Cayao, ang station commander sa Bacolod City Police Station 9 may gindeploy nga personnel kag mayara sang patrol para mapasiguro nga magapabilin ang seguridad sa Bulothuan. Dugang panikayaw ang presensya o kon presensya sang kapulisan sa gwa sang Bulothuan ang halin sa aga o kon magumpisa ang klase tubtob nga magbuhi sa hapon. Nagpasalig man ang hepe nga pamaagi sa presensya sang kapulisan sa lugar nga magapabilin ang kalinong kagkaluwasan sa mga estudyante. Kung madumduman nagluntad ang pagtapungulay isang grade 8 ka grade 7 tubtob nga nagresulta sa pagpamuno matapos makakuha sang patalom ang grade 7 kang ginbuno ini ang grade 8 nga sa karona padayon ginabulong.
4: Nagpatigayan sa clearing operation ng Bacolod Traffic and Transport Management Department sa Dalan Ernais sa palibot sa Libertad Market bilang kabahin sa padayon nga kampanya sa syudad batok sa mga obstruction sa mga pampubliko nga dalan. Tuyos ang operasyon nga mapahawa ng mga dalan halin sa mga illegal nga nag-parking sang salakyan o kung nag-park ang mga salakyan, nagalapaw ang mga balaligyaan, nagiban pa nga mga nagabalabag kag nagahatad ako nagapabudlay sa lakat sang trapiko sa dalan. Nagapanawagan ang BTTMD sa publiko nga magsunod sa mga ordinansa kag hindi magbutang sang anuman nga balabag sa mga pampubliko nga dalan agon mapabilin ang katawhay at seguridad sa trapiko sa syudad.
5: Ginserbe sa Bacolod City Government ang ikaduha nga notice of violation sa AMA Computer College sang Hulyo 1 kahapon nga adlaw matapos nga wala nakasabat kag wala nakatuman ang eskwelahan sa una nga notice nga naginhatag sang nagligada nga semana. Sa panaysayon ni Secretary to the Mayor Attorney Marty Go, ginhatagan ang eskwelahan sang 15 dias kon 15 ka adlaw agad makompleto ang kinahanglanon yung mga dokumento para makapadayon sa pagkuha sang business permit sa syudad. Suno kay Go nagalaom ang lokal nga panguluhan nga masarangan sang nasambit nga Bulothuan nga matapos ang proseso sa sulod sang gintalana nga tion bangod ang bangod kulang lamang nila nga requirement sa ang magahalin sa Bacolod Environment and Natural Resources Office kon Benro kag City Health Office. Madumduman nga nagpaandamanay si Mayor Greg Sataya nga kung hindi sa gihapon makasunod ang eskwelahan antes matapos ang palugit sa ikaduhang notice, posibleng nga ipasiradaan ang nasambit nga Bulothuan nga padayon wala nagakumpleto sang kinahanglanon nga business permit. Sa pihak nga bahin ginpahayag man sa Bacolod City Government nga may nakapreparar na nga contingency plan ang Department of Education, Bacolod Schools Division para sa mga estudyante nga naapektuhan sang nasambit niya nga reklamo sa Bulothuan.
4: Para sa mga magakuha sang scholarship, Paghiwato ng PESO Scholarship Qualifying Examination halin sa July 6, Tubtob, Hulyo 10, Sininga Tuiga. O kung Lunes, Tubtob sa Biyernes sa STI West Negros University. Ginapanumdom sa Public Employment Service Office kung PESO ang tanay ng mga qualifiers nga magdala sang ilang school ID o kung bisan ano nga balido nga identification card kag magdala man sang isa ka itom nga ballpen sa adlaw sang exam. Giningi uman ang mga kwalipikado nga magabot sa testing venue 30 minutos antes ang ila naka-schedule nga oras sa sang exam agud malikawan ang pag-delay kag masiguro ang hapsay o kung matawhay nga pagpatigayon sang qualifying examination. Alas 6.34 na, mga katropa, inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa lakas sa panahon, kag sa lokal. Kaginingin na doon sa inyo, mga katropa, sang Santon Vitamin C.
0: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
4: Ato na padulungan, mga katropa, mga detalye naman sa balita sa national.
2: Express Balita National News.
4: Ang anay Vice Mayor sang Abuyog Leyte kag ang iyang anak nga lalaki na sapuan nga patay sang Martes ang aga. Tatlo kadlaw pagkatapos ang ginaligar nga gin-abduct sa ilang gin-abduct sa di sa pagkumpirma sa mga otoridad. Nasapuan nga wala na sang kabuhi si anay Vice Mayor James Bohol kag ang iyang bata nga si Carlo James Jimbo Bohol. Sa isa kahilamunan sa Barangay Imelda, Silago, Southern Leyte, plakad lang matapos sila ginabdak sa Mayorga, Leyte sang Sabado, June 27. Nadiskobrihan ang ginaligar getaway vehicle sa mga sospek sa Barangay Balubal sa Riaya, Quezon. Kagkaroon niya rin sa forensic and technical examination. Samtang, padayang pang investigasyon sa nasambit nga krimen.
5: Ginfile na ng House Speaker Faustino Budge D. III kag House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang hagna nga ginatawag na Children's Social Media Safety Act nga magamulta sang tubtob sa 50 milyones pesos sa mga social media platforms nga wala nagasunod sa standards for child safety sa internet. Sa idalom sang hagdang paggamit sa social media sa mga kabataan nga nagaedad sang 12 anyos panubo ang pagadumilian samtang mga nagaedad naman sang sa tubtob 17 ang pahanugutan lamang nga may pahanugot kag dalayon nga supervision sa ginagkanan ukod sang ila guardian. Ang plataporma kinahanglan man nga magpa-implementar sa pag-usisa sang edad, mga pagkontrol sang ginikanan kag mga tikang batok sa makahalalit nga kaundan. Ang mga plataporma sa Pilipinas mahimo man nga temporaryo nga i-restrict ukon idumili sa pag-operate kon ang paglapas liwat-tiwat nga seryoso. Tinutuyo man sang nasambit nga hagna nga mapabaskog ang proteksyon sa mga kabataan sa online world kag mapasanyog ang luwas kag responsable nga paggamit sang social media.
4: Impayag ni Anay Anak Kalusugan Party List Representative Mike Depensor wala siya sang plano nga magpasaka sang panumbungon. Bato kay National Bureau of Investigation o kan NBI Director Melvin Matibag sa piyak sang qualified human trafficking complaint nga ginpasaka batok sa iya kag sa iya man nga pamilya. Sunod kay Depensor, wala to niya ang gusto nga tiyon antes magpasaka sang panumbungon bato kay Matibag. Sang June 26, nagpasaka sang qualified human trafficking complaint ang NBI. Non-bailable case batok sa kay Depensor. Sa asawa sini nga si Julie Rose Depensor kag sa ila kabataan nga sanday Micaela kag Miguel Gabriel Depensor. So kay Defensor na intindihan sini nga posible kabahin sa pamulitika pag ang ginpasaka nga reklamo batok sa iya. Apang hindi niya mahangpaan ang ginaligar pagtratar ni Matibag sa institusyon sang NBI.
5: Ang mando sa International Criminal Court kon ICC nga i-freeze ang kwarta nga konektado kay Rodrigo Duterte ang wala nagasakop sa iya nga bank account kundi ang cash kag mga butang nga ginkuha lang sa iya sa tion sa iya nga pagka-aresto. Suno sa kay Gilbert Andres abogado nga nagapresentar sa mga biktima sang drug war sang anay presidente. Suno kay Andres base sa Republic redacted version sang defense filing nga napitsakan sang Hunyo 26 to 2020 ginhatagan sang trial chamber ang pangabay sa prosecution nga i-freeze ang bisang ano nga kwarta nga nakompeskar kay Duterte kag ginmanduan ang ICC registry nga maghanda sang inventaryo sa mga butang nga nakuha sa iya sa nasambit nga pagdakop. Ang kantidad kag detalye sa nakompeskar nga kwarta wala man ginbuyagyag sa publiko.
4: Alas 6.38 na mga katropa, inyo na batihan ang mga detalye sa balita sa National. Giniginadulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
4: At na padulungan mga katropa, ang mga detalye naman sa balita sa International.
2: Express Balita, International News.
4: Hindi magdobo sa 14 ka mga kabataan nga nag-aedad sang 4-12 anyos ang napatay kag lima pa ang nagkalapilasa matapos narumpaga ang atop sang isa ka tutoring center sa Eastern Pakistani City sang Lahore sang Martes. Ginkumpirmar sa mga opisyal sa syudad ang numero sa mga napatay kag ginpayag nga isa man ka manunudlong napilasan. Duha na ka mga personang nadakpan sa mga otoridad nga may kangtanan sa insidente kag padayon man ang pagkolekta sang ebidensya sa lugar sang trahedya. Nagpabutyag sang simpatiya si Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif sa pamilya sa mga biktima kag nagmando sang gilayon nga medical assistance sa mga napilasan. Gipaig sang opisyal nga pagkapatigayon sila sang transparent, unbiased and immediate investigation agud matubod ang responsable nga makangingidles nga insidente.
5: Nagpaandam ang United Nations sa UN nga ang epekto sang Ebola outbreak sa Africa ang mahimo magalambot sa $3.6 billion sa ekonomiya sang pungsod kag mahimo indi magdubo sa 328,000 ka mga persona ang magkalamatay kun indi mapunggan ang nasambit nga balatian. Ang UN agsiling ang paglaptas sang Bondibogyo strain sang Ebola nga wala pa sang ginaprubahan nga bakuna mahimo magadulong isang mas lapnagon nga krisis. Suno kay Damien Mama, president sang resident representative sang United Nations Development Program o kun UNDP sa Congo, makontrol sa gihapon ang outbreak kun gilayon nga mahatag ang kinahanglanon nga suporta kag pondo sa pinakamalala nga kahimtangan kun ang Ebola maglapta sa iban pang pungsod pareho sang Rwanda kag Angola, kag ginaupdan sang pagtaas ang presyo sang langisa nga nagatugas ang krisis sa Iran. Ang ekonomiya sang Africa mahimo nga madulaan sang tubtob sa $3.6 billion nga dolyar kag ginatos kalibo nga mga trabaho.
4: Alas 6:41 na, mga katropa, nyo na ba tayo ng mga detalye sa balita sa International kag ginaginadulon sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakaw sa mga butika.
4: Mga katropa, ito padulungan ang balita sa sports.

0: nila uman ang Golden State Warriors nga kuwaon si James matapos ginbalibaran ni Draymond Green ang player option nga may katuyuan nga budugangan ang maayo nga player sa ilang roster. Magluwas sa iya ginalauman man nga makumpleto ang trade kay Anthony Davis sang Washington Wizards. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At na padulungan, mga katropa, ang balita naman sa Showbiz.
2: Express Balita, Showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz. Sa karon mga katropa, nga ining nasambit yang si Julina Magdangal ang liwat sikat ano, sa social media, sikat sa Facebook. Nga ang mga katropa, bangod mga katropa, July na. No? Tungod nga mga katropa, si Julina, ti Julina ang inangalan. Kati pagsugod kahapon nga adlaw mga katropa, July 1, liwat nga naglapta ang litrato ni Julina Magdangal mga katropa sa Facebook. Ano? Nag-start nga subject to meme, subject to mga public publication materials kon pubat no? Sa mga mga tagsaka pages mga katropa nga nagapabalo sa tanan nga July na, Julina. Amo na nga sikat subong si Julina Magdangal sa liwat. No damo sa mga throwback picture ya ang gina-edit, no ginahimo yang publication material nga kababalo nga oy, due date na ay July na, Julina. Ang due date mo, bayri na mga amuna no, kagrabe ang bilis ng panahon, Julina, no? July na, pero tsura ni Julina, kay July na gani, no? Mayra pag hindi sa kapost nga, ti, nga si Jonah, balang singer nga si Jonah, ti June na, sang June to siya, tapos si Subong, si Julina, kag sa August ko no, si Agustin na naman, si, ano na naman no, si, ang partner bala, kung love team before ni Julina, nga si, Agustin, mga katropa, Marvin Agustin. Siya naman ang sa palabuton nga August naman kuno. Iya naman tsura ang ginalantaw nga timo naman nila nga meme day, ilang mga publication materials naman nga ti August na, sa August 10 na ha, sa August 10 na. Terya, ang June na ya, kag ang Julina ya, tibilogi dyan nga July, kag bilogi dyan nga June. Si, Marvin Agustin, sa August 10 lang na siya ako, no. So, muna subong, natingala, ang kay kung hindi, kaya bigagets nga, makita mo rin yung picture ni Julina, masaling ka, ano naman ning pakulo nila naman nga, ni July, ano ni, gali kati, ang ngalan, gali mga katropa, no, kung imo bala i-pronounce, amo na, July na, Julina, nan, amo na gali, ito una nating alaman, kung naman yung picture naman ni Julina, ni nga, sagi naman ni sa newsfeed ko ni man, gali kati, July na gani, no, Julina gani, so, amo na gali mga katropa, kung nga, sikat na naman subong, si Julina Magdangal, aw, tayo aras na ito, 6.43, kagang aton nga balita sa showbiz. Ang ginadulong sa inyo mga katropa sa aton habon, nga mga pampabuti sa Yes to Health. Una din nga aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kid sa early signs of skin aging. Makapaputi sa aton mga panit sa natural sining nga mga ingredients na may gamito na sang bugos ng pamilya adlaw-adlaw. Makadula kid sa germs, kagbaho, no sa inyong mga lawas. Ining Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kay habon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic na mahilig magpaputi. Mga katropa, ginipunan pagdinis ang virgin coconut oil kung sa VCO. Ang ato naman yung Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:46 na mga katropa. Ganyan na ba tayo ng balita sa showbiz? Dati nasabat na ako ng palamangkutan noon, no?
3: Mm-mm.
0: July na. Galing, Julina. Dati nga, lamang ko nga nakita ko, doda mo, picture sa buong ni Julina.
3: Oo, no? Muna ako. Katapang Francie, baga, maniman eh.
0: Sa August ko na si Marvin, kay Agustin na siya
3: Agustin.
0: Mo.
3: Si Juna naman niya. Ang si Juna. Juna tuloy.
0: Sino na saya?
3: Ang singer na bala nga si Jonah, bala nga kakanta sa Laso Nung Halikata. Hindi ko sure.
0: Ah, okay. Juna, nagaling pangalan.
3: Hindi ko sure. Oh, si
0: Juna.
3: Nalipat ko sa nga paliedo, ya. Nanti siya.
0: May version na din nga to niya.
3: Ano
0: niya? December. December. Chris na.
3: Chris na.
0: Tagahanta na sa bala inspiration ng Tropang Wendell. Kaya nga, doon ka, ginsang iya nga, subong aga pa ho. Mangitaan na ka-inspirasyon, gaan na ka na karon. Okay, ako ga pangita man ko inspirasyon. Kabalo ko anong inspirasyon mo, Yap.

0: dapat ya siya hampula niya. Hindi kasla kundi ara pang nagapanampuay. Duway na no, duway na may nagapanampuay no. Why na naway na. May kagahin mo tayo sa kwarta.
1: Hindi kasla kundi kwarta.
0: Oo. Hindi nakasla kundi kwarta. Basta may mga galayan ng matsyag mo, galuya ka ba? Kulang na nasampul. Di na nasubong kasla. Kwarta. O, bantay blahang puli. Pagkabuhas, maayo ng matsyag. Tugay-tugay, ma-okay na na, no? So, sige. Sige, katropang Chris. Yan mo na din nga. Muna na rin pilotos. Ningas man, ha? No? Ay, wala birthdays. Bungas man, ha? Luwas ka? Di o po, boss? Oh, wala birthday, boss, ha? Nasaan si Manna naman, ha? No? Nasaan si Manna? Sige, ay, by the way, no? Sa mga nag-monitor dito sa aton, mga katropang oras na, mundo ginalang-alang na, eh, magabulos ng bulos. Ay, ko po si katropang Erwin Salinas. Pero antes kami plan ay magbulag sa inyo ni katropang Wendell, ang mga produkto sa Yes to Health sa Dita ni Mabakal.
1: Mga katropang Mabakal, aton nga mga produkto sa aton mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniwan ang Mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, TGP. Ma-order man online. Sa ating mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga katropa natin, darang nga nag-monitor. Good morning. Rin na sila. Katropa Mendel, yes. Oh, ingagawon talaga ni sila. Oh.
1: Good morning sa ilan ni Nena Arevalo Katoliko, sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo. Good morning. Sa kay Jill Wynn, good morning. Yes. Buong taon ako no, kag nakapangapin na siya. Kay Ma'am Lia Lombrado, good morning man. Kay Andy Molinedo, good morning. Kay Kim Harisco Rodriguez. Rainy morning, tokno sa ila sa Palawan.
0: Ba, maulan, no? Tugali yan.
1: Yes, no? Kagay Neil and J. Dreo, good morning man. No? Mayong nga pagpamati.
0: Oh, good morning. Aga sa inyo. Sige, mga katropa, sa mga nag-celebrate kailis ang birthday today, July 2. Happy birthday sa inyo.
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Sa mga nag-celebrate today, sa birthday, happy birthday sa inyo, mga katropa. Basta may birthday every day, ah.
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Kani si Paul mo sa kadamo, pila ka milyong katao kada adlaw may ara ina birthday, di ba?
1: Correct.
0: Oh. XFM News. Except lang sa February 30.
1: Sa June 31.
0: It every 4 years ang 29 sang February mo, no? Leap year. Nga alam mong piyak ta di ako. Grabe na di si Arap ang Wendel. Every 4 years na siya birthday mo na nga do.
1: Away gagulang. Muna away gagulang.
0: Away gagulang. Gabata. Gagabata. Pero gadula, gada inspirasyon niya. Gagulang kasi. Tanan tama dula inspirasyon. Gamugid mo na, no? Sige lang, ah. Last day of po naman, ah. Ginalok forward ang Friday, blaw, no? Alos na nakita, no? Bisa di makita ang opisina. Ginalok forward ang Friday. Sige, mga katropa na tondera, ingagawan nyo ng mga talapuso nyo kay Boss Bernes na para deson si Mana, bago naman yung mga task, mga obligasyon na to, no? Kagsubong adlaw, mga katropa! Bango na! Kay may klase, kag may obra. Pisahan ta nga to nga adlaw sang pagpasalamat ah, no? Kag positibo nga pananawan para sa sininga adlaw Webes. Mga katropa, hindi nyo na paglisuwangin yung mga radyo. Kaya magabulos na ang bullseye. Sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinare.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: XFM 103.9.
5: The Secrets of Health.
4: kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

0: kung hindi naton dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sini Santhon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santhon Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santhon Plus Gold at Santhon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santhon Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diri yo.
9: Ah, dali na.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Sanford Plus Gold.
1: Mas pinanaka,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Sanford Plus Gold.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
3: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, hilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo. Pisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.
12: Likawan ang sobrang alcohol. Mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
13: Nga, XFM kid how?
14: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
13: Nga, XFM kid.
15: Inami ang music ah.
13: Nga, XFM kid.
15: Ay, kula ka lang music magkatapos bugtaw ka. Mayara ko yung mga balita. Blabas yung amin, bigit yung mga DJs na nalakad.
16: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Naka-X. Simply,
13: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
13: Nga, XFM kid how?
17: Tingin mo!
11: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ang palaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Kung vitamin

0: mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty.

0: Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
2: Kabagyan!
1: Mag 7 Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
2: 7 Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong
2: magaan.
1: 7 Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Dari mo, saka service ko. May arapo sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Southern Plus Gold.
6: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay? Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Southern Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Southern Plus Gold.
3: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Southern Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Southern Plus Coffee Mix. Ang Southern Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
11: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Namamayagpa, namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
13: XFM Bacolod,
14: sa XFM.
12: And Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
0: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
14: Department of Agriculture. Kamusta ka?
16: Ayaw ha?
17: 103.9 XFM.
18: XFM Network Philippines.
19: Mga katropa,

0: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
1: Di naman. Mas mabilis kasi dito. Pag dito kayo dadaan.
2: Yes. Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
3: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan.
4: I am a citizen of this country before the president. And you show me a piece of paper and you ask me to do it.
3: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
5: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic. It's not
3: Bullseye!
6: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
3: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
7: Nagwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
3: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kangkaroon! Yari ang inyo anchorman.

0: Mayong aga mga katropa, mayong aga sa aton tanan. Welcome na sa pagpangalag kita sa Bullseye mga katropa. Pero bago naman nga daw, it's Thursday mga katropa. Thursday, it's July 2, 2026. July na katropang Chris. Ang panahon ta subong dasig lang. Sabi mo, ilad daw ta dasig lang. Daw sa San Olan to nagpalupok ta, no? Palupok. Way tayo na palupok, nagturutot. Subong nga. Ari naman tayo wato, maano naman ta, ma... Patigayo naman kita sang aton nga tuig mga katropa. Tunga-tunga na tas tuig, no? Tunga-tunga na. Ang celebration o kun ang aton nga adlaw, aton bulan mga katropa sa sining panahon. So importante lang, let's make the most of our time, no? Importante buhi. Importante may ara sa mga obligasyon, may ara sa ginahimo Japan. All right, so nabalik ato mga katropa, Thursday subong adlaw. July 2, 2026. Pinakamang-ended law mga katropa nga patigayon sa pinakamang programs natin dito sa sa Bullseye. So san ulang. Subong nag-aari na ta sa tunga-tunga sa 2026 mga katropa. Pagka August, September, pagka Vermont mga katropa. Doon kung nahulbot na ni mga nedlaw to mo? Tapos, paalam ka naman sa panibago naman ng adlaw. Katropa, panibago naman ng tuig mga katropa. Ma-ano ka? Ma-welcome ka naman sa panibago nga panibago nga bulan. Tuig mga katropa. 2027. Si Katoropang Jose Marichan, nagali-li-li-li na. Nagalantaw-lantaw na. Tingnan ba si Ibao, lantaw ta ba si Matulugan, tabla rin sa December. Welcome, welcome mga katropa sa mga barangay natin dari sa Bullseye of the Rekita. Sa pinaraman ka, mga topiko, mga diskusyon, mga talakayan, dari sa atun para tuntunan sa Bullseye. Pagdalakay, pagdala sa mga impormasyon, mga balita para sa mga kulturan naton sa aton nga mga tagsa ka mga sektor sa aton komunidad nga matagan naton sa mga impormasyon kag mga balita nga ipatuhoy naton subungin nga aga. Kaupod nyo si Katropang Chris Librando sa technical side. Ako naman si Katropang Win Salinas. Off danay kita tumtum alas 10 sang aga mga katropa. Kumusta ang aton nga mga tricycle drivers, ang aton nga mga nagadala sa mga sasakyan, sa mga PUG drivers naton nga nagalagaw na sa downtown area, sa mga office workers naton nga nagahingagaw basi malate, no, sa mga opisina, sa mga manunudlo naton, no, nga ara na sa mga eskwelahan, no, nag-ready na, no, para mag-sugod sa ilang mga obligasyon, trabaho, para sa ila profesyon, mga katropa, okay? Tag sa mga estudyante natin, mga kadto na sa mga eskulahan nila, mga katropa, mayong aga sa inyo, ha? Hurry up! Dasig-dasigun ta! Basi malita! Basi maulihita! Makiganta! Mga byanta sa construction mga katropa, mga workers naton sa aton nga tagsa ka mga kumpanya. Ya pakadto na sa pakadto na sa ila obligasyon. Subong nga mga panahon mga katropa, may krisis ang pungsod Pilipinas. Gapangatubang kita sang kabudlayan, no? But naturally, nagakalatabo ni sa sitwasyon nga naganinit ang kapabilidad naton sa paghimo sa mga balayranta, settle sa mga obligasyon ta. Kulang ninit ang kita. So, okay pa sa una, makahulam-hulam ta. Makambal kita nga, okay, mahambal ta nga, makahulam ta bugas. Subong hindi na uso na. Sa una, okay pa to, kahit hindi to ya kilo-kilo. Ang ginahulam to, gantang-gantang, sa una. Pero subong mga katropa, Di na na pwede. Sentro. Ang bago nga termino sa buong utang. Servisyong totoo para sa bayan. Diba? Utang. So what's with the problem sa utang, mga katropa? Naturally, may na yung problema, ya. Because there is Pilipinas, kung ipit ka, kinangalan mo na imuon mo. No? Kung ipit kita, kinangalan na imuon mo. Para makasurvive kita, mga katropa. Until nga magkulo ka ng kanahi, no? Ang aton sitwasyon, may arata pa na bagong resources, no? Sang aton financial. Then maka-recover kita. Pero subong mga katropa, importante kung ano man may gina-enjoy kita mga katropa. Parang gawin ta. Trabaho, income, mga ginakuhaan ta sang mga sources ang aton kagastuhanan. Amo na lang bali la kung kisa mga katropa. Bali, kay gina-ano mo, gina-just-just mo kwarta. That's why look forward ka kapakita kapagin. Dari sa aton pagpangabuhis mo, hindi naman gura. Ang atong ginapangita, da, nga makupahantang kagastuhanan ta. Na nagtaas niya mga presyos ang black loan. Aton pagpangabuhi, kuryente, tubig, pag-eskwela sa bata. That's why kinahanglan mo mag-baka-baka. Kinahanglan ta magtrabaho, mga katropa. And that's just the way to do it. No? Oras na ito, 7:23 mga katropa. Ako naman sa katropang Win Salinas. Tumtumaras just kita mga katropa, no? Talakayan sa pinaka mga updates sa mga balita. Headlines. Areo, mga katropa, padayon sa gihapon ang problema sa atong pinaka mga planters sa Negros Occidental kung naglabot na sa binog nga Negros Island Region ang problema sa RSSI. Ang pagtalakay na itong dito na unta. Kay may ara sa mga methods nga ginhimo endorsar ang aton provincial government along with SRA sa pag-combat katropa sang problema sang RSSI, no? Amo ni peste mga katropa ang amat-amat nga nagakaon sang dahon sang mga tubo nga kun magdamo ni sila gauy-uy kun ga ari-ari ang imong tubo, ha? Wala gadako. So problema kay ti ikaw gagasto ka sa imong patanom, bakal ka fertilizer mo, gastuhan mo. Pagkatapos wala man Japon sang wala sang produksyon. Ang iban nga mga planters mga katropa gambal nang ni nga posible ang matabo is ma-change crop na lang sila. No? Ma-anon lang sila, ma-lain na lang sang tanom. Oh. Para hindi maapektuhan sang RSSI mga katropa. Oh. Tanaw-tara ka nun natin nga pagtalakay sa mga balita nga muna mga katropa. Pagkatapos mga katropa, panibago naman nga dugang mga balita sa aton nga palibot mga byanho. Ang social media may ara sang good and bad, no? Nga mga epekto pero may ara man sang maayo, no? Makita ta ang rage bra sa social media, terrible, grabe, no? Ang init sa social media, mga katropa. Makita ta to, may isa to ka, isa ka traffic enforcer sa Cebu, binungguan to, pero daydayon tabla karon, tanaon ta tabla karon kun anong may sala bla ang ining mga ining traffic enforcer. Sinong may accountability dito? Sinong may sala to, no? Pero may ginapamangkot na eh kumiyara sa mga traffic incident mga katropa. Ang istorya nanda sa mga nagapatoka ang balya. Tingin siya doon sa lahat, no? Ah, sa lahat, ginto sang piyako. Okay, ti, ato siya, huwag man ito sa salay, no? Gagawa sa salay. Amo na yung permi, atong gina-discussionan. pero, tanawin ta mga katropa, no? Ang pinaka-resultas na. Kag siyempre mga katropa, Aryo, ang saka naman sa sweldo, ginistoryahan ta, no? Kay si Metro Manila, anunsyan na to sang Dolly nga nagpasaka sila 80 piso. Pero ang grupo sa mga labor sectors, mga katropa, ninyo nami man ha. Pero kapilang nahot lang na nga ginabaton sa ato mga trabahante sa income nga ginabaton man sa mga negosyante ta sa madlagko ka man multinational companies. Ang hambal sa nga pila ka mga grupo mga katropa sing di primero to balos mo ni nga ti ang small medium scale amo na epektado kayo sa mga pagsaka sa nga sweldo sa mga trabahante ta mga katropa. Ang depensa ginagamit lang ang small medium enterprises para iaway sa istorya saka sweldo katropa. No, kaya hambal nila ti maapektuhan ang mga small medium enterprises sa pagpasaka sa sweldo labi na kung dako-dako nga sweldo mga katropa. Dito may mga tranches kuno, no, may ara sang 200 plus nga saka dito sa Metro Manila sa sini nga mga panahon, no? Pero amat-amat lang kuno anay mga katropa. Hambal nila sugod sang nagligad pa nga mga tinuig do 2023 mga katropa nakapasaka ng Metro Manila sa kapin 200 pesos. Pero taas ang kilay sa pinakamakuturan tani, ha? Kahit ang hambal nila, linya mas maayo tani kung ano, mas maayo tani ang pagpasaka bilog kag salamaha bilog nga Pilipinas katropa bao. Oh, titanaw tara karon karon mga katropa ang maging epektos na ari pang dugang naton nga mga balita. Question sang pagpasaka sang kaso nga plunder sa kay Senator Rodanti Marcoleta, nag-angkon sang mga reaksyon sa grupo sang Iglesia ni Cristo nga hambal nila, siling nila nga gasuporta sila sa kay Senator Rodanti Marcoleta tungod sang ining palagpat nga kaso nga ginahambal ang plunder hindi nagakadapat ini matapos mga katropa nga ginaligar nagbaton ang senador sang 75 milyones pesos nga election budget abyan sa isa ka mga pribado isa ka pribado nga mga individual pero wala niya ma-declare sa iyang report ba mga katropa sa iyang sa COMELEC, no, amuto kuno nag-constitute sang plunder katropa, no, kay below 50,000 mga katropa considerable na sa pasok na siya sa kaso nga plunder. Tanaon-tana karon na ang debate padayon sa gihapon mga katropa. Grupo sang INC nagapabilin sa Metro Manila sa pagpatigayon sang kilos protesta o rally suporta sa senador katropa. Nakatala na nga talakayon ang impeachment on July 6 mga katropa. Dari abrihan ang impeachment batok sa Vice Presidente. Dari nata masugod mga katropa sa pagplastar sa mga akusasyon. Pagkilala sa mga defense counsel sang Vice Presidente. Pagkilala sa mga prosecutors mga katropa nga magapungko sa impeachment. Hambal nila ang impeachment kuno ginamanipular man sa Malacanang, no, nga ma-convict gid ang Vice Presidente mga katropa, no. So, ano eh, daw chess, hampang subong chess. Ang problema sa Pilipinas, bila kung sinong may ara sang gahom, dito siyang nagahimo sang mikos-mikos niya, agahimo sang katuntuhan. Kamu na blal mga kahambal mga katropa, no, absolute power, corrupts absolutely. Kung ara kas gahom, nagagamit ka sa imo posisyon, gagamit ka man sa imong ikasangkol, gamit ang posisyon kag ang gahom nga ginhatag sa nada mga katropa. Kay dire responsible Pilipinas mo na oh, no? Kun sino mga pungko ta ako kung kisa nakakawad ano ta sang pagsalig sa mga politiko kay kung kisa mag promesa sila sa eleksyon. Daw heaven and earth mo, terrible mo. Grabe nga promisahay. Pero pagkapungko na gani sa posisyon, ang corruption terrible. Ang korupsyon grabe mga katropa. Amo ra aton nga mga lesson subong ang ginalantaw ta gabisan sin og mga politiko magpungko sa posisyon. Ang korupsyon padayon sa gihapon. Ang mga pulisa nga ginaduso mga katropa nga at least mabuhin-buhinan ang korupsyon sa aton pong sod, wala matutukan, wala gintagaan na tensyon. Aryo ang anti-dynasty law, bla, makakatropa, nga subong ginaawayan pa. May atutong version, mga katropa, version ni Congressman Sandro Marcos, nga daw kasadya man to man. sa isa ka lugar hindi ka makapadlagan, no? Pero mga pakaisa, second degree lang mo, no? Ang ginadumilian. Pero ang pariente, mga katropa, kag iban pa, libre sila iya, no? Pero amo man Japon, way pulos ang ininga ginapasar naton nga anti-dynasty law. Tani man lang mabuhin-buhinan, mga katropa, because ang prinsipyo nga gakalatabo, mga katropa, sa politika nga halin sa nanay, tatay, bata probably, no, mga tungko da palagan da, no, so bulos-bulos lang na da, no, ang gakalatabo inisinda, inisinda ang gakalatabo sa aton. Okay man sa mga pumuluyo kay hambal nila, nami man ni siya kay naghatag sa nagabulig sa, no, pero wise lang kabalo abon ang estratehiya para magtinyo ka sa gahom, mga katropa. Oras naton 7:33 na, mga katropa, sa pagpangalagad ta. Amo ring aton tara kayon sa pagpangalagad naton. May isa pa to ka hitabo ho. O sa jaman to sa kamantalan, tan-aon tara karon, because may isa to nga napatay pagkatapos do ano pa to? Hindi lehitimo nga partner sang isa ka biktima. Ang napatay, mga katropa, dito sa area sa Southern Negros, tan-aon ta, no? Dito sa sinubaan ni. Oras naton 7:33, mga katropa. Ang aton produkto, ang aton nga premium D3, aton Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C. Ara sa gyapo, mga katropa, pwede nyo na mabakal sa mga butika, because kinahanglan tang suplementuhan aton lawas, katropa, no? Premium D3 amo ning supplement naton sa vitamin D, amo ning aton supplement, mga katropa, sa pagpabakod sa aton immunity kontra sa mga masakit. Okay, ang premium D3, mga katropa, makabulig ni siya sa pagpabakod sa bones naton, no? Aton mental health, makabulig mo ni sa mga katropa, because the more you supplement sa premium D3, ganasig ang aton nga pag-producer sa happy hormone sa aton nga utok, mga katropa. Pagkatapos, may ari pa na virgin coconut oil, kag may ara man sa malunggay oil, all extracted ng mga nutrients halin sa balunggay, kag sa una nga puga, no? Virgin coconut oil, mga katropa, nga ginakabig isa ka epektibo man nga antibiotics lawas ta, no, nagaaway sa contra-infection, mga katropa. Okay, plus ang Santon Plus Gold, mga katropa, may ari ni sa mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, nga mga suplemento nga once nga ininom mo ang isa ka kapsula, all in one na, no? Ang iban nag isa-isa, mga katropa, as part sang ilang mga regimen, pero ti imagine ang gasto mo, no, grabe ang gasto mo sa Santon Plus Gold, mga katropa. Naka-take all ka na sa mangosteen nga epektibo nga antioxidant, ampalaya, malunggay, ang garlic, mga katropa, may allicin na siya nga once nga ginpusa mo, sa ginpuga mo, bla, gagwa na sa mga katropa, amo nagabulig sa lawas ta sa pagpabakod sa aton depensa, sa aton nga mga soldado sa lawas, mga katropa, para magtaas ang aton nga immune system, immunity, kontra sa mga masakit, no? Ang problema, being isa sa mga experience to, mga katropa, nga gina-explicar sa aton mga medical expert during sa COVID time, ang pathogens nga nagasulod sa aton nga body cells, mga katropa, nga hindi ma-identify sa aton nga dali-dali, ma-identify sa aton lawas nga bakterya, kung virus siya. So, pwede sa makasulod sa aton nga mga body cells, kag eventually magluntad ng infection. So, kung mayoya, kag taas ang immunity level naton, may kapasidad kita, mga katropa, nga mag-identify sa mga hindi kabahin sa lawas, tabla. Oo, nga mga viruses. Pwede niya ma-contain da yun, no? So, amo na ang trabaho sang garlic, mga katropa, ang arat sa Santon Plus Gold. Kag spirulina, mga katropa, may bukol-bukol ta. May arat na sa mga nagahubag-hubag sa lawas naton. Nami man siya, no? Ang notice nyo sa supplementation, napilas ka mo, bla. Dasig mag-untat ang dugo. Pagkatapos, Dasig ang pag-ayon niya because kinabuligan niya lawas na ton combat sang inflammation, no? Isama ng inflammation, mga katropa, sang problema sa lawas na ton halinan sa mga masakit, no? Ga-inflammate ang imong party o kung body organ, mga katropa, may implikasyon na sa lawas na, okay? And hindi nami sa mga katropa nga may ara kita ginabatsag katulad sini. Alright, so that's why may ara sa Santol Plus Gold mga suplemento from Yes to Health. Kinahanglan ta nga ipa-absorb ang ininga mga vitamins, minerals sa atong lawas because nga mga katropa, ha, ang lawas ta kun may ara ka na ginabatsag or nagaedad-edad na ta, gapigaw ang pagprosesos ni. Oo. So kinahanglan naton ang vitamin C para magdasig ang aton nga absorption sa mga vitamins, minerals na kinahanglan sa lawas nato, mga katropa. Amo naman ang trabaho sang Santol Vitamin C, mga abyan, no? Ang pilion nyo ng vitamin C nga wala ka mo nagasuka-suka, wala ka mo naglain pamatsyag nyo, oh, kay para hindi kita ma hindi ta mag-sacrifice while nag-maintain kita sang supplementation sang vitamin C. Pilion ta ang alkaline-based nga vitamin C. Magambal ta alkaline-based nga vitamin C, mga katropa. It's Santol Vitamin C. Franca, amo rin, mga katropa, no? Ang aton nga supplementation. At the same time, mga katropa, ari pa, pwede nyo na mabakal niya sa Mercury Drugstore, sa South Star Drugs, sa TGP, sa generic drugstores nationwide. Bisitahin nyo lang, katuin nyo lang, kay para ma-check ninyo ang ining mga produkto sang Yes to Health Incorporated, okay? Pagkatapos, mga katropa, pwede nyo lumabakal sa atong Yes to Health Centers, Wellness Center. Garis Bacolod, pwede kita ka-bisita to sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Sa Kamankalan, diri, mga katropa, pwede man kamo ka-bisita sa aton nga mga abyan o kung sa mga butika, malapit sa inyo ka lugar, pamangkot lang kamo. O dumakay, pabalo lang, ah. No, message lang kami sa XFM Kamankalan kay para mapabalo ta, para ma-check ta kung why gid man. Pero labanan, may ara. No, importante may ita lang ta. Alright? Okay, dogs. Oras na ito, mga katropa. 7:39 na sa atong kapagpangaragad. Ma-pause kita na isa for break, mga abyan. Before that, good morning sa kay Jillwin, kay parang Vincent Helbolario. Morning. Sharing na may ara sang confirm nga ASF sa nga baboy diri sa Bacolod. Oo, may ari na. Doble na ang problema ta. RSSI, may ASF pa. O gani man, Vincent. Daw ka damo sa mga ginatubang nato yung mga problemas mong. Mabliya Lobrado, may aga. Oras na ito, 7:40. Let's take a break. Mga commercial kita, mga katropa. Balik kayo ta pagkatapos sa mga pahanumdum.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santol Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
2: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made...

0: Resistant doctor. Bilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bilis sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026. Balancing ang mga komentaryo.
3: Further
4: then, yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kag diretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.

0: Oras mga katropa, 7:48 na. Balik na sa pagpakaragadta, balik na sa atong drakayan this morning. Morning sa kay Ramil Mamilya. Thank you, shout out lang sa kay Nore Espanyola nga nagapangapi sa overflow dira sa makagahay. Thank you ha, salamat, good morning. Nami-nami, mali magpangapi ka kung medyo yara sa mga story-storya mo, may upod ba? Si Jansky Gaspar, naka XFMan sa Barangay Urong, sa Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabankalan City, may aga. Thank you. Salamat gid sa pagpamati ha. Salamat ha. Kapita Samtang Galantaw sa imo live. Sa mainit, mainit mo nga balita. Wow, grabe ba. Terrible nga man. Hanot ni katropang Jansky. Dira sa Kabankalan. Nami da ang ating tarpulintang na pinta mo to na ano na, nagbago na to. Gilang, tagaan ko ni radyo bla si ano si Jansky, tunog ng radyo permi mo. Oh. Sige lang. Popoy Rivera, may aga. Thank you. Poy morning. Congratulations ha, may nakasupling na si Dugang na ni. May blessing naman na nag abot sa kay Popoy, sa kay paring ninyo. Good morning sa kay Don Are, morning. Gata kilid tumigo ta. Alberto Norbing Loreno, good morning. Salamat gid sa pagtutok sa Talisay City Zone 15 Negros Occidental. Thank you so much sa pagpamati. Diri sa aton nga para tuntunan, kagay Lia Lobrado, thank you so much. Salamat gid sa pag-upod sa aton para tuntunan. Sa konto mga katropa, sa aton nga patrol kay ari kita pila ka latest development naman, no? May ang NOCPO nagatutok sa pagtapna sang ASF, no? May ara abi interagency nga gin-establish ang aton nga probinsya to combat sang RSSI, RSSI, pagkatapos ang bakulo dyan, nagimo man sa interagency on ASF. So, daw bilog niya ni Gross naman, mga katropa. Matapos kita confirm to, ang pila ka mga naglapta nga mga ukunan kalamatay ng mababoy due to ASF. Aray ko sabihin niya natin, mga katropa, maritali, kaupon sa kay katropang Franz Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
1: Katropang Irvin, dire kita sa atoning update angot sa pagbantay sa karon sa kaso sa mga African swine fever bala dire sa aton sa siyudad sa Bacolod.
0: Uh-huh.
1: And also sa probinsya sa Negros sa Occidental, katropang Irvin. Bangod kahapon,
0: uh-huh,
1: ang siyudad sa Bacolod, confirm kami apat kakaso sa African swine fever, no?
0: Uh-huh.
1: Pero prior sa sinang declaration yesterday from our City Vet Office, katropang Irvin, sa uh-huh Bacolod.
0: Uh-huh.
1: May tinanadaan niya ka mga local government units ang naka ano no mismo probinsya sa Negros Occidental kanina confirm nga may ASF pine. No?
0: Uh-huh.
1: So may tinanadaan ka mga banwa kag syudad ang preparar na pala no or uh-huh nag take advantage na sa uh-huh posible black to Parwin nga ano no nga matak na pala Kiprano ang presensya sang sining aratay sa sapat amuning ASF, no? Kung amuning African swine fever katropang Irwin. So, may pila ka mga border controls
0: uh-huh
1: nga ginapampang dere
0: uh-huh
1: sa natuloy just outside Bacolod
0: uh-huh
1: no? Or and also in some other areas dere sa atin sa probinsya.
0: Uh-huh.
1: Katropang Irwin, dere kita nagpakigangot, no? Kahit when it comes sa pagkahatagid balas ang kasiguraduhan
0: uh-huh
1: or ang sa aspeto sang seguridad
0: mm-hmm
1: and also katropang Irwin, isa ini sa mga pinaka-importante nga bagay
0: mm-hmm
1: disiplina ang kinahanglan, no? Di man ni natod na silingid pala nga kinabawan nga dukungan sa gitse
0: mm-hmm
1: pero katropang Irwin, si amunisa sa karon ng ginihimo
0: mm-hmm
1: timprano pa ang mm-hmm pagtap na sa paglaktas ang sininga balatian sa mga sa especially sa Baku, even though nga may ano na kita,
2: oh,
1: nga nagtuo naman sa kawang kung paano pinibang katraparawin matagal sa solusyon,
2: oh,
1: kana sa bitning ano no, paglaktas sa sining masakit sa sapat.
2: Uh-huh.
1: Not only just katraparawin sa pagtapna sa kriminalidad, di also nga itong kapulisan, isa ini sa pinaka-essential nga opisina sa gobyerno,
2: uh-huh,
1: o kung departamento sa nga gobyerno sa Irwin para, uh-huh, magpatuman gid siyang husto,
2: uh-huh,
1: nga pagtapda o kung, uh-huh, mabalabagan gid lang kung sino nga mga individual,
2: uh-huh,
1: o kung nga mga science sa kaya na yung nagatarga,
2: uh-huh,
1: ng mga pork and pork meat products,
2: uh-huh,
1: especially sa mga areas nga ginapatian,
2: uh-huh,
1: alis ito sa sining mga lugar nga may presensya sa ASF.
2: Uh-huh.
1: So doon kita nagpakigahot kita Far Wing kay mismo, no? Sa pinakamalapad niya feto,
2: uh-huh,
1: doon kita sa Negros Occidental Police Provincial Office.
2: Uh-huh.
1: Ito yung una, doon kita Far Wing nagpahayag ang probinsya sa Negros Occidental,
2: uh-huh,
1: nga may confirmed cases na sa ASF in some other parts sa province, no? Especially kita Far Wing, doon na ito nahibaluan nga sa Banwa sa San Enrique nagligay ng mga simana.
2: Oo.
1: Padamo na rin sa Katraparwin na pila na itong warden or kapin 500 na hogs na.
2: Oo.
1: O kung baboy.
2: Oo.
1: Ang nagtaliwan o kung nagkalamatay, mm, pangod sa sininga balatian.
2: Oo. Damo, dasig na yun ikat yung conference mo.
1: Kapag sa pila ka mga lugar, Katraparwin.
2: Oo.
1: Nga dari na pakiban nga do nagtaas ang number of death toll,
2: mm-hmm,
1: sang mga baboy,
2: mm-hmm,
1: angot sa sininga masakit ka tropang Irwin, no?
2: Uh-huh.
1: Pero arigin padulungan taning nokpo pagi sa kay police captain Judices Catalogo kon ano ni sa karon ng ngando sa atong nga provincial director.
2: Uh-huh.
1: Si Katropang Irwin ang boss silingon sa DRS kinanglan na presensya sa kapulisan para ti sa tiyon na lang sa inspection.
2: Oo. Uh-huh.
1: Oh, hindi sila nga black at first. Iniiban nga doon na, siyempre, pagkakita checkpoint, ya, mapaharurot ang dalagan mo.
2: Oo. Oh. Why restroom mo?
1: Oo. Oh. Oo, oh, langit yung presensya sa police, balang ara, guys.
2: Oh.
1: I think every time kita pa-arwin niya sa una, mm, so galing isang naka-experience kita during COVID-19 pandemic, may mga border controls man.
2: Oo. Oh. Nakulbaan sila?
1: Para maglikawan yung paglaktas ang balatian kaya parawin or sa infection to, no? So, mm-hmm, yung kapulisan din, isa gitis din yung nagpangunagin sa tiyon sa mga pagtapdas ang masakit,
2: uh-oh,
1: sa pagpahamtang sa mga border control diri sa ato, no?
2: Uh-huh.
1: Kaya parawin, diri kita nagpakigangot sa karon sa kapulisan.
2: Mm-hmm.
1: So, gin-confirm sa ato ni Police Captain Catalogo,
2: uh-huh,
1: na si Police Colonel Dennis Winceslao, ang ating provincial director, Katropang Irwin,
2: uh-oh,
1: ang nagmando, gidman, no, nga sila mismo ang mag-deploy sa pila ka mga personnel sa kapulisan.
2: Uh-oh.
1: And their presence is, ano, gid, no, pinaka-importante, gid-essential, gid-inisa sa mga essential, gid nga, ano,
2: mm-hmm,
1: nga bagay, ang presensya sa kapulisan sa mga tagsaka border controls, Katropang Irwin.
2: Yes, oo.
1: Dari sa aton sa probinsya sa Negros.
2: Katropang
1: no?
2: France?
1: Kahit yung Nukpoy, under the jurisdiction, isang Nukpoy ang bilog yung, ano mo, no? Bilog na probinsya, Katropang Irwin.
2: Oo. Uh-huh.
1: Especially sa security and, ano, no, safety, balas ng tanan.
2: Oo. Uh-huh.
1: Not only just sa tabo, and also sa probinsya, sa sininga, pag-tuhaw sa mga pork and pork meat products, Katropang Irwin, para maligawan yung pagdamo sa karon sang kaso sang African swine fever diri sa ilibinigid diri sa aton, no?
2: Mm-hmm.
1: So, tingin mm-hmm confirm sa aton ni Police sa Captain Catalogo nga muling mando sa aton nga police ni Police Colonel with Dennis Wilson sa aton Provincial Director.
2: Mm-hmm.
1: So, kata pa Irwin, may mga pila ka mga border controls pero wala ilang gid sa aton na specify kung pila ka mga border controls na napahamtang diri sa probinsya sang Negros para mabantayan gining sa husto ang pagwasulod sa mga pork and pork meat products,
2: mm-hmm,
1: pasari sa mga lugar Katropang Irwin na may,
2: mm-hmm,
1: infection sa African swine fever diri, no? So,
2: mm-hmm,
1: ano man sila sa karon kay may mga LGUs mandaan Katropang Irwin,
2: uh-huh,
1: no, kay ang pag-insindi paniyadaan sa mga executive order do copy-paste naman lang nimo.
0: Oh, may existing na ta Katropang France daw template naman
1: na tanong. May existing na siya eh.
2: Mm-hmm.
1: So, ang importante na lang rin is border control, pagpamtang sa kada, ano tira, sa kada boundaries, sa kada LGUs diri sa atong Katropang Irwin sa,
2: oh,
1: probinsya sa Negros. No?
2: Oh.
1: So, harap lang Katropang Irwin, tamatihan pa na, si Police Captain Genesis Catalogo ang spokesperson sa Nukpo, ang Autoridad for Arwin sa pagbantay and also sa pagpakibahing sa Nukpo, bilang nakuha kapapel no, sa sininga pagdapta sa Balatian o paglakta at pagdamo sinika sa Arwin sa ASF Teresa Negros Occidental. Pagbantayan din si Police Captain Genesis Catalogo.
3: Balik sa atong ISF na itong sabarian, every day sa atong Cebu Police, nag-update sa atong Provincia Director. We recap dito sa ISF na itong incident kung may ara na nagkatabo sa ilan na respective EOR with coordination na sa Department of Agriculture. Balik ang ato, sir, nga intervention sila, kaginahin mo, is that kinamonitor sa Chief of Police kung na incident with donation sa Department of Agriculture as to the prevailing incident on the flow na ito sa ato ng mga livestock. So, it might be, sir, the report ina sa ato ng Chief of Police also to consolidate at the same time for the coordination for higher office, especially for immediate action, sir, kung ano ba lang matabo, kaga ano ba lang yung mall sa atin yung mga consumer at the same time sa law enforcement man, sir, yung coordination at the body poster para maibitan lang, sir, ang paglakta sila niya.
4: Sir Jude, what if be sa mga ano no, sa mga areas nga ginabantayan ta, kung may mag may ma ano ba, may ma-apprehend, for example, ano nito, sir, man, may mga violations lang pangatubangon?
3: Ayun, sir, based on that sa ato, sir, the first and foremost is the confiscation of items and the disposal, sir, para hindi na maglapta. And then, in the same time, based on that sa ato, sir, especially low na ito nga iambot, sir, because of this corona na ito nga probably sa mag-picture, sir, sa natawag nga SF infestation, sir, nandala mo pa, sir, so that they
4: kapatiyan
3: na ito na ito nga violation through DPI naman at for exchange to another naman.
4: I see.
3: So, pero, ato coordination, sir, is that with other coordination sa agency, what is the applicable law at position sa ilan based on lamad.
4: Yes, sir. Sir Jude, pilagi di so far nga ito nga, ano, nga na-account ninyo nga border control, tadari, sir?
3: Not only border control, sir, pari, ang usually, sir, ang it's all Negros Occidental ang Cebu Police natin sa monitor. But we have to understand, sir, we have the body control coming from sa Oriental, sir.
4: Yes, sir.
3: And Occidental, like the Hinubaan and sa Carlos.
4: Tara.
3: At the same through with ang body control natin, sir, na kina-consider siya is
4: Yes, sir.
3: From town to town, sir? From town to town?
4: From town to town.
3: Natin, kina-control naman, sir.
4: Okay.
3: May ara lang kita. But specifically for the other province, sir, for instance, the Cebuan and San Carlos, at also the prevailing body control from the Oriental, at the Kabangkalan itself, aming harap na kailangan, sir, kita nga ginakonsidin talaga sa monitor, which continues to be sponsored sa Department of Health.
4: Sir Jude, clarification lang.